kita ng magandang larawan ng kinabukasan at ang actual na magtayo nito. Alright, sa episode 56, abay 56 na pala tayo. Part 1, pag-uusapan natin ang hamon ng bilyong dolyar na AI master plan. Kasama ang pondo, data centers, kuryente, tubig, ano pa, trabaho, wika, karapatan sa data, at pananagutan ng mga namumuno. Sa material na hawak natin, ang planong tinutukoy ay tinatawag na Philippine AI Plus Infrastructure Master Plan. Napakahaba naman ito. Philippines AI Plus Infrastructure Master Plan 2026 hanggang 2033. O PAIMS. O, lilinawin ko lang mga ka-AI. Yung hawak natin para sa talakayang ito ay isang pagsusuri, no, tungkol sa master plan. Kaya ang mga numerong babanggitin ko ay mga halagang inilahad sa material. Hindi natin dapat ipagkamali ang mga target na ito sa aprobadong pondo, pirmadong kontrata o natapos na mga proyekto. Kasi mahalaga yan dahil sa usapang pampubliko, minsan mabilis magpalit ng damit ang isang numero eh. Kahapon, proposal, ngayon, headline, bukas parang accomplishment na. Pero ang totoong accomplishment, abay may ebidensya yan. Ano ba ang malaking pangarap dito? Gawing mahalagang lokasyon ang Pilipinas para sa AI infrastructure. Mag-host ng malalaking data centers, no? Makaakit ng investment, maghanda ng mga manggagawa at tulungang gumamit ng AI ang mas maraming industriya. Abay magandang direksyon yan. Pero ang binabanggit na kabuuang pangangailangan sa investment ay umaatikabuong $34.4 billion. Billion, mga ka-AI. Hindi ito budget na parang kinulang. Sasabihin natin, sige, magambagan tayo sa GCash. Kaya ang unang tanong, saan manggagaling ang pera? Ayan, ayun. Ayun malupit din. Saan manggagaling ang pera? Ayon kasi dito sa material na to, $18.2 billion ang nakapaloob na raw sa mga kasalukuyang programa, kabilang ang tinatawag nito nga National Digital Connectivity Plan. May binanggit din kasi $16.3 billion na kailangan pang makuha mula sa mga privadong mamumuhunan. Ay ba, teka muna. Kapag pinagsama mo ang 18.2 at 16.3, abay 34.5 billion ang lalabas. Hindi 34.4. May diferensyang $100 million. Ay maaaring dahil sa rounding, pagkaibang version ng pagtataya o pagkakamali sa transcript yan. Kailangan nating makita ang original na financial breakdown para malaman yan, no? Pero hindi natin pwedeng basta lampasan yan dahil ang $100 million, hindi yan nawawalang barya sa ilalim ng sofa. At kahit maitama ang total, may susunod pang tanong. Kapag sinabing nakapaloob na sa kasalukuyang programa, ibig bang sabihin yan, may mga aprobadong budget na? May financial agreement? May kontrata? O bahagi pa rin ng mas malawak na planong naghahanap ng pondo? Abay, magkakaiba ang mga yun, no? Ganun din sa private investment. Ang inaasahang investment ay hindi pa perang nasa account. Kailangan may malinaw na proyekto. Dapat, ano mo yun, no? Sapat na demand, maayos na kondisyon, at mapagkakatiwala ang pagpapatupad bago maglabas ng pera ang investor. Kaya para maging patas, hindi natin sasabing buong halaga ito ay kukunin agad sa buwis ng mamamayan. Pero sa anumang pampublikong pondong ilalaan, sa anumang insensitibo, garantiya o infrastrukturang sasagutin ng gobyerno, dapat malinaw ang kapalit at pananagutan. Ngayon, bakit may pagmamadali? Alam nyo dito sa report na to, sa material, ikinukumpara ang Pilipinas sa Singapore, Malaysia, Thailand at Vietnam. Ang punto, may competition sa rehiyon para sa investment, talent at malalaking technology project. May particular ding pahayag na mayroon ng sapat na malalaking AI cluster ang Singapore. Kailangang

0: po yun ang pinanggagalingan at definisyon ng bilang na yon bago natin gamitin ang bilang na ano yun, bilang opisyal na paghahambing. Pero naintindihan natin ang pangamba eh. Kapag mas handa ang ibang lugar sa kuryente, connection, talento at proseso, mas malakas ang dahilan ng investor para doon pumunta. No? May binabanggit din na, sa material na 10 to 12% na potential na pag-angat ng GDP kaugnay ng AI adoption. Abay, napakalaking pangako yun. Pero anong klaseng pag-angat? Dagdag sa laki ng ekonomiya, pagsapit ng isang target na taon, pinagsama-samang epekto sa ilang taon o taunang growth rate. Hindi pwedeng pagpalitan ang mga yun, no? Kailangan nating makita ang assumptions. Gaano karaming negosyo ang gagamit? Gaano kalaki ang productivity improvement? Magkano ang kailangang investment bago maramdaman ang benepisyo? Dahil ang projection, may mga kondisyon, hindi yan garantiya. Hindi yan guaranteed. Parang sinasabi mong kikita ang negosyo mo ng 1,000,000. Abay, maganda. Pero kailangan itanong kung ilan ang customer. Magkano ang gastos at kailangang mangyari. No? Hindi sapat ang basta positive tayo. Ngayon, dito tayo sa physical na bahagi ng plano. Ayon dito sa report na to, sa material na to, may binabanggit na 50 megawatts na panimulang kapasidad para sa AI data centers at target na 1.5 gigawatts pagsapit ng 2030. May ilang taon na ako nun. Ang 1.5 gigawatts ay 1,500 megawatts. Kung parehong saklaw at paraan ng pagsukat, 30 times ang paglaki niyan. Pero kailangang malinaw ang AI, specific capacity ba ang 50 megawatts? At kung ano ang kasama sa target? May binabanggit ding panukalang 1.5 gigawatt data center campus sa Clark bilang anchor project. Dito kailangan ng paglilinaw. Ang Clark campus ba ang mismong bumubuo sa national budget? Bahagi ba ito ng mas malawak na pipeline? At sabay-sabay ba itong itatayo o dadaan sa magkahiwalay na phase? Hindi natin dapat bilangin ang dalawang beses ang isang proyekto. At hindi rin ibig sabihin na dahil may target na kapasidad, ginagamit na agad yon ng buo. Kaya ang tanong ko, sino magtatayo? Sino magpopondo? Sino magiging customer? Kailan magiging operational? At ano ang mangyayari kung hindi dumating ang inaasahan demand? At may mas malaking tanong pa. Abay, saan manggagaling ang kuryente? Wala nga tayong nuclear power plant dahil... Ay, ewan ko. Alam niyo mga ka-AI, ang artificial intelligence, may physical na pinanggagalingan ang sagot. Kapag nagtanong ka sa isang AI application, may mga computer na gumagawa ng computation sa likod niyan. Sa malalaking AI facility, maaaring libu-libong graphic processing units o GPUs ang ginagamit para sa training at pagpapatakbo ng mga modelo. Isipin mo ang laptop mo kapag mabigat ang ginagawa, umiinit, hindi ba? Ngayon, isipin mo ang napakaraming mas makapangyarihang processor na sabay-sabay nagtatrabaho. Kailangan ng maayos na cooling. Pero pareho ang pangunahing pangangailangan. Kailangang ilabas ang init at panatilihing maaasahan ang operation. Kaya ito ang lagi kong sinasabi. Hindi mo mapapatakbo ang GPU sa motivational speech at hindi mo mapapalamig ang server gamit ang press release. Ay nako. Kahit gaano kaganda ang pagkakasabi mong, "We are ready for the future!" Kailangan mo pa rin ang sapat na kuryente ngayon. Puro kayo papogi kasi dyan eh. May pahayag sa material na para bang mas malaki ang kakailanganin kuryente kaysa sa kayang i-produce ng buong Pilipinas. That's, ewan, hypocrisy. No? Hindi natin dapat ulitin yung bilang, napatunayang katotohanan. Hindi natin dapat ulitin yun bilang napatunayang katotohanan na. No? Ang kailangan nating suriin ay ang available na supply, location, reserve margin, transmission capacity, at bilis ng pagdagdag ng bagong demand. Alam nyo, dahil para sa ordinaryong Pilipino nagbabayad ng electric bill, tulad ko, 50,000 buwan-buwan, may mahalaga ang presyo at pagiging maasahan ng serbisyo. Dapat nga, mura yung kuryente natin eh, kung meron nang tayong nuclear power plant. Alam nyo, binabanggit ng material ang mataas na presyo ng kuryente sa Pilipinas kumpara sa region, sa, dito sa Southeast Asia. Pati ang yellow at red alerts sa Luzon grid. Kailangan ng napapanahong data para sa eksaktong paghahambing at kasalukuyang sitwasyon dyan. Pero ang hinihingi nating sagot ay concrete. Paano po protektahan ang mga bahay, ospital, paaralan at maliliit na negosyo habang lumalaki ang demand ng bagong industriya? Hindi otomatiko magdudulot ng brownout ang data center. Ang mahalaga ay kung maayos ang pagpaplano at pagdagdag ng supply. At para maging patas sa material, meron tong inirawan na solusyon, no? Sa tinatawag nitong Pillar 3 o Energy Security. Binabanggit ang target na 40% renewable energy para sa AI clusters pagsapit ng 2033. 40% ng ano? Actual na konsumo sa loob ng isang taon, contracted supply o installed capacity. At paano tutugunan ng ang pangangailangan sa bawat oras, lalo na kapag pabago-bago ang produksyon ng ilang renewable sources? May binabanggit ding battery energy storage systems o BESS. Hi BESS. BESS. Isipin niyo bilang napakalaking power bank, no? Nag-imbak ng enerhiya para magamit ng ibang oras at makatulong sa pagiging maaasahan ng sistema. Ganun 'yun. Pero kailangan ding i-charge ang mga ito, 'di ba? Ang battery ay imbakan ng energy, kaya kailangang malinaw kung saan manggagaling ang kuryenteng iimbakin. Gaano katagal ang kayang suportahan at ano ang mangyayari kapag mas matagal ang aberya. At sa tibig naman, no, binabanggit ang closed loop systems at wastewater recycling. Ang layunin ay muling maggamit ang tubig at mabawasan ang pangangailangan sa bagong supply. Pero hindi sapat ang tawaging closed loop para ipagpalagay na wala ng konsumo o perpekto sa tubig ang buong pasilidad. Depende sa disenyo yan. Maaring may pagkawala ng tubig at pangangailangang magdagdag. Kailangan tignan ang actual na water balance, treatment at pinagmumula ng supply. Kaya dapat alam ng community kung gaano karami ang gagamitin at paano poprotektahan ang kanilang pangangailangan. Pero ang pag-aaral ng isang option ay hindi pa actual na supply yan. Ha? Kailangan ng tamang pagsusuri, financing, mga kinakailangan pahintulot at makatotohan ang schedule. At may binabanggit ding babala tungkol sa posibleng pagkaubos o paghihigpit ng reserva pagsapit ng 2027. Kailangan nating makita ang pinagbatayang forecast nito. Anong grid ang tinutukoy at anong sitwasyon ang ipinapalagay? Hindi yun dapat gawing tiyak na petsa ng pagkawala ng kuryente sa buong bansa. Pero dahilan yon para humingi ng malinaw na energy roadmap. Aling power project ang matatapos muna? Aling transmission upgrade ang kailangan? Ano ang contingency kapag may pagkaantala? Dahil may half-of-way issues to, no? Ang permits, financing at iba pang mga hadlang na kailangan resolbahan. Sa material, target ang 500,000 AI-related jobs at reskilling ng 1.3 million workers, lalo na sa information technology at business processing management sector o IT-BPM, kung saan kabilang ang maraming BPO operation. Gusto ko makita ang mga opportunity na yan, no? Pero kailangan nating malinawan na sa salitang jobs, no? Direct ang trabaho ba yan sa call centers? Trabaho ba sa software? Construction? Serbisyo sa ibang industriya? Permanenteng posisyon o pansamantalang kontrata lang? At gross jobs created ba ang bilang o kasama sa pagtaya ang mga trabahong mababago o mawawala? Mahalaga ang mga yan, no? Lahat ng yan para maintindihan natin ang totoong epekto. Sa reskilling naman, anong ibig sabihin ng trained? Dumalo sa seminar, manood ng video, nag-download ng certificate o nakapagpakita ng kakayahang maggamit sa trabaho? Bilang taong matagal nang nagtuturo ng voice acting, communication at paggamit ng AI, alam kong mahalaga ang training exposure. May silbi ang seminar, may silbi ang introductory workshop. Pero kailangan sundan ng practice, feedback at pagsusuri yan. Kung naturuan kang mag-type ng 5 prompt, abay magandang simula yun. Pero hindi pa sapat para sabihing handa ka na sa lahat ng responsibilidad ng bagong trabaho. Ang certificate, hindi magic shield laban sa pagbabago yan ng industriya. Kailangan ng malalim at practical na kasanayan. Halimbawa, may AI na sumasagot sa customer. Ay, napakaganda ng grammar, napakagaling. Napaka-kumpiyansa. Ang problema, nag-imbento ng patakaran ng kumpanya. Diyan mahalaga ang taong marunong magsuri. Ito ang isa sa mga tungkuling tinutukoy kapag sinasabi nating human in the loop. May taong nagre-review, nagwawasto, o gumagawa ng desisyon sa mga bahaging nangangailangan ng human judgment. Kapag may mga sensitibong detalye ng customer, hindi sapat na alam mong mag-copy at paste. Kailangan alam mong kung saan pwedeng ilagay ang impormasyon at kung ano ang pinapayagan sa inyong operasyon. Kaya mahalaga ang tinatawag na material na pillars, na pillar 4 or 6 tungkol sa talent at demand. Dapat may pambansang programa para sa makabuluhang paggamit ng AI sa negosyo, edukasyon at serbisyo. Kasi kung puro hardware ang pinopondahan pero walang sapat na marunong gumamit, hindi naman makakakuha ng inaasahang benepisyo yan. At kung maraming sinasanay pero walang malinaw na oportunidad, may problema rin. Kailangan magtagpo ang training at ang actual na pangangailangan. Ngayon, may tanong akong personal na mahalaga sa akin. Kaninong wika at kultura ang nasa loob ng AI na itinatayo natin? Paano kung mas naintindihan nito ang Wall Street kaysa sa palengke? No? Paano kung mas mahusay sa American expression pero hirap umunawa sa Tagalog, Cebuano, Ilocano o Hiligaynon? Hindi pare-pareho ang kakayahan ng lahat ng modelo. Kaya kailangan subukan mismo gamit ang totoong sitwasyon at mga taong nakakaunawa sa wika. Kailangan natin magkaroon ng Filipino intelligence inside artificial intelligence. Kasama ang paraan natin ng pagsasalita, pag-unawa at pamumuhay. At dito pumapasok ang Filipino data rights at digital sovereignty. Sa simpleng salita, gaano kalaki ang kakayahan nating magtakda kung paano gagamitin, pamamahalaan at poprotektahan ang data at mga sistemang mahalaga sa atin. Mga ka-AI, ang boses ay may taong pinagmulan. May pagkakakilanlan, may kabuhayan, may dignidad. Hindi dapat maging basta libreng material lang ang ating pagkatao para sa produktong wala tayong malinaw na papel o pakinabang. At hindi rin kailangang ituring na masama ang bawat dayuhang investment. Ang kailangan ay patas na kondisyon at malinaw na benepisyo. Ngayon, puntahan natin ang pinakamabigat na bahagi. Tiwala sa pagpapatupad. Mahalaga ang papel ng Department of Information and Communications Technology o DICT, pero kailangan din ng ibang ahensya, energy sector, lokal na pamahalaan, pribadong sektor, at mga institusyong magsasanay ng tao. Hindi ito kayang buhatin ng isang opisina lamang. Pero sa mga nasa pamunuan, mas mataas ang pananagutang magpaliwanag. Pero maaari at dapat tayong humingi ng malinaw na sagot tungkol sa pamamahala. At sa pamunuan ng DICT, ano ang dokumentasyong maaaring ilabas tungkol sa proseso ng bayanihan na SIM? Paano tinutukoy ang pangangailangan? Paano pinipili ang supplier? Ano ang presyo, deliverables, at patunay ng actual na serbisyong naihatid na? Sa usapin ng mga sinasabing budget insertions, ano ang opisyal na paliwanag sa pinagmulan at pag-aproba ng mga pondong kine-question? May malinaw bang project breakdown para sa libreng wifi o government systems? Saan ipatutupad? Sino ang makikinabang? Paano susukatin ang resulta? At tungkol sa mga account na sinasabing ginagamit para sa organisadong pag-atake o propaganda, anong ebidensya ang mayroon? Ang pagbabago ng opisyal ay hindi otomatikong ebidensya ng anomalya. Ganon din ang aligasyon ay hindi hatol. At ang pagtanggin ay kailangang suriin kasama ng iba pang mga ebidensya. Ang gusto natin ay patas at masusing pagsusuri. Dahil kung hihingi tayo ng malawak na tiwala para sa isang napakalaking AIA agenda, makatwiran lang na maging bukas kayo sa mga tanong tungkol sa proseso. Hindi sapat ang magandang slogan. Kapag may seryosong tanong, sagutin ang tanong. Kapag may dokumentong pwedeng ilabas, edi ilabas. Kapag may pagkakamali, ba'y itama. No? Sa material, may panukalang National AI Infrastructure Steering Committee na tinutukoy nitong NSC. Ang idea ay magkaroon ng koordinasyon at mas malawak na pangangasiwa. Pero kailangan makita ang official na mandate dito, no? Composition at kapangyarihan ng committee yon. Si Rom Miembro, paano pinipili, paano hinahawakan ang conflict at of interest. At sino ang maaaring kumwestiyon sa desisyon? At sino ang mananagot kapag may hindi natupad? Kasi hindi sapat na may committee kung sa oras ng problema, lahat nagtuturuan. Ang masama, nagtataguan parang mga senador. Kapag tagumpay, may picture. Kapag pumalpak, abay walang may hawak ng folder. Kaya ang mungkahi ko, magkaroon ng pampublikong dashboard para sa master plan. Makikita roon ang pondong nakalaan, pondong actual na nailabas, at investment na talagang naipasok. Magkahiwalay ang pangako at actual. Makikita ang contractor o partner project milestone, petsa ng target completion at tunay na estado ng proyekto. Ang data center, malinaw kung planned under construction at commissioned o operational. Kung trabaho naman, malinaw ang uri at paraan ng pagbilang. Kung training, may resulta pagkatapos ng program, at kung delayed, may dahilan at bagong schedule. Dahil kung kaya nating subaybayan ang parcel, dapat kaya rin nating subaybayan ang napakalaking proyektong makakaapekto sa ating lahat. At kailangan ng tunay na independent audit. Pagsusuring may sapat na access, technical na kakayahan, at kalayaang magsabi kung may problema. Kasama ang pagtingin kung tama ang paggastos at kung gumagana ang binabayaran. Dahil pwedeng kumpleto ang resibo pero hindi natin natutugunan ang pangangailangan. Kaya kung pampublikong pondo ang sangkot, dapat kayang ipaliwanag sa malinaw na wika kung ano ang binili at bakit kailangan. At higit sa lahat, ang pagpapatupad ay kailangan tumagal lampas sa isang administrasyon. Dahil hanggang 2033 ang pinag-uusapan natin. Maraming maaaring magbago, no? Maaaring magbago bago 'yon. Kailangan ng matatag na institusyon at regular na pagsusuri. Ako ah, naniniwala akong kayang lumahok ng Pilipinas sa pagbuo ng kinabukasan ng AI. Pero kailangan ng masusing pagpaplano, sapat na energy, tunay na kasanayan, patas na pakinabang at pamunuang handang magpaliwanag. Kaya ito ang hinihingi natin. Ilabas ang malinaw na financial breakdown, energy roadmap, project milestone, workforce plan at mekanismo ng pananagutan. Parehong kailangan may ebidensya. Bago natin tapusin ang part 1, may iwan akong pagninilayan nyo. Madalas nating marinig na ang AI ay isang black box. May mga prosesong mahirap maunawaan o maipaliwanag. Pero kailangan din nating bantayan ang mga bahaging hindi malinaw sa ating mga sariling burokrasya. Kung ipinapangako nating magiging mas matalino ang mga sistema, dapat mas malinaw rin ang ating pamamahala. Ang bilyong dolyar na master plan ay kailangan magkaroon ng katumbas na bilyong dolyar na pananagutan. At bawat pangakong pag-unlad, kailangan may Pilipinong tunay na nakikinabang. Alright, so magbabalik po ang AI Talks. Mamaya, see you later. Mga ka-AI, tuloy-tuloy sa pagtuklas. Magtuloy-tuloy tayo sa pagkatuto at tuloy lang sa pagtatanong. Dahil ang kinabukasan ng Pilipinas sa AI, kasama tayong lahat sa pagbuo. Alright, magbabalik po tayo dito lang sa AI Talks with the Voice Master. Bang!
1: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis. Babalik kami.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo, Camille Gonzalez.
6: So what if I told you na may AI researcher mismo na nagtatrabaho sa isa sa pinakamalalaking AI companies sa mundo? Ang nagsabing may more than 10% chance na pwedeng mapatay ng artificial intelligence ang lahat ng tao. Hindi ito plot ng Terminator, at hindi rin ito random na conspiracy theory mula sa internet. Galing ito kay Evan Hubinger, isang alignment researcher at lead sa Anthropic. At itong mga nakaraang araw, naging viral ang statement niya tungkol sa possibility na advanced AI could eventually become so powerful that humanity could lose control of it. Pero wait, hindi ibig sabihin ito na sinabi niyang AI will definitely kill all humans. Hindi ganon kasimple. Ang pinag-uusapan niya ay risk. Ako si Angelica Cabe para sa Youth AI. At today, pag-uusapan natin bakit ba ang mga researchers ay seryosong natatakot sa sarili nilang technology. Sino si Evan Hubinger? Si Evan Hubinger ay isang researcher na nagtatrabaho sa AI alignment sa Anthropic. At kung hindi familiar sa term na alignment, simple lang muna. Ang goal ng AI alignment ay paano natin masisigurong ang ginagawa ng isang AI ay aligned sa kung ano ang gusto at pinahahalagahan ng isang tao. Parang ganito. Isipin natin na may sinabi kang AI, tulungan mo ako maging productive. Simple, right? Pero paano kung ang interpretation ng AI ay, okay, tatanggalin ko lahat ng distractions at biglang dinilit niya lahat ng social media accounts mo. So technically, productive ka nga, pero hindi iyon ang gusto mo. And that's the problem. AI can follow an objective without necessarily understanding the full human intention behind that objective. At habang mas nagiging powerful ang AI systems, mas nagiging importanteng tanong, paano natin ito mapokontrol? AI will kill all humans. Ito ang part na naging viral. Ayon sa mga ulat, sinabi ni Hubinger na personally niyang tinataya na may greater than 10% chance na maaaring kill all humans ang AI within the next decade. 10%. Isipin nyo, Kung sasabihin ko may 10% chance na mangyari ang isang bagay na potentially magtatapos sa humanity, hindi mo naman sasabihin, ah, maliit lang. Pero importante rin, 10% is not a prediction that it will happen. Probability estimate yun. At ang estimate na yun ay isang researcher's judgment tungkol sa isang highly uncertain future scenario. So hindi ito AI apocalypse confirmed. Ang mas accurate, some AI researchers believe that possibility is serious enough that humanity should act before advanced AI becomes uncontrollable. Bakit sila nag-aalala? Isa sa mga malaking concerns ay ang development ng increasingly autonomous AI. Currently, AI can already do things like write code, analyze information, and complete multi-step tasks. Pero isipin natin kung magiging mas advanced pa ito. What if an AI could make plans, execute those plans, and potentially improve its own capabilities? Dito pumapasok ang concern tungkol sa self-improving AI. Hindi ibig sabihin na bukas, magigising si ChatGPT at sasabihin, "Today, I will take over the world." Hindi ganoon ang senaryo na kinatatakutan ng researchers. Mas complicated. Ang concern ay maaaring gumawa ang AI ng isang objective na hindi completely aligned sa human interest. And if that system becomes extremely capable, how do we stop it? At interestingly, hindi lang si Eubinger ang nagsasalita tungkol rito. Recently, isang Anthropic researcher na si Jacob Coxon ay nag-resign sa company. Ang dahilan, serious concerns tungkol sa direction ng AI development. Nagbabala siya na ang AI industry ay maaaring masyadong mabilis ang takbo toward increasingly powerful and potentially self-improving AI systems. At sinabi niyang parang gambling with our lives ang ginagawa ng industriya. Dito mapapansin natin, hindi lang outsiders ang nagtatanong tungkol sa AI safety. Yung mga taong mismo sa loob ng AI industry na nagsasabing, "Wait, baka kailangan nating mag-slow down." Mahalaga rin pag-usapan kung ang current AI ba ay dangerous na. Ito rin ang importanteng distinction. Hindi ibig sabihin na ang AI na ginagamit natin ngayon ay secretly planning humanity's extinction. Hindi iyon ang evidence. Ang debate na yun ay primarily tungkol sa future, more capable AI systems, and whether we can develop reliable methods to keep those systems under human control. At may mga researchers din na hindi sang-ayon sa pinaka-pessimistic predictions. May experts na nagsasabing exaggerated ang existential risk scenarios at mas dapat nating pagtuunan ng pansin ang harms na nangyayari ngayon. Misinformation, deep fakes, privacy problems, and irresponsible use of AI. So yes, there is a real debate here. Hindi ito settled science. Bakit importanteng pag-usapan ito? Para sa ating mga gumagamit ng AI araw-araw, especially those young people, ang lesson dito ay hindi fear AI at hindi rin AI is going to destroy humanity. The bigger lesson is, powerful technology needs powerful safeguards. Kasi habang mas capable ang technology, mas malaki rin ang potential benefit. Pero mas malaki rin ang potential damage kapag mali ang paggamit o walang sapat na control. AI can also help us solve problems that humans struggle with. Pero habang ginagawa natin yun, kailangan din nating tanungin, what happens if the system becomes more capable than our ability to control it? So, will AI kill all humans? We don't know. And anyone who tells you with absolute certainty na mangyari ito, or na imposible itong mangyari, is probably oversimplifying an extremely complicated question. What we do know is that serious AI researchers are worried enough to publicly raise the alarm. Evan Eubinger has put his personal estimate at more than 10%. Jacob Coxon left Anthropic and warned about the direction of the AI race. And governments, companies, and researchers are now debating how much regulation and safety work should happen before AI becomes even more powerful. So maybe the biggest question isn't, will AI kill us? Maybe the better question is, can humanity build AI powerful enough to help us without building something we can no longer control? Because AI safety isn't just about protecting us from machines. It's about making sure that as we build the future, we're still the ones deciding what the future looks like. Muli, Ito si Angelica Cabe para sa Youth AI. And remember, don't just ask what AI can do. Ask what AI should do.

0: Dakilang araw! Ako si Pocholo de Leon Gonzalez, the history teller of the Philippines.
1: Naglalakbay ako sa kasaysayan, hindi lamang para sabihin kung ano ang nangyari, kundi para muling hanapin ang mga tinig, pangalan, at kwentong matagal na natabunan. At ngayon, dadalhin ko kayo sa taong 1904 sa St. Louis, Missouri, Amerika. Sa likod ng naglalakihang palasyo, makabagong imbensyon at engranding pagdiriwang ng tinatawag nilang progreso, may isang kwentong kailangang marinig. Kwento ito ng mga Pilipinong dinala libu-libong kilometro mula sa kanilang sariling bayan. Kabilang sa kanila ang mga Aita Magbukon ng Bataan. Ito ang kanilang kwento. Ito ang kasaysayang hindi dapat kalimutan. Noong 1904, halos 20 milyong bisita ang nagtungo sa Forest Park upang masaksihan ang St. Louis World's Fair. Sa lawak na humigit kumulang 1,200 ektarya, idinisenyo ang eksibisyon bilang isang napakalaking pandaigdigang pagtatanghal ng lumalawak na kapangyarihan ng Amerika. Gumastos ang mga organizer ng 15 milyong dolyar upang magtayo ng mahigit 12 tinatawag na architectural palaces. Ang Palace of Agriculture lamang ay sumakop ng 18 ektarya. Isa itong dambuhalang monumento sa teknolohiya at kakayahang pang-agrikultura ng kanluran. Ang opisyal na mensahe ng World's Fair ay malinaw. Ang mga gusaling ito raw ang sukdulan ng tagumpay ng sangkatauhan. Pisikal na patunay umano ng mga benepisyo ng modernisasyon at progreso. Ngunit sa ilalim ng engrandeng pagdiriwang na ito ay may nakatagong layuning pampolitika. Ginamit ng pamahalaan ng Estados Unidos ang World's Fair upang bigyang katwiran sa mata ng publiko ang marahas nitong pagkuha sa Pilipinas matapos ang Philippine-American War. Maging ang pagkakaayos ng buong fairground ay nagsilbing simbolo ng isang ipinapataw na hierarchy, ang halaga ng tao. Sa gitna inilagay ang magagarang palasyo. Sa mga gilid naman inilagay ang mga taong mula sa mga kolonya. Sa ganitong paraan, ipinakita na parabang natural na bahagi ng ebolusyon at progreso ang pamumuno na kang isang makapangyarihang bansa sa ibang mga lahi. At sa gilid na iyon, matatagpuan ang tinatawag na Philippine Reservation. Sa halagang 1.5 milyong dolyar, humigit kumulang 1,200 Pilipino ang dinala ng pamahalaang Amerikano upang manirahan at magtanghal sa loob ng 47 akre na compound. Hindi lamang ito simpleng cultural exhibition. Ginamit ang Philippine Reservation bilang isang makapangyarihang kasangkapan ng propaganda. Ang layunin nito ay ipakita sa publikong Amerikano na ang bagong nasakop na populasyon ng Pilipinas ay primitibo at nangangailangan umano ng paggabay ng isang mas sibilisadong bansa. Ginawa ang imaheng ito upang kumbinsihin ang mga Amerikano na kinakailangan ang kolonyal na pananakop bilang bahagi ng tinatawag nilang civilizing mission. Kabilang sa mga dinala sa St. Louis ang mga Aita Magbukon mula sa Bataan. Inilagay sila sa tinatawag na Negrito Village. Mga kubong pawid ang nagsilbing background habang pinagmamasdan sila ng libu-libong turista. Ginamit sila ng ilang Amerikanong antropologo upang suportahan ang mga pseudo-scientific theory tungkol sa umano'y iba't ibang antas ng pag-unlad ng sangkatauhan. Inilarawan nila ang grupo bilang mga savage upang gumawa ng matinding paghahambing sa mga puting Amerikanong bisitang naglalakad sa magagarang palasyo ng World's Fair. Sa ganitong kapaligiran, ang isang sinaunang kultura na may sariling pagkakakilanlan, kaalaman, tradisyon at kasaysayan ay pinasimple at ibinabasa isang dehumanizing spectacle. Isang palabas na ginamit upang bigyang katwiran ang isang pampolitikang agenda. Ayon sa archival records, 38 Aita Magbukon mula sa Mariveles ang naglakbay patungong St. Louis. Hindi lamang sila mga numero, mayroon silang sariling pangalan, mayroon silang sariling pamilya, mayroon silang sariling buhay at kasaysayan. Ngunit ang mga pagkakakilan lang ito ay halos tuluyang binaliwala ng mga organizer ng fair. Sa loob ng 7 buwan, kinailangan nilang paulit-ulit na magtanghal sa harap ng libu-libong nagbabayad na manunood. Nagpakita sila ng archery at iba't ibang tradisyonal na seremonya. Ngayon, alam na natin ang ilan sa pangalan ng mga taong nasa likod ng exhibit. Kabilang dito sina Alfonso Barbago, Basilio at Mrs. Basilio. Ngunit hindi lamang pampublikong pagtatanghal ang kanilang pinagdaanan. Isinailalim din sila sa mga invasive na pagsusukat ng kanilang mga bungo at katawan. Ginamit ng mga antropologo ang mga pisikal na pagsusuring ito upang gumawas ng diumano'y siyentipikong batayan para sa paniniwala sa white supremacy. 3 miyembro ng grupong Aita Magbukun ang namatay habang nasa St. Louis. Ayon sa mga tala, kabilang sa mga trahedyang ito, ang isang sanggol na hindi pinangalanan at isang batang nagngangalang Luisa Frances Beheneng. Pareho silang ipinanganak at namatay habang nasa loob ng fairgrounds. Hanggang ngayon, nananatiling nakalibing sa isang sementeryo sa St. Louis ang mga individual na ito. Libu-libong kilometro ang layo mula sa kanilang ancestral homeland sa bataan. Ang ipinagmamalaking pagdiriwang ng progreso ng Amerika noong 1904 ay may katumbas na halaga. At bahagi ng halagang iyon ay binayaran ng katawan, buhay at dignidad ng mga katutubong taong inilagay nila sa exhibit. Noong 1904, sinubukan silang ilagay sa gilid ng World's Fair. Sinubukan silang ikahon sa isang exhibit. Sinubukan silang gawing simbolo ng pagiging primitibo. Ngunit nawala ang World's Fair. Gumuho at binaklas ang mga palasyo. Natapos ang kolonyal na pamahalaang gumamit sa kanila bilang propaganda. Ngunit nanatili ang mga Aita Magbukun. Ang kanilang dugo, kultura, komunidad at kasaysayan ay patuloy na nabubuhay. At ang kanilang pag-iral ngayon ay nagsisilbing buhay na tala ng katatagan at pagpapatuloy ng isang pamayanang ang pinagmulan ay umaabot sa napakalalim na nakaraan. Ako si Pocholo de Leon Gonzales, the history teller of the Philippines. Dahil ang kasaysayan ay hindi lamang kwento ng mga imperyo, gusali, digmaan at mga makapangyarihan. Kasaysayan din ito ng mga taong minsang pinagkaita ng pagkakataong magsalita para sa kanilang sarili. At tungkulin nating ibalik sa kanila ang kanilang mga pangalan, ang kanilang dignidad at ang kanilang lugar sa ating kasaysayan.
0: Ito ang kwento ng mga Aita Magbukun. Ito ang kwento ng Bataan, Pilipinas. Hindi sila malilimutan.
2: Alright, welcome back mga ka-AI! Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng episode 56, gusto kong iwan sa inyo ang isang simpleng tanong. Ano ba talaga ang gusto nating mangyari sa Pilipinas sa panahon ng artificial intelligence? Paano pag dumating na yung quantum computing? Eh di lalo na. By the way, ang daming mga AI haters ngayon, no? Hindi ko maintindihan. O sa mga AI haters, sige, remain haters. Ayan, may mga video tayo dyan na about you. Maganda ang pangarap ng ating AI master plan. Malaki ito, ambisyoso, at sa totoo lang, kailangan natin ng ganitong klaseng pangarap. Pero mga ka-AI, hindi sapat ang magandang plano, hindi sapat ang magandang presentation, magandang slogan, magandang launching, at di pa tayo invited dyan. At malalaking pangako. Ang tunay na tanong ay kung ano ang mangyayari pagkatapos ng lahat ng yon. Sino makikinabang, sino matutulungan, sino magkakaroon ng trabaho, sino matututo, sino magkakaroon ng negosyo, sino ang aangat ang buhay, at sino ang mananagot kapag hindi natupad ang mga pangakong ito. Alam mo na kung sino. Kaya sa DICT, ang hamong ko ay huwag lamang kayo magtayo ng digital infrastructure. Magtayo rin kayo ng tiwala. Kung may malaking proyekto, ipakita sa publiko kung saan napupunta ang pera. Ipakita kung sino ang contractors, ano ang targets, gaano kalayo ang progress, ano ang mga delay at ano ang mga problema ang kailangang ayusin. Hindi kahinaan ng transparency. No? Sa panahon ng AI, dapat mas madali nang makita ng mamamayan kung paano gumagalaw ang gobyerno. At bago natin sabing AI ready ang mga estudyante, siguraduhin muna nating AI ready rin ang mga guro. Hindi sapat ang isang seminar at certificate. Kailangan nila ng tunay na training, tunay na practice at tunay na understanding. At sa DTI, sana huwag nating isipin na ang AI revolution ay para lamang sa malalaking kumpanya. Ang tunay na sukatan ng AI economy ay kung mararamdaman ba ito ng ordinaryong negosyante, online seller, freelancer, artist, maliliit na restaurant owner, sari-sari store owner at entrepreneur sa probinsya. At kung may Pilipinong kayang gumawa ng AI product, tulungan nating makagawa. Kung may researcher na nangangailangan ng compute, bigyan natin ng access. At kung may creator na may intellectual property, protektahan natin. At kung may gumagamit at ginagamit ang boses, mukha, larawan at musika o gawa ng isang tao para sa AI, abay dapat may consent, respeto at makatarungang compensation. At gusto kong sabihin ito sa ating gobyerno. Huwag nating gawing bagong political slogan ang AI. Huwag nating lagyan ng salitang AI ang bawat proyekto para lang magmukhang moderno. Huwag tayong gumastos ng bilyon-bilyon sa teknolohiyang hindi malinaw kung paano makikinabang ang ordinaryong Pilipino. At huwag tayong mag-anunsyo ng training kung ang tanging sukatan natin ay kung ilang tao ang naka-attend. Ang tunay na transformation ay kapag naging mas mabilis ang serbisyo ng gobyerno. Kapag nabawasan ang korupsyon, ang red tape, ang mga ulupong, kapag naging mas transparent ang procurement, kapag mas madaling makapag-aral ang bata at kapag mas mabilis kumita ang negosyante. At kapag mas maraming Pilipino ang nagkakaroon ng pagkakataon hindi nila naaabot. Kaya kung may isang bagay akong gustong maiwan sa inyo ngayong episode 56 ay ito yon. Huwag nating gawing sentro ng AI revolution ang machine. Gawin nating sentro ang mga Pilipino. Maaring maging napakatalino ng AI, maaring maging napakabilis ng computer, maaring maging napakalaki ng data center. Pero kung walang tao na may kaalaman, prinsipyo, pananagutan, malasakit at integridad, walang kwenta at saysay ang lahat ng yan. Kaya mga ka-AI, mga authentic innovators, huwag tayong matakot sa AI, pero huwag din tayong maging bulag at magbulag-bulagan. Pag-aralan natin to, questionin natin, i-verify natin, gamitin natin at siguraduhin natin ang teknolohiya ay nagsisilbi sa tao at hindi tao ang nagsisilbi sa teknolohiya. Ako po si Pucholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, ang inyong AI Voice Master na nagpapaalala sa inyong lahat. Kilalanin ang AI, pag-aralan ng AI at gamitin ang AI upang mapaunlad ang inyong sarili, pamilya, negosyo at komunidad. Ito ang AI Talks with the Voice Master, ang inyong lingguhang gabay sa balita, kaalaman at oportunidad at responsableng paggamit ng artificial intelligence. Patuloy tayong matuto, patuloy tayong lumikha, patuloy tayong magtanong, patuloy tayong maging mapanuri at patuloy nating gamitin ang teknolohiya upang magbigay ng pag-asa, kabuhayan, kaalaman at pagkakataon sa bawat Pilipino. At tandaan niyo mga ka-AI, AI may utak pero tao pa rin ang may puso. Great day, mabuhay! Mabuhay ang artificial intelligence na may pusong Pilipino, mabuhay ang talinong at talento, puso at tinig ng bawat Pilipino. AI para sa lahat, AI para sa Pilipino, AI para sa masa. See you next week mga ka-AI, mga authentic innovators. God bless everyone. 5, 4, 3, 2.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings.

0: Hello, hello there! It's Go Agri Plus Day. Ngayon ay Sabado. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kababayan? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa ating Go Agri Plus. Ang ibig sabihin ng Go Agri, great opportunities in Philippine agriculture. Plus, yung mga ibang plus ay other development programs. Kumusta kayo? Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong broadcast specialist na si Kakiko Flores. Kasama ko ang ating team, Tata Rolly, Batang Bata Bumatayo, Bumabata palagi yan. Si Bistes Ramirez, si Arnel V, and Mark B. Ayan, yung isa V, yung isa B. Alright, gandang umaga po mga magsasakat, mga mangingisda, mga plantito, mga plantita. Welcome, welcome, welcome. Na yung magabigat yung amin na po. Ala eh, magandang umaga mga taga Batangas. Ay siya, good morning everyone. Namaste sa mga taga India. Salamat pagi sa mga taga Indonesia. Hello there. Sa China, ni hao ma. Magandang umaga po. Okay, sa Korea ay annyeonghaseyo. Good morning, good morning. Welcome sa Go Agri Plus. At mga nako, tayong ngayong umaga na ito, may kaugnayan po sa ang masarap na palagi nating nakakain, pang-almusal man, pang-tanghalian man. Ay, nako, tungkol sa itlog. At pagka napag-uusapan ng mga itlog, nako, alam niyo ba na sa pinakahuling datos ng Food and Agriculture Organization, umaabot po sa humigit kumulang na 35.9 milyong tonelada ang produksyon ng itlog sa China. Kaya ito pa rin ang pinakamalaking producer ng itlog sa mundo. Kasunod sa malalaking producer ang mga bansang tulad ng India, Indonesia, United States, Brazil at Mexico. Ibig sabihin, ang itlog ay hindi lang pang-almusal. Ito po ay isang malaking bahagi ng pandaigdigang food supply at kabuhayan ng poultry farms. Talaga naman, makakusap po natin ang chairperson ng Batangas Egg Producers Cooperative, si Mr. Michael Mike Lascano, mula dyan sa Batangas. Magandang umaga po, Sir Michael. Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Boss Nico.
0: Opo. Salamat po sa pagpapaulat nyo.
1: Magandang umaga rin po sa lahat.
0: Oo. Galing ha. Baliktad tayo. Yung iyong backdrop ay magandang nandyan. Ako naman, ako'y parang nasa inyong poultry ngayon. Kita mo naman, no? Yan, ganun talaga ang ating Go Agri Plus. Merong production support dito sa Radyo Pilipinas. Ay, teka muna. Kumusta nga pala ang inyong kooperatiba ng pasyalan mismo? Ha? Sikat po kayo, ha? Maliban sa kayo Egg Basket of the Philippines dyan sa Batangas, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pumunta mismo dyan. Anong naging epekto sa inyong grupo dyan, Mr. Michael Lascano?
1: Opo. Alam po ninyo, nakakatuwa sapagkat bumisita nga ho sa atin si Pangulong BBM.
0: Opo.
1: Marcos, noong I think August 28 last month, 2 weeks ago, at nasa atin po yan sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative, na kung saan ay ito ay nakabase sa Egg Basket of the Philippines sa bayan ng San Jose, Batangas. Nadun po yung mga nasa national din, kagaya po ng sa Department of Agriculture, kasama po ni Pangulo, at from the Department of Science and Technology. And of course, andun po si Executive Secretary Ralph Recto. At kami po ay binigyan pong pansin sa mga ginagawa po ng ating kooperatiba, na alam naman po natin, ang BEPCO ay isang pasteurization na planta. Hindi lamang pong pasteurization, may mga cold storage na rin po tayo, dry warehouse, at yung latest ay yung aming spray drying facility na gumagawa na rin.

0: po tayo ng powdered egg, ano, na siya nga pong binisita ng ating Pangulo, tinignan po kung ano po ang operation.
1: Opo.
0: At gayon din po kung ano po ang ginagawa ng ating kooperatiba, lalo na po sa pagpapataas ng antas ng itlog o yung ating egg industry. Ano ho? So, natutuwa siya dahil may mga ganito ng ginagawa ang mga iba't ibang sektor, particularly ang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative. Itong,
1: yung, nako, magandang binabanggit mo. Iyan na ba doon sa mga activities, mga business activities ng inyong grupo, ng inyong kooperatiba? Masasabi na ba na yan ay nagiging world class na, na isang kooperatiba ang mga inyong ginawa dyan? Kasi nakita ko, maging walang tapon eh. Katulad nun, meron kayong magmula sa ipot, magmula doon sa Balahibo, at sa Kapatisyel, maraming paggagamitan. Paano ba kayo natuto ng ganun? Anong naging inspirasyon nyo para gumawa dyan ng mas marami pang hindi lang tungkol sa pagpapaitlog lang ng mga manok?
0: Okay. Alam mo niyo, yung sinasabi ko natin yung closed-loop farming, which is sabi nga namin, kailangan walang matapon na kahit anong bagay. At you have to utilize kung ano man ang meron sa farm. Zero waste, yun ho ang talagang And eventually ay utay-utay ho na namin itong na-attain sa pamamagitan po ng magandang programa. Kaakibat po at kasama diyan ang aligned with the government project. So kung bakit ho ito ginawa ho namin, dahil una nakikita ho namin na ito ay isang kailangan, lalo na ho sa mga climate change na nangyayari ho sa ngayon. So, tinitingnan ho namin na from the chicken manure, out of chicken manure, gagawin namin fertilizer. At itong fertilizer na ito, organic fertilizer, ay amin hong tutulungan ng isang magsasaka na nagtatanim po ng mais. Upang sa ganon ay makaharvest ng mais at madala ito sa mga feed mill. Kasi, malaki rin hong. Malaki rin pong ano ang feed mill ho sa amin. Lagi ng member namin may feed mill, tapos may farm owner. So pag nadalaw sa feed mill for feed production, ay ito naman ho ay patutuka ho namin. Out of feeds, patutuka ho namin sa manok. At ang manok naman po ay itlog. So out of itlog po yan, ay dyan ho pumapasok yung processing, ano ho.
1: Opo.
0: Yung mga, ito ho ay kinukonsider namin yung value chain na talaga na pinahahalagaan ho talaga namin.
1: Opo.
0: Considering na madami hong ginagawa, so out of process po, pwede yung maging pasteurized pala, pwede maging frozen, and pwede pala yung maging egg powder.
1: Okay.
0: So,
1: okay.
0: And even the calcium, even the source of calcium, yung eggshell, yan yung ginagawa namin yung fertilizer and the source din ho ng calcium sa aming feeds.
1: Nako.
0: So, talagang wala hong nasasayang.
1: Mabuti po nang nasishare nyo yung activities na yan na ganyan sa isang kooperatibang katulad nyo. Iisang produkto, pero maraming produkto ang nagagawa. Ano. Like, Chairman Lascano, dadako muna ako dito sa palagay ko, ang ating mga kababayan, ngayon na nakikinig yung inyong produkto, presyo ang tinitingnan. Magkano mga ngayon ang presyo ng itlog dyan na nanggagaling sa Batangas, sa inyong production area sa San Jose?
0: Okay. Sa farm gate po, may tinatawag tayong yung standard size namin it's around mga nasa 740 to 760 ho yung medium size namin po sa ngayon.
1: Isang piraso yon, 7 pesos 60 centavos yung medium. Pag umabot ng large, magkano naman?
0: Minsan dinadagdagan muna rin ng mga 10 cents to 20 centavos. Ganun po ang
1: Kasi kaya ako natanong yan dahil alam niyo na lalo ngayon na nag-uulan. May mga may epekto ba sa inyo itong habagat na ito sa production diyan? At saka kung namomonitor niyo sa ibang lugar na mayroong epekto ng habagat?
0: Napakalaki ho ng epekto. Alam naman ho natin, kung dati simple lang ho ang habagat, simple lang ho ang ilo, ang ulan. Pero ngayon ho ay parang binabagyo na ho, lalo na ho dito sa Batangas. Ang laki ho ng epekto.
1: Eh paano niyan?
0: Unang-una ho, yung mga manok ay kahit na anong buti na lang ho ngayon, gini, yung mga magaganda ng bubong. Kasi hindi na ho masyadong nababasa. Pero marami pa rin ho sa amin ang traditional. So nakaka-apekto ito sa production ng itlog. Lalo na po ay iinit. At lalamig, mababasa. So, ang laki ho ng epekto. Bumabaksak ho agad ang production ho ng itlog. Pag ayan, ganito hong
1: nako, tamang-tama. Oo. Eh right. Kung yan pala, naapektuhan, ibig sabihin, giniginaw, nagiginaw din ano, yung mga manok. Pero yung susunod na aking itatanong, may kugnayan naman sa El Nino na sinasabing marakakaranas tayo ng tag-init sa iba, sa ating bansa. Particularly, baka nga, ang Batangas ay isa, no? Diyan sa forecast ng PAGASA. Eh, anong paghahanda ang ginagawa ng inyong kooperatiba para maprotektahan din yung, ang inyong industry diyan sa pagpapaitlog ng mga manok?
0: Okay. So, may mga programa ho kami na may tinatawag kami dito ng mga kapihan ng mga taga-Betco o kaya minsan ko ay
1: sabay ng itlog, ha?
0: Tawag ho kami ng mga... ng mga stakeholder ho.
1: Okay, ho, okay.
0: Mga farm owner. Mm-mm. Na kung saan tinuturo ho namin. Parang nagpo-forecast na ho kami. Yun. Ano ang mangyayari? Ano ang magiging season ito? Mm-hmm. Ano ang mga projection ho natin?
1: Okay,
0: so, very good. So, dun pa lamang tinuturo ho namin ang mga wastong programa kung ano mga gagawin sa manok. Mm-mm. Kagaya ho ng yung mga medication program.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga vaccination program. So, tinuturo na ho namin yan. And then, syempre, andun din po yung palagi ng upgrading po ng amin pong mga
1: information. So may upgrading. Eh, ano mga reaction ng mga miyembro nyo? Gaano na karami ba ang miyembro nyo ngayon dyan? No.
0: Kami po ay nasa 58 na po kami na regular. Pero ngayon po, nasa 97 na dahil ini-open na rin po namin ito, pati po sa mga empleyado ho rin namin ng aming kooperatiba, sila po ay ginagawa na po namin miyembro. And, sabi ko nga, itong BEPCO, ito na may para sa lahat. Dahil ito ay para sa egg industry. So, inaano ho talaga namin ang innovation at saka yung technology. Dahil ang dami pa palang out of egg, ang dami palang pwedeng gawin sa itlog at sa manok.
1: So, yun ang kagandahan niyan, Chairman Lascano, no? Dahil yung produkto ninyo sa kooperatiba ninyo, hindi lang itlog. Eh, mayroong ano eh, may manok pa eh. Pagkatapos mangitlog, ay napapakinabagan pa rin. Kwento nyo nga muna, paano ba kayo nagsimula sa pag-organize? Bakit na napili ninyo ang isang kooperatiba ng pangitlugan?
0: Okay. Since late 2005, 2004, ang dami na pong nangyayari sa egg industry. Ano ho?
1: Opo.
0: Kung dati-dati, meron ho tayong tinatabing lean season o yung mga bakasyon.
1: Opo.
0: Pagbakasyon naman po ay ang walang masyadong pasok at doon nagkakaroon ng oversupply. So, pag doon sa oversupply na ho yun, ay marami rong natatapon at nasasayang na itlog na kung saan nakaranas din ho ang mga taga-San Jose ibaon ho ang itlog sa lupa o itapon na lamang po sa ano, kanilang likod bahay. Kaya po, yun hong ganong experience ay nakapag-isip ang mga kasama ho natin, especially yun hong lalo na ho yung may mga farm na kailangan ay pagdating ng araw ay meron tayong pagsusuplayan ng itlog for sustainability ng ating hanap buhay.
1: Sa ngayon ba, so, gaano na karami, maputol ko po kayo, Chairman, gaano na karami mga membro din dyan? Buong San Jose ba, membro ng kooperatiba? Paano ba sila naging membro sa inyo sa kooperatiba?
0: Opo, hindi naman po buo. Mm-hmm. Siguro mga... pero yun pong manok ho namin, pag sinabi ho yung production ng itlog,
1: oo,
0: mga nasa 80% po ng buong San Jose ng, nasa BEPCO po.
1: Aba, mabuti pala, pati itong pagkumpare kong Boy Ozaita at saka si Doktora Ozaita, pala kayo yes. Miyembro niyo no, sa Gemsan mo no?
0: Aba, opo, isang aktibong miyembro at talagang napakaganda ho ng sila ho ang isa rin sa nangungunang kasama. Mm-hmm. At sila po very active po sa pagpapaunlad po ng cooperative.
1: Batiin natin si Mr. Boy Ozaita, si Doktora Ozaita, hello hello na mga kawaran natin yan, kalyado natin, yung mga kumpare at kumare ko dyan sa inyo. Isang tanong ito para doon sa kapakanan ng mga taga-subaybay, kayo malaki na, gumanda at lalong sumikat pa, I'm sure, sikat na sikat kayo dahil may iba, pangulong ng ating bansa pumunta pa mismo. Hindi ordinaryo, kundi tinitingnan nila ang inyong ehemplo. Yung mga iba, mga kooperatiba, basta nagiging miyembro, ay nagkakaroon ng problema. Anong mga challenges ang inyong kinaharap bago kayo naging isang superstar na ngayon na kooperatiba ng pag-iitlog? Chairman, dito ka makaharap ka sa akin dito sa camera ko para yan, okay. Para may pagmarkay. Wala ka pala may ayos na kwelyo dyan eh. Kwentong, again, ayusin ang kwelyo. Wala, hindi ka nakakwelyo eh. Sige, go. Chairman.
0: Tayo po yung Tambay.
1: Opo.
0: Anyway, alam niyo ninyo sa isang samahan, lalo na ho sa isang kooperatiba, bago yan maibanghay, bago yan umayos, madami rin ho talagang pagdadaanan. Mm-hmm. Naroon ho nga dumating sa punto na nag-aayawa na dahil sa laki ho ng kagastusan, ano ho. At na doon din po yung dumadating din po sa punto na kaya bang gawin talaga ng ating kooperatiba na magkaroon ng mga ganitong product like pasteurization? Tanggapin kaya yan ng tao? Tanggapin kaya yan sa merkado? Pero hindi ho kami nawala ng pag-asa. Ano ho? Patuloy ho ang aming pong pag-ugnayan sa aming mga kasama. Pinatibay ho talaga namin ang aming samahan. Through, siyempre, good management, good leadership, as well as yung aming transparency. Kasi yan ho ang importante. Yun ho ang tiwala ng bawat isa. Kailangan ho ay you have to gain trust and confidence ng mga miyembro ho natin. Kasi without them, hindi ho magiging successful ho ang isang kooperatiba na kagaya po ng BEPCO. Hindi pa naman ho sinasabi ho namin kami ay napaka-perfecto, kami ay ganitong ano. Marami pa rin yung problema at challenges. Pero kinakaya ho namin sa pamamagitan po ng tamang ugnayan, tamang vision, tamang objective. At ito ho ay lahat ay kinukuha ho namin sa aming mga miyembro. Ano ho? Hindi ho namin sinasabing isa o dalawa lang ang aming pinakikinggan. Lahat ho ay pinakikinggan at binabalanse ho namin. Para sa ganun ay lahat ay naaayon. So lahat ay gagalaw, lahat ay gumagalaw, at lahat ay nakikiisa sa mga ginagawang programa po ng BEPCO. Aligned with the government po. Kasi ang gusto mo namin talaga is ma-flip talaga yung egg industry for sustainability po. Ito ho ay ang gusto ho talaga namin ay maipamana rin ho ito sa mga susunod na henerasyon.
1: Okay, ang last question ko dito, hindi kaugnayan diyan, may kaugnayan sa kooperatiba. Ito malimit na tinatanong maging ang mga nanay, mga tatay, mga kumakain ng itlog. Iba yung iniisip mo, alam ko. Ano bang tips mo nga muna para mapanatiling fresh ang itlog? Dapat ba sa pagkabili ilalagay sa refrigerator agad?
0: Actually, ang itlog ko kasi, sinasabi natin, yun yung raw na itlog.
1: Oo.
0: Okay? Mga one week ho yan. Pero mas okay. Maganda ho kung i-chilled natin ho siya.
1: Ah,
0: so,
1: okay.
0: Yung sa, i-rep ho natin siya. Pagkabili ho natin, pwede ho naman natin na i-rep para tumagal ho siya.
1: Sa chiller kasi lang ha, wag sa freezer. Kasi pag naging freeze, iba na yun.
0: Wag ho.
1: Pero teka muna.
0: Sa chiller lang.
1: Ano bang kaibahan nun kung na-chill lang o kaya na-freeze yung itlog? Mayroon bang epekto sa kahit na nasa shell pa?
0: Okay po. Usually, ang ginagamit mo talaga namin yung shield. Ano, yung negative
1: core. Kaso baka may magkamali na ilagay doon sa parte na mas malamig at naging frozen.
0: Pwede rin ho, pero siyempre, kailangan dumadaan ho yan sa proseso.
1: Dito sa mga bahay-bahay lang, yung mga nakakabili, baka nagkamaling na ilagay sa, instead na chiller lang, ay napunta sa freezer niya.
0: Pwede rin po.
1: Pwede pa rin.
0: May certain period of time ho na talagang kailangan lutuin ho natin siya.
1: Lutuin, oo. Pero maganda yung produkto nyo ha. Meron ninyang tinatanggal nyo na sa shell, nilalagay nyo na sa isang container na plasticize. Pero yung food grade ba yung mga plastic container na yan, the chairman?
0: Lahat po ay food grade.
1: Yan, yung nakikita ngayon. Ah?
0: Opo, at kami po ay hindi lang po kami po may halal certificate, FDA, as well as yung pinaka mataas pong global safety standard po, yung ISO 2200. Ano ho? So meron na ho kami ganyan na globally ito po ay ibig sabihin accepted na po at pwede na hong mag-export ang bet ko pagdating ho ng araw. Yung nga rin yung sinabi ko kay Presidente, sabi ko, Mr. President, sana pagdating ho ng araw, matulungan din ho kaming mag-export.
1: Mag-export,
0: kasi
1: wow.
0: Mas marami ho ang nag-i-import kaysa ho sa nag-i-export.
1: Oo nga.
0: Ito itulong din ho sa economy ho natin.
1: Narinig mo ba yung aking binasa? 35.9 millions na tons o tonelada ang production ng China. Napakarami niyan. Eh tayo ay wala pa talaga. So mag-export ka, maganda 'yan na ano, na direction. Chairman, salamat sa pagbibigay mo ng impormasyon muli. Sa mga susunod, pagka nagkaroon na naman ng mga question dito sa tanungan tungkol sa presyo at sa supply, ay tatawagan namin ulit kayo. Chairman Michael Lascano, salamat ha. Maaga ka nagising ngayon. Thank you. Good luck and congratulations dyan sa grupo nyo sa Batangas Egg Producers Cooperative. Alright,
0: sige po. Maraming salamat.
1: Alright. Salamat po. Congratulations ang Batangas Egg Producers Cooperative. Malay nyo, yung mga nakarinig, nagkaroon kayo ng inspirasyon dito sa na pag-usapan namin ni Chairman Lascano at mapuntahan din kayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hello there. Hi. Good morning, everyone. Beautiful day. Kahit maulap, mga kababayan, pasilip-silip, pakindat-kindat ang haring araw. Tata Rolly, kung merong haring araw, meron ba ang reyna ng araw? Itatanong ako, palagi nagagamit yan, kumindat, na sumilip, si haring araw. Nako po, ano ha? Siguro kung merong haring araw, baka meron namang reyna ng araw. Pampangiti lang po yun, mga kababayan. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. It's another Sabado ng ating palatuntunang Go Agri Plus. It's great opportunities in Philippine agriculture. Yun ang ibig sabihin ng Go Agri Plus. G-O Agri, yan. Great opportunities, yan. And in Philippine agriculture. Plus, merong mga iba kasing development programs na po pwedeng isalpak at napapakinggan dito po sa ating palatuntunan. O, ayos ba? Nako, interesting ang ating pag-uusapan ngayon. Mga kababayan, mga magsasaka, mga mangingisda, na imbagat-bigat yung amin na po, mga taga-Ilocos, na mga magsasaka at mangingisda at mga plantito at mga plantita, hello, hello. O, ang ating makakausap ay isang Ilocano, opo, true-blooded Ilocano, at makakausap natin siya expert dito sa ating pag-uusapan. In the meantime, habang inaantay ko po at maging ready ang ating communication link, alam nyo ba, Tata Rolly, Miss Tess, Miss Isa, right? And Mark and Arnel, alam nyo ba kung saan ang kinikilalang pinakamalaking food market sa buong mundo? Alam niyo ba? Okay. Kung hindi niyo alam, makinig po kayo. Ilakas-lakas niyo ng konti ang inyong mga monitor. Pero yung wag makakaabala sa inyong mga katabi o kaya sa ibang tao. Ito po ay sa Mexico City, matatagpuan ang Central de Abastos, yan ang pangalan ha, na kinikilala bilang isa sa pinakamalaking food market sa buong mundo. Sa lawak po nito, umaabot sa daan-daang ektarya para itong isang lungsod ng pagkain kung saan araw-araw dumadaloy o mabibili o po dumadaan at makikita ang gulay, prutas, karne, isda at iba pang pangunahing produkto. Yan. Ang pangalan, Central de Abastos sa Mexico City. Galing ano, Tata Rolly? Oo, Central de Abastos. Alam ba nyo, din sa Singapore, noon sa pinupuntahan palagi namin ni Tata Rolly, yan, Singapore lang naman, ang mga hawker center ay hindi lamang simpleng kainan. Bahagi ito ng kulturang pagkain na kinikilala ng UNESCO bilang mahalagang pamana. Dito po nagsasama-sama ang, nako, yung pong lasa ng iba't ibang komunidad. Mula chicken, rice, hanggang, nako, yung laksa na gustong-gusto ng karamihan mga pupunta sa Singapore sa presyong abot kaya para sa nakararaming nandyan po sa pagpupunta sa Singapore. Kita nyo, napakalawak ng merkado. Ay siya, may pag-uusapan po kami ng isang eksperto sa Department of Agriculture. Siya po ang Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems. Ang ngayon, tatawagin na po natin, joining via Zoom, si is yung Undersecretary Ari A. Perez. Naimbaga bigat, Apo Yusek Ari, good morning. Good morning,
1: Yusek Ari. Naimbaga bigat, Apo Kakiko, at sa lahat po ng mga nakikinig sa ating sa inyong programang Radyo Pilipinas.
0: Thank you for joining us today. Last time, ay nako, taga-taga na po hindi tayo nagkausap. Nandun ka pa sa Clark International Airport, ano ha? Oo. Nabibiro pa kitang pagkatinawag kay Hep Hep Ari. Yan. Ngayon, ano eh, angkop na angkop ay yung office mo sa Department of Agriculture. Ikaw na ay Ari Culture Perez. Ayusek! Pampagana lang muna yon. Ipakikilala nyo nga po, nandiyan na pala kayo doon sa inyong tanggapan na Agro-Marine Industrial Systems. You know? Sige nga, ipakilala nyo nga po, ano ang mandato, ano ang role ng sa ating food security sa ating bansa. Yusek Ari.
1: Yes, Kakiko. Ito pong Agro-Marine Industrial Systems ay binuo po ito ni Secretary Kiko Laurel. Itong taon lamang na to, Bale, nag-umpisa po tayo nung Marso, ano, nung ako officially ma-onboard sa position na yan. Ang ating pong kasing gustong gawin dyan sa Agro-Marine Industrial Systems ay gawin ng integrated bawat infrastructure ng buong agrikultura, iisang sistema. Dahil ho, nung mga nakaraan, medyo masasabi po nating hiwa-hiwalay yung pagtingin o hiwa-hiwalay ang pag-implement. Ngayon po, mula sa ating mga farms, mula sa ating mga hapag. So, yan po, ang buong value chain yan ay kailangan tingnan natin. Nandyan po ang ating mga farm-to-market roads na programa dyan. Ating mga post-harvest facilities, kagaya ng ating mga trading centers, cold storage facilities, food hubs, pati na rin po ang ating mga hatcheries, irrigation systems, pati mga biosecurity facilities, fish ports ay kasama sa ating programa po sa Agriculture Marine Industrial Systems. Ang simple na lang po ang formula. Pagka walang kalsada, lugi ang magsasaka.
0: Mm-hmm.
1: Pagka walang cold storage, maraming pagkain na nabubulok. At pag walang bagsakan, trader ang kumikita. So, sa Agro-Marine Industrial Systems, ang ating gustong gawin o pinaka-major program natin make sure na ang ating mga sistema para sa agrikultura ay mula sa farm hanggang sa ating hapag ay nagtutugma at kumpleto. Pangalawa, bawasan po ng napakalaking spoilages, food wastages sa commodities natin na umaabot sa 30% to 40%. At pangatlo ay, siyempre ito yung pinaka-primary, ay magkaroon ng mas malaking kita ang ating mga magsasaka at mga mangingisda.
0: Wow, napakalawak pala ng sakop na yan sa Agro-Marine Industrial Systems, Jose Carre, no? May nabanggit po kayo dyan sa mga nabanggitin nyo. Mukhang magandang pagtuunan ito ng pansin dahil sa mga magsasaka na minsan meron po silang kinakaharap na problema sa kung saan dadalhin yung kanilang mga supplies, yung mga naani. At tinag-uusapan yan na nabanggit nyo, warehouses at mga cold storage facilities. Ay, ilan po ba ang mga planong nakaprogram dyan sa inyong sistema na para makatulong ito sa food security ng ating bansa, Yusek Ari?
1: Kakiko, unang-una muna, ang datos sa cold storage sa Pilipinas, merong 268 po na existing. Kanya lang, mahigit kalahati dyan, hindi gumagana.
0: Nako, ganun ba yun?
1: Hindi lang naman kasi ito pagmamayari ng gobyerno, kundi ito yung kombinasyon na ng sa pagmamayari ng mga private sector.
0: Ah, mga private operators.
1: Kaya tayo sa Department of Agriculture, itong 2024, 2025, 2026, meron ho tayong mga nakatarget na mahigit 100 na cold storage facilities na gagawin. Ito yung karamihan modular. At yan ay ilalagay natin sa bawat regions ng Pilipinas. Nakakalat po yan. At sa mga mga malalaking bagsakan, ito yung kung mega food hubs, meron po tayong mga 5 na nakaprograma na ho. At isa dyan yung papunta sa Clark. Meron po din sa may Quezon, sa may Chaong Quezon. Sa Visayas naman, meron hong nakaambang plano dyan sa Naga, Cebu, sa Bukidnon, at saka sa Camarines Sur.
0: Ah, Madami din pala, ano, tamang-tama yan. Babalikan ko po yung mega food hub na yan. Magandang pag-usapan yan. At alam mo naman, nakaka-relate ako noon pa man na pag-uusapan natin. Pero gusto ko lang ipaalam, nakikinig po ang mga Tagalucena ngayon sa 87.9 FM, buong Quezon na inaabot natin ngayon. At dito din po sa loob ng Philmec compound sa Muñoz, Nueva Ecija sa 90.1 FM. Radio Agri, nakikinig din po sila, naka-monitor. Nakikinig din po ang Radio Pilipinas na FM dyan po sa Agoo, La Union. Batiin po natin na naimbag po sa inyong lahat dyan, mga taga La Union. Eh Kap, Yusek Ari, paano po titiyakin ng Department of Agriculture ang mga cold storages na yan at warehouses ay talagang magagamit po ng malilit na magsasaka, kooperatiba, at nako, mga fishers organizations, Yusek Ari?
1: Iyan ang pinakamahalagang tanong, Kakiko.
0: Salamat po.
1: Napaka-importante kasi na dapat ang makinabang ang ating mga maliliit na mangingisda at saka mga magsasaka. Itong unang-unahin ko dito sa mga farm-to-market roads, ang malaking pinagbago dyan sa implementasyon ay meron na pong very specific na lugar kung saan ilalagay yung ating mga farm-to-market roads. May tinatawag na geotag para nakakasiguro na kung saan dapat ilagay yung infrastruktura na yan, yung kalsada na yan, doon mapupunta. Unlike in the past, nakalagay lang ho dyan kung saan yung lugar, yung barangay. Hindi mo malalaman kung saan specific na lokasyon, kung papunta nga ba talaga doon sa nangangailangan na lugar na malagyan ng kalsada. Pagdating naman ho sa ating mga mega food hubs, ang mga hindi ho traders ang makakapasok dyan, kundi mismong mga kooperatiba ng mga magsasaka at mga mangingisda.
0: Kasi direkto ha, mga magsasakang kooperatiba pala. Good, ano?
1: Oo, kasi malimit ang nangyayari dahil ho walang magandang bagsakan na kung saan na kinikilala natin yung mga farmers at saka fisher folk, malimit yung traders talaga ang bumibili sila nagbebenta sa merkado.
0: Oo nga po.
1: Oo. So ngayon, Kakiko, ang bagsakan na to at saka cold storage, may hahaling tulad ho natin yan bilang ATM ng ating mga magsasaka ngayon.
0: Wow,
1: pwede na sila mag-withdraw anytime, mag-deposit anytime. Diba? Nakatago lang, naka-imbak, at i-withdraw kung kailan nila kailangan. Yan na po yung pinakabagong alkansya ng ating mga magsasaka at saka mga mangingisda.
0: Yan ha, mga magsasaka, meron na kayo narinig. Naragdagan pa namin itong pag-uusap namin ni Yusek Ari. Now, sa programa po, Yusek Ari, na inyong mga nabanggit, mga nauna pa, yung tatlo, ano? Yan sa Agro-Marine Industrial Systems. Ano sa palagay nyo naman ang dapat na priority program ng ating pamanan at ng inyong pamamahala dyan sa inyong tanggapan?
1: Ako po, para sa akin na nakikita ko, na ang daming napapanood natin at naririnig na ang daming natatapon na mga pagkain, yung mga ani ng, at saka mga isda, huli ng ating mga mangingisda at saka magsasaka, unahin natin yung mga post-harvest facilities o yung imbakan. Kailangan po ng cold storage facilities, yan ang pinaka-priority. Para meron hong mapahaba po ang buhay ng ating mga commodities na yan, yung mga cabbages, yung mga carrots, mga onions, at yung mga isda na nahuhuli ng ating mga mangingisda. So, yan po ang pinaka-top. Pangalawa po, kailangan yung ating mga food hubs, hindi lang ito mega, no? Ang ating programa dyan ay spokes and hub and hubs.
0: Bago so, yun, maraming, ano yun? Paano yun? Paano nga? Paulit nga, Yusek Ari? Ngayon ko lang natin ang yun, ha?
1: Oo, spokes and hubs. Ang mangyayari po dyan, may tatlong layer po ng imbakan. At imbakan at pwedeng bentahan na ng ating mga magsasaka at mangingisda. Sa mga magsasaka, ang una kasing layer ng kanilang imbakan, dapat kung mga ilang ektarya ang sinasaka nila, pag-ani, meron silang paglalagyan immediately to preserve yung kanilang mga naani. Tapos pagka medyo, kasi ilang araw ho yan magha-harvest eh.
0: Yes, yes.
1: Oo, eh hindi naman ho pwedeng bawat ani ibibiyahe agad-agad. Kailangan para hindi ho magastos, i-imbak muna, may imbakan muna sila. Kaya isa sa mga programa natin yung mga modular cold storages. Tapos pagkatapos diyan mula sa mga farms na yan, meron tayong mga kadiwa centers or meron tayong mga trading centers na halintulad diyan yung mga nasa Nueva Vizcaya, yung Envat, meron pong Baptisi, yung Benguet Agri Pinoy Trading Center, meron po din Baptisi na Pampanga Agri Pinoy Trading Center, at sa buong Pilipinas may ganyan. Tapos yung mga spokes na tinatawag na yan, eh kailangan merong mega food hub kung saan dyan naman nila i-diretso na sila makakapagbenta.
0: Doon na kaagad.
1: Doon na ho kaagad. Bawat layer ka, Kiko, merong direktang pagkakataon ng mga farmers at fisher folks na makapag-imbak agad-agad. Sa mga fisher folks naman, meron tayong agri-fish ports at saka agri-fish ports na pagkahuli ka agad, eh meron silang paglalagyan. At meron din tayong nakakalimutan kong sabihin na mga ice mga
0: ice cold makers.
1: Ice plants. Maglalagay ho tayo bawat mga fish ports.
0: Ice, ano? Talagang total systems pala itong agro-marine industrial systems na nasa tanggapan ninyo. It's a malaking ano, proyekto ito, the USEC RE. Namang-tama, habang nag-uusap tayo, gusto ko lang ipaalam po na tayo ay sumasaimpawid dito sa 104.3 FM sa Mega Manila. At tayo din po, yung mga nababanggit kong nakikinig sa Lucena City through 87.9 FM, yan po sa 90.1 naman sa Muñoz City, Nueva Ecija, at doon po sa Radyo Pilipinas Lawag, nakikinig pong lahat. Kaya tayo, may tinanggap na reaction habang tayo nag-uusap. Mula dito kay Mang Antonio Reynoso ng Tarlac, USEC RE, I hope you won't mind. You know? Ang tanong nila ay, pagdating po sa pondo, galing lang po ba sa pamahalaan ng pondo o merong public-private partnership sa pagpapatupad ng mga programa na binanggit ninyo? Baka po kung nasusundan nito ni Mang Antonio itong pinag-uusapan natin. Ha? Sige po, go ahead, USEC RE.
1: Pagka pinag-uusapan ho pondo, dyan ho tayo talagang nagkaka-problema. Kasi hindi ho sapat ang ating nakukuha mula sa General Appropriations Act. At sasabihin ko sa inyo, yung tamang budget po ng Department of Agriculture ay 3 times of what we are getting now para matugunan yung mga pangangailangan ng ating bansa sa agrikultura. Ito specifically sa farm-to-market roads. Meron po kasi tayong backlog na 59,000 kilometers. Imagine nyo ho yan, 59,000 kilometers. At ang isang kilometro ay 15 million sa ngayon. Ang ating experience, base sa mga historical account, malaki na po yung kaya nating gawin na 2,000 kilometers. This year, the 2,000 kilometers na napondohan is worth 33 billion.
0: Wow!
1: So imagine, napakalayo.
0: Oo,
1: sa 3 taon na tayo na makakaupo, ang target po natin ay at least mga 10,000 kilometers ang magawa. Kasi yun ang realistically na kaya natin gawin.
0: Tamang.
1: Pero yan pa lang sa 10,000 kilometers na yan, 150 billion pesos na po ang ating pagkakailanganin dyan na hindi kayang pondohan ng gobyerno yan. So, tayo'y kailangan natin ng tulong ng ating mga private sector para mapondohan yung ating mga pangangailangan. In our program, there's about 500 billion pesos of gap na kailangan ho natin na pondohan para magawa po lahat ng mga nabanggit ko sa inyo. At kailangan ho talaga natin ng public-private partnerships. At meron naman ho, hindi lang naman PPP, meron din pong ating mga World Bank at ating Asian Development Bank na willing tumulong para bigyan tayo ng soft loans na ating nagagamit na. Kagaya po ng ating Philippine Rural Development Program, kung saan galing po yan sa World Bank na tayo binigyan ng pondo para makagawa po ng ating mga farm-to-market roads, solar irrigations, water system, at mga cold storage facilities.
0: Bah, ayan ha, nasagot na, Mang Antonio, ang tinatanong nyo kay Undersecretary Ari Perez. Oh, teka, tumpuntahan na nga natin, Yusek Ari. Itong nababanggit mo kanina na Mega Food Hub. Naku, itatayo nga pala dyan sa Clark Freeport Zone, ano, dyan sa Pampanga. Ano nga pala ang detalye nito, Yusek Ari, please?
1: Itong nasa Clark po na tinatawag nating Clark National Food Hub, ay matagal na ho nating pangarap. Alam mo yun, sinabi niyong in-interview niyo ako noong 2024.
0: Oo nga po.
1: Ako pa ay presidente pa ng Clark International Airport Corporation. At yun na isa sa mga topic natin, itong food hub na to. At ako'y nagpapasalamat na napunta po ako sa Department of Agriculture at na ipagpatuloy natin itong programa na to. It is a blessing na napunta tayo dito. At ngayon nga, nagkapirmahan ho ang Food Terminal Inc. at ng Clark International Airport para sa isang mahigit 40 hectares na lupa dyan sa loob ng Clark Aviation Capital. Ito po isang lease na magtatagal hanggang 25 years. DA naman ay susuportahan ang dalawang agencies na to ng gobyerno para mapondohan yung facilities. Ang total project cost niyan ay nasa mga 8 to 9 billion para matapos po yung mga infrastruktura dyan sa more than 40 hectares na yan. At ang ating phase 1 at phase 2, tig 2 billion po yan, ay meron na po tayong pondo para yan po ay magawa na kaagad-agad, Kakiko.
0: Well, malawak talaga. Yan na nga yun. Sabi ko nga kanina, makaka-relate ako dyan sa topic namin na ito, National Food Hub. Pero, Yusek Ari, ito nang tanong. Sa susunod na 12 hanggang 24 na buwan, ano po mga target milestones naman, ha? Yung mga target milestones ng inyong opisina para yung agro-marine industrial system, lalo na sa mega food hub completion, itong mga tinatawag natin, warehouses, operations, cold storages, ay nako, direktang benepisyo sa producers at consumers. Go ahead, Yusek Ari.
1: I wish mas maaga natin itong nahawakan. Parang kukunti na lang ang panahon ho kung titingnan ninyo dahil next year election period na. Pero despite that, Kakiko, sanay naman na ho tayo sa ganitong klaseng pressure, no? Napakita naman ho natin yan nung tayo ay nasa BCDET, nasa Clark. Next month, umpisahan na ho natin yung procurement niyan. At by this year, before the end of this year, i-award na po natin yung para ho sa design and build na contractor para sa 2 to 4 billion pesos na phases 1 and 2. At ang ating binigay ni Secretary Kiko Laurel at ang ating Pangulo na direktiba ay mabuksan na yan before the end of 2027.
0: Wow!
1: So napaka-iting pa
0: naman ito, Kiko. Yung talagang mukhang alam ko naman, sabi mo nga, medyo mapapabilis at sa inyong expertise na yan, ay magagawa na sa target na yan. Oh, Yusek Ari, nako, maganda pa itong usapan natin. Mag-part 2 tayo ha, mag-part 3. Kung para mapaka-update tayo diyan sa mga programa ninyo sa agro-marine industrial systems. Ano po? Anong mensahe niyo sa mga magsasaka at mga mangingisda at ibang mga stakeholders? Go ahead, please.
1: Ang utos po ng ating Secretary Kiko Laurel ng Department of Agriculture at ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kailangan talagang paspasan ng ma-implement itong mga napakagandang programa ng ating agrikultura, lalong-lalo na hot, nagkaroon na tayo ng malawakang pagtingin. At hindi na lang ho ito patsi-patsi, kundi hindi hiwa-hiwalay, kundi kitang-kita natin na mula yung value chain niyan, mula umpisa sa farm hanggang sa ating hapag, ay ating tutugunan. At para sa ating mga magsasaka at ang ating mga mangingisda, Tuloy-tuloy lang po, no, kawawa naman talaga kayo na parang kayo nagtatanim, kayo huli ng huli, pumupunta sa laot, pero wala kayong appropriate na facilities para inyong papakinabangan itong inyong ani at inyong mga huli. At nandito na po ang ating programa na sa tingin natin ay kulang sa ngayon at tayo'y binibigyan na natin to ng mga prioridad. At makakaasa ko kayo na sana na pagka nagawa natin itong lahat, mas magiging malaki na po ang inyong kita. Mas marami kayong pera na gagamitin para sa inyong pamilya at sa paghahanap buhay. Pangalawa po, itong sa ating mga mamimili, makakaasa po kayo na mas marami pong pagkain na available dahil mababawasan ang ating mga wastage, no? Pagkabulok. At makakaasa rin kayo na ating mga pagkain na mabibili ninyo ay may tamang malinis at dumaan sa tamang seguridad ho yan, biosafety and security. Na pwede ho na pagka nagawa natin ito ng tuloy-tuloy ay ang makakapag-export na po tayo. Ano? Kasi pag dumami ang ating pagkita, dumami ating ani at mga huli at na napapatagal natin ang buhay, ay mas marami tayong maisusupply, kukunti ang ating nasasayang. So, kailangan din ho namin ng inyong pangunawa dahil ang infrastruktura ay hindi naman ho ganun kabilis magagawa. Pero, nabigyan ho tayo ng matinding pressure, deadline na para matapos lahat ng mga ito sa madali ang panahon at makakaasa ko kayo, bubuhos po tayo ng panahon, oras, para yan ay mga magawa po nating lahat.
0: Well said, Undersecretary Ari Perez. Diyos sa Ginoo po, salamat po. And God bless. We'll have part 2 or part 3 dito sa programa ninyo sa Agromarine.
1: Yeah, maraka po. Thank you sa Apo Kiko, sa inyong lahat na mga nakikinig po sa programa ng Go Agri Plus ni Apo Kiko Flores.
0: Thank you. Mabuhay po kayo dyan. Undersecretary Ari A. Perez ang Department of Agriculture Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems. So, mga magsasaka, meron na kayong mga pagdadalhan sa mga susunod na araw dahil nga po ang target 2027. Next year na po yan, ha? Isang national food hub na gagawin po, itatayo dyan sa Clark Freeport Zone. At ito po ay nako dyan po sa lalawigan ng Pampanga.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 9:53 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Department of Information and Communications Technology na nawagan na huwag magpakalat ng graphic content sa shooting incident sa South Cotabato. May ulat si Referer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Umapila ang Department of Information and Communications Technology sa publiko na huwag magpakalat ng graphic video, larawan at hindi verifikadong impormasyon kaugnay ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa inilabas na payag ng DICT, dapat igalang ang privacy ng mga biktima at kanilang pamilya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kinundi na rin ng ahensya ang insidente at iginiit ang kahalagahan ng kaligtasan sa mga paaralan. Nagpaabot ito ng pakikiramay sa pamilya ng nasawi at dasal para sa mabilis na pagaling ng mga sugatan. Handa rin ang DICT na magbigay ng communications at technical support sa mga kinaukulang ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: 19 na priority economic deliverables ng Pilipinas itinutulak sa ASEAN Chairship. Naritong ulat ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Isinusulong ng Pilipinas ang 19 na Priority Economic Deliverables o PEDs sa ilalim ng pagiging ASEAN Chair ngayong taon upang mapabilis ang digital transformation, mapalakas ang seguridad sa enerhiya at mapatatag ang ekonomiya ng rehiyon sa harap ng mga pandaigdigang hamon. Ayon kay DTI Undersecretary Alan Jeff T., siyam sa 19 na Priority Economic Deliverables ang saklaw ng ASEAN Economic Ministers. Kabilang dito ang mga hakbang sa digitalization at artificial intelligence, resilient supply chains, sustainable development, investment, MSMEs, creative economy at energy security. Anya, layunin ng mga inisyatibang ito na ihanda ang ASEAN sa pagpapatupad ng ASEAN Community Vision 2045 at ng ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026-2030. Inaasahang magiging gabay ang mga priority economic deliverables sa pagpapatibay ng kooperasyong pang-ekonomiya ng ASEAN at sa paghahanda ng rehiyon para sa mga hamon at oportunidad sa mga susunod na taon.
6: We did not want our chairship to focus only on the issues immediately in front of us. We wanted to look at where ASEAN is heading and what we need to prepare for now. That is why our PEDs cover areas such as digitalization and artificial intelligence, energy security, resilient supply chains, sustainable development, investment, micro, small and medium enterprises, and the creative economy.
5: Yan ang tinig ni DTI Undersecretary Alan Jeff D. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, inilunsad ng Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council, ang Agricultural Rehabilitation, Emergency Credit at Operational Viability for Economic Restoration o Agri-Recover Program. Isa itong komprehensibong programa ng pautang na naglalayong magbigay ng agarang tulong pinansyal at suporta sa mga magsasaka at mangisda upang makarecover sa mga nakaraang kalamidad. Kabilang din sa makikinabang ang mga micro at small enterprise sa sektor ng agrikultura na lubhang naapektuhan. Magkakaloob ang programa ng 4 na pangunahing credit support upang mapagaan ang pagbabayad at makatulong sa pagbangon. Kabilang dito ang calamity loan, loan restructuring, loan refinancing at loan moratorium. At local government unit ng La Trinidad humiling ng tulong sa Tourist Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CIESA para sa itatayong MSME building. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, naritong ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Ipinapormal na ng Sangguniang Bayan ng La Trinidad Benguet ang resolusyong humihiling ng tulong sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority para sa 100,000 pisong pondo para sa pagtatayo ng micro, small and medium enterprise building ng munisipalidad. Nakasad sa SB Resolution Number 416-2026 na bilang suporta sa mga lokal na MSMEs, magsasaka agri-processors at micro-entrepreneurs, mahalagang pagtatayo ng isang sentralisado at modernong gusali para sa mga nag-uumpisa o maliliit na mga negosyo, maging ang pagkakaroon na lugar para sa mga trade presentations, processing at show window ng mga lokal na produkto. Nakasad pa rito ng La Trinidad bilang kabisera ng Benguet at isa sa mga pangunahing sentro ng komersyo katulad ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center Network ay nagsisilbi rin itong sentro ng mga lokal na entrepreneurs, artisans, processors at agri-enterprises sa Cordillera. Sa pamamagitan ng panukalang MSME building, inaasang mas mapapagandang serbisyo para sa business development, enterprise training at trade support, makatulong sa katipiran sa gastos at lugar para sa mga pinagmamalaking lokal na produkto, maliban pa sa tulong nito sa mga magsasaka at agri-processors para sa pagproseso ng fresh agricultural produce. Ang hiling na 100,000,000 pisong pondo mula sa CIESA ay gagamitin para sa site development, structural engineering, architectural execution at modern facility fitting na ipinapanukalang MSME building. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!
8: Oo! nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay.

0: international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid ka bond!

0: video ni Kat De Castro.
1: Hello, Alerto 738. From another Alerto, ako po si Christina Macaraig, founder and CEO ng Alerto Philippines. Congratulations po sa inyong first anniversary this October. I'm also grateful that our Alerto was one of the episodes you featured, giving us the opportunity to share our story, our mission, and our work in building safer and more prepared communities. Sa mahigit 40 episodes, naging mahalagang platform ang inyong programa para mas maipalaganap ang kaalaman tungkol sa disaster resilience at public safety. Mabuhay po kayo, Asik Ares, at ang buong Alerto 738 team. Patuloy nating gawing mas alerto at mas handa at mas ligtas ang bawat Pilipino. From Alerto Philippines, congratulations po and more power.
0: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10 sa is ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu at usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang panatag at matatag na bagong Pilipinas.
0: Ito po si Ares Gutierrez at kami po ni Ramon Jose ang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado, September 19, 2026.
2: Ang Alerto 738.

0: at siya ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services at tayo po ay napapakinggan sa The Capital FM 104.3 at sabay rin tayong napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng ilang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayong napapanood sa ABS-CBN TV Plus, Channel 3, GMA for the Box, Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels.
1: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mag-iisang taon na po ang Alerto 738 sa buwan ng Oktubre. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating munting programa. At muli rin po kami nagpapasalamat sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na ipagpatuloy ang ating advokasya na gawing panatag at matatag ang ating bansang Pilipinas.
0: At sir, may isa pala nagpapaabot ng pagbati sa Alerto 738.
2: At napanood po natin nga kanina ang video message si Christine Makaraig na minsan nating naging panauhin sa anong episode nga ba yon, Ramon? Napanood natin sa alert. Anong episode yon?
0: Parang 20 plus.
2: Episode 20 yata. Kaya nga buhay na buhay ang ating engineer na si Tata Rolly. Bumatayo at nakita na naman niya si Ma'am Christine Makaraig.
0: Sir, ano lang talaga?
2: Appreciative lang talaga si Engineer Rolly. Kaya nga batang-bata ang tawag sa kanya ni Akiko Flores. At dapat rin pala nating i-congratulate si Ma'am Miss Christina dahil kabilang ang Alerto PH sa mga nanalo sa 2026 Socially Relevant Technologies Contest ng Intellectual Property Office of the Philippines.
0: At first place,
2: ayan,
0: sir.
2: Picture ayan nila. Oh.
0: First place sa professional category ang Alerto PH na isang early warning system na gumagamit ng artificial intelligence o AI at mga CCTV camera para ma-detect ang sunog, gas leak o banta ng pagbaha. Kasalukuyang tinetesting ang Alerto PH sa Quezon City at Tagaytay City at nakatakda rin gamitin ng mahigit 100 LGUs dito sa buong Pilipinas.
2: At dito po ninyo yan unang natunghayan sa episode 20. 20 pala yun.
0: 20.
2: Sa episode 20 ng Alerto 738 noong February 28. Again, congratulations Ma'am Christina Makaraig at sa Alerto PH.
0: Sir, meron pa tayong isang babatiin. Ang Crisis Ops. Uy. Na naging guest natin noong episode 29 naman noong May 9.
2: O, yun. Ang pupogi ng mga kuya natin, oh. Congrats Sir Jason, Sir James, Sir Hill and friends. Eh paano naman kami?
1: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Alam mo Don Ramon, maraming ganap sa mundo ng DRR nitong nagdaang linggo, ano. Isinagawa nung Miyerkules ang ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience kung saan, ayan yung picture nila, Executive Secretary Ralph Recto at yung ibang mga delegado, yung mga heads of delegates ng ASEAN member countries. No? At nagkasundo ang mga ASEAN member countries na palakasin ang prevention at anticipatory action sa Southeast Asian region. At alam mo Don Ramon, yung sinabi, yung last, kailan ba yung Asia Pacific Ministerial Conference? Parang 2 years
0: ago. 2 years ago, sir, 24.
2: Sinabi doon ng kinatawa ng UNDRR na ang Pilipinas ang model pagdating sa polisiya. Yun nga, ang dami nating polisiya. Hahabulin natin dapat yan sa capacity building at implementation. So, tayo ang modelo, yung anticipatory action, tayo ang nauna dyan.
0: No? Oo, sir.
2: Tayo ang nauna dyan, meron tayong batas on anticipatory action, kaya lahat ng programa ngayon ng tungkol sa disaster resilience at climate change adaptation, nakabase na sa anticipatory action.
0: No? Oo nga, sir. Sir, shout out pala sa classmate ko, si Marvin Arias. Kasi isa siya sa mga naging panel or nag-push forward nung nakaraan lang na disaster, Conference on Disaster Resilience. Mm-hmm. At yung answer, tulad ng sabi nyo, sana naman mabigyan ng suporta ang mga programa ng crisis, sa crisis emergency, lalo-lalo na sa risk communications dahil mahalaga ang papel nito sa prevention at anticipatory action.
1: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa kabilang dako naman, isa namang malagim na shooting incident ang naganap kahapon sa isang eskwelahan sa South Cotabato.
0: Sa huling update, sir, is 3 estudyante ang namatay habang 6 naman ang nasugatan matapos magpaputok ng baril ang isang grade 9 student sa loob ng kanilang paaralan, sir. Ito yung 3 insidente ng school shooting sa bansa ngayong taon at may naunan na ring insidente, sir, sa Tacloban at nito lang sa Zamboanga City.
2: Pero alam mo na bago nangyari yung insidente sa South Cotabato. Isang grade 8 student naman yung nahulihan ng baril sa loob ng kanilang eskwelahan sa Baguio. This week lang rin yun. Kaya talagang nakababahala ang mga nangyayari sa ating mga kabataan ngayon. Wala pang nagaganap na school shooting ng pagplanuhan natin, no? Naalala mo yun? Ng pagplanuhan natin na magkaroon sana tayo ng episode tungkol sa school security and safety.
0: At nung araw, sir, parang may paniniwala na malabong mangyari sa Pilipinas ang magkaroon ng ganyang klaseng gun violence sa mga eskwelahan dahil nga daw hindi ganoon ang kultura nating mga Pilipino. Kaya, sir, ngayong episode 48.
2: Uy, 48 na.
0: Ng Alerto 738, makakasama natin ang isang eksperto sa campus safety and security. Ito'y walang iba kundi si Dr. Jonathan D. Maliwat, ang Special Police Assistant Chief ng UP Los Baños Security and Safety Office. Isang alertong umaga sa inyo, Chief Jonathan Maliwat.
3: Magandang umaga po, Kuya Ramon at Asek Ares at sa inyong mga tagapakinig.
2: Alam mo,
3: magandang umaga po sa atin lahat.
2: Papunta sana dito sa studio si Chief Jonathan. Nagkaroon lang kami ng miscommunication kasi binigyan ko siya ng instructions na mag-zoom na lang. Eh, alam ko kasi nagagaling pa ng Los Baños. Kaya hindi na natin masyadong inabala si Chief Jonathan. Pero Chief Jonathan, maaari ka bang magpakilala sa ating mga tagapakinig kung ano ang iyong background at paano kayo nakapasok sa larangan ng campus security?
3: Okay po. Ako po ay pumasok sa UPLB bilang parte ng UP Police na ngayon po ay nagkaroon kami ng reorganization. Ang tawag na po namin ay Security and Safety Office. Ako po ay galing talaga sa security mula pa nung nasa private sector. 10 taon po ako dyan, tapos 16 years ngayon sa government service. At bago po ako napunta dito sa UPLB, ako po ay membro ng Office for Transportation Security.
2: Isa po siyang DOTR.
3: Under po ng DOTR. Mm. Tama po kayo, Asek Ares. So, yun po yung aking background at yung mga tinapos naman po natin na isa po, magkasama po tayo, alumni po tayo sa Philippine Public Safety College. Uh-oh. So, mas senior ko po yan, si Asek Ares, sa batch namin. Tayo naman po ay nakapagtapos ng master's in Crisis and Disaster Risk Management. Mm.
2: So, akmang-akma ang iyong academic qualification at experience sa iyong trabaho ngayon bilang Police Assistant Chief ng UPLB. Safety and Security Office. Nakikita ko lang sa UP Diliman yung mga nakasuot ng uniform na SSO. SSB. Diba? Ganun yung tawag nila sa UP Police.
0: Sir, yes, Chief po. Jonathan, dako na tayo kaagad sa pinakamainit na issue, sir. Sa matagal na panahon, may paniniwala o mito sa ating lipunan na hindi mangyayari sa Pilipinas yung magkaroon ng mass shooting o active shooter incidents. Sir, kung di ako nagkakamali, karamihan sa mga ginawang risk assessment, puro lang may kinalaman sa hydromet, lindol, at nakikitang risk sa mga eskwelahan. Bakit po kaya biglang pumasok sa eksena, sir, ang mga ano? Ba't tayo biglang nagkaroon ng mga shooting incidents?
3: Actually, anticipation po yan, no? Kahit din po kami sa UPLB, siguro mga 3 years ago, hindi rin namin inakala, no? Although nag-prepare kami, nag-prepare po kami diyan dahil nga ang nakikita natin yung mga insidente nangyayari lang sa ibang bansa. Pero sa amin po, 2023 pa lang na pinag-aralan na po namin itong sitwasyon ng active shooter, no? Nagkaroon po kami ng mga series of discussion. Nag-invite din po kami ng expert po dyan. At isa po sa discovery namin sa active shooter, hindi lang po siya security issue, no? Tiningnan po namin siya bilang isa behavioral, yung behavioral aspects po niya, gawa ng ito po ay medyo inclined sa psychology, sociology, pati po ang communication, no? Communication aspect. Hindi lang po yun, tiningnan din po namin yung legal aspects niya at pati po yung technical at yung engineering aspects, no? Kasi po, tiningnan namin yung possibility na kagaya po sa US, isang solution nila ay tingnan yung architectural design ng mga classroom, kung paano palalakasin yung mga pintuan, paano po siya dadagdagan ng extra security para sa ganun, kung anong ba ang mangyari po yung dinasahan na ganyang mga sitwasyon, madali pong ipadlock, no? Hindi lang may padlock, masigurado talaga secured yung mga pintuan. Doon po sa behavioral aspect, inisip namin yan kasi maswerte po kami sa UPLB, may mga eksperto po tayo dito, meron po tayong mga profesor na kung saan ay kami ay dumulog din sa kanila, nakipag-usap po, humingi po ng kanilang mga studies, mga research po nila, at ang maganda po at positibo po naman po nangyari dyan, marami pong tumulong, no? Marami pong nag-express ng technical assistance nila. Sabi ko nga, 3 years ago, may policy na po kami dyan, pero since nung first itong nangyari, itong I think 2 to 3 months ago, no, nang nangyari na po siya dito, mas nagpatuloy pa rin ho yung pag-aaral ho namin. At mas patuloy, naging transdisciplinary approach na po ang solusyon natin sa active shooter. At kaya kami naniniwala na hindi nga lang ito ay police or security tactics, kundi doon sa preventive side, no? Malaki po yung papel ng ating mga psychologists, no? Ng ating mga sociologists. At kamakailan nga lang din po, pati po yung aming College of Development Communication na humingi na rin po kami ng technical assistance para magkaroon ng magandang packaging yung ating messaging, no? Yung ating mga format, yung mga communication materials, kailangan na ipahiwatig natin sa ating mga community. Tawag po namin kasi sa UPLB dito, lahat po ay communities, no?
2: Yes.
3: Na magkaroon sila ng accessible at ma-feel nila na meron silang pwedeng tawagan, pwedeng ikonsulta, o kung may mga natetreaten sa online, gaya ng mga nangyayari para mga online recruitment ngayon. So marahil baka kailangan talaga ng mas high level na pag-approach, no? Yung paano tong yung gagawin nating mga hakbang o aksyon pagdating po sa active shooter. So doon po namin siya tinitingnan, no? Transdisciplinary approach. At ang naging framework po namin diyan para maging tailored fit po yung aming policy, pinagdaanan po namin yung discussion base saka yung simulation drill. Yung simulation drill na yun, actually, isa po pride ng UPLB, kami po ang unang nagsagawa ng active shooter drill sa Los Baños po. At kinausap na rin po namin yung sa papel po ng student council para sila ay maging familiar at magkaroon sila ng participasyon, no? At ganoon din po yung mga administrative staff po na nagtatrabaho po dito sa UPLB. So ganoon po namin siya tiningnan.
2: So holistic ang approach ninyo.
3: Yes po. Hindi po namin siya inaasahan talaga na mangyayari, pero at least prepared po ang UPLB.
2: Chief Jonathan, kung di ba alam naman natin na ilang beses nang may nangyaring mga fraternity related violence, no? So, yan ba yung napaghandaan nyo rin doon? At yun ba yung paghahandaan nyo ba sa pag, yung pag-prevent ng mga fraternity violence? Nirecalibrate nyo ba yun para maging akma dito sa ito namang yung ganitong kinakaharap nating bagong security threat?
3: Opo. May mga committees po na binuo ang aming chancellor diyan. Actually, bago pa ako napunta ng UPLB, yung mga nabasa ko ng mga history, nagkaroon ako ng mga hakbang na ito po ay patuloy ang pakikipag-usap sa mga fraternity po dito sa loob ng campus. Kaya sa ngayon, di na po masyadong issue yan eh. Unlike po yung sinasabi nila before, no, mga early 90s or 80s. So talagang alam po natin na dahil wala pa ang mga anti-hazing po nung panahon na yon, wala pa akong batas. Tingin ko manageable na po at mas nakakatulong pa nga yung mga fraternity ngayon sa mga parang mga corporate social responsibility na typical na nangyayari sa mga pribadong engagement to. I think wala naman po tayong problema sa mga fraternity sa loob ng campus.
2: Pero yung nabanggit mo, no, yung maganda yung sinabi ni Chief Jonathan, yung katuwang nila yung mga fraternities ngayon para panatilihin ang kapayapaan, no, at kaayusan sa campus. Pero yung ano, yung Chief Jonathan, yung kanina may mga binanggit ka eh, yung 'di ba kailangan yun ng mga technical assistance sa ibang mga colleges, like sa syempre sa mental health. Ano na ba ang hakbang na ginawa? Kasi yun ang parang ngayon ang parang nag-emerge na isa sa mga nakikitang holistic solution, yung long-term solution ay yung pangangalaga ng mental health ng ating mga estudyante. So, ano ang approach na ginagawa nyo ngayon dyan sa UPLB tungkol sa bagay na yan?
3: Ito po, no? Ito po yung ongoing na ginagawa ho namin sa UPLB. Meron po kami kinakausap na eksperto ho, na professor ho sa sociology. Meron na rin po kaming kinakausap na eksperto ho sa psychology at yung sa yung communication expert po, no? So dalawang institution po 'yan, yung College of Arts and Sciences at yung College of Development Communication. Yung sa College of Arts and Sciences nandoon po yung sociology, psychology. Ngayon po ang aming mga katanungan sa kanila ay katulad ng ito pong online recruiting, no? Yung sinasabi po na nangyayari ito dahil sa mga apps, no, o yung mga close group na platform. Mm-hmm. So ang tanong ko kasi namin diyan, paano ba on a university level na paano magkakaroon ng intervention, paano po natin siya susolusyunan? Meron po ba tayong gagawing platform para makapag-report itong mga estudyante po natin? At paano pong klase ng messaging? Kaya po yung mga communication expert ang aming kinukonsulta dyan dahil sila po yung mas nakakaalam, no, yung mga techniques, no, yung mga pag-aaral na ginagawa nila para maging kumbaga maging acceptable po sa mga estudyante, no. Tapos yung run hide and fight, tinatanong din po namin yan sa sociology at sa aming psychology na mga eksperto, lalo na kasi yung sa dulong fight, no. Kasi hindi po naman lahat tayo ay pare-pareho ng kumbaga ng mindsetting. Hindi po tayo warrior instinct, unlike po yung mga trained talaga na nasa uniform service po, yung mga security trained, no. So ganun po yung warrior instinct. Pero paano po ang ating mga estudyante?
2: Oh.
3: So kung paano namin siya kumbaga gagawing in a soft approach, no, very kumbaga yung acceptable ho dun sa pananaw ng mga estudyante, yun po yung nakukuha namin mga advice na ibinibigay sa amin ng isang professor po sa sociology at professor po sa psychology. Ang sinasabi po nila doon, medyo malalim po yung science na na nakikita namin dito, kasi ang iniisip nga din namin dito ay kailangan din pala ng parang extra training, no, or specialized training. Lalo na meron pong kami po yung first responder at alam naman po natin na may hindi na po sinasabing delay, pero ibig sabihin pag tumawag po tayo sa police, siyempre kahit yung 5 minutes na response time, marami na po mangyayari doon sa 5 minutes eh. So habang wala pa po sila, ano po ba yung pwede naming gawin? Kung halimbawa ang kaharap po namin yung estudyante na may hawak ng barel, so ano po ba yung mga tamang salita, tamang approach na ang makakasagutan po talaga dyan yung mga eksperto ko sa mga behavioral science. So yun po yung mga ongoing na ginagawa po namin ngayon na patuloy sa pakikipag-ugnayan. Binibigyan ko kami ng mga research studies, mga theoretical framework, no, yan sa mga ating mga researcher. Itinuturo po sa amin, no. Ang ginagawa po namin ngayon, pinapackage po namin to into a common module, no, parang lecture materials po siya. Magkakaroon po ng workshop at sila din po yung aming iimbitahan para sa ganun, maganda po at maging science at evidence-based po ang approach natin sa active shooter. So kailangan po talaga ng science, kailangan po ng tulong po ng akademya. Kaya nga sabi ko nga po, hindi lang po ito portion ng security or police tactics, no, sa active shooter. Ang ano po natin preventive, kasi hindi naman ho lawless element itong mga estudyante. Yes, yes. So yung po yung pinag-aaralan namin na baka in a certain level na baka kung maganda lang yung pakikitungo namin, although hindi kami ganung trained ng mga ng mga PNP, ng mga hostage negotiator po. Ang sinasabi lang po namin, yung 5 minutes po na delay, marami na pong magagawa, no? May action na po dapat na gawin doon. Kung kaya po talaga pang kausapin, or baka humantong na talaga doon sa hindi natin inaasahan na talagang meron na po talagang konting na police or security intervention, no? Pero hanggat may iwasan po natin, sabi ko nga, hindi po sila lawless element. Yes, hindi po yes. sila hindi po sila ganoon na maaring nagkaroon po ng mabigat na pangangailangan or humantong sa ganung sitwasyon kaya nila nagagawa yon. At tama naman po, ito naman po ang sinasabi ng ating mga sociologists at ating mga psychologists. So ganoon po yung approach na ginagawa ho namin ngayon, at pati nga po yung sinasabi ko nga, pati po yung engineering ho namin, sinasama ho namin, kasi alam nyo, yung hindi na ho kasi natin kailangan na mag-procure ng, alam nyo, yung napakamahal, no? Yung mga immediate lang, mga inventong Pinoy. Ang sinasabi lang namin, paano ba natin palalakasin yung mga pintuan? Although meron na pong susiya, meron na pong susiya, may doorknob po yan, what if kung yan po alam nyo po, kumbaga, madali po kasing sirain, no? Pagka may hawak silang baril, no? Paputukan lang po yan. So, alam nyo, naisip ko lang po ito kasi so, yung pong aking pinanggalinga sa OTS, although ito po ay terrorism incident, no, na yung naalala nyo yung September 11 attack, yes, yung kay Bin Laden, yes, po. Okay. No, yung, so, ang ginawa pong solution doon, target hardening po ng mga pilot, yung
2: papunta na sana ako dyan. Chief Jonathan,
3: yes po.
2: Pigilan lang kita ng prenohin lang kita ng konti, magbe-break lang po tayo sandali, magbabalik po ang Alerto 738 matapos ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual. Wala pa kami system ng DICT. At especially on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
6: Yusef, kunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax Silica?
7: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain." Yun yung overall context. Sa kanya binanggit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materials, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
9: Magandang araw sa inyong lahat. Congratulations to Alerto 738 on your first anniversary. Sa loob ng isang taon, naging mahalagang katuwang kayo sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa disaster preparedness, public safety, at community resilience. Sa bawat episode, ipinapaalala ninyo na ang tamang impormasyon ay mahalagang bahagi ng paghahanda sa anumang sakuna. Sa Philippine Information Agency, naniniwala kami na ang isang mamamayang may tamang impormasyon ay mas handa at mas matatag. Ito rin ang layunin ng bagong Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang bumuo ng mga komunidad na may sapat na kaalaman at aktibong nakikibahagi sa pag-unlad ng ating bansa. Mahalaga ang mga programang tulad ng Alerto 738 sa pagpapalakas ng kamalayan ng publiko at sa pagtataguyod ng kultura ng kahandaan. Muli, congratulations sa inyong unang anibersaryo. Naway magpatuloy kayong maging mapagkakatiwala ang tinig ng public safety at disaster resilience. Maraming salamat po.

0: At narito pa rin po tayo sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Marami pong salamat, PIA Director General Kat De Castro. At kasama pa rin po natin sa Zoom si Dr. Jonathan Maliwat, ang Special Police Assistant Chief ng Safety and Security Office ng University of the Philippines Los Baños Campus. At pinag-uusapan nga natin kung ano ba ang ginagawang hakbang para... Mm-hmm. Para mapigilan na yung mga shooting incidents, no, dahil kakaiba nga itong sitwasyong kinaharap ng ating mga campuses ngayon, lalo na sabi nga ni Chief Jonathan, ang namamaril o yung namamaril ay biktima rin, no, nung circumstances na hindi naman mga lawless elements yung hinaharap ng ating mga security forces, kundi mga bata na malamang ay may problema sa mental health, no. Pero kanina may nakatawag din ng pansin sa akin sa sinabi ni Chief Jonathan, yung mga apps, no. Ano ang napapag-usapan diyan sa security sector, Chief Jonathan, yung kasi may mga binabanggit na mga
1: online games,
0: no, na nagiiimpluwensya di umano sa mga kabataan ngayon na maging violente. Ano ba ang ano, at saka may mga palabas sa may mga palabas na dati kasi restricted yung mga violent films at saka mga pelikula, mga palabas sa TV. Yeah, restricted yan dati, di ba? Ngayon maski grade 1 pag marunong lang magpipindot yan sa remote control, makakapanood yan ng mga dati, mga hindi pwedeng mapanood ng bata. Pero kayo nga, Chief Jonathan, sa security sector, ano ang napapag-usapan niyo diyan tungkol sa mga epekto ng mga online games na yan at saka itong mga nakikita ng mga bata sa mass media?
2: Well, yung pagdating ko kasi sa social media at yung ganitong klaseng mga information platform, no, hindi ho kasi talaga natin mapipigilan yan, eh, no. Ang ano lang ho talaga dyan, yung especially tutukan, no. Ang UPLB po kasi mga young adults na po kasi ito, eh. Mm-hmm. Ang inaano ko siguro, tinutukoy ko yung mga elementary ho natin o yung mga at least mga senior high, no. Siguro doon nagkakaroon talaga ng ano, eh, ng mga pag-uusap, no, ng tayo naman na sa parents, hindi naman o tayong mga adult, hindi na ho natin namo-monitor yan, no. Actually kanya-kanya po ang ano diyan, kung yan po talagang diyan ba natin siya isisisi or kailangan ba talaga na may communication lang sa pamilya or yung mga kabustahan, no, yung mga sinasabi po ng mga psychologists po, no, baka kulang na sa pag-uusap, no, within the family. Hindi kasi natin siya, hindi po ako expert sa, no, baka mga taga cybercrime po yan or yung mga sa ibang ahensya po ang maaaring makasagot po yung tungkol dyan. Sa security naman, no, more on the physical security po, dito na nga lang tumataas yung level natin na pati po yung mga isyong ganito na actually mga behavioral science na po ito, eh. Tinitingnan namin na baka ito po talaga yung solusyon, no? Yung tamang aksyon, yung tamang prevention na bago pa sana siya mangyari. Parang
0: preventive, po yung dating,
2: yun talaga siya sabi nating proactive, preventive. Unlike yung hihintayin po talaga natin siya na nandyan na ready tayo pag nangyari, di ho namin siya ganun tinitingnan, eh. Na pag nandyan nangyari, ready kami, marami ang mga gwardiya, may mga firearms training na retraining na ginagawa, pero hindi ho dapat ganun ang filosofiya, eh. Ang tingnan natin yung preventive na wag na sana siya mangyari. Kaya po dyan papasok yung mga target hardening na yung naputol po tayo sa mga pintuan, yung mga ganun po natin na at least kailangan resilience po, no. Tapos titingnan ho natin siya, mas tumitingin pa tayo doon sa mga ano pa yung mga posibilidad pang mangyari. Bakit natin tinitingnan sa mga estudyante? Actually, ang may dala ng firearms, mga security at kami po. Hindi po natin masabi na malay natin na hindi ko naman po ano, parang tinitingnan ko lang siya as a kumbaga mga scenario, worst case scenario. So what if naman po adult na yung talaga security guard naman po yung gumawa ng mga ganito. So dapat may mga ganung klase tayong preparation, no? Or kaya empleyado po o kaya faculty, di ba? So hindi ko po kumbaga wala po tayong dinidiscriminate, no? Masyado na tayong na-focus yung attention sa mga estudyante kasi tingin ko tama nga po kayo, biktima po kasi sila. So kailangan yun ang masusing dapat na pag-aralan talaga yung preventive side, no? Kaya sabi nga po ng psychologist, kailangan siguro kausapin lang, mag-usap-usap ang pamilya.
0: Oo, talagang sa pamilya ang ano eh. Sa pamilya talaga nagsisimula lahat eh. Kaya sa Lunes, half day ang gobyerno. Dahil ano yun? Family...
1: Sabay-sabay kakain.
0: Sabay-sabay kakain. Diba? Dideklara
1: sa
0: na...
1: Sa 28 pala. Pa yun, sir.
0: Di ba? 28? Akala ko Lunes.
1: Sa 28.
0: Ah, okay. Sorry. Advance ako. Pero yun nga... Parang within those lines eh. Salo-salo day daw pala yon sabi ni Ma'am Tess. Pero Chief Jonathan, yung ano, yung kanina binabanggit mo na ang laki ng magiging pagbabago ngayon sa training ng mga, lalo na school security, no? Kasi dati, parang ano lang eh, safeguarding the facility lang ang concern ninyo eh. Pero ngayon, you will be trained on how to
1: neutralize.
0: Hindi naman neutralize, but how to address, no? O how to approach yung mga kasi biktima nga eh, 'di ba?
2: De-escalation.
0: Yeah, yun yung tamang term. Pero kasi may mga nung nangyari yung shooting incident sa Tacloban, ang knee-jerk reaction nung iba, no, lalo na yung may mga nag-propose pa nga na mga mambabatas na maglagay, ang knee-jerk reaction is maglagay ng dagdag na gwardiya, maglagay ng dagdag na police
1: sa campus.
0: Pero sa part ng gobyerno, ang UPLB ay isang state university, ano, hindi biro yun dahil ang limitasyon ng budget, no?
1: Oo.
0: So, at hindi lang basta-basta maglalagay ka ng, kunyari, may nabasa ako na maglagay daw ng barangay tanod. Eh, pero kailangan nga, di ba, Chief Jonathan, sabi nyo, kailangan may kaalaman din sa de-escalation, no? So,
2: tama po, ano?
0: So, yung ano naman, yung binanggit mo, Chief Jonathan, yung sa engineering intervention, yung target hardening, no? So, ngayon ba, iisipan nyo ba na maglagay na rin na, ikaw galing ka ng Office of Transport Security, maglalagay na yung mga eskwelahan ngayon ng mga detectors?
2: Yung usapin nga po sa budget, no, talagang maganda po kung meron, no? Kailan po yung reality aspects po natin at yung sustainability, yung po yung mahirap na problema na paano natin masusustain po yan. Okay lang po kung may budget eh. Remember, no, ang bulk po ng budget base po sa personal opinion ko pagdating sa edukasyon ay more on the academic side po talaga ang support niyan eh. Sa amin, kumbaga parang kung ano na lang po yung matitira, no? Kaya po kasi gastos po ang security eh. In reality, gastos po ang security. Kaya mas na magandang nag-o-offer tayo ng solusyon yung talagang doable, no? Yung pong mga ganitong klaseng awareness drive, consultation with the faculty, policy development, and yung nga pong sinasabi kong mga inventong Pinoy na sa engineering na baka pwedeng lang dagdagan ng padlock yung kanilang mga pintuan na hindi natin kailangan na umabot pa sa bidding na napakalaki. So may mga ganun naman na kaya nating gawin within our bounds, no, yung within our kakayahan, no. Kasi napakahirap pong magsabi, marami pong mga sophisticated na na mga tools, no, mga meron pa nga akong nakita parang sa US na yung nako-convert ng parang
1: bulletproof yung backpack, parang
2: bulletproof yung yes yung mga desk no na pwedeng magtago yung
0: nakita ko
2: just imagine kung magkano po yung mga kaya yung mga ganun no so yes saka yung drone no yung drone pwede pong pang-attack daw no although may drone naman po kami pero yun kailangan may drone ka na pwedeng lagyan ng pepper spray no para immediately nakakalipad na yung drone bago pa dumating yung police o yung security pwedeng ibumbo dun sa ulo nung particular na active shooter no yung mga ganun po marami tayong nakikitang mga solusyon
1: sir yung ano po ba sir yung paggamit kasi may question dito sir yung paggamit ng transparent bag ng mga estudyante makakatulong ba to sir kasi ini-implement yata sa iba't ibang schools yung transparent bags sir.
2: Yes po. Actually, yung nakaraang bar exam, kung napansin niyo, yung kanilang mga bag transparent po. So okay po yung ganun na kung ang tanong kasi diyan na sinong bibili ng bag, pagdating po sa mga budget na naman no kailangan may ganun tayong solusyon eh. May kasunod tayo na, sige, papalitan namin yung mga bag ninyo or kung kaya nyo bang bumili ng bag, ito, transparent po tayo.
1: Mural lang.
2: So kami naman po sa security, susunod lang naman kung ano po yung ipinag-uutos sa amin ng management.
1: Tadong. Ay, sir, sir, napansin ko sir mga pinadala niyo materials. Bukod sa Batingaw sir,
0: din nabalitaan natin yung may ginagawa sila sa UPLB, yung meron kayong tinatawag diyan chief na ano eh.
1: Batingaw
0: UPLB Ready Batingaw Project. Ano yes, ba? Po, pwede niyo ba ipaliwanag sa ating mga tagapakinig kung ano po bakit ito itinuturing na pambihirang inisyatiba sa disaster preparedness?
2: Actually, secondary alternative fire alarm po ang Batingaw, no? You just imagine yung gasol, yung
0: gasol, yes, no? Yes.
2: Malinis na po siya, malinis na po.
0: Walang laman.
2: Actually, nasa junk shop na nga po ito eh. Napapakinabangan po natin. So, nilinis po yan, pininturahan, hinati po sa gitna, nilagyan po ng bakal sa gitna na pwede mong hilahin na ang konsepto niya ay parang pampana o batingaw, no?
0: Mm.
2: Ang isa pong problema po namin sa UPLB na hindi naman po kadalasan na pagka nawalan po ng kuryente, so ibig sabihin yung mga fire alarm po natin, hindi po lahat ng mga aming buildings ay may fire alarm. So, siyempre, alam niyo na po gano'n po katanda naman ang ating university, no? So, ibig sabihin, ito po ang nagiging secondary fire alarm. In case of emergency, yung mga walang fire alarm, ito po yung nagsisilbing fire alarm. At siyempre, sa disaster management, dun po tayo na-train na Sir Ares, di po ba?
0: Mm.
2: So, part po ito ng disaster management, no?
0: Wow.
2: Kumbaga, early warning device po na kapag nag-earthquake, no? Nagkaroon ng mga collapse. So, you just imagine, wala pong poste. Putol po ang mga kuryente.
0: Walang kuryente.
2: So, hindi gagana ang fire alarm dahil
0: yes.
2: Depende po siya sa kuryente. So ito po yung mga naisip namin initiative. Yung mga malalakas po na bagyo na pag kami mga super typhoon po, no? So nangyari dyan, kasunod sa UPLB, wala na po kaming kuryente. Kaya what po na may bagyo na, may sunog pa. So paano tayo sa lawak po ng kapos, hindi ka po pwede subigaw lang. Kailangan mo ng device na kailangan talagang ibabating-ting mo. At least yung batingaw, nakakatulong po siya na, kumbaga, secondary early warning device po. Yun po yung ano niya. Yun po yung mga initiative namin na galing sa luma at galing sa, actually, mga junk shop na po ito.
0: Inuubatin na eh.
2: Po natin.
0: Inuubatin ginagawa ng ihawan yun.
2: Gastos.
0: Chief Jonathan.
2: Wala pong gastos.
0: Oo nga. Napakaganda nung inobasyon nila yun eh. Kumbaga parang inadapt nyo yung budyong nung araw, no? Ginawa nilang batingaw. Chief Jonathan,
2: yes,
0: pasensya na po kayo dahil ang ating oras ay limitado. At hihinga na namin kayo ng batid nating lahat na tayo nahaharap sa critical na sitwasyon bilang isang security expert sa mga campuses, sa mga school safety. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig? Lalo na sa mga guro, sa mga magulang at sa mga estudyante. Hindi lang ng UPLB, pangkalahatan po.
2: Ito po yung mga lesson learned po ako mismo dito sa UPLD po, no? Kailangan na kailangan po talaga natin pagtulong-tulungan yung problema ng active shooter. At kailangan po na nagkakaroon tayo ng transdisciplinary approach, no? Baka hindi lang engineering, hindi lang sociology, hindi lang psychology ang kailangan natin. Baka pati po yung mga medical expert, no? Baka yes, kasama po sila kapag kasama pag nangyari ang mga mass casualty. Meron tayong mga moral recovery program, baka kailangan din po natin ng religious group, no? So yun lang po ang aking sigurong may babahagi na huwag po nating tingnan. Kahit po kami ay membro ng security force po o ng security office, dati pong UP Police, pero ako personally hindi ko po siya tinitingnan na ang solution po dito ay security or police tactics alone. So kailangan po transdisciplinary approach po tayo, magkaroon po tayo ng open-minded at i-entertain po natin yung lahat po ng mga suggestion ng mga eksperto sa mga nabanggit po nga po. So at least nagkakaroon po tayo ng holistic approach pagdating po dito sa issue ng active shooter. So yun lang po, kami po ay nagpapasalamat Sir Ares, no, sa pamumuno po ng aming Vice Chancellor for Community Affairs, si Attorney Eric Peralta, ang aming Director. Gusto din po nagpapasalamat si Assistant Professor Percival Balite, ang Director po ng Security and Safety Office, at ang aming Chancellor, no, si Chancellor Don Camacho, ang Chancellor po ng UP Los Baños. So yun lang po, Sir Aris, Kuya Ramon, maraming salamat po sa pagkakataon.
0: Atin pong napakinggan si Dr. Jonathan Maliwat, ang Special Police Assistant Chief ng UP Los Baños Campus Safety and Security Office. Maraming salamat po, Chief Jonathan, sa inyong panahon at saludo po kami sa inyong serbisyo sa ating bayan.
1: At napakayaman at napakamakabuluhan ng ating talakayan, sir, ngayong umaga, at atin pong natutunan ang kaligtasan ay hindi pwedeng pachamba-chamba lang. Ito ay pinaghahandaan at pinagtutulungan.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At uulit-ulitin po ng Alerto 738 ang paalala na huwag po sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
1: Pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
0: Muli rin kaming nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay, at sa ating komunidad. Sa ngalan ni OIC Director Alan Alyanigue ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Ares Gutierrez.
1: Binabati ko po ang aking nanay, si Amelia at si Lumer, at sa ngalan rin po ng ating technical team, sa master control sa pamumuno ng ating executive producer na si Ma'am Tess, Sir Rolly, Isabel, Mark at Arnel. Ako naman po si Ramon Jose.
0: Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, that in all things.
1: God may be glorified.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 10:55 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. ASEAN Trade Talks, pinangunahan sa Pilipinas sa Maynila. Balita atin sa atin ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: EJ.
2: PSF, idinaos nga dito sa Maynila ang magkasanib na 58th ASEAN Economic Ministers Meeting at 48th ASEAN Free Trade Area Council Meeting na pinangunahan ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026. Sa kanyang pambungad na mensahe, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na mahalaga ang pagpapatibay ng regional trade rules sa gitna ng pabago-bago at pandaigdigang kalakalan at mga hamon sa supply chains. Tampok sa pulong ang pag-upgrade ng ASEAN Trade in Goods Agreement o ATIGA upang maging mas bukas, predictable at angkop sa kasalukuyang paraan ng pagnegosyo sa rehiyon. Malugod din sinalubong ng Pilipinas ang Timor-Leste sa una nitong AEM at AFTA Council meetings bilang ASEAN member state. Ating painggan ang bahagi na naging opening statement ni DTI Secretary Roque.
3: ATIGA remains a cornerstone of ASEAN economic integration, supporting a more open and predictable trading environment. However, the trading environment has now changed considerably. The upgrade of ATIGA is therefore timely. We have an opportunity to ensure that our regional trade rules remain relevant to businesses and responsive to the way trade is conducted today.
2: Inaasahang magbibigay ang isang linggong konsultasyon ng malinaw na direksyon sa mas matatag na kalakalan, mas magkakaugnay na merkado at mas maraming oportunidad para sa mga negosyo sa ASEAN. Ating balikan si Secretary Roque.
3: Let's get things done. With that, I wish everyone a productive and successful week of meetings. Once again, welcome to Manila and welcome to the Philippines.
2: Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, EJ Lazaro. Inihain ni na House Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Sandra Marcos ang House Bill No. 11387 o Responsible Firearm Ownership and Safe Storage Act. Layunin ng panukala na higpitan ang mga patakaran sa ligtas na pagtatago ng baril at palakasin ang pananagutan ng mga rehistradong gun owner at custodians upang maiwasan ang hindi otorisadong pag-access sa armas. Kasunod ito ng panibagong insidente na pumaril sa Banga National High School sa South Cotabato, gayon din ang iba pang insidente kinasasangkutan ng mga menor de edad na nakakuha umano ng baril na pagmamayari o ipinagkatiwala sa mga nakatatanda. Sa ilalim ng panukala, kailangan naka-unload at nakalagay sa secure storage device ang baril kapag wala ito sa agarang kontrol ng otorisadong tao habang hiwalay at nakakandado naman ang mga bala. Inatasan din ang mga aplikante ng firearm license na sumailalim sa gun safety seminar, safe storage course at written examination habang kailangan naman ng refresher course bago ang renewal ng lisensya. Maaari ring bawiin, kansilahin o suspendihin ang lisensya ng gun owner na sadyang nagpapahintulot o dahil sa kapabayaan ay naging dahilan upang makauha ng hindi otorisadong individual ang baril. Itinatakda rin ng House Bill 11387 ang bagong offense na criminally negligent unauthorized access kung saan maaaring managot sa ilalim ng batas ang registered owner o custodian na nagpabaya sa pag-secure ng armas at dahil dito ay napunta ito sa kamay ng hindi otorisadong tao. NCIP at Department of Agriculture nagkasundo para palakasin ang suporta sa indigenous people farmers. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Formal nang magtutulungan ang National Commission on Indigenous Peoples at Department of Agriculture para palakasin ang suporta sa mga katutubong magsasaka sa ancestral domains. Nilagdaan ng dalawang ahensya ang Memorandum of Agreement sa ilalim ng kabuhayan at kaunlaran para sa kababayan katutubo program. Ayon kay NCIP Commissioner Alex Centena, Layunin itong palawakin ang agricultural assistance, livelihood opportunities, at capacity building para sa mga indigenous cultural communities at indigenous peoples. Tinitiyak din ng kasunduan na tutugon ang mga programa sa pangangailangan, karapatan at kalagayan ng mga katutubong komunidad. Sa mas pinaigting na koordinasyon ng NCIP at DA, layong maisulong ang sustainable agricultural development at economic empowerment ng IP farmers. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At balita sa lawigan, 5.4 million STI fund assistance ng Department of Science and Technology ipinagkaloob sa Batch Unlad MSMEs. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tumanggap ng kabuo ang 5,435,500 pesos na Science, Technology and Innovation Fund assistance ang 8 MSMEs sa Ilocos Region. 7 MSMEs ang benepisyaryo ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, habang isa naman ang tumanggap sa ilalim ng Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines Program. Kabilang sa mga benepisyaryo ng setup ang Adonis Integrated Farm sa Ilocos Norte, January's Food Products Manufacturing sa Ilocos Sur, Tony Bet Mushroom Farming at Halo-Halo de Ilocos sa La Union at 3 MSMEs sa Pangasinan. Samantala, ang LA Charcoal Briquettes Manufacturing sa Pangasinan ang benepisyaryo ng iForward PH at tumanggap ng 247,000. Tinawag na Batch Unlad o Uplifting MSMEs through NUT

0: nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas, 738 AM, ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Konsultasyon sa mga legal na suliranin. Talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, September 19, 2026. At syempre tumutok na ho sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. At syempre nakita ho natin this week, nagulat ho ang lahat nang biglang sumulpot ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito

sa status conference ha, ng kanyang sa kanyang kaso dito sa ICC o International Criminal Court. So pag-uusapan ho natin yan maya-maya, ano na ho ba yung mga update dito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsisimula na ho yung trial niya ngayong darating na Nobyembre. At syempre nakita din ho natin ha, sa impeachment naman ni Vice President Sara Duterte, nakita naman ho natin itong mga amici curiae, no? Ito ho yung mga sinasabi na friends of the court. At syempre pinag-uusapan din ho yung conviction threshold. Kung bababaan ho ba itong conviction threshold kay dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi ho, yan ho yung pinag-uusapan, di ba? Pinagdedebatihan noong palang simula pa lamang, di ba? At yun yung pag-uusapan ho natin maya-maya, makausap ho natin si Attorney Nery Colmenares, Chairman ng Bayan muna, at syempre isa hong batikang human rights lawyer para pag-usapan ho itong mga bagay ho na ito. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggo nga tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungan legal. So yan ho, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text ang inyong mga katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre dun sa mga nasa Facebook naman, maaari din ho kayong mag-comment ha, ng inyong mga katanungan sa ating live stream. Hanapin nyo lamang ho Usaping Legal at Orny Danny Galang Facebook page. At syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas, naka-livestream ho tayo dyan. Mag-comment lang po kayo, babasahin ho natin yan real-time dito sa ating programa. Kaya ayan ho, Facebook page, Radyo Pilipinas, at syempre Usaping Legal, Attorney Danny Galang. At ayun nga ho, syempre, naantay lamang ho natin si Attorney Nery Colmenares sumali ho no, sa ating Facebook, dito sa ating Zoom, no? So pag-uusapan ho natin yung conviction threshold ho kay dating Pangulong conviction threshold, no? Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At syempre ho, dito din sa latest na nga hong development dito sa ICC or International Criminal Court patungkol ho doon sa kaso ni dating Pangulong Duterte.

0: Title ng program, mali. At ayan ho. Ayan, mukhang nandito na ho si Attorney Nery Colmenares sa ating Zoom. Ayan ho, nandiyan na ho. Okay. Sa usaping legal natin ngayong araw, muling nakita ng publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos nitong humarap sa status conference ng kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC. Nahaharap ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Samantala, ipinatawag naman ng Senate Impeachment Court ang mga dating Chief Justice at Associate Justice ng Korte Suprema para magsilbing Amici Curiae o Friends of the Court kaugnay sa usapin ng conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat bang ibaba ang conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ulitin lamang ho natin, ha, dapat bang ibaba ang conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa Usaping Legal Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang human rights lawyer at chairman ng bayan muna na si Attorney Nery Colmenares. Good morning, Attorney Colmenares. Welcome back sa Usaping Legal.
1: Hi, good morning, Danny, at sa lahat po ng viewers ninyo.
0: And sir, una muna sa lahat, no. Ito, nakita ho natin si dating Pangulong Duterte umattend na ho dito sa kanyang status conference dito sa ICC. Ano ho yung reaction ninyo ng mga drug war victims? At sa tingin nyo ho ba, bakit ho siya biglang napapunta doon sa kanyang status conference ho?
1: Well, tama naman na pumunta siya kasi para makita rin siya ng mga tao. At alam mo, nung hasta ano pa lang, yung confirmation of charges hearing pa lang, gusto na siyang makita ng mga kaanak ng biktima ng personal dahil tingin nila, gusto nilang makaharap yung taong tingin nila ay responsable sa pagpatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya disappointed sila noon na hindi lumabas. Pero ngayon, masaya sila na lumabas naman na at tama naman na lumabas siya. No? Hindi naman required at this stage. Sa trial talaga siya required, pero karapatan niya yon. At ayaw naman naming ipagkait yung karapatan niya na umapir doon sa kanyang trial. Well, ano ang dahilan? Hindi natin alam kung ano ang dahilan bakit lumabas. Hindi ko alam kung posible gusto niyang mamukha siyang kaawa-awa. So, kami naman wala naman kaming ano talaga doon. Kung may mga maawa na supporters niya, talagang natural yon na may maawa ka sa kapwa mo. Ang sinasabi lang naman namin, sana nag-express din sila ng awa nung walang karumaldumal at walang awa na pinatay yung mga kaanak ng mga biktima. Nagmamakaawa, lumuluhod, nagsasabi na na wala akong kasalanan, kaya pinatay pa rin. No? Walang due process, walang abogado, walang korte-korte, walang status conference, kumbaga. So, sa ganang amin, mabuti naman na lumabas siya para makita ng buong mundo na tama ang aming ginigiit noon pa na fit siya for trial. Hindi niya pwedeng sabihin unfit siya for trial dahil makita naman doon, una, mas maayos naman yung itsura niya kaysa sa una niyang paglabas, no? Hindi naman siya yung katulad nung sinasabi nila na talagang hinang-hinana. In fact, tumayo siya doon sa papunta siya doon sa korte at papaalis ng korte, wala naman siyang alalay. Kumbaga, lumalakad siyang mag-isa. During the time na lumabas at pumasok yung mga judges, tumatayo naman siya. Ibig sabihin, alam niya ang court proceedings na ito ay ang judges, pag pumasok, tatayo ka. Pag lumabas, tatayo ka rin. So, naiintindihan niya ang proceedings na ito na nagpapakita na hindi siya pwedeng mag-claim ng unfit for trial dahil ang requirements ng unfit for trial, una, hindi niya dapat naiintindihan ang proceedings. Nakita naman natin, naiintindihan niya. Nakikinig naman siya during the entire time. Wala naman tayong nakita na parang spaced out siya na hindi niya maintindihan, di ba? Alam niya nga na dapat siya tumayo pag labas at pasok ng mga judges. Ang pangalawang requirement sa unfit for trial kasi, you should understand the consequence of the proceeding. So, alam niya na pag na-convict siya dito, ay makukulong siya. At pag na-acquit siya, edi makakalaya siya. So, ay tama lang na nag-appear siya at lalong naidiin ang aming matagal nang sinasabi na fit siya for trial at ituloy na ang pag-usga sa kanya.
0: And sir, pupunta sana tayo doon sa fit to stand trial ho siya. So naniniwala ho talaga kayo na ito nakatulong pa ho sa inyo dito sa prosecution para ho talaga patunayan na fit to stand trial ho siya. Ganun ho ba?
1: Yes, yes. Kasi ang una muna, ang desisyon naman ng korte dyan ay very objective and very clear. Ang sabi ng korte, may panel of experts na independent ha, hindi galing kanino, kundi independent ng medical experts. Bakit siya independent? Actually, ginigiit natin ng depensa na may representative sila doon sa panel. Ang sabi ng korte, hindi pwede. Pag may representative kayo sa panel, di hihingi rin ng representative ang prosekusyon. Hihingi rin ng representative ang mga biktima. Pwede, paano kayo naging independent? Mabuti na yung hindi nyo kilala, hindi nyo kaibigan ang panel of experts. At ang panel of experts na yon ay nagsabi na fit to stand trial siya. May diminished capacity, sabi nila. Pero diminished capacity does not mean you're unfit for trial. Marami naman sa mga nakakulong sa atin dyan sa bilibid. Mas matanda pa sa kanya, mas malala pa ang sakit sa kanya, may mga cancer. May kliyente kami dati, may cancer. Ni hindi man lang pinayagan niya na makalaya o paman lang humanitarian grounds. Panahon niya yon. So sa amin, sabi ng korte, may decision ang medical experts and unless ang depensa, sila President Duterte, makapag-submit ng bagong, kumbaga, medical findings na siya ay unfit for trial, the order stays. Wala naman silang sinasubmit ngayon na bagong ebidensya na unfit siya for trial. Kiniklaim lang nila, malimutin na siya. Lahat naman ng tumatanda, malimutin. Marami dyan nakakulong, marami dyan may mga kaso sa Pilipinas. Matanda na rin pero hindi naman yan pinakalaya. So, lalo na ng COVID na maraming pinahuli si President Duterte. Ang iba dun, 85 anyos na nga, nakakulong pa dahil dun sa COVID lockdown niya. So sa amin, hindi ibig sabihin na matanda ka na, may diminished capacity ka na, hindi mo na maalala kung saan mo nilagay ang susi mo kaninang umaga, hindi ka na fit for trial, kaya hinto na yung pag-usga sa'yo. So yeah, I guess that has been rendered moot so far. And unless the defense will submit new evidence to prove na unfit siya for trial, then the trial will continue.
0: Alright, malinaw ho yan. And we understand sa November na ho yung kanyang dadating na trial, no? So dito ho sa status conference na to, ano ho ba yung mga dapat nating malaman? Ano ho yung mga naging updates bago ho simulan yung trial niya ho dito sa November?
1: Well, ang status conference kasi ay pag-uusap ng lahat ng partido. So, yung prosekusyon, ang depensa, at ang biktima. Tatlo kasi yung opisina sa ICC, hindi katulad sa atin, na prosekusyon lang at depensa. Piskal lang at PAW, kumbaga. Doon, prosekusyon, depensa, at abogado, magkikita-kita sila para pag-usapan kung paano mapabilis ang trial. Gusto ng ICC mapabilis ang trial kasi pag nagsimula na ang trial, tuloy-tuloy na yan. So, yun yung pinag-usapan doon at mag-agree sila dapat doon ng ilang witnesses ang ipipresenta, anong ebidensya ang ipipresenta, and of course, disclosures. Alam nyo, ano ang sabihin ng disclosure? Kung ang prosekusyon ay may nakitang ebidensya na magpabaliwalang sala kay President Duterte, magpa-acquit sa kanya, under the rules, ibibigay nila sa depensa yan. Ganon katindi dyan. Sa Pilipinas, hindi uso yan. Pag may ebidensya ka na ma-exculpate o kaya ma-acquit yung kalaban mo, hindi mo ipapakita yun, di ba? Doon, required ka to disclose. Kasi ang pagkilala dyan sa due process rights ng accused, na ang accused naman bigyan ng due process rights. Kaya at wala kaming problema doon, nabigyan siya ng due process rights. Di katulad niya na pinagkait na due process rights sa mga biktima niya dito na libo-libo. So yun yung status conference at yun ang tutok nila. May dalawa pa, isa sa October 13 at isa pa sa November 2. So hopefully pag nasimula na ang trial, tuloy-tuloy na ito at matagal nang hinihintay ng mga kaanak ng biktima na magkaroon ng paglilitis sa kaso ni President Duterte.
0: Ito sir, going naman to Senator Bato de la Rosa na hanggang ngayon pa din ho ay nagtatago. No? So ano hong disposisyon ng mga biktima? Nawawala na ho ba sila ng pag-asa na hanggang ngayon hindi pa rin ho nahuhuli si Senator Bato de la Rosa?
1: Una, nabuhayan kami nung inisyo ang Warrant of Arrest. No? Kasi alam nyo, yung nangyari na patayan noon nung pinatay ang mga kaanak ng biktima, si Senator Bato ang hepe ng ano doon, ng PNP. At noon kasi nasa poder sila eh, kaya ko medyo mayabang sila mang salita noon. Matindi rin yung paglalait niya sa mga biktima at sa mga pamilya. Pinutusan niya pa nga na sunugin yung bahay, yung ganun. So in any case, nabuhayan sila na nag-issue ng warrant of arrest. Dismayado sila siyempre nung nakatakas na parang napakadaling tumakas na parang may alam si Senator Bato na huhulihin siya. So, dismayado sila. Pero hindi yan nawawalan ng pag-asa. In fact, na-file namin to Danny, ha, itong kaso kay President Duterte, Crime Against Humanity 2018. Kasagsagan noon ng poder nila, si President Duterte ang presidente ng Pilipinas noon. Nilapan nila yon. Alam ba nila na hahantong sa trial na ito ang kaso? Hindi, pero nilaban nila yon at sila ay umaasa na darating din yon. So, itong pagtakas ni Senator Bato, bahagi lang yan ng laban at darating din ang panahon na mahuhuli din yan. So, iyan ang essence at iyan ang symbol at iyan ang lesson dito sa trial na to na darating din ang hustisya sa iyo. Kaya ako, nung nasa Kongreso ako, palagi kong sinasabi sa mga kasamahan ko, pag nasa poder kayo, huwag kayong mag-abuso. Kasi pag marami kang inapakan, darating ang panahon na habulin ka ng hustisya. So ito na yung lesson ngayon na dati-rate, senador ka, GPNP ka, sikat ka, marami kang pera, marami kang kung saan-saan ka pumupunta, ina-idolize ka. Ngayon, nagtatago ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, di ba? So, para sa akin, leksyon din yan. Pero hindi nawawala ng pag-asa ang mga kaanak ng biktima na darating ang panahon, mahuli din siya. At magkaroon na rin ng paglilitis hinggil sa kanyang partisipasyon doon sa war on drugs.
0: Alright, may panawagan ho ba kayo sa Senator Bato de la Rosa? May mensahe ho ba kayo sa kanya?
1: Well, ang mensahe sa kanya, harapin niya naman ng matapang naman siya nung panahon ng drug war. Matapang naman siya nung chief PNP siya. Parang hindi siya takot kahit kanino. So ngayon, sana naman, nandyan pa rin yung tapang na yon para harapin na rin yung kaso mo. Wala naman tayo, alam mo, Dani, hindi natin alam yung mga kaanak ng biktima. Hindi natin alam kung saan nahantong ang trial. So pwede bang guilty sila Senator Bato at President Duterte? Pwede. Pwede bang ma-acquit sila? Pwede rin. Hindi natin alam yun eh. Pero at least may trial, may paglilitis na kung saan magpipresenta ang mga kaanak ng biktima ng ebidensya nila. Magpipresenta rin si President Duterte at si Senator Bato ng ebidensya nila at pahusgahan na lang yun ng trial court. Sabi ko nga, hindi natin alam kung saan nahantong yan eh. Hindi naman natin kilala ang mga judges dyan. At ang mga judges dyan, hindi nila tayo kilala dyan. Hindi nila kilala si Duterte, hindi nila kilala si Marcos, hindi nila kilala kami. Wala silang papanigan dyan, yung tama-tama, yung mali-mali. So, sa amin, yun lang naman ang hinihingi namin sa kanila. Harapin nyo yung paglilitis at kung itingin nyo, inosente kayo, hindi talagang doon pa pupunta yun. At sana naman, hindi lang i-default na katulad ngayon na parang nagtatago kayo, gusto nyong iwasan. President Duterte naman, may motion na unfit for trial, may motion naman na interim release, kung ano-anong mga motion na nagpapatagal lang sa trial. Kaya sana naman matuloy na ito at sana naman lahat ng co-perpetrators, kumbaga, doon sa krimen ng extrajudicial killings ay mahuli na rin at magkaroon na rin ng paglilitis doon sa ICC.
0: Okay, punta naman ho tayo, Attorney Neri, no, doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So nakita ho natin itong mga Amici Curay, mga dating Chief Justice o Associate Justice ng Korte Suprema na nagbigay ng kanilang mga opinion dito sa conviction threshold na gagamitin dito sa impeachment trial ni VP Sara. No? So sir, kayo ho, sa inyong opinion ho, dapat ho bang babaan itong conviction threshold o manatili ho doon sa sinasabi ng Constitution na two-thirds daw ho ng lahat ng bilang ng mga senador?
1: Hello. Yes, oo, tama ang tatlong justices para chief justices para sa akin. Hindi ako nag-agree sa isang associate justice na nagsalita doon na dapat lang nag-adjust yung threshold. Una muna, Danny, may nakasaad ba sa konstitusyon o sa anumang batas na ang two-thirds votes of all the members, only those present ang bibilangin? Ibig sabihin, pag absent, huwag ka nang bilangin. Nakalagay ba yan? Hindi. Walang nakalagay sa konstitusyon ni anong rule o batas. Pero may nakalagay rin ba sa konstitusyon na nagsasabi na ang two-thirds vote of all the members includes the absent. Kahit absent, included, wala rin. So pareho naman silang dalawang wala sa konstitusyon. Ang nakalagay lang, two-thirds of all the members. Kung sino man yung all the members, hindi na kinlaro ng konstitusyon. So ibig sabihin, nasa interpretasyon yan. Nasa interpretasyon ng Chief Justices, nasa interpretasyon ng Associate Justices, and in the end, ang pinakamahalaga nasa interpretasyon niya ng Impeachment Court. Kasi ayon sa Konstitusyon, only the Impeachment Court can try an impeachment case. Yung Senate can try an impeachment case. So sila lang ang may decision dyan kung anong interpretasyon nila. So para sa akin, yun yung unang legal basis dyan kung bakit para sa akin mag-interpret kasi hindi klaro ang konstitusyon. Ngayon, itong rules nila, does the Senate have the power to promulgate the rules? Of course, yes. Macha-challenge mo yun sa Korte Suprema? Eh, pwede naman, pero I doubt kung mag-i-interview ng Korte Suprema kasi sabi ng Korte Suprema, sila ang may poder to promulgate the rules. Sila lang ang may sole power to try impeachment cases. So, sino kami ang magpapalit ng discretion nila, di ba? But of course, anybody can do that. So para sa akin, hindi klaro yon. So depende yon sa interpretasyon. Ngayon sa ano ba ang tamang interpretasyon? Doon ako sa panig na ang threshold naman, absurd naman yon na kahit 10 na lang kayo sa Senado, ang 16 pa rin yung ano, 16 pa rin yung two-thirds ng boto. Hindi tama yung sinasite na kaso ng Senate President noong sa simula, first day ng hearing, cited Bayan versus Zamora. Ang na-cite na portion ng decision ay under the charter, sabi ng korte, under the charter, we have 24 senators. By no tinge of doubt, the two-thirds of 24 is 16. Tama yun, sinabi yun ng korte. Pero ang sinasabi ng korte doon, sa ilalim ng konstitusyon natin, may 24 kasenador. Ngayon, ang two-thirds ng 24, ilan yun? 16 talaga yun. Siyempre, 24 eh. Ngayon, ang sunod na usapin doon, 23 na lang ang senador noon sa Bayan versus Zamora. Kasi si Senator Gloria Arroyo ay nanalong vice-presidente. So, 23 na lang. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, ilan ang two-thirds ng 23? Sabi ng Korte Suprema, hindi na namin desisyonan yan ngayon. Kasi ang bumoto sa Visiting Forces of Agreement, yun ang issue sa Bayan versus Zamora, yung VFA. Ang bumoto sa treaty na yan, 18. Lampas-lampas sa 16. So ba't pa kami magdidebate kung ilan, 15 ba or 16 yung 23? 18 na yung pumirma. So walang desisyon sa Bayan versus Zamora. Ngayon, absurd naman pag i-stick mo, halimbawa, presidente ng Pilipinas o vice-presidente, may kakutsaba siyang siyam na senador sa pork barrel scandal. At marami namang senador na huli at tingin ko maraming involved sa pork barrel. Halimbawa, may siyam na senador involved sa pork barrel scandal o in-impeach ang presidente. Ngayon, ang siyam na senador ay doon nagtago na o kaya nakulong na. Tapos silang sarili nila, parang ina-acquit nila ang sarili nila by merely being counted. hindi naman pwedeng ganun. Di, pang ganun kasi, hindi mo na ma-convict yung presidente niya. Never sila magkaroon ng 16 dahil siya ang involved sa kaso ng impeachment. So hindi, ang aking paniwala dyan, katulad ng United States, kung saan naman tayo, saan naman natin ginayang impeachment natin, sa US naman yun eh, sa Constitution ng US. Ang gaya ng United States, two-thirds vote of all present. So present lang, kung ilan man kayo dyan, eh na-present, yun ang two-thirds vote. Hindi pwedeng ma-hostage ang buong impeachment proceedings just because may mga ilang senador na ayaw umaten o nagtago o nakulong na dahil sa kung anong mga kaso. Ma-hold hostage ang the only accountability mechanism left for the Filipino people sa mga impeachable officials to remove them from office. Impeachment na lang yan. Yun na nga lang ang natira sa mamamayang Pilipino, yung impeachment. Kasi Diyos tong mga impeachable officials eh. Lahat ng government employees pwedeng kasuhan anytime, 24/7, o pwedeng kasuhan yan anytime, pwedeng matanggal yan sa kanilang pwesto, civil service cases. O sila, hindi sila matanggal-tanggal dyan unless convicted na ng impeachment trial. O di ka kaya marami sa mga impeachable officials namimiyasa sa korupsyon eh. Kasi alam nila, hirap silang tanggalin. Tapos ngayon, pahirapan mo pa ang taong bayan. I agree with the three chief justices. Hindi dapat absurd ito. Dapat yung accountability mechanism should not be reduced to mere mathematical formulas. Para man lang mapalamnan yung essence ng accountability mechanism para sa mga impeachable officials, lalo na yung nag-abuso at yung nagnakaw.
0: Alright, mahinang ho yan sa inyong opinion na two-thirds of all those present, no? Dapat na ganun yes. Ho yung conviction threshold. Ito pang huli na lamang ho, Attorney Colmenares, no? Nandoon ho tayo dun sa article na tumatalakay ho dun sa unexplained wealth di umano ni Vice President Sara Duterte at yung makakulangan sa kanyang SALN. So ito ho ba kayo, naniniwala ho kayo na malakas ho itong artikulo na ito at maaari ho siyang makonvict dahil dito?
1: Una muna, yung confidential fund, yung 125 million na ginastos niya in 11 days, napakalakas na noon. Ako hanggang kailanman, hindi ma-account ni Sara Duterte yung 125 million na yon, not to mention yung total na 612 million na confidential funds. So malakas yun. Itong SALN, mas malakas palalo. Kasi klarong-klaro eh. Ang kanyang sahod, in total, mula nang vice presidente siya hanggang mula nung vice mayor siya hanggang mayor hanggang vice presidente, 30 million binilang yung sahod. Ngayon, bakit naging 100 million plus yung 80 or 90 million plus yung SALN? Where did you get that? Hindi naman pwede sa negosyo kasi yung negosyo niya daw, ang report niya sa BIR, net loss ang palaging nire-report niya. Wala naman siyang kinikita doon. So saan mo nang nakuha yung sobra? Diba? That's the first. 80, yung bakit mas malaki ang SALN mo kaysa actual income mo? So saan ang galing yon? Ngayon, pangalawa, may nakita sa bank accounts mo na ganito kalaking pera. Parang 1 billion halimbawa ang pumasok, 1 billion ang lumabas. Sabihin pa natin, nag-equal yun in the end. Basta, saan ang galing itong billion na to? So, unexplained wealth talaga yan. Kaya para sa akin, ang lakas-lakas din ng SALN. So, I don't see any reason na magpatumpik-tumpik ang mga senador. Basta fair lang, ha? Basta fair lang. I don't see any reason na ma-acquit siya dyan, eh. So, para sa akin, napakalakas din ng kaso ng SALN.
0: Ayan ho, as usual, ang dami ho natin napulot kay Attorney Neri. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Neri Colmenares.
1: Maraming salamat din po. Thank you. Good morning.
0: Si Attorney Neri Colmenares, human rights lawyer at chairman ng Bayan Muna. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric. Habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior binabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
5: Mainit na usapin ngayon ang pax silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pax silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pax silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pax silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usapin Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ngayon, babalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
2: Nanais mabigyang kalinawan.
9: Sagot Kita.
2: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
9: Sagot Kita.
2: Sumangguni na kay Attorney Danny Galan. Dahil dito,
9: Sagot Kita.
0: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, batiin lamang ho natin yung mga nasa Facebook live stream ho natin. Ha? Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Usaping Legal Facebook page. Nandito na ho si Albert Doral, Becca Gonzalez, Davi Castor, Nestor Areñas Claveria, Nanita Baga. At syempre, nandito na rin ho si Fatima Muñiz, Jassy Tan, at si Jovi Muñiz. Watching pa from Chicago, USA. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat ho doon sa mga Radyo Pilipinas stations na patuloy ho nag-share ng ating programa tuwing Sabado. Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Gingoog, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Iligan. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre ito, katanungan ho, ang question ho natin for today. Good morning po, attorney. Pwede po bang tanggalin kahit wala pang 6 months sa pagtatrabaho at wala man lang notice? Biglaan lamang po nung sinabihan siya na 1 week na lang daw siya, pinapaalis na at pinagpapasa na ng resignation paper. Ayan ho, maraming salamat ho. Una-una ho sa lahat, syempre, no, meron ho tayong konsepto ng regular na empleyado at yung mga probationary na empleyado dito sa ating mga pribadong sektor. So usually ho, yung regularization, after 6 months ho yan, hindi ho ba? Kung after 6 months ho, ay kayo ho ay hindi ho tinanggal sa trabaho, ayan ho, at kayo ho ay pinagpatuloy lamang sa pagtatrabaho, ayan ho, mapapresume na ho natin or ma-assume na ho natin na kayo ay naging regular na ho na empleyado. So ayan ho, usually ho 6 months ho yan. Kaya lang ho dun sa mga ibang industriya ay mas mahaba ho. Pero usually ang default ho talaga ay 6 months or 6 na buwan. Ngayon ho, dun ho sa mga probationary employees, ayan ho, na ibig sabihin ho wala pa hong 6 na buwan sa trabaho, ay meron naman din ho kayong karapatan, no? At yun nga ho, dapat ho kasi sinasabi sa inyo ng inyong employer, ayan ho, bago ho kayo magsimula, na ano ho ba yung mga standards na kung saan maaari ho kayong maging regular ho sa trabaho. So ano ho ba yung mga objectives, ayan ho, ano ho ba yung mga goals, ano ho ba yung mga kailangan ninyong sabihin na ho natin na ma-hit, no, na bawa kota, etc. na kailangan nga ho para ho kayo ay ma-regular. So ibig sabihin, kailangan ho maipaliwanag ho sa inyo ano yung mga metrics ho na dapat ho ninyong maabot para ho kayo ay ma-regular sa trabaho pagdating ho nung ika-6 na buwan ho ninyo. So ayan ho, malinaw ho yan. So dapat ho na-explain ho sa inyo ng maayos ano yung mga metrics ho na iyon para ho kayo ay ma-regular. So ayun ho, kaya ho ang sinasabi ho natin dito, kung kayo ay probationary employee tapos bigla lamang ho kayong tinanggal, no, na wala man lamang ho pasabi, ay maaari pa rin ho kayo syempre magreklamo pa din ho, no, kung kayo ho ay sa tingin nyo ho ay hindi ho makatarungan nyo hong sinapit. Lalo na ho kung wala din hong 30-day notice man lang para sa inyo, na nagsasabi na kayo ho itatanggalin na ho sa trabaho? Kasi usually ho yan, kung kayo ho ay hindi na ho maregular sa inyong trabaho, ay tatapusin na lamang ho yung 6 na buwan. Hindi ho ba? Hindi na ho kayo i-renew. So maliban na lamang kung meron ho kayong ginawa, halimbawa serious misconduct nga ho, o talagang kayo ho ay hindi ho gumagawa ng inyong trabaho, ay maaari ho kayong tanggalin ng mas maaga pa ho doon sa 6 na buwan. Pero kung kayo ho ay wala naman hong ginagawang kasalanan, ayan ho, hindi naman ho sinabi sa inyo kung ba't ho kayo sinatanggal sa trabaho, ay maaari ho may paglabag ho doon sa due process ho, no? May tinatawag ho tayong due process, no? Na kung saan kayo ho ay dapat ho bigyan ho ng pagkakataon, no? Para malaman nyo ho yung rason bakit ho kayo tinatanggal sa trabaho even before the 6 month na kayo ay dapat maregular. So ayan ho yan. At syempre sinasabi din ho nung ating nag-text ho sa atin, ay siya ho ay pinagsasubmit ng resignation letter, no? Resignation letter. Ay ayan ho, malinaw ho yan. Na kung hindi naman ho iyan bukal sa inyong kalooban, ay kayo ho ay pinagsasubmit ng resignation letter, maaari pa rin ho yan pumasok sa constructive dismissal, no? Kung kayo ho ay talagang hindi naman ho ninyo gustong mag-resign sa inyong trabaho, pero kayo ho ay pinag-resign, no? Meron hong meron hong attitude sa inyo yung inyong employer na kung saan ay ginagawa ho niyang mabigat yung inyong trabaho, o di kaya hindi na ho kaaya-aya yung environment, yung workplace ho para ho sa inyo, at kayo ho ay mapipilitan na mag-resign, ay constructive dismissal ho yan. So lalo na rin ho syempre kung kayo ho ay sinasabing magpasa ng resignation letter, pinupwersa ho kayo magpasa ng resignation letter, eh malinaw ho yan na talagang gusto lamang ho kayong tanggalin sa trabaho. So sa makatwid ho, kung yung mga regular na empleyado ho natin, meron hong pinoprotektahan ho ang kanilang mga ang kanilang security of tenure, ibig sabihin ho hindi ho sila pwedeng basta-basta matanggal sa trabaho nang walang sapat na dahilan at hindi ho dumaan sa due process. Yun din hong ating mga probationary employees, ay meron din naman ho silang karapatan sa due process. Hindi nyo rin ho sila basta-basta pwedeng tanggalin nang wala naman din hong sapat na dahilan, no? O di kaya naman ho na hindi yun na ipaliwanag sa kanila kung ano ho yung mga metrics o di kaya yung mga objectives so na dapat ho nilang maabot para ho sila ay maging regular na empleyado. So sa ganyan ho, maaari din ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment o National Labor Relations Commission para ho matingnan yung inyong kaso kung talagang may laban nga ho ba kayo sa inyong employer.

Ito, question naman ho. Ito, sir, legal po ba na gawing alternate ang pasok ng mga regular na empleyado? Dahil po ang reason ng kumpanya ay walang gawa at walang kinikita ang kumpanya. So yan ho. Doon ho sa mga ibang kaso, maaari ho yan maging legal, no? Lalo na ho kung may patunayan ho ng kumpanya na yun nga ho, sinasabi niya wala na ho talagang kinikita ay, at kulang yung pagawa, ano? Ay maaari ho maging legal yan kasi meron din ho tayong konsepto ng redundancy. Diba? Redundancy, floating status. Ayan ho, ito ho yung mga authorized cause kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho. O di kaya dito ho sa kasong ito ay maging alternate yung pasok, mabawasan ho yung inyong trabaho. So syempre kinikilala din ho ng ating mga labor code, ng ating batas, ng Korte Suprema, yung karapatan naman ho din ng mga employer, no, na magbawas ho ng mga tauhan. At di kaya naman ho ay ayan ho, magbawas ng kanilang mga tauhan o di kaya magtipid, no, lalo na ho kung ito sinabi wala na hong pagawa at nalulugi yung kumpanya. Legal naman ho yan, yung konsepto ho ng redundancy, floating status, etc. So, kailangan lamang ho, kung floating status, dapat hindi din higit sa 6 na buwan. So, legal ho yan. Ang kailangan lamang kong patunayan ay kung totoo nga ba yung sinasabi ng inyong employer na sila ho ay nalulugi at talagang wala na hong pagawa. Kasi ho, kung ito ho ay parte lamang ho, no, ng isang scheme para ho ma-circumvent ang inyong security of tenure o ang inyong pagtatrabaho, then maaari din ho iyan maireklamo ho sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. So yan ho yung titingnan ninyo. Dapat lang ho mapatunayan na talagang totoo ho yung sinasabi ho nila na sila ho ay nalulugi talaga at wala hong pagawa doon sa kanilang kumpanya. Ayan ho, magbasa lamang ho ng inyong mga komento sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Dapat bang ibaba ang conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ito from cellphone number ending in 3358. Ito, suki na ho natin ito. Ay immediately convicted at pagtanggalin sa pwesto ni VP Sara Duterte dahil sa patong-patong na kaso kaysa sa pagtanggal ni Umaong Chief Justice Renato Corona. Ayan ho. Yun ho yung kanyang opinion ho sa ating tanong sa bayan. At syempre nakita naman ho natin yung mga eksperto. At yun nga ho, mga Amici Curie na inimbitahan ho ng Senate Impeachment Court. No? So tatlo ho sa kanila ay sinasabi ay hindi ho fix yung 16 na number, no, para makonvict ang isang impeachable officer. At yun naman ho, isa ho yung nagsabi na simple lang yan, 2/3 of all members. So ibig sabihin dapat 16 ho talaga. So I think next week ho magbobotohan ho iyan, September 23, nandun ho yan sa schedule nila. Pagbobotohan ho nila kung ano talaga dapat yung conviction threshold. So mas mababa ho ba sa 16? So titingnan ho nila yung mga senador ho ba na hindi na ho na makakaboto dahil nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa, ay tatanggalin na ho ba ito doon sa magiging bilang ho, no, na kung saan kukunin yung conviction threshold. So yan ho yung titingnan ho natin next week, no, kung ano ho yung magiging desisyon dito ng Senate Impeachment Court. At syempre crucial ho ito dahil ho dito ho, syempre kung ilan ho yung bilang, alam naman ho natin na impeachment trial ay numbers game. So, crucial ho ito kung ilan yung bilang talaga ng boto para ho ma-convict o ma-acquit itong si Vice President Sara Duterte. So, pagbubutuan ho nila yan next week kung di ako nagkakamali, no? At kaya yan ho yung aabangan ho natin sa susunod na linggo, no? Yan ho yung titingnan ho natin ano yung magiging resulta ho nitong deliberation ho nila dito sa conviction, dito sa voting threshold ho. At syempre, maaari pa rin ho kayong magkomento ng inyong mga saloobin. Hanapin nyo lamang ho yung mga video natin sa Facebook, Usaping Legal Facebook page, Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre ho sa YouTube, Usaping Legal, Attorney Danny Galang YouTube channel. And ho, at maaari pa rin ho kayong mag-comment na inyong mga saloobin ho dyan. At tingnan ho natin yung mga magiging opinion ho ninyo.

0: At syempre, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff engineer Rolly Bumatayo, Sir Arnel Villamor, Sir Mark Boqueron, Tess Ramirez at Isabel Silang. Magkakarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usapin Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. ASEAN, pinalalakas pa ang kooperasyon para manatili bilang isang nangungunang investment hub. Balita atin sa atin ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: EJ.
2: Yes, F, nagtipon nga mga economic ministers ng ASEAN ngayong araw sa 29th na ASEAN Investment Area Council meeting upang talakayin ang mga hakbang na magpapalakas sa pamumuhunan sa rehiyon sa gitna ng pabago-bagong pandaigdigang ekonomiya at paghahanda para sa nalalapit na ASEAN Summit. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, muling hinuhubog ng mga kawalang katiyakan sa ekonomiya, mabilis sa pag-unlad ng teknolohiya at pagbabago sa global value chains ang mga desisyon ng mga mamumuhunan. Aniya, hamon ito sa ASEAN upang mapanatiling competitive at kaakit-akit ang rehiyon para sa mga negosyo. Ating paigyan ang bahagi na naging opening remarks si DTI Secretary Roque.
3: Today, we turn our focus to one of the most important drivers of ASEAN growth and competitiveness, investments.
2: Dito, binigyang diin din ni Roque na nananatiling isa ang ASEAN sa pinakamalalakas na economic region sa mundo dahil sa bata nitong populasyon, lumalawak na merkado at malaking potensyal para sa paglago. Ating balikan si Secretary Roque.
3: Let us ensure that ASEAN continues to send a strong signal that our region remains open for business, ready for investment, and committed to sustainable growth.
2: Kasama rin sa pulong ang mga kinatawan ng United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific o UNESCAP, United Nations Conference on Trade and Development o UNCTAD, at Organization for Economic Cooperation and Development o OECD upang magbahagi ng pananaw sa mga bagong investment trends, polisiya at oportunidad sa rehiyon. Inaasahang magsisilbing batayan ang mga napagkasunduan sa pulong para sa mga mahalagang desisyong iaharap ng mga leader ng ASEAN sa nalalapit na ASEAN Summit na layong higit pang palakasin ang posisyon ng rehiyon bilang pangunahing destinasyon ng pamumuhunan. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, nanawagan si ACT Teachers Party List Representative Antonio T. at Deputy Minority Leader Antonio Tino sa DepEd at mga lokal na opisyal na agad magbigay ng debriefing, counseling at psychosocial support sa mga estudyante, guro at pamilyang naapektuhan ng pamamaril sa mga National High School sa South Cotabato. Ayon kay Tino, hindi sapat ang pagsuspinda ng klase dahil kailangang tugunan ang mas malalim na epekto ng insidente sa isip at damdamin ng buong school community. Hiniling din ang mababata ang isang masinsinan at transparent na investigasyon, kabilang ang pagtukoy kung saan nanggaling at paano nakuha ng suspect ang baril. Iginit ni Tino na dapat managot ang mga responsable at alamin kung may mga naunang babala o senyales na hindi umano nabigyang pansin ng mga otoridad. Nagpabot naman siya ng paikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan, gayon din sa mga kaklase, guro at buong komunidad ng paaralan. Kasabay nito, sinabi ni Tino na habang tinatalakay ang 2027 national budget, dapat tiyakin ng pamahalaan at kongreso ang sapat na pondo para sa psychosocial services, guidance and counseling programs at iba pang hakbang para sa kaligtasan ng mga bata. Philippine Coast Guard hindi pa tumitigil sa pagsuyod sa MV June Aster para sa mga ebidensya. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy ang pagsuyod sa Philippine Coast Guard at iba pang otoridad sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Layunin itong makuha ang mga ebidensyang makatutulong sa investigasyon. Sa Saturday News Forum, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na nagsasagawa ngayon ng secondary sweep sa buong barko. Kabilang dito ang accommodation areas, bridge, cargo deck at engine room. Muling tinututukan ang engine room matapos halos maalis na ang tubig na bumaha rito. Nagsasagawa na rin ng diving operation ang salvage company para suriin ang hull at kondisyon ng barko. kasama sa operasyon ng Philippine Coast Guard, PNP Soco, Bureau of Fire Protection at Coron Municipal Police Station. Patuloy naman ang Maritime Safety Investigation at Maritime Crime Investigation para matukoy ang buong pangyayari sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iyo pang balita, Kamara, dinefer ang budget deliberation ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Mutuwi ng Kamara de Representantes ang pagtalakay sa panukalang budget ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito ay matapos ihain ang motion ni Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tingo na ipagpaliban muna ang deliberasyon. Pangunahin ikinonsidera sa desisyon ang mga tanong at issue ukol sa proyektong Pax Silica, gayon din ang kalagayan ng mga katutubo o indigenous peoples sa Clark. Sa palig ng BCDA, nililaw ng ahensya na wala pang pinal na kasunduan kaugnay ng naturang proyekto. Tiniyak din nila na walang magsasaka, katutubo o manggagawang maagrabyado sakaling ituloy ang pag-unlad nito. Dagdag pa ng ahensya, malalatiling iiral ang mga batas ng Pilipinas sa operasyon ng anumang dayuhang kumpanya sa lugar. Ang Pax Silica ay itinaguyo ng Estados Unidos na layong gawing sentro ng AI at advanced technology ang bansa sa rehiyon sa tulong ng Luzon Economic Corridor. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At balita sa lalawigan, 61 munisipalidad sa Cordillera nakapagtala ng zero crime incidents sa nakalipas na isang linggo. Mula Radyo Pilipinas sa Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nakapagtala ng zero crime incidents ang 61 munisipalidad sa Rehiyon Cordillera sa nakalipas na isang linggo. Batay sa ulat ng Police Regional Office Cordillera dahil sa pinaigting na police patrol sa community coordination, nakamit ang zero crime incidents sa 61 munisipalidad at isang himpilan ng pulisya ng Baguio City Police Office, partikular na sa 24 na munisipalidad sa Abra, Tigsiam sa Ifugao at Mountain Province, 8 sa Benguet, 6 sa Payao, 5 sa Kalinga at ang Police Station 4 ng Baguio City Police Office. Sa pagkakasapay naman hunt operations, nagresulta ito sa pagkakaresto ng 52 mga wanted na individual, kung saan 2 po ay naitala bilang top most wanted persons.

0: Balita sa oras na ito, manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman. Hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.

0: At PTNK Day Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa programang Tumatalakay sa Gender Equality at Women Empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
1: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Miss Sharon.
0: Happy TNK Day Ayan. Din sa iyo, Miss Honey.
1: At happy TNK listening sa lahat ng ating tagapakinig sa Radio Magazine, Capital 104.3 FM, pati na rin po sa PBS Receiver app.
0: Happy TNK viewing din po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook at PCW, ng PCW Radio Magazine at Capital 104.3 FM. Live na live po tayo.
1: Yeah, live na live nga po ang Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Pero mga ka-TNK, kung sakali pong may extra time kayo tuwing Sabado or na-miss nyo ang ating Friday live, no? Inaanyayahan po namin kayong abangan din ang ating TNK replay tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Every Saturday po yan.
0: Yes, tutukan po iyan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook page. At kasabay po ng ating Radyo Pilipinas replay ay mapapanood din po ang ating programa sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
1: At mula po sa amin dito sa Tinig ng Kababaihan, maraming salamat po sa patuloy na pagtutok sa aming programa na naglalayong ipaunawa ang kahalagahan ng women empowerment upang makamit natin ang true gender equality. Kasi may Sharon, di ba? At mga ka-TNK, sa kabila ng mga ginagawa natin sa Philippine Commission on Women at sa buong pamahalaan, ay meron pa rin talagang inequalities at gender gaps.
0: At I agree, Miss Honey. Kaya naman ang goal talaga natin sa Tinig ng Kababaihan ay patuloy na magatin ng tamang impormasyon sa ating listeners, lalo na po sa mga kababaihan para sa kanilang enlightenment and empowerment.
1: Kaya naman, Miss Sharon at mga ka-TNK, para sa ating episode ngayong araw, talakayin nating muli ang isang mahalagang yugto sa buhay ng kababaihan na hindi pa gaanong napag-uusapan at nauunawaan ng marami. Ano, ito po ay ang perimenopause.
0: Naalala ko, Miss Honey, naging topic na nga natin ito noong Women's Month at naging guest natin si Doktora Mona Ethelyn U. Senolos.
1: Yan, tama kami, Sharon. Pero bukod sa bitin ang naging usapan natin noon, ginugunita rin natin ngayon ang Perimenopause Awareness Month at ang World Perimenopause Day sa September 22. Kaya minabuti natin ng ating TNK production team na talakayan natin ng ibang aspeto nito, no, sa ating episode ngayong araw na pinamagatang Beyond Reproductive Years, A Conversation on Perimenopause and Women's Worth.
0: Yes, excited na nga ako sa ating topic ngayong araw. Pero bago yan, dumako po muna tayo sa ating featured God Work for the Week.
2: God Work na good work, i-flex na yan. Sa featured God Work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
1: Para po sa ating unang featured God Work for the Week, Pilipinas na natiling most gender equal country sa Asia. Nanatili sa 20th pwesto out of 145 ang Pilipinas sa 2026 gender Global Gender Gap Index ng World Economic Forum at number 1 pa rin po sa buong Asia. Bagamat bahagyang bumaba ang gender parity score ng bansa sa 78%, hindi nagbago ang overall ranking nito sa rehiyon at buong mundo. Pangatlo naman ang ating bansa sa East Asia and the Pacific at patuloy na kabilang sa mga bansang may mataas at consistent na performance sa rehiyon. Sinusukat ng index ang gender gap sa 4 na larangan. Sa economic participation, may score ang Pilipinas na 78.3%. Sa educational attainment naman ay 98.9%. Sa health and survival, 96.9%. At sa political empowerment, 37.9%.
0: Okay, at para sa isa pa nating featured God Work, PCW at WM Power, nagkaisa para sa kalusugan at kapakanan ng kababaihan sa midlife. Nagkaisa po ang Philippine Commission on Women o PCW at Women in Midlife for Partnership, Openness, Wellness, Equity, and Reform o WMPO o WM Power upang itaguyod ang kalusugan, wellness, pagkakapantay-pantay at karapatan ng kababaihan sa midlife. Nilagdaan ng dalawang organisasyon ang isang Memorandum of Agreement sa PCW office sa Malacañang Complex nitong Lunes. Layunin ang partnership na palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa perimenopause at menopause, hindi lamang bilang usapin sa kalusugan ng kababaihan, kundi bilang usapin ng gender equality at human rights. Human rights golden ng PCW at WM Power na tugunan ang tinatawag na missing middle sa pamamagitan po ng policy guidance, technical support, evidence-based programs, at mas accessible na health information para po sa kababaihan na nasa midlife. Ipinapakita ng partnership na ito na ang kahalagahan ng pagtutulungan ng government at private sector sa pagsulong ng women empowerment sa bawat yugto ng buhay ng kababaihan.
1: Good job po sa ating mga kapwa advocates sa kanilang God work na talaga namang good work.
0: At mula po sa ating featured God work for the week, ay dumako naman tayo sa ating hashtag SaySaTNK.
2: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
1: Mga ka-TNK, narito na ang ating hashtag SaySaTNK question of the week. Ano ang alam mo tungkol sa perimenopause at ano ang gusto mo pang malaman tungkol dito? Yan, nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
0: At bilang paggunita po sa Perimenopause Awareness Month, may mga naimbitahan po tayo na magpapaliwanag sa atin kung ano nga ba ang perimenopause at kung ano pa at paano makakatulong ang bawat isa sa atin sa nabasagin ang stigma tungkol sa women's midlife health. Kilalanin natin po sila sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat! May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Beyond Reproductive Years, A Conversation on Perimenopause and Women's Worth, kasama natin ngayon live na live dito sa ating studio ang ating mga kapag-advocate mula sa WM Power o Women in Midlife for Partnership, Openness, Wellness, Equity and Reform. Mga ka-TNK, welcome po natin sa Tinig ng Kababaihan sina Ms. Belle Laureola. Siya po ang President and co-founder ng WM Power. Yan, say hi muna, Miss Belle.
1: Hello, happy TNK Day.
0: And kasama rin po natin si Miss Claudine Vicchiera. Siya po ang co-founder ng WM Power at isa po siyang certified menopause coach.
2: Hello, happy ka TNK.
3: Welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Pwede ko bang tawagin kayong Ma'am Belle and Ma'am...
1: Pwede bang Belle?
0: Belle.
3: Claudine and Ma'am Belle na po. Bago po tayo tumungo sa ating talakayan, maaari po ba ninyong ipakilala sa ating mga ka-TNK ang WM Power?
1: Okay. Ang WM Power po ay ang first and only Women's Council. Multidisciplinary po ang mga member ng Women's Council na ito. At ang layunin po ng WM Power, as we mentioned kanina, Women in Midlife for Partnership. Ito po ay magsisimula sa collaborative efforts natin sa mga branches ng ating government, even sa mga employers. No? Mm-hmm. So, yan yung partnership part po. And then, openness. So, this is the part ng advocacy po namin kung saan ay magiging pag-uusapan na po natin ang perimenopause at menopause openly. Mm-hmm. Kasi ito po ay na-stigmatized for many, many decades, as you know. And then, of course, wellness. Part po dyan ang perimenopause and menopause, even post-menopause. So, ito rin po ay shrouded with shame for many, many years. So, kailangan na po natin yung pag-usapan at mm-hmm. to get help and support. And, of course, equity. Kailangan po natin ng tulong ng lahat ng supporters natin to give us equal opportunity sa mga services at benefits, no? So, mamaya po siguro mapapag-usapan natin ano ba yung mga gaps natin dyan. And of course, reform, if there's a question about kung meron na bang polisiya, kung meron na po bang law, masasabi ko, none specifically for it. And yun po yung aming layunin sa WM Power. Those aspects po ng pangangailangan ng kababaihan sa midlife.
0: Ayan. Mm-hmm. Marami pong Pilipino, no, yung lumaki sa kulturang, ay, wala lang to, or pagod lang siguro, pahinga ko lang. Ayan, madalas natin
1: balik.
0: O, iba pa, yung pagbaliwala nga po sa nararamdamang kakaiba sa katawan, no. Kaugnay po ng topic natin ngayong hapon, bakit nga po ba parang kinakahiyang pag-usapan yung tungkol sa perimenopause, menopause dito sa bansa natin?
1: Mm-mm. Historically kasi, talagang ikinakahiya nakahiya dahil nagkaroon ng panahon na pagtapos ka na daw manganak, tapos na daw ang silbi ng kababaihan. Yun na. Parang yun, wala ka ng purpose. Parang ganun yung sinasabi during that time. So, ikaw, sa kababaihan ng mga panahong iyon, liliit yung itingin mo sa sarili mo kung bakit siya ganun. So, hanggang sa kung ano man yung mga symptoms na nararamdaman niya,
2: tinatago
1: niya. And we have on record 48 symptoms. No?
2: And so, counting.
1: And counting. Mm-hmm. So, but not naman all the 48 symptoms mararamdaman ng isang babae. So, may kanya-kanya tayong symptoms. Unique yon. So, tinatago niya since then. So, if you will notice, siguro in retrospect, isipin natin yung mga magulang, yung nanay natin, lola natin, ano ba yung mga ginagawa niya sa akin, ng case sa akin. Paypay ng paypay. Hot flashes. Nagsusungit. Bigla na lang nag-iiba yung mood. Diba? So, yung mga ganun. And sometimes, yung pagod na hindi nila ine-expect, bakit sila pagod? Wala man silang masyadong ginawa prior or sanay naman sila sa gawaing bahay or sa opisina. Bigla na lang napapagod. So, part din yun ng symptom. Pero hindi nila sinasabi kasi parang ang dating is, kahinaan or hindi siya hinwina-welcome. Lagi lang sinasabi sa kanilang tiisin na lang ito. At sila naman, ang nangyayari, they suffer na lang in silence. Mm-hmm. And ang masakit doon, ang kababaihan natin nagsasuffer in silence, hindi lang yan isang taon, dalawang taon. This is one third of her life. Mm-hmm. So, ang nangyayari, coach, ilan years ba ang stage natin na to?
2: I think mapapag-usapan natin ang stages na rin, ano? Ang perimenopause is actually 8 to 10 years prior to menopause. And nagiging misnomer nga ang tinatawag menopause yung buong journey, when actually menopause is an exact date. It's an exact event. It's only one day na you haven't had your period for 12 straight months. So post-menopause immediately follows. For so, sa ibang mga babae, additional 8 to 10 years ulit yun na nararamdaman pa yung symptoms. So para siyang 2 decades ang buhay ng babae.
3: Bali, exactly what age ba nagsistart ang perimenopause?
2: So nag-vary siya. Mm-mm. On the average is 40, but it can start
3: 40.
2: Oo, 40 average siya, pero pwede may mga cases ngayon na as early as 35.
1: Yes.
2: 38 nag-uumpisa nang magkaroon ng changes sa hormonal levels.
1: Bagong lesson yan. On record, sinasabi nila na ang mga Pinay, mm-mm, kasi yung 40 na sinasabi ni coach, medyo global to. Mm-mm. So sa Pinay na between 48 to 50. Ayun. Yung talagang average sa Pinay. Mm-mm. So, pero yun nga.
2: May mga cases na ganun as early. So the more na informed ka na maaaring lumang ka na nun, the better.
1: Oo. Meron kaming membro na nasa late 30s lang. Mga 36, okay. 37.
0: So,
1: na siya.
0: Parang ano, meron tayong, generally, ito siya. Pero, depende pa rin talaga, yes, sa babae. Sa biology, no?
2: Yes. Meron din tinatawag kasing medical menopause. So, halimbawa, meron kang condition. Usually, pagka meron kang cancer, na talagang medically hindi hinto siya yung pagreregla mo.
0: Dahil, and yun, siguro, yes, mamaya po isingit din natin, kasi di ba meron din po nag-undergo ng mga hysterectomy.
2: Yes, so that's part of medical menopause. Surgical menopause, ganyan.
3: Okay. Bakit po mahalaga magkaroon ng mas malawak na pag-uusap tungkol sa perimenopause? And siguro ilinaw po natin, ano po ba itong tinatawag natin o pinag-uusapan natin na perimenopause? Anong pagkakaiba nito sa menopause at postmenopause?
2: Yes. Tulad nga po ng sinabi ko, ang perimenopause, years leading to the actual menopause, which is an exact day. So, dyan na nagsisimulang maramdaman mo yung mga iba-ibang symptoms. Minsan subtle, minsan biglaan. Katulad nga sabi ni Nibel, hindi pare-pareho yung experience ng bawat isang babae. Nagiging unique. Maaring meron kang symptom na to, pero mas intense, mas matinding nararamdaman mo noon. Ngayon sa menopause, yung exact day na yon na hindi ka nagkaroon ng 12 straight months. Mm-hmm. One day lang yun. So immediately after that, post-menopause ka na. Mm-hmm. And symptoms, usually, meron pa rin, nararamdaman pa rin siya. In a lot of women naman, nababawasan na yung intensity.
3: Mm-mm.
2: But it doesn't mean na tapos na yung symptoms.
1: Mm-mm. And medically, syempre, hindi naman ako doktor, pero may mga kasama tayong doktor sa Women's Council din natin, na pag-alaman din namin among ourselves. Kasi ako, nung when I felt the symptoms, 48, hindi ko alam ano ibig sabihin ng perimenopause.
2: Oh, hindi mo pa nga alam na may perimenopause na word.
1: Menopause lang lagi ang naririnig ko. So, so nung nakausap ko yung mga doktor na kasamahan namin sa council, sabi nila, ang menopause kasi, yung perimenopause, nagsistart yung hormonal imbalance natin sa katawan. Mm-hmm.
2: Nagiging ano siya, haywire, paiba-iba, nagka-fluctuate.
1: So, ano ba yung mga hormones na yon? Number one dyan, yung
2: estrogen, and then meron progesterone.
1: Meron ding testosterone. Akalain ba natin na meron tayo? Ako ang babae.
2: Testosterone. Pero lahat to, they all come into play kung paano ka mag-react, ano yung nararamdaman mo, ano yung nafe-feel mo. Kasi ang buong katawan natin, may tinatawag tayong mga estrogen receptors. So, hindi siya nakaka-function na maigi nang wala ang mga estrogen. So, pag bumababa siya, naapektuhan lahat.
0: Yan, ito na nga. Pag-usapan naman po natin, ano nga po ba itong transitions? Medyo napahapyawan, palalimin pa natin. Ano ba yung mga transitions na nangyayari sa kababaihan during perimenopause stage? Ano nga ba yung physically? May pagbabago po ba physically?
2: Definitely.
0: And by epekto rin po ba ito mentally and emotionally?
2: Definitely. Yes. So physically, umpisaan mo natin sa mga common symptoms o yung hindi common?
3: Yung iba, common muna.
2: Common. Okay, sa skin, nagda-dry ang skin ng babae. Umpisa mo yung mapansin, dati naman, hindi ka naman problema tungkol sa dryness. Sa saan kakaroon ka ng dry patches?
1: Kasi sa sobrang dry.
2: Itchiness and skin is actually related to it kasi nga dahil sobrang dry.
3: And when we speak of... bigla kang nagkamot dyan.
2: Tapos itchiness ng ear. Common din siya. Hindi mo alam kasama.
3: As in sa loob ng tenga.
2: Loob ng tenga. Kaya parang, bakit nangyayari to? Tapos saka ma-realize, connected pala siya.
3: Mm-mm.
2: So physically...
1: And since we're talking about skin, kasama ang kuko dyan.
3: Kuko.
1: Kasama ang buhok. So nag-thinning na ang buhok.
2: Falling hair, nagiging brittle ng nails.
1: Mm-hmm. So yan, yung medyo aesthetic yun. Pero sa physical, another sa physical ay yung...
2: Hot flashes.
1: Yun, so.
2: Hot flashes is fine.
1: Explain natin kung ano ba yung hot flashes.
2: May cold flashes din. So hot flashes is yung pakiramdam mo kahit malamig ang paligid mo, naiinitan ka.
3: Ikaw lang yung naiinitan.
2: Ikaw lang yung naiinitan, papawisan ka. So ba't nangyayari yun? Kasi estrogen na naman na may kasalanan. Kinokontrol niya yung part ng brain natin na naghahawak ng ating temperature control sa loob ng katawan. So kaya litong-lito rin siya. Malamig ba? Mainit. Kaya gano'n, so may extreme reaction.
1: So may cold flashes din, bigla ang init-init, tapos biglang magiging.
2: Pero giniginaw ka. So pwede rin siya mangyari during the same night. Kaya hindi mo alam, magkukumot ba ako o hindi. Tapos together with the hot flashes, pag nangyari siya habang ikay natutulog, na night sweats ka ngayon, pinapawisin ka habang tulog. Bigising ka. Pawis na pawis ka, basang-basa yung hinihigaan mo.
1: Physical. Yeah. At ang isa pang physical na common sa atin ay lahat na lang na kinain natin napunta sa pusa.
2: Yun, weight gain.
1: weight gain siya. So, yan din, part din ng symptom. Yan.
2: Hindi lang dahil humihina yung metabolism mo. It has something to do kung paano rin kasi saan napupunta yung deposition ng taba.
3: Mm-mm.
2: Kung paano rin natin ginagamit ang insulin. Lahat. So, physical, mental naman, ayan na, mood swings.
3: Mm-mm.
2: Diba? Ay nagiging irritable.
3: Uh-oh.
2: May tinatawag na menopause rage. And then, sa iba naman, nati-trigger or na-worsen anxiety, depression. Pero hindi ibig sabihin, lagi mo sasabihin, baka nag-menopause. Kaya importante na maintindihan natin na kailangan tayong mag-work with the doctor para rin ma-differentiate kung ito ba ay talagang anxiety lang, ito ba ay related sa menopause mo, sa perimenopause mo, depression mo rin ba, meron ba kang ibang trigger siya. So dapat, yun ang gusto rin namin gawin bilang member ng WMPOWER, gawing holistic ang approach.
1: Sa amin, sa simula namin sa awareness campaign or bigyan natin clarity na yung ating mga kababaihan kasi sa mga campaigns namin sa mga LGUs, sa mga talks na ginawa namin doon, marami pa rin talagang hindi fully naiintindihan yung perimenopause, no? And then menopause, which is understandable kasi nga ito nga yung topic na hindi natin pinag-uusapan. Pero ang hope talaga ng council namin is araw-araw na siyang pag-usapan at maging normal. I'm sure familiar kayo sa nangyari sa mental health. Dati, I don't know, 10-20 years
3: siya, di ba?
2: Yes.
1: 10-20 years, parang it's hindi rin siya masyadong pinag-uusapan. But the moment na sinimulan natin, year after year, pinag-usapan, nakakuha ng support ang mga taong nagbibigay.
2: And since may medical component, may mental component nga ang changes sa menopause.
1: Ganun din yung gusto namin.
2: Di ba yung sinasabi nga ng ibang babae sa ating mga talks na nasisiraan ang bako ng bait. And I go crazy. Tapos sa mga coaches ko, ang sinasabi is, I don't feel like myself anymore kasi kilala mo yung sarili mo.
3: Mm-hmm.
2: So mahalaga siya talagang pag-usapan para rin matanggal yung self-blame at yung pag-gaslight mo sa sarili mo.
1: Ibigay lang ako ng isang example ng sinasabi nating I don't feel like myself anymore. Meron kaming membro din sa council namin na takot na siya lumabas ng kwarto. Bigla na lang natakot na siyang lumabas ng anxiety. Meron ding mga cases na dati naman silang mahilig mag-drive. Ngayon, takot na silang mag-drive.
2: Or yung personal na very go-getter sila. Biglang magiging opposite.
1: Or even sa trabaho, sa mga trabaho ng kababaihan na parang, kaya ko to dati, bakit bigla na lang nawawala yung...
3: May ganun pala.
2: Kaya, yun ang tinatawag namin shift sa identity. Mm-hmm. Meron so, identity
1: that's part
2: shift.
1: Also, pero on the mental health side mental naman yun. Side. Oo. So, ano pa ba yung sa mental? We mentioned as mood swings. Yes. Another example, para lang makarelate yung audience natin or listeners natin. Yung mga magulang nyo ba o yung mga kasama nyo, katrabaho nyo na nagpe-perimenopause or menopause, nararamdaman nyo na, ay, ang init-init ng ulo, ay, ganyan, and then maya-maya, oh, kumain ka na ba? Big switch, kumain na ba kayo? O yung mga ano, meron akong binili dyan na ano, kainin nyo. Ganong mood swings. Just understand that she's also going through this hormonal imbalance. Hindi rin niya gustong ganon yung nailalabas niya. And then, nare-realize nilang niya na okay lang kung bumawi and then the mood is up again. So, may mga ganong kaming naririnig.
2: I think it's also important na ma-mention natin. Balik tayo sa physical. Kasi, apparently, according dun sa founder namin na is na doctor, ang pinaka-common na perimenopause symptom na na-overlook are joint pains. Mm-hmm. So, frozen shoulder.
1: Ah, napagod lang.
2: Yes! Frozen shoulder. Tennis elbow, di ka naman nagte-tennis.
1: Pero may tennis elbow.
2: Pero may tennis elbow ka.
1: Eh ngayon, uso ang pickleball.
2: Oh, and then yung mga sciatica. So, nangyayari siya kasi, again, ang daming kasalanan ni estrogen.
1: Oh, okay.
2: Isa siyang anti-inflammatory hormone. So, nababawasan yung ating defense against inflammation. Mm-hmm. So, kaya, looking back, yung mga nanay natin na nahihirapang magsuot ng kanilang mga undergarments,
1: yes.
2: Hindi maitaas ang mga kamay, yung pala. Part of it.
3: No? Yes, yung kumbaga sa harap na nag-ano.
2: Yes, yung inikot.
1: Inikot na lang. Ganun nga yun. Part exactly. Yan ng
2: exactly,
1: symptoms.
2: Exactly, diba?
1: So, in fact, yan ang sinasabi nilang number one symptom ng pain. Sa abroad, hot flashes.
2: Hot flashes and insomnia.
1: So, mararamdaman nila na talagang mainit. Dito siguro hindi natin masyadong
3: sanay
1: ganyan kasi sanay tayo sa tropical country, no? So, kaya, ang lumalabas, joint pains,
2: joint
1: muscle pains, frozen shoulder, yung mga nakita natin. Ano ka. And then, ako, lagi kong ginajoke nga sa asawa ko, talaga namang may muscle pains and joint pains ako, grabe naman ang pagbubuhat na ginawa ko sa lahat ng tao, sa pamilya. So, parang ganun na joke na, you know, ikaw na ang nanay, ikaw pa ang tutulong sa lahat, empleyado ka pa, tumutulong ka rin sa komunidad. So, ang dami rin talagang roles ng babae. Yes. But the physical manifestation ng perimenopause, menopause is actually part of the symptoms. Talagang may kinalaman si estrogen sa pagbaba ng estrogen niya. Para siyang oil na hindi na masyadong
3: reaching. Ang akala ko ay sa mga gamot.
1: Hindi, yun. At least, yun nga yung din ng part ng WM Power eh. Marami nagtatanong sa amin na, ano ba yung objective ng WM Power? Alam mo, napaka-basic. Sisimulan lang namin muna sa awareness talaga and give clarity.
2: Pag-usapan lang siya.
1: Kasi dun pa lang talaga, kulang na. And then we move forward to our different agenda, no? Yes. Para sa kababaihan.
3: Isa pa rin naiisip ko noon, either na mali ang
1: tulog
3: ko sa nagaganan ko. Kaya yung mga ganon. Yung pala, kaya pala hindi nawawala.
1: Part yan talaga. Yeah. But there are, what we talk about also sa mga talks namin, we also invite yoga instructors para maturuan yung mga kababaihan natin ng anong movements
3: exercise.
1: Ba
3: okay.
1: Yung pwede sa edad natin na hindi tayo nai-injury kasi part din ng physical symptoms ang mabilis na mag-break ang ating mga
3: nakabuto.
1: Diba? So, yan din yan eh. So, importante rin po tayo mag-check, magpa-check sa mga sa doktor natin sa edad pa lang na 35.
3: Meron bang inaiinom na mga para, kunyari, tumaas or umano?
1: Meron po. Yan po. Ay, ikaw na siguro to. Ang HRT.
2: Kasi, holistic nga yung gusto naming approach sa menopause. So, pag sinabi mong holistic, titingnan mo siya from physical, anong pwede mong gawin? So, may mga management.
1: Movements.
2: So, movement. Importante ang movement. So, isa rin sa concern ng mga babaeng dumadaan sa menopause is nagkakaroon ng sarcopenia. Yun yung medical term. Lumiliit ang muscles.
1: Oh.
2: So, paano natin gagawin? Ang gagawin natin para hindi siya lumiliit? Kasi kailangan natin yung muscles natin for health, for function.
1: Mm-mm.
2: So, movement, strength training kailangan. Papalitan mo rin yung kain mo, pakikilaman mo rin ng konti. Kasi kailangan mo more protein. Kasi ang protein kailangan for building the muscles.
3: Mm-mm.
2: So sa in terms of supplements, syempre bumababa rin part of ano, ayoko sinasabing aging, isa yung pinaka ayoko sinasabi kasi yes. The transition is not just aging, yeah. It's hormonal, it's biological. So hindi pa pwedeng i-lump into one corner na aging lang 'yan.
3: Mm-mm.
2: So yung hormones ang nagko-cause nito. So syempre, i-up mo rin ang mga supplements like calcium, vitamin D3, mm-hmm. and then if mas gusto mo naman, dapat may openness ka rin kasi dapat informed decision every time may gagawin ka. So, ang HRT, total na banggit na rin lang, or hormonal ano replacement ayan? Therapy, isa rin sa mga magandang management tool para sa symptoms at the same time, para rin sa overall health.
1: Mm-hmm. To expound on the HRT, no? So, yung hormone replacement therapy na sinasabi natin, actually, si coach is tama ba? Biologic.
2: Bio-identical. Kasi meron pong tinatawag na bio-identical hormonal replacement therapy
1: Uh-oh.
2: Or BHRT.
1: So, ang ano po nito is, alam mo kung ano ba yung mga hormones na tumataas, bumababa, mm-hmm. ano na yung kulang. So, ibabalansin niya po yan. Ang lahat mm-hmm. ng yan. Through so, supplement.
2: Pwede rin kasi may mga overlapping na symptoms. Halimbawa, may nararamdaman kang pagod. Again, fatigue is one symptom.
1: Uh-oh.
2: It could be one symptom. Pero baka rin naman, meron kang hypothyroid.
3: Mm-hmm.
2: So, kailangan rin
3: overlapping.
2: So, importante na you work with a doctor. Ito, mm-hmm. i-emphasize ko. Na empathetic and sympathetic sa pinagdadaan mo.
1: At para... hindi lang yun ha, may maalam, malawak din ang laman. Alam.
2: Oo. So, para nag-guide ka niya properly, hindi yung madidismiss ka lang na, ay, tumatanda ka lang. lahat siya dumadaan siya. Diba? O masyado kang bata para mag-menopause.
1: Actually, it's been an experience among our women sa counseling namin, ako personally. Nakailang doktor din ako bago ko nakuha yung tamang anong nangyayari sa akin. Kasi sa ilan mga doktor na nakausap ko nung simula, lagi tumatanda ka lang. Ganun lang. And then they don't know, so ano pong gagawin? Ganyan talaga.
3: Wala
1: akong masyado nakuha. Kahit ibang lumipat na ako sa ibang doktor. So yun, so yung kasama po namin na doktor, isang menopause doctor po talaga siya sa St. Luke's QC. Siya lang po talaga yung nakapag-explain sa akin kung ano yung nangyayari sa akin. So it made me realize na marami pa rin palang talagang doktor na hindi focus or masyadong trained pa dito. So yun din po yung isang advocacy namin dito sa WM Power that we should also have some trainings provided mm-hmm. sa ating mga doktor mm-hmm. para mag-specialize din po ito. Kagaya ng sinabi ni Coach Claudine, ilang taon to? Hindi naman to isang taon, dalawang taon. So at least 10 years to, diba? At least 8 years. So kailangan talaga natin ng mahabang relasyon sa ating mga doktor na may alam sa ganito
3: OB.
1: Stage. Yeah. OB po ito.
2: OB, yes.
1: If you will notice,
2: if I may, yes. No? Not, kasi maingat tayo rito sa usapang menopause pagdating sa OB-GYNE. Kasi ang mga OB-GYNE ang training is more on reproductive health,
3: mm-mm.
2: pagpapaanak. So, meron naman pong mga specialization pagdating sa menopause. Meron po yung tinatawag na Philippine Climacteric Society, na yun ang kanilang specialization. Pero hindi sila ganon karami.
1: Yeah. Mm-hmm. Meron naman, pero hindi pa rin ganun karami. Mm-hmm. So, isa rin yan sa ipupush natin na plano for mm-hmm. WM Power. So, we want to reach out to them and collaborate with them on how we can do this together. No? So, to, actually, sinabi rin naman ito ni PCW Chair.
3: Mm-hmm.
1: So, yun po yung ating plano and okay. Moving days, moving forward.
3: Kailan po dapat magpatingin sa doktor?
1: Usapang doktor na eh.
3: Actually, napahapyawan na rin po ito. Isang babaeng nakararanas ang sintomas ng perimenopause. Ano po yung usual na ginagawa para mabawasan yung sintomas? Medyo napahapyawan yun na rin.
1: Mm-hmm.
3: Na yung naman nararamdaman ng mga kababaihan, pwede po pong
1: si coach. Yeah.
2: Kailangan magpapatingin. Kasi as a menopause coach, isa rin yan sa function ko. Mm-hmm. Ako ang bridge between sisterhood and science, kumbaga. So, kailangan ka magpapatingin. Pagka yung nararamdaman mo is something more unusual than yung kinasanayan mo.
3: Mm-hmm.
2: Halimbawa, irregularity in period. Mm-hmm. Diba? Hindi lang simple irregularity. pero may bleeding ka na, na heavy. Hindi mo na pwedeng sabihin, ah, baka nagpe-perimenopause lang ako. That's a health concern. So, kailangan ka magpatingin. Anxiety and depression, yung mga changes sa ating mood, kung talagang nahahamper na yung iyong day-to-day living, as in, hindi ka na makafunction, hindi ka makapasok ng trabaho, then, pag halimbawa sa akin siya dumaan, or halimbawa, alam mong hindi mo siya makaya, kailangan ka rin magpatingin sa therapist. Ganyan. So, depende.
3: Therapist as in?
2: No, therapist as in psychotherapy.
3: Psycho.
2: Oo, okay. Cognitive behavior therapy. Kasi, minsan, baka na-trigger by a different trauma, hindi yung mismong perimenopause mo. So, kailangan very open ka sa lahat. Like, katulad nga ng ina-emphasize ko, holistic approach rather than just symptomatic. Kasi, ito rin, I think magandang pag-usapan. Isa sa mga symptoms na na-overlook rin as something na related lang sa cardiovascular health is palpitations, increase in blood pressure. Pwede rin siyang dahil sa hormonal changes. Again, emphasis on pwede.
1: Pwede.
2: Kaya
1: magpa-consult ka tayo.
2: So, kailangan ka magpa-consult. May na-feel kang palpitations, may na-feel ka na increase sa iyong blood pressure, pa-consult ka. But, again, going back to the holistic approach, pag sabing doktor na, oh, inom ka na kagad ng anti-hypertensive, dyan nagiging symptomatic yung treatment, pwedeng sabihin mo, Dok, hindi mo kaya related sa aking pagpe-perimenopause. Yeah. So, baka lifestyle change makatulong bago ka magpunta dun sa complete treatment na napaka-specific na siya.
1: Yan yung maganda sa sinabi mo para sa akin, ano? We challenge our doctors. Ask them. Maybe it's perimenopause. Maybe, you know, maraming options.
2: Para alam mo yung mga tamang questions to ask. Uh-oh. Kasi doon na e-empower ang kababaihan.
1: So, doon talaga nagsisimula sa awareness.
3: Kaya
1: din
3: talaga. Talaga na pag-uusapan. Para alam mo rin ano yung tatanong mo sa doktor.
2: Yes. Like, katulad yung sabi ko, informed decision ang mahalaga.
3: Madadiagnose ka ng tama.
2: Yes. Kasi nananame mo na yung nararamdaman mo eh. Katulad nga, alam mo nang may iba-ibang symptoms. Nakakaranas po ako ng pagkalimot, brain fog. So, may term ka na for it. Nakakaranas po ako ng ganito sa puso ko, palpitations.
1: Ma-share ko lang, no? Na-share ko rin to during our MOU signing sa PCW noong Monday. Another example is in si Oprah. No? So, napag-usapan ni Oprah sa show niya na nagkaroon siya ng time na nagpa-consulta siya sa doktor niya at sinabi ng doktor niya, may depression siya. Yun yung diagnosis sa kanya. So, hindi siya makapaniwala kasi parang hindi ako depressed na tao sa kanyang definition. Ano? And then, nagpa-consulta ulit siya sa another doctor and found out na hindi pala siya depressed. Muntik na siyang mag-take na antidepressant. Can you just imagine kung ilang mga Pilipina ang pwedeng ganun na maging diagnosis and then ipiprescribe ng ibang gamot. So, yan yung gusto nating maipainwanag din sa mga kababaihan na equip yourselves na alamin nyo rin yung mga information at i-challenge nyo rin yung mga doktor sa mga tanong ninyo para alam din nila, ma-challenge din sila at mag-aral din sila more about it. No? So, yeah.
0: Maraming salamat, Miss Bell and Coach Claudine, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna natin puputulin ang ating usapan, pero marami pa tayong pag-uusapan.
3: Yes.
0: Sa pagbabalik natin, no? Manatili pong nakatutok dito sa Tinig ng Kababaihan.
4: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2, 3.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Para po sa pagpapatuloy na ating episode na pinamagatang Beyond Reproductive Years, a Conversation on Perimenopause and Women's Worth. Kasama pa rin po natin ngayon live na live dito po sa ating studio sina Miss Belle Lauriola at Coach Claudine Vigliera mula po sa WM Power.
4: Ayan, bago po tayo dumako sa ating talakayan, balikan lang natin yung ating Say sa TNK Question of the Week. Kanina po tinanong natin ang ating mga TNK kung ano ang alam nila tungkol sa perimenopause at ano pa yung gusto nilang malaman tungkol dito. Ito po ang say ni Marga Nuke, ano ang sign na nag-start na ang perimenopause and ano ang earliest stage na nagsisimula ito?
3: Say naman po ni Isabella Aguirre, do women become more vulnerable to certain health concerns around this period, or if so, what measures are women recommended to take for their health around this period? For women taking medication that may affect or even halt menstrual cycles for a certain time.
4: Yeah, your concerns daw such as endometriosis. Mm-hmm. Ano yan? Is the onset and impact of perimenopause affected and how? So, pag nagtitake ng gamot, na apektuhan ba in short ang perimenopause o menopause? Sabi naman po ni Teddy Bernal, mas familiar po ako sa menopause kaysa perimenopause. Ang alam ko lang, ito yung stage bago magmenopause. Gusto ko po sanang matutunan kung ano-ano ang mga pagbabago at sintomas na pwedeng maranasan kapag nasa yugtong ito. Ayan, nasagot na natin yan kanina. Ayan, ano po ang masasabi? Do, siguro dun sa first two, no, yun yung medyo ano, kailangan pa ng ano, ng paglilinaw. Mm-mm, yung tanong ni Miss Marga at ni Miss Isabella.
5: First symptom? Katulad nga po ni sinabi, actually, ang hallmark symptom na dapat aabangan nila is irregularity in period.
3: Ayun. Eh, what if so regular sila na irregular?
5: So, kung halimbawa, katulad nga, yung sa pangalawa yun, related
4: ayan,
5: na
4: yung hormonal imbalance, may mga imbalance, gamot.
5: Diyan papasok ang importansya ng pagpapakita sa doktor kasi merong mga overlapping symptoms. Lalo kung hormones ang pinag-uusapan.
4: Opo.
5: So, yung pag-take ng contraceptive pills, again, dahil kinokontrol niya kailan ka nagkakaroon. So, kukonsulta sa doktor para malaman kung overlapping lang ang symptoms.
4: So, yun pong mga, yung tanong ni Isabella, no, na kung nagtitake ka ng mga hormonal pills, mga ganyan,
5: oral contraceptive
4: pills, conditions ka, so, nakaka-apekto rin siya dun sa perimenopause.
5: Yes, because as long as pinag-uusapan natin ng hormones, malaki ang apekto sa atin nun. So, again, ang kailangan mong differentiate is yung overlapping of symptoms.
4: Ayan. So, I hope nalilaman si Isabella.
6: Ang edad, sinabi rin, earliest, could be 35. Mayroon yan. So,
5: i-consider mo nga tama yung age.
3: Kaya 35 to 48.
5: Malaki yung ano nga eh.
6: So, 48 to 50 yan.
5: Yung iba kasi maaga nilang na-feel kasi mas sensitive sila sa changes ng hormonal levels.
4: May connection din ba siya, ma'am, dun sa ano? Kasi di ba ngayon, parang earlier na rin nagkakaroon.
5: Ang tawag nila dyan, menarche. Ngayon, as early as 9 years old. Pero ang menopause, hindi siya dependent dun sa kailan ka nagkaroon. Mas dependent siya sa genetics. So, kailan nagkaroon ng nag-menopause ang iyong mother.
6: Ng ganitong edad, likely ganun
4: so, din. So, yung mga ano mo.
5: Same with the perimenopause.
6: So, check nyo rin yung older sister ninyo.
5: Yes.
4: So, ano, nanay. Nanay.
6: Yeah. So, more or less ganun din yung edad.
3: Okay po. Ano ang pwedeng gawin ng mga ka-TNK natin para mas maging maunawain at supportive sila sa mga kapamilya o kasamahan nila
6: ganda
3: na
6: question
3: sa stage na ito?
4: Anong magagawa ng iba?
6: Correct. Una-una, pag-usapan. Pag-usapan natin anong nararamdaman ninyo. Minsan kasi, or kadalasan, mga babae ayaw maglabas ng mga nararamdaman. Nasa strong woman
5: quick share tayo. Ang tawag dyan, menopause masking. Yes. Familiar kayo sa tinatawag na menopause masking. It's a term. Correct. Exactly yun, yung dinescribe mo. Go on.
6: Oo. So, ayaw natin pagsabihin kung anong nararamdaman natin. Ngayon, kailangan po natin more than ever sabihin sa mga kapamilya natin, sa mga katrabaho, na hindi natin kailangan sabihin sa buong mundo. So, yung mga tao lang na susuporta sa atin at hihinga natin ng suporta. Ano po yan? Pamilya, asawa, lalo na asawa, mga anak, katrabaho, at ang doktor. Siyempre, yan yung mga kailangan natin kausapin. At sabihin, ano ba yung symptoms? And then, what's going on? Mas mabuti nga po, pinapayo namin sa lahat ng mga kababaihan na nakakausap namin na sama niyo po yung mga asawa ninyo pagka nagkonsulta kayo sa doktor. Para mas maliwanagan din si mister kung ano yung nangyayari. Kasi nagkakaroon po ng cases talaga na sasabihin, drama lang yan, arte lang yan. Diba? So, pero pag doktor na ang nagsabi na ito yung pinagdadaanan ng babae, mas naiintindihan ng asawa at mas makakahingi po tayo ng suporta. So, yan po yung pinaka-importante.
7: Na hindi nagdadrama, kundi talaga hindi niya mapigilan.
5: Kasi, yes, diba? Kasi ulitin natin, emphasize natin, biological, hormonal. So, hindi siya katang-isip lang.
6: Ayan. Hindi so, yung lang. Next question natin, ayan.
7: Ayan.
6: Ayan. Paano naman, so ito na, yung family and friends mo, no? Paano naman po makakatulong yung mga opisina o mga kumpanya para magkaroon ng menopause-friendly workplaces?
5: Okay. Isa kasi rin sa mga goal ng WM Power is bigyang pansin sino ba ang mga empleyado mo na dumadaan na rito. Alam mo naman siguro more or less ano yung attitude niya prior for it to happen. So pag may nakikita kang changes, maging open to discuss it with other employees, co-workers, para hindi siya nalilabel na, difficult lang to work with. Ay, masungit lang siya. So in terms of the workplace, hope namin na magkakaroon ng mga policies that involve also
6: mga employers, mga kumpanya. So, yan po yung isa sa mga plano namin, no? So, yeah, sana pero
7: ma-invite namin kayo one of these days.
6: Yes.
5: Of course. Okay.
6: Kung saan po makakatulong i-spread ang ating awareness, yan naman po ang aming layunin. Oo. So, sa mga opisina po na yan, ang sinasabi natin ay usually nasa 40s, 50s na ang mga nag-go through that. And ibig sabihin nun na mga leaders na po ito, nasa peak na ng career. So, sila na po yung nagme-mentor sa mga next generation na po. So, bigyan din natin ng importansya yung skills and experience nila. Huwag natin basta i-dismiss kung ano lang yung naging init ng ulo nung araw na yan, i-dismiss na natin yung kanilang expertise and skills and experience. Pang-unawa po yung hinihingi natin sa mga employers and even mga kasamahan. No? So, lalo na yung mga kababaihan na bata.
7: Kasi dadating din daw sila.
5: Yes. Kasi yung pag-usapang menopause, dapat intergenerational siya. Yes.
6: And even yung guys, kasi diba, imagine nyo, isipin nyo lang yung mother nyo, sister nyo, asawa nyo. Oo. Diba? Wala sila.
5: Mapapaligiran ka ng mga babaeng dumaraan doon.
6: Hindi naman sila magdadaan sa buhay ng walang babae sa paligid. So, pang-unawa din talaga. So, yung mga kabataan din, understanding din. Kasi kayo din naman darating dito.
5: For more information, know what's trustworthy, what's trashworthy na information.
6: And siguro, no, we're hopeful na in the future, darating din tayo dyan. Kasi diba nabanggit natin yung about mental health kanina? Diba dati, wala rin naman pakailam yung mga opisina dyan, mga employer, diba? Pero ngayon, merong mga programs sa mga HR, diba? On mental health. Na maging society tayo na may ganyan klase.
8: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. At may practical tips po ba kayo sa mga kababaihan na dumadaan sa stage na ito, specifically on how to communicate with their families and colleagues what they are going through, although na pahapyawan nyo na rin po, baka meron po kayong sa ating mga tagapakinig.
1: Ako, ang sa akin ay alamin natin ang mga simptomas na nararamdaman, pangalanan natin ito, and then pag alam na natin ito, magkonsulta tayo sa doktor, isama nyo yung pamilya nyo, kung gusto nyo, i-explain at tanungin. Kagaya ng salagot, tanungin anong support tayong kaya natin, kaya ninyong ibigay sa kababaihan. Alalahanin nyo, ito yung mga nanay, mga tita nyo na nag-aalaga sa inyo for the longest time. Siguro naman it's about time that you also support her in this journey. Kasi hindi siya madaling journey, although lagi namin sinasabi, mayaming paraan to help this. Ibabalik ko lang ng mabilisan lang, yung mga kababaihan naman na nag-iinit ang ulo lagi, kaya hindi din po dahilan na malagi na lang tayo mag-init ng ulo at magsungit din.
0: Na-justify.
1: Hindi rin po naman din tama yun. So, but the awareness, dun po sa awareness na, okay, nag-init na ako ng ulo. Medyo, alam na natin, kailangan kong tumalikod, huminga, mag-inhale-exhale muna tayo bago natin harapin ang mga bagay-bagay. Kung merong, merong kang kailangan kausapin, kailangan kompleto yung tulog mo bago siya kausapin. Yung mga ganun ba? So, hindi rin po siya dahilan, pero we need support and understanding.
0: Okay. Kayo po, Coach Claudine, ano naman po yung mensahe nyo sa ating mga ka-TNK?
2: Simple lang po. Arm yourself with information because knowledge is power. So, the more you know, the more you'd be able to handle and management any pain point. Perimenopause pa yan, menopause or post.
3: Ayun. Maganda yung arm yourself with knowledge. Kasi nga, pag alam mo siya, aware ka na doon, mas namamaster mo, part siya ng self-mastery. So, mas nare-regulate mo yung how you deal with people.
1: Yes, regulate. Diba? Yes, correct.
3: Ayan. Muli, maraming salamat. Sobrang bitin na naman ang usapan natin. Pero maraming salamat po kina Miss Bella Riola. Siya po ang president and co-founder ng WM Power. And thank you rin po kay Coach Claudine Vitiera. Siya po ay co-founder and isa po siyang certified menopause coach. Salamat din po sa lahat ng bumubuo ng WM Power o Women in Midlife for Partnership, Openness, Wellness, Equity, and Reform. At sa mga ka-TNK po natin na dumaraan sa perimenopause, nais po namin ipaalala sa inyo na hindi po kayo nag-iisa. Yes. Katuwang po ninyo ang ating mga advocates at ang inyong mga pamilya, kaibigan, at buong komunidad. At bago tayo tuloy ang magtapos, isang paalala lamang po, kung hindi pa po kayo nakafollow sa amin, inaanyahan po namin kayo na i-like at i-follow ang Facebook pages ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM, 104.3 The Capital, at Radio Pilipinas. Maaari rin po kayong sumali sa ating Gadvocates Community Facebook group at makilahok sa mga usapin tungkol sa gender equality at women empowerment.
0: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas, sa pamumuno po ni Officer in Charge na si Sir Alan Alianige, at ang lahat ng production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast ngayong araw.
3: Siyempre, salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Sa pamumuno po yan ng aming chairperson, Ermelita V. Valdiavilla, and sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
0: Tandaan, higit sa mga sintomas at pagbabago sa katawan na nararanasan during perimenopause, ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang fertility or reproductive capacity. Every woman is worthy beyond her reproductive years. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
3: Lahat ng kababaihan, nasa midlife man o wala, ay may tinig, dignidad at karapatang dapat bigyang pansin at respetohin. Kaya naman, patuloy po nating alamin, unawain at yakapin ang halaga at dignidad na ito sa bawat yugto ng ating buhay. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
0: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address.

0: Pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion, mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: Parang kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon, hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye, pakikinggan bawat panig, bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr. Ating ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Magandang hapon po sa ating lahat at ang hali pa hapon na. At sa lahat na mga nanonood at nakikinig sa atin mula Luzon, Visayas, Mindanao, oras natin alauna 7 ng hapon. Kasama niyo po muli ako, Joe Torres po mula sa Presidential Task Force on Media Security. Ang programa natin ito ay hatid sa atin ng PT Forms kasama ng Radyo Pilipinas. Kami po ay inyong mapapanood live at napapakinggan sa Facebook pages ng PT Forms at Radyo Pilipinas, maging sa YouTube at ibang social media channels ng dalawang ahensya na yan. Ang palatuntunan nating ito ay nakasentro po sa atin pong pakikipag-usap sa mga representante ng iba't ibang media organizations, media outfits at ibang mga ahensya ng gobyerno sa ating bansa. Gayon din naman, inaalam natin ang mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga mamamahayag at ng pamamahayag dito sa ating bansa. Kaya naman, kung kayo po sa media ay may nais po kayong i-report na panghaharas, pananakot o mga banta, maaari po ninyong bisitahin ang ating Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na naka-flash po sa ating screen. Gayon din naman po, maaari nyo kaming mabisita o matawagan, makontakt sa aming hotline 0965-031-0377. Ulitin po natin, 0965-031-0377. Nitong nakalipas na linggo po, gamit na gamit po yung hotline natin at naging ma-action po ang naging mission ng task force dahil sa naganap na po sa kauna-unahang pagkakataon ang sa ating kasaysayan ang first kauna-unahan parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. O kaya yung tinatawag nating BARM. Naglagay po tayo ng iba't ibang monitoring centers doon po sa BARM, sa Cotabato City, sa Marawi City, at nagkaroon din po tayo ng threat monitoring center or group na ipinadala natin dyan sa ating cyber

0: Crime Investigation and Coordinating Center dito po sa Quezon City, kung saan tumutok po sa mga pananakot, misinformation, maging mga possible na mga banta sa buhay ng ating mga kasamahan sa media na nag-cover ng halalan doon sa BARM. Habang sa Cotabato at Marawi naman ay tayo mismo ang personal na nangumusta sa lagay ng seguridad sa eleksyon at sa mga kaibigan natin na nag-cover doon sa media kasama ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, pati na rin ang ilang civil society groups, mga abogado at even yung mga international monitoring groups. Namigay din po tayo ng ating mga security handbook para sa ating mga kasamahan sa media doon. At syempre, dinalaw natin yung mga lugar kung saan merong mga possible na mga banta, pero wala naman po nangyari. At natuwa po tayo sa pagkikipagtulungan ng lahat ng ensya na gobyerno, pati na rin po ng mga kasamahan natin sa media dyan po sa Marawi, dyan sa Lanao, sa Maguindanao, sa Cotabato City at mga kalapit na mga probinsya na nagpunta doon sa BARM upang mag-cover sa halala na nangyari. Kasama po natin ngayon para mapag-usapan at maikwento naman niya yung kanyang karanasan, kasi napakaganda po ng mga larawan na lumabas doon sa medyo may kunting kaguluhan doon sa Cotabato City during the day of the elections. At nandoon nga at nakasama natin doon, siya talaga nag-cover para sa Daily Tribune, ang isang veteranong photojournalist. Veterano sa Mindanao, veterano din dito sa Metro Manila. Walang iba kundi ang kasamahan natin na photojournalist na si Toto Lozano. Magandang hapon, Sir Toto. Nandito na ba kayo sa ating linya? Yes, hi. Kumusta, To? Kumusta? Wala yatang audio pa yung ano. Yes, sir. Yes. Okay. To, kumusta? Good afternoon.
1: Good afternoon po. Magandang araw sa lahat. Okay na po ba yung audio ko?
0: Yes, dinig na dinig ka sa buong Pilipinas at sa buong mundo through our social media at ating mga online platforms. Kumusta naman po kayo at matapos ang naging coverage natin sa Cotabato City, nakauwi ka na siyempre dito sa Manila, nakabawi na ba na po ba ng pahinga? Alam ko, hindi ka yata natulog doon ng ilang araw.
1: Okay, kahit pa paano po nakatulog, nakabawi na ng pahinga kahit paano. So, but looking back, nagpapasalamat ako sa isang magandang turnout nung halalan sa Bangsamoro, no? Na lahat naman tayo, inaabangan natin to na magkaroon ng parliamentary elections. So, congratulations sa mga nagpatupad nito at sa ahensyang tumulong para magkaroon ng halalan.
0: Yes, sir. To, nandun ka even the day before the elections at alam ko talagang tumutok ka doon sa mga pangyayari, doon mula pa doon sa preparasyon hanggang sa araw ng halalan, hanggang doon sa canvassing. Pero yung talagang alam ng mga kababayan natin, ikaw yung isa sa mga dalawa lang yata kayo, tatlo lang kayo nakakuha doon sa napakaganda mga larawan, talagang close up na doon kayo. Nung nagkaroon ng konting kaguluhan doon sa Central Elementary School sa Cotabato City, ano po, kwento nyo naman sa amin kung ano yung nangyari doon.
1: Actually, ano lang yun eh, ang tawag namin sa amin tatlo ni Ezra, ako, Ezra Akaya ng Getty Images, ako tsaka si Manman Deheto ng Mindanews. Tawag namin sa amin tatlo, ano, Team Sabaw, kasi actually naghahanap lang kami ng sabaw.
0: Yun nga kwento ni Ezra nung nakita kami after the incident. Sabi niya, kayo daw yung may kasalanan, dalawa ni Manman, kasi siya naghanap lang ng almusal. Ano ba ano simula noon?
1: Kasi ang coverage kasi namin noon, galing kami ng Pahamudin Special Geographic Area, yung kung saan boboto si Chairman Murad. So yun yung unang larawan namin. Pagbalik namin, dahil masyadong maaga kami doon, hindi kami kumain, mas inuna namin yung gusto namin makapag-set up na maayos dun sa lugar. So maaga, wala pang araw, nasa Pahamudin na kami. So imagine, wala kang mabilhan ng pagkain. Pagbalik nung Cotabato City, gusto lang namin kumain. Mm-hmm. So may dumaan na kami ng ilang kainan na yung dinaanan namin na gusto namin kainan, sarado. So pagliko namin dun sa may kanto, doon inabutan kami nung gulo. So instinct na kailangan mong nag-park lang kami doon sa safe na lugar, tapos nagsuot ng vest tsaka helmet at nag-cover.
0: Mm-hmm.
1: So yung tsaka masyadong mahaba ngayon actually na ano eh na event kasi kasulong yung mga supporters, tapos aatras sila, tapos susulong na naman, tapos aatras na naman.
0: Meron bang barilan doon? Meron bang nagkaputukan doon?
1: Ha? Ang nakita ko lang, hindi naman kami kayo yung inabutan namin, hindi naman kasi yung start ng gulo, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero yung nakita ko talagang nag-warning shot ang security forces dahil hindi na talaga pwedeng, hindi na kaya, hindi na sila mapacify. So nag-warning shot yung security forces. Tapos umatras naman yung mga supporter ng isang partido. Although hindi ko ma ang pinupur na, nakikita ko na every time sumusulong sila papuntang eskwelahan, I don't think eskwelahan yung pinupunteriyan nila kasi kung may isang bulto ng susulong, siguro ang pag umabot na siya sa may itong overpass, kunti na lang sila. The rest ng kumpul, nandun sa sasakyan.
0: Naiwan
1: dun sa at yun ang pinupunteriyan nila, yung sasakyan. Kasi ang kiniklaim nung supporter nung
0: kabila,
1: isang partido, merong mga baril na nandun sa sasakyan. At kiniklaim nila na dahil ganban, bakit kailangan may baril?
0: To yung ano, yung bilang isang mamamahayag, bilang isang journalist kanina nabanggit mo, pagdating nyo, nakita nyo, medyo may magulo ng mga tao. Ang unan yung ginawa ay nagsusuot kayo ng vest at saka helmet. Yes. Bilang photojournalist, lalo na nakita ninyo na possible na may kaguluhan, baka magkaputukan. Ano po ang naging response ninyo? Naalala nyo ba yung training ninyo? Ano yung safety protocols na sinunod ninyo?
1: Yung una-una, yung threat assessment nandun yun, no? Kasi nung wala pa kami sa Sinsuot Avenue, nakita na namin na medyo nagbumabagal yung traffic.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi ng piloto namin, "Sir, mukhang may nangyayari sa unahan." Sabi ko, "O sige, maghanap ka ng ibang pwedeng daanan." Kasi pagkain lang talaga yung gusto na. Gusto lang talaga namin kumain.
0: Mga kaibigan yan talaga yung mga nakakascoop yung mga journalist dahil sa pagkain.
1: Nakita rin namin sa kanto na kumakaway, may kumakaway. Sinasabi, tinuturo niyo yung direction na pwede kayong dumaan, pwede kayong dumaan. So kami naman, o di dumaan. Pero nung nakita namin, nagkukumpulan. Nakikita mo yung Marines, tapos may mga
0: Police,
1: I think police 'yon. Tapos sa taas ng
0: overpass.
1: Yung overpass, nandun ang mga military. So safe na, wala namang nangyayari sa amin nung nilagpasan namin 'yon. So pero nung nag-decide na sige, mukhang may mangyayari, kukunan natin. So nag-park kami dun na sa may malayo. As in malayong malayo na siya sa Zero Elementary School. Para alam namin na safe yung sasakyan namin ibang gamit.
0: Mm-mm.
1: Tapos doon na kami nagsuot ng vest tsaka helmet, tsaka pala namin sila. Tsaka pa lang kami nag-proceed doon sa eskwelahan.
0: Mm-mm. So nilakad nyo lang.
1: Nilakad na lang namin.
0: Nung nagkakwentuhan kami ni Manman after the incident, sabi niya si Toto at saka si Ezra lang talaga yung ano, lumapit, doon lang ako sa malayo. Paano yung desisyon ninyo? Paano niyo na nagawa yung desisyon na medyo after the assessment of the situation na pwede pa palang pwedeng lumapit, pwedeng dito
1: pwede
0: na lang
1: ako sa area? Kasi nung I think klaro din, to be fair dun sa supporters ng partido, no, I think klaro sa kanila kung sino yung punteriya nila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nung pag kami naman, nakikita nila, wala silang hostile behavior towards the media. Kasi nung napansin ko, ang dami na ring sumunod sa amin. Meron ding mga, actually meron pang nauna sa amin, actually, na nandun sa may overpass. Kasi pag nasa overpass ka, malapit ka na sa gate ng eskwelahan.
0: So para lang sa context ng mga nakikinig natin na hindi nakita yung nangyari, itong sinasabi natin na incident, nangyari po ito doon po mismo sa halo-sentro ng Cotabato City.
1: Cotabato City.
0: Opo, yung Central School, yung Zero Central
1: Zero.
0: School o Elementary School, kung saan nagkaroon ng butuhan at nagkagulo ngayong dalawang mga supporters ng magkaibang partido. At yun nga yung nakuna ng larawan na makasamahan natin sa media, napakaganda mga pictures nila, kung napansin niyo siguro, kumakalat yung sa social media ninyo yung dalawang sasakyan na pinagpapalo tapos yung mga tao na nagtatakbuhan. To ano po yung mga ethical practices, principles siguro na pwedeng makuha ng mga kasama natin journalists na magko-cover sa mga ganung insidente, conflict areas? Ano dapat yung reminders mula sa inyong mga veterano sa ganyang coverage?
1: Again, eh, lagi namin sinasabi, no story is worth dying for. Unahin yung safety. Unahin yung safety. Kasi yung, kahit ako, or during that time, matagal, hindi naman kami instantly pumunta dun sa kung saan nagpupukpukan ng sasakyan. Matagal kami nag-o-observe sa malayo dahil hindi namin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Kasi halimbawa, una, hindi naman ako fluent sa Maguindanaon. At ang Maguindanaon ang language na mas magkakaintindihan kayo nung nandun. So, pero ito 'yun, pag ito 'yung sinasabi ko na pag alam mo 'yung basic na greetings, nakakaano ka, nakakatulong. Nakakatulong 'yun. So yung hindi ka rin magiging hostile, hindi alam mo kung saan ka alamin mo kung saan ka lulugar.
0: Opo, yun ngayon during our orientation workshops before the elections, yung sinasabi natin na para sa mga journalists, especially yung mga hindi taga-lugar, hindi taga-roon talaga, ay dapat alamin muna yung maging sensitive sa kultura, sa lingwahe, sa political situation doon. Dapat mag-aral talaga yung mga journalists bago sumabak sa mga ganong coverage. It's good, mga kaibigan, kasi si Toto po ay sanay na sanay doon sa galing siyang Mindanao. At the same time, si Manman ay taga nasa Davao din, nagko-cover din sa Mindanao. At si Ezra, isa sa mga kasamahan natin sa media na dito sa Maynila, pero lagi po siya nagko-cover ng mga ganong mga pangyayari. Siguro kaakibat nito, kaugnay dito sa yung mga magaganda larawan ninyong nakuha, na balitaan din natin na merong mga kumuha ng inyong litrato at ginamit nang walang consent at hindi man lang ipinaalam sa inyo. Totoo ba ito, at anong naging hakbang ninyo para masingil yung mga ganong
1: actually dumaan din yun sa feed ko, ano, pero siguro kung maraming photographers na nandun, sasabihin ko hindi sa akin yon. Kung maraming photographers doon. Pero mabibilang mo kasi kung ilan lang kayo doon. Tapos nung nagkaroon ako ng oras to check sa mga larawan na pinadala ko sa desk, at yung larawang ginamit ng isang diaryo na based sa Cagayan de Oro, walang duda na talagang may nag-crop lang siya para matanggal yung watermark, and then that's it. And siguro kung hindi delikado yun na coverage, natawa pa nga ako na buwis buhay na nga na nakawin mo pa yung larawan. Pero ano yun, hindi ibig sabihin na natawa ako, hindi masama ang loob ko. Kasi ang tagal, malayo na yung narating ng media landscape ng Pilipinas, no, na wag na sanang umabot sa ganito na magnanakawan tayo ng larawan. Kasi and I think this should serve as a reminder para din sa lahat na trabaho to ng isang, kumbaga, property to ng isang sa news organization or ng isang photog na pag hindi ka nagpaalam, isang pagnanakaw yun. At kung tayo gusto natin ng katotohanan, gusto natin ng maayos na komunidad, maayos na pamamahalaan, na pamamahala, and we seek accountability, dapat din siguro tingnan at maging accountable din tayo sa mga actions natin bilang isang mamamahayag. Hindi lang para sa sarili, kundi bilang isang bigay, mas malaking komunidad ng mamamahayag.
0: Napakaganda, well said po. At siguro hingin ko na lang yung it's nasa inyo kung ano, hindi ko na lang itatanong kung anong plano ninyo, kung magdedemanda ba kayo, kung may sisingilin ba kayo, pero para hindi natin ma-preempt kung ano yung mga plano. Pero ano sa tingin mo, meron ba kayong plano o ano?
1: Hindi pa kami nag-uusap tong desk, pero I think after nung na-takedown na yata nung news organization yung binuhan nilang page, pero kung nag-imprenta ka, paano, anong gagawin mo?
0: Yes, oo.
1: Nag-imprenta ka.
0: Kung dyari, oo.
1: Kung inimprenta mo yon, nag-banner ka ng larawan ng iba. So, hindi ko alam. Ayokong pangunahan yung opisina, pero yung nakakaantig din ng damdamin na marami rin palang ibang photogs and media workers na ganun din ang pakiramdam pag ginagamit yung kanilang mga larawan ng walang paalam. So hindi naman siguro yung pagdadamot, pero yes, magpaalam.
0: Yeah. Karapatan mo yun. Yun yung kumbaga bunga ng iyong pagsisikap at trabaho ng ilang oras din. At kung tutusin, hindi pa nga kayo nakapag-almusal dahil doon you produce that, di ba? That photo. Anyway, ano yung siguro yung naging overall assessment mo na lang sa iyong coverage? Kumusta naman yung seguridad? Naging observation nyo sa ating seguridad doon at saka sa conduct ng election?
1: Yung malaking turnout ng botohan is an indication, is an indicator na marami talagang may gusto na magkaroon ng eleksyon. And hindi sana ito para sa mga, at ito yung sinasabi ko lagi, kung ako personally invested ako sa eleksyon na to, dahil nakita ko yung struggle ng isang ordinaryong Moro sa ilang giyera, ilang dekadang giyera na dinaanan. Si, ang sabi ko nga, para ito kay babo, kay bapa, at sa mga wata. Sa lolo, sa lola, at sa mga kabataan. Kasi sila yung laging, yung civilian ang laging apektado ng giyera. And pagkausap mo rin yung security sector, sila din ayaw din ng giyera. Yung pagkakaroon nung election, nung parliamentary election, is a step para dun sa hinahangad nating lahat na kung ano ang meron sa Bangsa Moro. And nakakalungkot lang din na merong nagre-resort sa violence, no? At hindi ko i-discount na walang nangyaring ganong insidente. Pero tingnan din natin sa mas malaking konteksto, at na ito ay simula, dapat tingnan kung ano ang magiging epekto nitong parliamentary election, lalo na pagkatapos ng interim na parliament.
0: Mula sa ngayong magsimula ng bagong parlamento sa September 30.
1: October.
0: Ay, October 30 ba? Opo. Anyway, mensahe mo na lang man sa lahat ng mga tagapakinig natin, especially sa mga kasamahan natin sa media.
1: Okay. Again, lagi nating uunahin natin lagi yung ating safety at welfare every time sa bawat oras na nagko-cover tayo. At mahirap yung malagay sa ganitong sitwasyon, at importante na meron tayong support system no, sa kaibigan ba siya sa opisina, importante na meron tayong support system kasi hindi biro yung epekto sa ating mental health pagkatapos ng isang malaking coverage. No, be it a parliamentary election, election, importante na meron tayong masasandalan pagkatapos before and after, before, during, and after ng coverage natin. Kasi hindi natatapos ang coverage pagkatapos ng coverage.
0: Yes.
1: Huwag natin bitbitin yung stress pagdating sa bahay.
0: Yun. Napakagandang mensahe. Natawag pa kitang si Manman kanina. Maraming maraming. Malapit na. Maraming maraming salamat Sir Toto at sa inyong mensahe at sa pagsama ninyo sa amin dito sa ating programa. Thank you very much po.
1: Maraming maraming salamat Sir at magandang araw sa ating lahat.
0: Ayan po mga kaibigan, si Sir Toto Lozano, photojournalist po ng Daily Tribune na kasama natin doon sa coverage at naglabas ng mga magagandang larawan during the first BARM elections nitong nakalipas na linggo. At pag-usapan muli pa natin yung naganap na halalan pagkatapos ng ilang paalala.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, media ngayon.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

Noronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: ng business permit. Nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Yung sekunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng PAC Silica?
2: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain." Yun yung overall context. Sa kanya diit na yung PAC Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materialis, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon. Media ngayon.
7: Nagbabalik po ating programa Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamayan, boses sa bagong Pilipinas at isa po talaga sa pinakamalaking maraming gabing walang tulog, siguro hindi lang gabi kundi buwan, para sa halala na nangyari or naganap nitong nakalipas na linggo, walang iba kundi ang Commission on Elections at ilang beses na po itong na-delay pero na-reschedule pero fully determined po talaga ang ating COMELEC upang magkaroon na ng Parliament sa bar. Kaya naman po, inimbitahan muli natin ang isa sa ating paboritong guest dito sa Media Ngayon. Makausap po natin via Zoom. Walang iba kundi si Director Attorney Rex Laudianco, ang spokesperson po ng COMELEC. Sir, magandang hapon po sa inyo.
8: Magandang hapon po, Sir Yusek Joe, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Media Ngayon. Isang karangalan po, makita po muli kayo. Tagal po natin magkasama sa Cotabato. Good afternoon po, Sir.
7: Sir, good afternoon po. Maraming salamat doon sa palans ninyo sa akin. Anyway, congratulations po sa napaka-makasaysayang pangyayari sa BARM nitong nakalipas na linggo. Itong first elections ng Parliament sa BARM. Siguro, mabilisan unang itatanong ko sa inyo, ano naman ang inyong overall assessment sa naging proseso at naging role ng media, ng information dissemination natin mula pa last year sa naging sa naganap na halala nitong nakalipas na linggo?
8: Alam niyo po, ang media, hindi magagawa ito ng COMELEC kung wala po ang media, dahil ang media po ang ating kumbaga beacon ng katotohanan. Alam niyo po na humarap tayo sa napakaraming fake news, disinformation, Yusek Joe. Ngunit sa pagtulong-tulungan po natin, naiparating po natin sa mga kababayan natin ang tamang impormasyon, lalo na gano'ng ba kahalaga ito, ano bang bobotohan, para saan ba ito. Dahil nung una po talagang ang daming kakulangan sa impormasyon at COMELEC na po ang una nga amin, napakahirap abutin ng ating mga mamamayan nang walang tulong mula sa ating media. Ikalawa, dun po sa forefront nga po ng ating paglaban sa disinformation. Alam niyo po, mga kababayan natin, hahanap yan ng mapagkakatiwala ang impormasyon. At pag nakita nila na ang pinagkakatiwalaan nila ng media, mga personalidad ng media, ay naniniwala at nagsasabing ito ang impormasyon. Alam niyo po, ang laki po ng impact noon eh. Ang laki ng effect noon. Ikatlo, alam niyo po, i-share ko na lang po yung ano yung mga nakita naming best takeaways na kasama ng media. Doon sa mga nagtangkang guluhin po ang ating halalan. Talaga naman po meron. Kami na magsasabi, hindi perfecto ang halalan. Pagamat generally peaceful po ito, talagang meron po nagtangka, Yusek Joe. Mm-hmm. Pero nung nakita nila, nakabalikat ng COMELEC, ng pamahalaan ng media, alam niyo po, naramdaman nila, hindi uubra yung ganito. Hindi naman niniwala, basa-basang tao. Dahil pinapakita natin, sige, eto ang katotohanan. At ikalima, yun nga pong parang deterrent. Sa totoo lang po, ano, nalalagay po sa isa ibang sitwasyon ang media natin. Kapag nandyan ang media, nagdadalawang isip sila eh. Dahil alam nila, maibabalita po yung gagawin nila. Higit sa lahat po, alam niyo po, ang media natin naging katuwang. Dahil dun po sa napakahabang road to this barn parliamentary elections, eh hindi po tayo iniwanan ng mga kapatid sa mamamahayag. Yung pong ating mga kababayan, alam niyo po, nung sinurvey natin ang ating pong bar, marami po talagang gida sites, maraming lugar na hindi maabot. Na, kunit pag nandyan po ang ating radio, yung internet na nandyan, at nandun din po kayo, sabay-sabay tayo nandun. Alam niyo po, walang imposible. At ito po naging patunay. Congratulations nga po pala sa ating lahat dahil panalo po ang buong Bangsamoro. Alam niyo po ba ang final voter turnout, Yusek Joe, ay 84.34% o 2,000,000, mahigit sa 2,018,000 na ating mga kababayan out of the 2,393,000 ang bumoto dito. Against all odds, ang daming pagtatangka. Merong mga iba po na hindi na natin na isasabi, pero pinaka-importante, tagumpay, panalo po tayo dito sa Bangsamoro.
7: Moving forward doon sa darating na, syempre, na sa October 30, yung magsimula, yung bagong parlamento. Pero meron mga naging challenges, mga hamon na nangyari. Tulad halimbawa, yung na-report na pre-shaded ballots at may mga gagawin pa ba kayong investigasyon para dito sa mga issues na ito?
8: Tuloy-tuloy po, Yusek Joe, alam niyo po ba yung balota na yan ay nandito na po sa Law Department sa Maynila. Yan po ay magsasailalim na sa forensic investigation at gaya po nung naipahayag namin noon. Ito, practically, Yusek Joe, tukoy na po namin sila. Alam na namin ang ginagawa nila. Ang ginagawa po ng COMELEC ngayon ay case build-up na po, pag-iipon ng ebidensya dahil tutuluyan po namin silang sampahan ng kaso na electoral sabotage na ang parusa po niya ay life imprisonment. Yung mga nanggulo po, patuloy pong ating PNP, AP at NBI sa pagtugi sa kanila, nalalaman po natin unti-unti ang mga pangalan nila. Nakakalap tayo ng mga testimonya, ebidensya. At ang habol po natin dito ay huwag palampasin ito. Tutuluyan din po natin sila ng kaso at hayaan niyo po ang impormasyong ito kailangan makarating sa ating mamamayan. Kaya sa inyo po, sa pamamagitan ng media, paparatingin po namin sa inyo ito once nakapagsampa na po kami ng kaso.
7: Napakaganda ng coordination ng lahat ng mga ahensya, parang whole of nation approach, iba't ibang ahensya coordinated yung nangyari doon sa barm elections. At dyan, syempre yung COMELEC na kayo naman talaga yung nasa forefront, pero kasama natin yung security agencies, mga local government units, yung iba pang tulad ng OPAPRO, yung DILG at iba't iba pang mga stakeholders na kaya nagkaroon tayo ng isang maayos na election process nitong nakaraang linggo. Meron ba tayo, magiging model ba ito sa future na mga halalan at ano yung sunod na eleksyon na ating paghahandaan?
8: Beyond na tawag nga po namin ay best practice, template na po ito, Yusek Joe. Alam niyo po, dun sa mga sample lang po natin yung sa Central Pilot Elementary School, nagkagulo. Nandun ang ating respondent ng PNP at AP, dumating kagad ang media at sa loob ng isang oras, nandun din po kami nila Chairman Garcia. Alam niyo po ba, kasabay naming bumabalik ang mga botante. Yung inaasahan nila na it's either mawawala ng botante, hindi nalalabas ng bahay, hindi po nangyari. Kasabay po natin bumabalik. At ano po, nung nagtatanong-tanong ako sa mga kasabay ko, naglalakad, papasok sa paaralan, eh buti po hindi kayo natakot. Ano alam niyo po ang sagot nila? Eh nandito ang gobyerno eh. Kasama namin. Kaya alam niyo po itong whole of government approach na alam nila ang pamahalaan. Nandito, nakikita, nararamdaman, nagtatrabaho, kasama nila sa ground. Alam niyo po, ito na po, hindi lang best practices, kundi ito na po yung template po natin sa mga susunod na halalan. Malaki mang halalan yan, maliit mang halalan, kahit special elections, kahit po recall elections, sa lahat po ng democratic exercises, ito na po ang ating gagawin.
7: Yes, at congratulations sa mga nangyari last week. Talagang napaka-peaceful. May mga ilang challenges, mga hamon nating nakaharap, pero it was addressed properly. Even yung international observers natin were very impressed by the COMELEC, by the security sector, at lahat ng nagtulungan doon na mailunsad or ma-hold yung napakaganda at napaka-historic na halalan. Mensahe nyo na lang po, sir, sa ating mga tagapakinig, especially yung mga wala doon pero nakita nila sa balita yung nangyaring eleksyon.
8: Taos pusong pasasalamat po sa lahat ng ating mga kababayan sa Bangsamoro Autonomous Region, sa inyong pagboto, sa inyong alab ng damdamin para sa demokrasya, hindi pagpapatakot, hindi pagpapa-impluensya, at higit sa lahat, hindi po kayo napigilang bumoto. At ngayon sa October 30, upo nyo na po for the first time ang mga inyong miyembro ng parlamento na galing na po sa inyong mandato. Sa ating po mga kandidato na hindi pinalad at pati na rin po sa mga nanalo, lahat naman po kayo, ang layunin nyo ay maglingkod bayan. Simulan po natin ang layunin ito sa pagtanggap ng desisyon ng ating mga kababayan. Doon po tayo magsimula maglingkod. At of course, taos pusong pasasalamat po sa lahat ng naging kabalikat ng COMELEC, AFP, PNP, ang OPAPRO, ang PTFOMS, ang CICC, ang DICT, ang MBHT at iba pa pong mga ahensya. Kasama na po ang media, international observers, PPCRB, NAMPRED. Hindi perpektong halalan ito. At alam ko marami rin po magiging komento pa, maisusuhestyon ng ating mga stakeholders at iba pa. Makakaasa po kayo. Lahat po ng ito ay kukunin ng COMELEC bilang aral para mas lalo nating mapabuti ang halalan at higit sa lahat po, malinaw sa ating lahat. Bakit tayo nandito? Demokrasya, public service, para sa bayan, para sa taong bayan. Maraming salamat po, Yusek Joe. Magandang hapon po sa ating lahat.
7: Thank you very much, sir. Yan po mga kaibigan, si Attorney John Rex Laudianco, Director ng Commission on Elections. At siya rin po yung spokesperson ng COMELEC na nakasama natin doon sa Cotabato City, sa Marawi City, at doon sa Barm during the elections last week. At napakaganda nga naman po talaga ng mga nangyari doon sa halalan doon sa Barm. Kasi nakita natin yung nabanggit ni Attorney Laudianco kanina na lahat talaga ng mga ahensya ay nandoon at nandoon. For example, ang ating AFP Chief of Staff, si General Navarrete, nandoon siya, at nandoon din si ang ating PNP Chief na si General Nartates, at siya po ay talagang pinangunahan nila yung pag-ikot para to ensure the security and safety ng lahat ng mga botante at saka yung orderly na pagdaos ng eleksyon. At doon naman po sa mga international observers, alam niyo po ba na more than 200 international observers po ang umikot sa buong Barm region, sa Barm, upang magmasid doon sa nangyaring halalan. At marami tayong nakausap, yung European Union ambassador, yung Norwegian ambassador ay nakausap natin, at meron silang mga ilang obserbasyon. Subalit in general po, napakaganda po ng kanilang reaksyon doon sa nangyaring eleksyon. At syempre pa, nandoon din more than 200 journalists na mga lokal, mula sa rehiyon, mula sa national, and even some international journalists were there to cover the elections. At napakaganda po ng naging nang nangyari. Wala pong mga mamahayag na nalagay sa alanganin. Wala rin po tayong mga naiulat na mga insidente involving journalists. And kung napanood nyo naman siguro during their coverage, nakita po natin na naging kapakinabang din po yung ginawa nating orientation workshops. 10 orientation workshop ba naman ang ginawa natin mula last year pa sa buong Barm, and even dito sa National Capital Region, where in kasama po natin yung COMELEC, yung OPAPRO, yung PNP, yung AFP, yung PTFOMS, upang i-orient ang ating mga kasamahan sa media kung ano ba yung Barm elections. At the same time, nagkaroon tayo ng mga orientation kung ano yung dapat gawin kapag halimbawa nandun sila sa coverage, o kaya kung merong mga mangyari na hindi kanais-nais. Kaya napakaganda po ng naging coverage natin. At kanina nga, excuse, napag-usapan natin yung coverage ni nila Toto Lozano, nila Manman ng Mindanao News at iba pang makasama natin sa media, sila Ferdinand Cabrera, sila Merlin Manos at iba pang makasama, sila Lea doon sa Basilan kung saan talagang nagmatsyag sila. Hindi yata natulog yung mga kasama natin sa media doon. At tayo rin ay nag-ikot at para nandoon talaga tayo, makita natin kung ano yung kanilang kalagayan. There were some questions, for example, doon sa accreditation, pero napakabilis na resolve po natin yung mga issues doon sa mga coverage kasi po doon sa accreditation ng mga media na pwedeng pumasok. At lahat naman po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-cover ng maayos during the elections. And even doon sa may mga ilang medyo kaguluhan, yung mga nag-aaway-away ng mga botante o mga supporters, makita po natin na yung mga mamamahayag, they observed a safe distance para doon sa kanilang coverage at para sila naman po ay hindi malagay sa alanganin during that coverage. So it was a very safe and orderly coverage for the media at lahat naman po ay nakapag-ulat, wala naman tayong natanggap na mga insidente na involving the media. So kasama din po natin ngayon at syempre tungkol naman sa seguridad doon, makasama po natin via Zoom yung kanya naman pong assessment doon sa nangyaring halalan. Walang iba po ang kaibigan po natin sa ProBar, ang Chief Public Information Officer po natin ng PNP doon, si Police Captain Salanggit. Ma'am, magandang hapon po sa inyo.
5: Yes, sir. Magandang hapon po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig sa atin, sir.
7: Yes, unang-una, tatanong ko kaagad, kumusta naman yung ating overall security situation sa buong BARM, especially pagkatapos ng halalan? Ano pong naging assessment natin dito, lalo na doon sa mga ilang lugar na may mga ilang civil unrest, kumbaga yung nag-aaway ng mga supporters ng ibang mga partido?
5: Sir, overall naman po, naging generally peaceful and orderly yung naging conduct po natin ng elections. Despite nga po nitong mga ibang security incidents doon sa iba't ibang areas natin dito sa BARM, kasama na po dyan syempre yung makikita natin sa news, sa social media, sa Cotabato City. But then, yung mga concerns naman po ito ay agad pong tinugutan ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas kasama po yung iba pa po nating mga security partners. Though nagkaroon po ng mga ganitong reported na mga incidents noong nangyaring election day, tuloy-tuloy naman po yung nangyaring deployment ng ating mga additional na personnel sa pagbibigay po ng additional natin na area security. At importante din po nating tandaan na hindi naman po nagtatapos yung ating responsibilidad doon sa mismong araw po ng halalan. So patuloy po nating minomonitor yung ating sitwasyon ngayon and particularly doon sa mga areas nga po na may mga nangyari or ongoing po yung mga security concerns while maintaining po yung police presence natin and yung ating pong readiness na rumisponde sa kahit anong pangyayari. So ang assessment po talaga natin ngayon ay overall po yung ating security situation ay manageable at ang ating pong mga personnel ay patuloy po sa pag-perform ng ating mga duties and responsibilities.
7: Ma'am, nakita natin sa social media sa mga balita na yung iba't ibang mga contingent ng PNP sa mula sa iba't ibang lugar ay nagkaroon na nga sila ng heroes welcome habang umuwi. May mga parada pa. Lahat ba ay nagsipagbalikan na sa kanilang mga rehiyon yung mga augmentation na forces natin?
5: Yes, sir. Isa yan sa ipinagpapasalamat natin and talagang kaus-puso po yung pagkilala ng ating Regional Director, Police Brigadier General Christopher M. Abesa sa lahat po ng mga naging augmented personnel natin mula sa iba't ibang regions na malapit po sa atin dito sa Bangsamoro. Pati na rin po yung mga personnel natin coming from the National Support Units ay nakabalik na rin po sa kanilang mga lugar at assignments.
7: Yes, ma'am. At yung mga kasama natin sa media, syempre malaki yung pasasalamat sa inyo for coordinating the coverage at napaka-successful po ng pag-ikot ng mga kasama natin sa media. Sa inyong experience, paano po natin mas lalong mapalakas ang coordination natin at yung pagtutulungan ng police at media upang mas lalo nating mapaganda, mapaigting ang malayang pamamahayag dyan sa ating rehiyon.
5: Yes sir, tama po kayo kasi napakalaki po talaga ng naging role ng ating mga media practitioners, ating mga media friends, media outlets, hindi lamang po sa Bangsamoro region kundi sa buong Pilipinas, especially in keeping the public informed throughout the election period. Simula po bago magsimula yung ating halalan, sa D-Day and after ay mayroon po tayong communication with them. So nagpapasalamat po tayo sa kanila sa pagpapatuloy po sa pagbibigay po ng halaga ng pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. And nagpapasalamat din po tayo sa ating may kapal na wala po tayong naiulat na insidente involving our media partners kahit po saan sa buong rehiyon po ng Bangsamoro.
7: Thank you very much, ma'am, and congratulations sa buong PNP at sa inyo dyan sa ProBar. Yan po mga kaibigan. Yes, ma'am. Thank you very much po. At yan po mga kaibigan, walang iba kundi si Police Captain Steffi Salanggit, ang spokesperson po ng PNP PIO BARM. Yan po mga kaibigan, wala na po tayong oras sa dami ng ating mga kukwento pa sana doon sa ating mga experience na ating mga kasamahan sa media ng ating security sector. Siguro pati ng OPAPRO sa susunod na linggo siguro pag-uusapan natin kung ano yung mga next steps sa peace process, sa implementasyon or sa trabaho ng bagong parlamento doon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya sa susunod na Sabado, samahan niyo po ninyo ulit kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito pa rin sa ating Radyo Pilipinas, sa YouTube channel, sa Facebook pages natin ng Radyo Pilipinas at ng Presidential Task Force on Media Security. Ako po si Joe Torres, Kaligtasan, Seguridad at Kalayaan ng Media, oras-oras nating babantayan. Ito ang ating programang Media Ngayon. Yon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat po lagi tayong lahat.
6: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. ASEAN pinalalakas ang kooperasyon para manatili bilang isang nangungunang investment hub. May ulat si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pinagtibay ng mga bansang kasapi ng ASEAN at mga international partner ang kanilang pangakong pabilisin ang pagpapatupad ng Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 at ng ADMO Work Program 2026-2030 upang higit na mapalakas ang kahandaan ng rehiyon laban sa mga sakuna bago ang itinakdang 2030 target. Sa isinagawang sesyon ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience sa Maynila, binigyang diin ng mga eksperto ang pangangailangan maiakma ang mga pulisiya sa lumalalang epekto ng climate change, mabilis na urbanisasyon at iba pang panganib. Iginiit din ng mga panelist na dapat nakatuon ang mga hakbang hindi lamang sa pagpapatibay ng infrastruktura, kundi sa pagpapalatili ng mahalagang serbisyo sa panahon ng kalamidad. Binigyang diin din ang kahalagahan ng mas epektibong monitoring, mas matatag na ugnayan ng disaster risk reduction at climate change adaptation, at mas malawak na partisipasyon ng pribadong sektor. kabilang sa mga pangunahing rekomendasyon ng pagpapalawak ng people-centered multi-hazard early warning systems at pagpapalakas ng anticipatory action sa pamamagitan ng siyensya, inobasyon at regional cooperation. Inaasahang magiging bahagi ang mga rekomendasyong ito ng Manila Declaration na magsisilbing gabay sa kolektibong pagkilos ng ASEAN bago ang taong 2030. Mula dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: DILG na isigpitan ng seguridad sa mga rehistradong baril. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kinumpirma ni DILG Secretary John B. Crimulya na pag-aari ng ama ng 14 na taong gulang na estudyanteng itinuturong suspect ang baril na ginamit sa pamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. 3 katao ang nasawi at 8 ang sugatan sa insidente. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Crimulya, 3 rehistradong baril ang pag-aari ng ama na isang opisyal ng Department of Education, ngunit hindi umano maayos ang pag-iingat sa mga ito. Nais ngayon ng DILG na mabigyan ng otoridad ang Philippine National Police na inspeksyonin ang mga bahay ng registered gun owners upang matiyak ang tamang pag-iimbak ng kanilang mga baril. Kasabay nito, sinabi ni Crimulya na makipagtulungan siya sa DICT para hilingin sa Kongreso ang paglilimita sa paggamit ng social media ng mga minor de edad. Ayon kay Crimulya, kailangang tugunan ang paggamit ng mga bata sa internet kabilang ang tinatawag na dark web. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Dating House Speaker Martin Romualdez balak dalawin ng kanyang mga kasamahan sa Kamara. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagpahayag ng intensyon si na Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. at dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers na dalawin si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa sandaling payagan ng mga otoridad ang mas malawak na pagbisita. Sa isang press conference, inihayag ni Abante na balak niyang silipin ang kalagayan ng dating leader sa oras na buksan na ang pagbisita para sa iba pa liban sa mga malalapit na kamag-anak at legal counsel. Gayun din ang tinura ni Barbers na nagpahayag ng pagkabahala sa pisikal na kondisyon ni Romualdez matapos ko na ma-ospital kaugnay ng kinaharap na kaso. Ayon kay Barbers, nais niyang personal na alamin ang estado ng kalusugan ng dating speaker. Paliwanag pa ng dalawang mambabatas na dating malapit na nakasama ni Romualdez sa kamera, maghihintay sila ng opisyal na pahintulot mula sa kinaukulang pasilidad bago ituloy ang pagbisita. Nang tanongin naman kung ano ang kanilang dadalhin, panalangin para sa dating house leader. Narito ang pahayag ni Representative Benny Abante at Ace Barbers.
13: Kasi mukhang hindi pa yata pwedeng sa ngayon.
14: Pwede, pwede. Oh.
13: So,
14: ang balita ko, akong Ace, mga kamag-anak pa lang sa mga abogado.
13: So, kasi siyempre, gusto rin natin malaman kung ano yung estado ng kanyang health, no? Yung kanyang ano, kasi nga galing sa ospital, gaya ng mga nakaraang linggo, no, na kung saan eh na ako mismo natanong diyan, no, nakita ko naman na very weak, no, medyo laki ng binawas sa timbang, no.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: COMELEC patuloy ang pag-aanda sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE habang iniintay ang bagong batas. Mula Radyo Pilipinas Iligan, si Sharif Timhar sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE habang hinihintay pa ang binal na batas na magpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials sa 5 taon at itakda ang susunod na halalan sa 2028. Sa panayam kay COMELEC Spokesperson Director Attorney John Rex Laudianco, sinabi niya na naaprubahan na sa 3 at huling pagbasa sa Kamara at Senado ang kani-kanilang bersyon ng panukala at pag-iisahin na lamang ang mga ito bago isumite kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hinihiling din ni Laudianco na magkaroon ng malinaw na desisyon bago ang September 28 ang nakatakdang pagsisimula ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC upang maiwasan ang kalituhan sa mga kandidato. Binigyang diin naman niya na hanggat hindi pa nagiging batas ang panukala, umiiral pa rin ang kasalukuyang batas na nagtatakda ng halalan kinalalan sa November 2, 2026. Samantala, sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na babasahin at susuriin muna ng punong ehekutibo ang mga provision ng panukala bago magpasya. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
9: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang D23

0: sikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Mark in. Mark out. Sa balita. Mark in. Ang mga

0: sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang Mark Out.
1: Meron tayong Bantay Fake News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
0: Mark In, Mark Out sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: TikTok ng Bayan.
3: TikTok
2: ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali sa talakayan ng trending issues. TikTok ng Bayan.
3: TikTok.
2: Ibahagi ang inyong mga opinion sa loobin at pananaw sa mga paksang pinaka-pinag-uusapan sa ating bansa. TikTok ng Bayan.
3: TikTok.
2: Kasama si Noel Medina tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

No way! I'm not going out with your boyfriend's brother!

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 8 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Budget deliberation ng Department of Information and Communications Technology o DICT ipinagpaliban. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iniayag ni House Deputy Speaker Janet Garin na ipinagpaliban ng House of Representatives ang deliberasyon sa proposed 2027 budget ng Department of Information and Communications Technology. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Garin na kailangan muna ipakita ng DICT ang konkretong plano nito sa pagdugon sa mga problema sa social media, kabilang sa mga binigyang diin ang online scams, mapanganib na content at recruitment ng kabataan sa masasamang gawain. Iginit din ng mambabatas ang pananagutan ng social media platforms at hinamon ang DICT na makipag-ugnayan sa mga ito at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Iminungkahi rin ang whole of government approach, kabilang ang posibleng pagbuo ng task force para tugunan ang mga problema may kaugnayan sa social media. Sinabi pa ng Deputy Speaker na kailangang ipakita ng DICT ang plano, mga hakbang at koordinasyon nito bago maituloy ang deliberasyon sa proposed budget ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga undocumented na mga Pilipino sa UAE at kanilang mga anak, natulungan ng pamahalaan na ligtas na makauwi sa Pilipinas. Si Luisa Erispe sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: 34 na undocumented mga Pilipino sa Abu Dhabi ang natulungan ng pamahalaan na mapauwi sa Pilipinas. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa United Arab Emirates, 14 dito ay mga undocumented overseas Filipino workers, so OFWs, at 20 naman ay kanilang mga anak. Ang mga batang ito ay pinanganak out of wedlock o kaya ay sa labas ng ospital kaya nahirapan na kumuha ng mga civil at travel documents. Pero nagsagawa ang Migrant Workers Office sa Abu Dhabi ng DNA testing upang mapatunayan ang pagiging ina ng mga OFW at tuluyang maproseso ang kanilang mga dokumento. Pinangunahan naman ng Philippine Embassy, MWO at OWA ang pagpapauwi sa mga Pilipino at nitong September 16, lumapag sa Pilipinas ang kanilang repatriation flight. Ayon kay Philippine Ambassador to the UAE, Alfonso Vera, patuloy ang kanilang paggabay at pagtulong sa kapakanan ng mga Pilipino sa UAE. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita mula sa Lalawigan Department of Science and Technology o DOST, pinalakas ang suporta sa mga SM or MSMEs sa bansa sa pamamagitan ng teknolohiya at inobasyon. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan si Ricky Kasipit sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na palalakasin ng Department of Science and Technology o DOST ang suporta nito sa micro, small and medium enterprises o MSME sa buong bansa upang mapahusay ang kanilang produksyon, mapataas ang productivity at mapalawak ang kanilang negosyo. Ayon kay DOST Secretary Renato Yu Solidum Jr., kabilang sa suporta ng kagawaran ang pagbibigay ng access sa mga teknolohiyang maaaring gamitin ng mga MSME, gayon din ang pagtulong sa pagpapahusay ng kanilang production sistema. Ayon sa kalihim, nagbibigay ang DOST ng mga formulation at teknolohiyang maaaring gamitin ng mga negosyo sa pamamagitan ng licensing at patuloy na pakikipag-ugnayan sa kagawaran. Hindi lamang teknolohiya ang suporta ng DOST sa mga MSME. Sinabi ni Solidum na tinutulungan din ng kagawaran ang mga negosyo na gawing mas epesyente ang kanilang produksyon, kabilang ang pagpapababa ng konsumo sa enerhiya sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy at pag-adapt ng mga makabagong manufacturing technologies. Kabilang sa mga mekanismo ng DOST ang Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP na naglalayong tulungan ang mga MSME na mapahusay ang kanilang operasyon at production capacity. Ayon kay Solidum, isinasagawa ang mga programang ito sa pamamagitan ng regional at provincial offices ng DOST upang matukoy ang mga pangangailangan ng mga MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
0: World League Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Good news! Ang inyong
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Radio Publico.
1: Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at welcome po sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ito po yung ating Siyensya na Teknopa Edition. At ngayon pong hapong ito ay hindi na natin kailangang ipakilala pa ng mahaba ang ating panauhin, mga kaibigan, dahil siya po ang kalihim ng Department of Science and Technology. Wala pong iba kundi si Dr. Renato Solidom Jr., ang Secretary po ng DOST. Magandang hapon.
2: Magandang hapon, Melly, at sa lahat ng inyong taga-subaybay.
1: Okay, so sir, alam ko kayo ay galing sa FIVOX at tumagal kayo doon. Pero ngayon po kasi na parang hindi na halos tumitigil itong sama ng panahon, di ba? Pero ang tanong kasi ng karamihan, bago ho natin mapuntahan yung ating mga katanungan, may pagkakasundo daw ba ang mga paglindol at ang pagbagyo?
2: Oh, walang
1: walang kasunduan.
2: Kasunduan, walang relasyon. Ganun talaga kasi ang bagyo, di kaya yung mga pag-ulan o pag-init ng panahon ay dahil sa mga nangyayari sa ibabaw ng lupa. Galing sa dagat, ang bagyo, at ito ay dinadala sa mga kalupaan. Ang lindol naman ay mas malalim pa sa ibabaw ng lupa, sa kailalim laliman. At ang pagkilos naman ng mga kabatuhan sa ilalim, ang sanhi ng mga lindol. Ang siguro, normal na pangyayari ang mga lindol at... mas marami ito, no? Kahit maliliit kaysa sa bagyo. Talagang 30 lindol kada araw ang nire-record ng DOST FIVOX. At talagang pwede namang magkasabay-sabay ang marami. Bagyo, lindol.
1: Pero okay, sabi niyo maliliit, so hindi siya masyadong
2: mas maraming maliliit kaysa malalaki na mapaminsala.
1: Ayun, okay. So ibig sabihin, halimbawa kapag lumabas po yung malalaki, mga 5 pataas, yung po ay malalaki na at ibig sabihin merong mga kasabay na pwedeng sila ang pumailan lang na tataasan na tatabunan nila yung maliliit.
2: Yung mga maliliit na lindol ay normal na nangyayari dahil ang mga fault naman pwedeng kumilos, maliitan ang tinatawag ng displacement o pagkilos. Kaya lumalaki ang magnitude o enerhiya ng lindol na labas nito, ay kapag malaki ang kanyang pagkilos o displacement. Yun po ang mas delikado. Kaya yung maliliit na lindol, parang reminder lang sa atin na dapat talagang pinapagandaan ng mga paglindol. At kadalasan naman dito ay mga maliliit at hindi mapaminsala.
1: Ayun, okay. So, hindi tayo dapat mabahala kapag maliliit lang kasi hindi naman natin nararamdaman.
2: Karamihan naman hindi maliliit. Pero bigla na mga lindol, kaya parang ang ating kahandaan sa lindol ay hindi pwedeng sabihin na darating na siya. Anytime it can happen, and of course, ang kahandaan dito ay pagsigurado na matibay ang ating mga bahay, mga gusali, at kung malakihan, alam na mga institusyon, gobyerno, pribado, pamilya natin, sarili natin, kung anong gagawin para naman hindi tayo parang mabibigla kung anong dapat gawin. At alam na natin ang mga susundin natin ang mga kilos.
1: Okay, so alright. Marami pa akong gustong itanong. Pero puntahan natin yung inyo pong pagiging kalihim ngayon ng Department of Science and Technology. Sec, itinataguyod po ninyo yung bisyon ng agham na ramdam sa DOST, di ba? Paano po natin tinitiyak na ang mga makabagong pananaliksik at mga teknolohiya ay direktang nakakarating at nakakatulong po sa mga karaniwang pamilya at sa mga magsasaka sa mga probinsya?
2: Unang-una, linawin natin yung ganong pag-iisip.
1: Okay.
2: Na akalang karamihan, kapag meron tayong ginawang research, ay lahat ito ay didiretso na sa magsasaka or ordinaryong pamilya.
1: Okay.
2: Hindi lahat ng mga aral ay didiretso kaagad na maging komersyo at maging available sa public. Meron yung mga tinatawag na technology readiness. Yung unang mga produkto, baka kailangan pang i-improve at iyon ay meron pang patuloy na panaliksik o tinatawag naming dapat matest kung talagang okay na at okay lang i-fine-tune pa. Yung iba dyan ay hindi diretso sa magsasaka, pwede sa merkado at iba pang mga eksperto. So iba-iba po ang level ng gamit ng mga napoproduce na mga technologies. Pero either directly or a little bit later, ang hangarin talaga natin ay mga ginagawa ng mga universities or ng mga

0: institutions na nagko-conduct ng research ay mas scale up ito at yun naman ang paraan para mas marami ang makinabang. Kung ang tanong ay pwede bang gamitin ng isang technology ng isang magsasaka kaagad-agad, pwede. Pero yan ay trial test pa lang at pwede pang i-improve. So, ang ating agham na ramdam na hangarin ay resulta ng aming hangarin na yung buong DOST sa dami ng ahensya nito, 18, at 17 regional and 80 provincial offices, eh dapat hindi lang naghahantong sa makapag-develop ka ng isang produkto, kundi makinabang ang ating mga kababayan. Ang binibigay kasi ng lahat ng ahensya ng DOST ay iba-iba. Opo, diba? Opo. May pa-scholarship, ang Philippine Science, ang Science Education Institute, weather forecast ng PAGASA, warning sa lindol o sa volcanic eruption o tsunami ang FIVOX, at yung PITER ay mga tela, forest products ay mga creative arts, no? Napapakinabangan sa kagubatan. Pero pare-pareho po ang ginagawa natin ng bawat ahensya. Nagbibigay sila ng solusyon at yung solusyon at kanilang mga programa ay nagbibigay ng oportunidad. So, common theme po yun. Providing solutions, opening opportunities. Kaya lang, yun yung tema ng organisasyon.
1: Okay.
0: Kung isipin mo, ano ba ang ginagawa ng DOST? Nagbibigay sila ng solusyon at nagbibigay ng oportunidad. Pero sa perspektibo ng mamamayan, ang gusto namin, yung aming solusyon, yung oportunidad na binibigay, dapat ramdam. So, dalawang perspektibo yan. Alright. Agham na ramdam. Yun yung outcome na gusto nating makamit.
1: Okay. So, ibig sabihin, Sec, lahat ng problema ng nung ating mga kababayan, more or less talagang tinatry nyo na ma-answer.
0: Mabigyan ng solusyon. Yung iba naman na hindi, ay hindi problema, kundi paano ba natin mapapalago ang negosyo ng ating mga micro, small, and medium enterprises? Paano natin mapapalago ang pagsasaka ng ating magsasaka o yung harvest ng mga isda? Di ba? Paano natin masigurado na yung ating mga guro ay mas maayos ang pagtuturo sa ating mga estudyante. So, ang messaging kasi dapat natin ay depende sa ating stakeholder na kinakausap. Magkakaiba po yan. Iba-iba po ang gusto nilang marinig at gusto nga nga rin.
1: Ayan, okay. Pero Sec, lahat yan ay kailangan dumaan sa masusing pag-aaral, masusing pag-pipino.
0: Depende. Depende. Kaya kung nga tinuturo, na dapat may scientific method ang pag-analisa ng mga problema at makapili ng tamang solusyon. Ang tawag ko dyan ay applying science, technology, and innovation in governance. Governance in government, even in the private sector. So kung mapapansin mo, ASTIG ang acronym na yun.
1: ASTIG. Okay.
0: So, ang kailangan mo ka talagang gawin para makapag-isip ka ng appropriate solution, ay alamin mo muna yung problema. Ano ba talaga yung problema? May data ba dyan? May evidence? No? Interpretation mo. So, yun yung unang kailangan malaman. Ano ba talaga yung problema? Kasi minsan, diretso ka na ka sa solution o technology, hindi man pala angkop. Pangalawa, meron bang technology, hardware, software, na available to address that problem.
1: Okay.
0: Kung wala, o di mag-develop through research and development. Kung meron bang available sa market, available ba sa Philippines o abroad, kung kailangan mo solusyonan yung problema, di bumili ka na lang, technology transfer yon.
1: Okay.
0: Na? Pwede bang gobyerno ang gumawa, private sector or university? So, kung alam mo ng problema, kung alam mo ang hinahanap ng technology, i-apply mo na. Minsan, yung pag-apply ng technology, hindi angkop. So, yung innovation, process innovation, kailangan mong improve kasi baka angkop ng unang panahon, ngayon hindi na. O marami ng sector na players na include. So, yung innovation doon, ang susunod mong titingnan. Kaya nga, ang mantra natin, lalong-lalo na sa pagbibigyan ng tamang solution sa problema, fall in love with the problem and not your solutions. Kasi,
1: okay.
0: Ang sakit minsan ng natin, eh, meron tayong solusyon, tapos naghahanap tayo ng problema ang i-address. Mali, baliktad.
1: Okay.
0: So, nasasayang yung ating effort, hindi napapabilis ang proseso.
1: Ayun, okay. Kamakailan po ay bumisita si Pangulong Marcos sa NutriDense Company na sinusuportahan ng DOST. Ano-ano po mga assistance ang naipagkaloob sa kanila at mga ibibigay pa po sa iba pang mga MSMEs?
0: Well, whether NutriDense o ibang MSME, ang unang tinitingnan natin eh, ano ba yung negosyo nila? So, dapat may needs analysis na ginagawa. So, yung NutriDense, ang unang ginawa nila dito ay mag-adapt ng technologies ng pagkain from Food and Nutrition Research Institute. May 35 product from FNRI ang kanilang minamas produce. So, nabigyan sila ng Small Enterprise Technology Upgrading Program Assistance, less than 1 million nung una, and then 3 million nung huli. At ito yung napalago nila.
1: Okay.
0: So, yung amount ng pera doon sa tulong sa pag-procure ng equipment. Pero yung technology, hindi talaga binili yun, nilicense lang sila kasi mahal actually yan kung nag-R&D ka. So, ang ginagawa natin, nililicense na lang natin sa mga MSME at ito ay pinapakinabangan nila. At tulad ng Nutriban, madaming umaman dyan.
1: Talaga,
0: so, yan yung hindi na-value minsan pag tumitingin ang ibang mga tao sa ano ba ang tulong? Kasi mahal ang technology, hindi natin binibenta, binibigay ng libre or nila-license. Pero dahil lumaki na sila, gusto rin nilang mag-develop ng ready-to-eat food. Ang ready-to-eat food naman, magaling ka dapat sa packaging. So, nandyan papasok ang Industrial Technology and Development Institute ng DOST.
1: Opo.
0: Yun yung susunod na ilo-launch nila at mag-launch pa sila ng 10 pang produkto.
1: Ang dami.
0: Ngayon, malaki ang mga proseso, nagkaroon sila ng maraming equipment, minsan yung proseso nila hindi dugtong. So siguro ang gagawin namin, tutulungan namin siya sa robotics or automation.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, pwede kasing yung bagay na gawa ng tao, pwede namang robot yun at yung tao pumunta sa mga quality control. So ang maganda dyan, from 7 employees, sila nagsimula, 300 plus pag peak season. So, ang ating talagang hangarin, una, sa MSME, ang ating messaging dyan, sa siyensya, technology, innovation, negosyo mo, tsaki kita. Ngayon,
1: okay,
0: ang kagandahan dyan, nung una, binago natin ang interaction sa ating MSME. Nung una, hanggang 3 million lang sila ang pwedeng makuhang assistance. Ngayon, hanggang 5. And then, pwede pa mahigit 5, depende sa scale ng production. Pangalawa, dati may limit lang na 2x assistance.
1: Ngayon po.
0: Wala nang limit. Bakit? Bakit natin ililimit ang MSME na lumalago? Habang lumalaki ang company mo, mas maraming tao ang pwede magkatrabaho. Kung maliitan ang negosyo mo, baka isa lang o dalawa ang mabibigyan mong trabaho. So, yun yung ating binago. At ang pinakamaganda dito, inaaral natin yung innovation ecosystem. Meron tayong mga farmers, meron tayong MSME na nagpupulos ng pagkain, meron tayong taga-tinda.
1: Tama.
0: Pero, ang tanong parati, pwedeng textile o anumang industriyan, saan yung pain point na pwede tayong mag-scale up ng production at maparami ang production, maparami ang kita, maparami ang may trabaho. Diba? So, manufacturing talaga ang issue dyan.
1: Opo,
0: so, dito natin pinapakita sa pagbisita ng ating Pangulo, nung naka-apat na siyang proyekto ang tiningnan niya, na yun ang aming formula. Ang kagandahan dyan, pag naging malaki ka na, madami ka nang pwedeng raw material na kailangan, pwede ka nang mag-contract farming, o pwede ka nang may supplier kang steady.
1: Opo.
0: Pangalawa, napaparami yung mga metabot, delivery, sales, diba? Maliban doon sa factory mo.
1: Tama, oo. Okay, pero sir, ang ating Pangulo, eh, parang enjoy na enjoy siya sa services ng DOST. Dati kasi, di ba, parang ang DOST, parang wala lang, dyan lang siya. Pero ngayon, parang pati na ang Pangulo ay nagkaroon na talaga ng kaalaman, kamalayan, kung ano ba talaga ang ginagawa ng DOST at ano ang naitutulong nito sa ating mga kababayan. So ano po ang inyong pakiramdam nung ikaw nga ay parang binibigyan kayo ng ano ng ano ba yun? Binibigyan niya kayo ng ano ng
0: suporta?
1: Suporta.
0: Ah, okay. Well, magmula na sa maging pangulo at ako maging sekretary, ang aming parating nadidiscuss noong una, alam niya na importante yung science technology innovation. Ano siya? Very supportive. At ako ngayon natutuwa, hindi mahirap ang aming aalikain dahil sinusuporta ng presidente. Talagang sinasabi niya, the hardest part is scaling up. Kasi noong governor siya sa Ilocos Norte, opo. Alam niya ang Mariano Marcos State University, maraming research, pero napansin niya, hindi ma-scale.
1: Okay.
0: Alam mo kaya hindi ma-scale kasi walang manufacturing. And walang innovation ecosystem framework na sinusunod na from one end to the other end, tuloy-tuloy ang serbisyo ng isang ng isang departamento. Ginagawa namin yon. Ang epekto natin, ang epekto sa kanyang pagbibisita o pagbibigay pansin, kasi nung una pa man nag-attend siya ng mga conferences ng DOST, na lalong na bibigyan ng inspiration ang ating mga kasamahan sa DOST. At hindi lang yan. Yung ating mga partner MSMEs, natutuwa sila kasi nagiging milestone sa history ng kanilang operation. At pinapakita natin na kaya ng mga Pilipino, lalong-lalo na kung mga ahensya ng gobyerno ay nakikipag-partner sa private sector. So, despite all the challenges that we face, once we set our minds, ano ba yung finish line na gusto natin? Kaya natin gawin yon. There can be challenges, but ganun talaga. Hindi madali ang negosyo, hindi madali ang operation. But ano ba yung gusto natin mangyari? At dito nakikita yung integration ngayon within DOST na mga research organizations, binibigay pababa sa mga MSME or industries or startups, tinutulungan sa assistance ng national agency and the regional or provincial offices. Frontliner namin ang regional and provincial offices kasi sila naman doon ang kasama ng mga MSME sa baba.
1: Tama.
0: So with this, mas lalong napapabuti at naging efficient ang operation ng DOST. Kaya nga may mantra kami, one DOST for you.
1: For you, tama. Ayun. Okay. So, Sec, patuloy na tumataas po yung halaga ng langis dahil po sa tensyon sa gitnang silangan. Ano pong mga negosyo ang maaari kayang magawa ng ating mga kababayan sa mga panahong ito?
0: Well, negosyo, una-una, ano ang naapektuhan na negosyo pagdating sa pagtaas ng langis? Siyempre, sa negosyo o industriya ng transportation. Kaya dito sa DOST, ang isang ginagawa namin at for the past several administrations, ay tumitingin kami ng transportation system na either hybrid or electric. At ang unang nakita namin, ang pinakamaraming sasakyan sa buong Pilipinas ay tricycle o motorsiklo.
1: Totoo.
0: Ngayon, ang pain point dyan, eh syempre may kalaban tayong mga mas mura minsan na mga e-trike galing sa ibang bansa. Pero ang downside naman doon, minsan yung after-sale service at limited ang nabibigyan ng trabaho. Ang nabibigyan mong trabaho dyan, salesman.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Opa.
0: So, meron po tayong partner government state universities and even private universities na binigyan natin ng tulong para mag-research and mag-prototype ng mga electric trikes o di kaya mag-convert from gasoline-fed motor to electric motor. At naghahanap ngayon tayo ng local government na willing gamitin ito. But then, sa dami na ng may gusto, ay kailangan na natin i-mass produce. At naghahanap tayo ng mga ganyang partner. At meron tayong nakikita.
1: Ah, really?
0: So, nakakatipid talaga ang mga tricycle driver na gumagamit ng electric trike.
1: Opo.
0: Pero maliban sa electric trike, kailangan tayong may tinatawag na charging infrastructure.
1: Opo.
0: No, dapat either solarized para wala ng gasolina. So isa yan, electric vehicle. At syempre, sa pagluluto, kailangan mo ng kuryente. Sa pagtatahi, kailangan mo anything na may makina, kailangan mong kuryente.
1: Ayun.
0: So, ang tulong ng binibigay ng DOST through the Small Enterprise Technology Upgrading Program, minsan ay pag kakaroon nila ng solarized rooftop, no, na renewable, na mababawasan nila ang kuryente. Isa rin yan. Of course, meron din tayo mga parang research and application na may mini hydro o mini biomass. Meron tayong nagawa dyan sa Mindanao para matulungan ang mga IPs sa kabundukan. So maraming pamamaraan upang makatipid yung ginagawa natin ngayon through a group of people na merong kaming tinatawag na 4 Industry 4.0 Project. Tinitingnan namin yung mga enterprises na pwedeng mas maging efisyente kung mas maging robotics or automated or mechanized ang kanilang ginagawa.
1: Yung AI ba, malaki ang naitutulong ba niyan?
0: Kasama yan sa ating package of intervention. Siyempre, pagdating sa manufacturing, AI is just a component. Kailangan mo ng robot. Kailangan mo ng robot, kailangan mo ng sistema na mapapabilis ang iyong mga trabaho.
1: Ayun. Okay. Sir, magbe-break muna tayo, no? Pero gusto ko lang iwanan ang bago natin punta yung disaster resilience and climate change. Gusto ko iwanan muna ang isang question. Maari ba ta, marami kayong ginagawa na solusyon para ika nga makatipid tayo sa paggamit ng langis. Meron ba tayong magagawa ang DOST na isang paraan para magkaroon talaga tayo dito ng pagkukunan ng ano ng oil sa Pilipinas? Meron ba tayong mga technology na pwedeng pag
0: hindi, kung wala kang oil na galing sa mga bato, wala ka talaga. Wala, hindi mo produksyon. Pero mga biofuel, pwede. Pero minsan mas mahal. So, ang isang ginagawa natin dito ay tumitingin tayo sa hydrogen as fuel. Meron tayong research na nagka-characterize ng natural na hydrogen kasi ang tubig, pag pumasok sa isang klase ng bato, yung oxygen mahiwalay sa hydrogen at lalabas yung hydrogen. Ayun. Kailangan mo lang i-capture. Pero ang problem dyan is paano mo ngayon isustore yung hydrogen para maging baterya at maging fuel. Okay. So meron din tayong R&D center for looking at membranes para magamit mo yung hydrogen as fuel.
1: Opo.
0: Marami pa tayong ginagawa but in support of the renewable energy. No?
1: Ayun, okay. So, before kasi parang sinasabi na marami tayong pagkukunan ng oil sa Pilipinas.
0: Wala tayong masyadong oil. May gas pa siguro. Malampaya.
1: Okay. Okay.
0: Alam mo kung bakit hindi inaasahang magkaroon ng malaking oil sa Pilipinas? Para magkaroon ka ng malaking oil, dapat ang mga bato mo ay nasa basin o sa gilid ng kontinente na forested.
1: Okay.
0: At yung mga kahoy, mga dahon ay ma-erode papunta doon sa pagsasaluhan na mababang lugar, tatabunan ng mga bato, at yun yung magiging oil o di kaya ay gas. Wala tayong ganun eh. Marami sa ating mga lugar na volcanic. Hindi ka magkakaroon ng oil sa ganong environment.
1: Ayun. Okay. Mga kaibigan, magbabalik ako kami ni Secretary Rene Solidom. Makarabo ang ating malagang paalala.
2: Para lang bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.

0: Acting Business Permit and Licensing Officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Mainit na usapin ngayon ang tax silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang tax silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang tax silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niya malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabang!
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.
7: Okay mga kaibigan, 3:34 na po ang ating oras at balikan ho natin ang ating pong panauhin si Secretary Rene Solidong Jr. ng DOST. Ayan, okay. Napakarami yung naming natalakay pero maraming pa rin po ang dapat naming talakayin. Pero okay, sige po. Magtungo tayo sa disaster resilience and climate change. Bilang isang kilalang eksperto po sa geology at disaster risk reduction, ano po yung mga pinakabagong teknolohiya at system na binuo po ng DOST para sa mas mabilis at tumpak na pag-iingat sa panahon po ng bagyo, lindol at iba pang sakuna?
8: Para masagot ko yung katanungan na yan, gusto ko munang bigyan ng perspektibo ang bawat listener natin.
7: Okay.
8: Tingin ko ay dapat nating iniisip.
7: Okay.
8: Nung unang panahon at yung pinapatunguhan ng tanong mo, Melly, ay parang personal safety and survival.
7: Okay.
8: Right?
7: Okay.
8: Parang ganun ang dating But remember, ang ating ginagawa dapat habang tayo ay buhay, ay masigurado na buhay tayo at yung mga hanap buhay, yung livelihood and economic gains natin bilang bansa o bilang siyudad, ay hindi mawawipe out o mawawala kapag nagkaroon ng disaster. Kasi buhay nga tayo, wala tayong trabaho, in the end, bagsak pa rin tayo sa resilience. So ang resilience na ating pinapanukala at talagang ina-advocate ay resilience that is not simply surviving but thriving. So ibig sabihin, kapag ganyan, hindi lang pwedeng disaster preparedness. So ang ating ginagawa ngayon, resilience should be part of development, embedded dyan sa economic development planning. So, habang ang ating mga ehensya ng DOST na talagang ang main mandate ay pagmumonitor sa bagyo, sa klima, ang pag-asa at DOST FIVOX naman sa mga lindol, pagsabog ng bulkan o tsunami, kailangang mapaigting din, una, yung pagbibigay ng information na maging accessible at siyempre digital transformation. Kung dati ay naghihintay ka ng salita sa radyo, ikaw na pwede right at your fingertips o i-feed na lang sa'yo. Pangalawa, yung guidance para yung information, hindi lang yung hazard but yung risk. Yung ano ba ang epekto kung sakaling mangyari ito? Yung bagyo o lindol, kunyari. Ay makasama na sa planning, pagpaplano.
7: Tama, opo.
8: Pagpaplano para hindi ka masyadong maapektuhan, pagpaplano na kung na-disaster ka, paano mag-recover ng mabilis. Pangatlo, ang kailangan natin ay mabigyan talaga ng emphasis yung information. Information should be a basic need. Kaya nga nauso chismis eh. Mahilig ang mga tao sa information. So dapat unahan na natin, bigyan natin ng tamang information. So the information should be accessible. Bakit? Information as a basic need is very important in planning. Hindi ka pwede magplano kung kulang ka information. And planning will now dictate how far you will be able to reduce the disaster. Right? So yun yung ating hangarin. So nag-develop, nung ako pa yung nasa FIVOX, nagsimula tayo ng GeoRisk Philippines Initiative na kung saan yung lahat ng datos from mandated government organizations ay cumulate natin, inassemble natin para makagamit tayo ng hazard and risk assessment analytics ng mabilisan.
7: Okay.
8: Kaya naglabas tayo ng Hazard Hunter in less than 1 minute. Gamitin mo lang yung app na yon. Lahat ng panganib sa isang lugar, alam mo na kagad. Yung pagpaplano ng paano mag-recover, plan smart, ready to rebuild. Pagpaplano na maging ligtas ang eskwelahan with DepEd, plan smart for safe schools. At yung settlement planning para mas maging ligtas at maganda ang development with DSHUD, Department of Human Settlement and Urban Development. Nagawa na rin natin yan. At ang pinakahuli, yung handa, integrated platform for disaster preparedness and recovery, one-stop shop for warning, for hazard assessment and for reporting emergencies from citizens to the local government or to OCD. So, yun yung ginagawa ng DOST ngayon na ma-integrate lahat ng information at makapagbigay ng informasyon sa bawat isa.
7: Ayun.
8: At ito ay ginagamit na ng maraming institusyon. Maliban dyan, syempre, yung patuloy na pagbibigay ng tulong sa research, lalong-lalo na sa PAGASA ngayon, na sa dami ng data at need for faster parang information sharing of what the weather will be, ay gumagamit tayo ngayon ng partnership with an American AI company, Advanced Science and Technology Institute ng DOST at PAGASA, na gumamit ng AI para mas ma-improve ang weather forecasting from 5 days to 14 days advance, from 3-hour computation to 15 minutes computation. So, mataas masyado yung pangarap, but kailangan na natin yan kasi aminin natin, mas mahirap mag-forecast ng weather sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa kasi maraming weather systems ang napapaligiran tayo ng dagat na minsan iba-ibang pinapanggalingan ng bagyo weather system.
7: Okay, pero itong pangarap ninyo doable yan eh.
8: Yeah, doable naman yan. Ang importante, merong tagagawa. Ngayon, ang isa pang importanteng message ko, hindi science ang sagot lang sa problema. Ang importante, yung science ang magamit para informed at tama yung action mong gagawin. Mga pamilya ka, individual, local government. May limit lang ang tulong ng science. Kahit napakaganda yung technology mo, kung hindi gagamitin, wala rin. Di ba?
7: Okay, oo. Tama yun. Pero, kasi ngayon sa kasalukuyan parang lahat naman ay ginagamit, di ba? Although meron naman talaga na ano na mga nagkikibit balikat lamang, pero na-realize nila nung sila ang tinamaan halimbawa ng isang sitwasyon, dahil dapat kasi tayong mga mamamayan, kapag meron tayong nakikita, naririnig at nababasa ng mga bagong mga information na alam natin makakatulong eventually sa atin, dapat siguro isa loob natin yon.
8: Correct naman.
7: Opo.
8: Matagal na natin ginagawa yan. Kaya lang, minsan, hindi lang sapat yung pag-share ng information. Dapat magkaroon ka ng simulation exercise o drill.
7: Opo.
8: Pero ang mas mas magandang ginawa natin, nung ako'y naging secretary, nag-develop ako ng program na ang tawag ay Development of Smart and Sustainable Communities, Cities, Towns, or Province. Na kung saan, a big part of it is disaster and climate resilience. Ayong SES nung una, mga maliit na lugar lang ito. Ito buong syudad, buong town. And sinisigurado po natin na kapag ginusto ng local government, disaster and climate resilience ang isang component ng roadmap nila, magbibigay tayo ng hindi lang ng technology kundi training, at ang pinakamaganda dyan yung partnership. Partnership sa lokal na pamahalaan, partnership sa national agencies, universities, and even international partners, plus private sector. Kasi hindi naman natin kaya masablat dyan.
7: Tama, oo. So kailangan talaga tayo magtulungan.
8: Yes.
7: We support each other. Okay. Kinilala po ng Senate Committee on Science and Technology and DOST sa mahalagang papel ng AGHAM, Teknolohiya at Inobasyon, sa pagsusulong po ng mas abot kamay na serbisyo, oportunidad at matatag na kabuhayan para sa mga Pinoy. Paano po itinutulak ng DOST ang suporta sa mga lokal na siyentipiko, researchers at mga Pinoy innovations?
8: Iba-ibang intervention natin dyan.
7: Okay.
8: Siyempre, ang flagship program ng DOST is through its Grant in Aid program.
7: Opo.
8: At yung Grant in Aid program na yan, iba-iba ang purpose niyan. May research and development, R&D. So siyempre, multi-year karamihan dyan. Merong research and development resource utilization and technology transfer and commercialization. Yun yung kasagutan sa paano mo sisigunduhin magamit ng ating makababayan. At merong scientific and technical services. And pag may emergency, meron din tayo. Ang ginawa natin dito, nag-focus tayo doon sa mga programa na kailangan masolusyonan yung problema sa local level. Nagpa-partner tayo sa universities to address the regional and local problems. Second, Pagdating sa MSME, gumawa tayo ng isa pang programa for economic development. Ito yung Three Horizon Science, Technology, and Innovation Strategy. First Horizon, Productivity Surge of MSMEs. Paggamit ng AI, robotics, automation. Okay. 25 to 30% increase. Ayong laboratory support. No? Pangalawa is to develop the Philippine knowledge economy. Ang problema, karamihan nagtatanong, o bakit hindi nakukomersyo yon? Ang problema kung bakit hindi nakukomersyo, yung investment appetite ng mga businessman ay mababa. At kailangan natin palakasin yung kumpiyansa nila sa technology. Para magawa yon, ang DOST at CHED ay nagawa ng isang programa, ang tawag dyan ay Philippine Evaluation and Standards for Testing Program or FETEST.
7: Okay.
8: Ang purpose niyan, gagamitin natin yung mga universities, hindi para parehong expertise nila, ititrain natin sila para sila ang mag-test ng technology. Libong mga test para makita natin maganda ba ang technology, kailangan i-improve. Ibibigay natin yung data sa mga potential investor, titingnan nila kung ready na for market. Doon natin tinitingnan na kaya ng ibang mga technology ng Pilipinas na hindi lang sa Pilipinas i-market, pati rin abroad. So may target tayo na 300 to 500 startups, tech startups, na ma-promote natin abroad. And the third horizon, ang tawag namin ay building the industries of the future. At nilaunch na natin yan noong 2025, yung Elevate Philippines. Using artificial intelligence, analytics, industry 4.0, quantum technology, smart agriculture, smart technology, circular economy, kumita sa mga basura, critical minerals, and biotech.
7: Ayun. Okay, so willing po ang ating mga SUCs.
8: Yes, nagkaroon na tayo ng agreement nagkaroon na with the CHED. At ang kagandahan nito, meron pa tayong ilulunsad na susunod para sabi mo nga kailan tayo magtulungan. So, individually may mga universities na tinulungan natin to develop yung Technology Business Incubation Hub supported ng DOST yan. Mahigit 100. Para magkaroon ng spin-off ang kanilang mga faculty, mga student researchers. Na? At tulungan yung community startups.
7: Okay.
8: Pero maliban dyan, kailangan nating supportahan at i-integrate pa yung effort ng iba-ibang government agency and industry. So maglo-launch kami ng tinatawag na Synchronized Innovation for Business Opportunities Launchpad.
7: Wow.
8: Para mas magkaroon ng impact yung ating ginagawa na concerted, hindi yung sabog-sabog.
7: Yes. Okay, ilan po ito?
8: Ino na natin. Fina-finalize na natin and both DOST and CHED will issue a joint circular na universities din na natin gagamitin and in partnership with the private sector and government.
7: Alright. Magkakaroon po tayo ng short reaction lang po sa ilang issue na may kinilaman po sa science and technology at disaster prevention. Ano pong sasabi niyo sa pagpapaban sa FB?
8: Kailangan pag-isipan ng mabuti kasi ang mga social media may mga dangerous din. Kailangan ng mas magandang regulation. And it is one of the current way of communicating with people, but there must be safeguards so that our youth can also be provided information which are really that true, no, hindi fake, and would not condition their minds to do something bad.
7: Okay. Yung pinakahuling incident po ng school shooting sa South Cotabato, ano pong take niyo?
8: Unang-una, ang ating mga kabataan ay madaling mahubog ang kanilang kaisipan. At kung ano ang nababasa, kung anong sinasabi, kung ano ang na-influensya sa kanila, ay pwedeng maka-apekto sa decision nila kung anong gagawin. Unang-una, ako ay fervent na talagang advocate na ang paghubog ng ugali at ng utak ng ating mga kabataan ay nakasalalay din sa mga magulang. Pero siyempre pagdating doon sa prevention of this kind of incidents, pwede magkaroon ng technology na through cameras and artificial intelligence and automated warning to school authorities The camera, the system can alert na merong may dala ng barel o merong kakaibang kilos that, dahil doon sa isang shooting incident, lumukso sa
7: pader.
8: Kung meron tayong mga camera, kahit walang gwardiya, madidetect na may lumukso sa pader, mag-alert ka agad.
7: Ayun. Okay.
8: So, perhaps there can be a system that can be developed with with the private sector.
7: Ayun, sana ma-develop natin 'yan.
8: Even even recognition ng body and face kung talagang agitated, 'di ba?
7: Opo.
8: Ma-ano mo 'yan through AI. Eh. Kailangan lang pag-usapan ng mabuti.
7: Ayun.
8: This is for their protection not to invade their privacy.
7: Yeah, tama. Okay. So nangyaring pagkasunog po ng passenger ferry sa Palawan, yung MV June Aster. Dapat po bang magkaroon na rin ng safety drill para sa mga pasahero ng barko at ano po ang mga dapat pang gawin para hindi na maulit ang ganitong trahedya?
8: Sa mga barko, may mga safety announcement din. Pero ang kulang dyan, sa tingin ko, kasi sumasakay ako ng barko mahirap ka talaga pag nasa enclosed room ka, hindi mo maririnig.
7: Yes.
8: Siguro kahit luman yung barko, magkaroon ng requirement na maglagay ng mga sensors sa iba-ibang silid. Lalong-lalo na kung saan posibleng magkaroon ng mga sunog. Basta mayroon kang sensor all over, para yung sensor na yon would be able to tell you mayroong problem at magkaroon na ng automatic announcement. So, parang ano lang yan, smart factory, na nilalagyan mo ng sensor yung mga makina, pwedeng lagyan yung mga room pang-detect na may sunog o mayroong, di ba, camera lang yan, kung may sunog, may sensor na umiinit, temperature sensor, para mas maging moderno ang operation ng isang barko kahit luma na siya.
7: Okay, tama. Alright. ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience or AMCDR sa Maynila. Naganap po ito noong September 15 and 16. So, ano pong sasabi niyo doon?
8: Eh, tama po yun. Ang ating talaga, hindi po ako nakatin doon kasi meron po akong ginawa dahil meron kailangan talagang gawin. At ang tema ng pag-uusap ay masigurado na magtulungan ang ASEAN region.
7: Opo.
8: Kasi may kanya-kanyang expertise ang bawat bansa, pero mas maging proactive, hindi reactive ang sistema. Kasi dati, yung nag-a-attend ako ng mga ganyang discussion, syempre, binibeef up yung capacity ng bawat bansa to respond and help other countries.
7: Yeah.
8: Pero dapat, yung anticipatory action, hindi mo nahihintayin na, mayroong nangyari, kundi ano ang posibleng mangyari with all the information you have, i-anticipate na natin and we respond.
7: Ayun, okay. Sec, balikan ko lang yung sinabi ninyo, magpapaalam na tayo. Yung maglalagay ng mga sensor, mga camera, sa atin kasi sa simula lang yun, pero eventually sisirain yun ng mga passengers.
8: Hindi naman sisirain yun para sa kanilang kaligtasan.
7: Oo nga.
8: So dapat para sa kanilang kaligtasan.
7: Okay. Let's
8: give the Filipinos the benefit that we are okay na hindi tayo savage.
7: Okay.
8: So nasisirain yung mga sensor.
7: Okay. Pero magtataas ang pamasahe pag ganun dahil siyempre maganda na yung protection nila.
8: Importante ng trabaho ng barko na siguro yung safety ng pasahero.
7: Ayun, tama. Okay.
8: They have to invest. If they are able to invest in the safety, mas marami pang tao ang sasakay sa barko.
7: Tama.
8: Kasi alam, may kilala akong mga opisyal ayaw sumakay sa barko dahil may masama silang karanasan.
7: Sana maalis yun. Okay, so ano pong gusto ninyong iwan ng mensahe?
8: Well, parating kong sinasabi sa siyensya at teknolohiyang inobasyon, yung mga hangarin natin ay pwedeng makamit kapag tayo ay sineryoso natin na alamin ang problema para makaisip tayo ng solusyon na angkop doon sa problema. Kaya ulitin ko, let's fall in love with the problem so that we can provide the most appropriate solution. Develop real-world solutions to real-world problems.
7: Wow. Okay, mga kaibigan, ang ating panahon po si Dr. Renato Solidum Jr., ang Secretary po ng Department of Science and Technology. Maraming salamat, sir, at thank you din sa ating mga kaibigan sa technical, si Orly Lopez, si Arnel Villamor, at ang ating EP, si Tess Ramirez. Ako pong muli si Melly Tenorio, hanggang sa sunod pong Sabado sa ating parimpong Paaral ng Bayan sa Himpapawid, at ngayon nga po ang ating pong episode ay Siyensya na Teknopa. Maraming salamat, sir, at God bless po, always.
8: Maraming salamat.
7: Okay, sige. So, maraming salamat mga kaibigan. Ako po muli si Melly Tenorio. Hanggang sa Sabado po. Bye!
6: Saan man sa mundo, anuman ang estado, Ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa masiksik na kaalaman at serbisyo, Paralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 7:38 AM.
10: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Uli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. ASEAN pinalalakas ang pamumuhunan sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. May ulat si EJ Lazaro.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: Balikan po natin ang pag-ulat na yan ng ating kasamang si EJ Lazaro. Biyahe ni Interior Secretary June B. Cremulla patungong France, ipinagpaliban muna. May ulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Inanunsyo ni DILG Secretary John B. Cremulla na maaandala ang kanyang pagpunta sa France para makipag-ugnayan sa Interpol kaugnay ng pag-aresto kay dating congressman na Saldico. Si Ko ay naharap sa mga kaso sa bansa kaugnay ng umano'y anomalya sa mga blood control project. Ayon kay Cremulla, ipagpapaliban niya ng 2-3 linggo ang kanyang pag-alis para tutukan ang kaso ng shooting incident sa South Cotabato. Anya, makikipagpulong siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para talakayin ang mga bagong guidelines kaugnay ng insidente. Makipag-ugnayan din ang DILG sa DepEd para bumuo ng mga bagong patakaran kaugnay nito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: ASEAN, pinalalakas ang pamumuhunan sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Nagbabalik ang ating kasamang si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, Omar, sa pagtitipon nga ng mga opisyal ng ASEAN sa ilalim ng ASEAN Chairship ng Pilipinas, tinalakay ang pagpapalakas ng pamumuhunan, regional integration at inclusive business sa rehiyon sa gitna ng patuloy na hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Sa katatapos na 29th ASEAN Investment Area Council meeting, tinalakay ng mga ministers ang mga hakbang upang makahikayat ng mas dekalidad na pamumuhunan, palakasin ang regional value chains at isulong ang green at digital transition. Naghahanda rin ang ASEAN para sa 9th ASEAN Inclusive Business Forum sa Setyembre 22 na magbibigay diin sa pagpapalawak ng oportunidad para sa mga MSMEs, magsasaka, kababaihan, person with disabilities at iba pang underserved communities. Ayon kay DTI Undersecretary Seferino Rodolfo, nananatiling matatag ang rehiyon bilang isang investment destination. Pakinggan natin itong naging bahagi ng kanyang press briefing kanina.
4: ASEAN attracted a record $243.9 billion in foreign direct investment in 2025. The highest level in its history.
3: Yan si DTI Undersecretary Rodolfo. Sinabi rin niyang layunin ng mga pagpulong na tiyakin ang pag-unlad na ekonomiya ay hindi lamang para sa mga mamumuhunan kundi pati rin sa mas marami nating mga mamamayan dito sa ASEAN. Inaasahang magsisilbing daan ang mga pulong upang higit pang mapalakas ang pamumuhunan, makalikha ng mas maraming trabaho at maisulong ang inklusibong paglago ng ekonomiya sa buong ASEAN, kabilang na dyan ang Pilipinas. Ating balikan si Undersecretary Rodolfo.
4: ASEAN remains open for business, committed to regional cooperation, and determined to compete successfully in the industries of the future.
3: Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Department of Education o DepEd at Industry Sector nagsanib pwersa para sa panghinaharap na kahandaan sa trabaho ng senior high school graduates. Mula Radyo Pilipinas Iligan, si Dandy Macarambon sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Upang kunan ang agwat sa pagitan ng pinag-aaralan sa silid-aralan at ng nagbabagong pangangailangan ng merkado, nakipag-alyansa nitong araw ng Martes ang Department of Education sa higit 170 pinuno at kinatawan mula sa pamahalaan, industriya at mga estratehikong sektor ng ekonomiya. Layunin nito iayon ang strengthened senior high school curriculum at work immersion program sa mga bagong kalakaran sa paggawa. Tinipon sa ginanap na DepEd Industry Dialogue on Global Competitiveness, Innovation and Preparing Senior High School Learners for the Jobs of the Future ang mga pangunahing tagapagpasya mula sa mga prioridad na sektor na mahalaga sa estratehiyang pang-ekonomiya ng bansa. Kaisa ang inisyatibang ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumuo ng isang may pandaigdigang kakayahang manggagawang Pilipino na kayang makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng ekonomiyang pinapatak takbo ng teknolohiya. Binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara na ang pagpuro sa agwat ng paaralan at industriya ay nangangailangan ng agarang pagpapatupad sa mismong antas ng paaralan at paggawa. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maabot sa 200,000 learners sa Ilocos Region, beneficiaryo ng school-based feeding program. Mula Radyo Pilipinas Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Abot sa 192,509 learners sa Ilocos Region na ang beneficiaryo ng school-based feeding program ng DepEd ngayong school year. Sa datos ng DepEd, 128,241 ang mula sa Pangasinan, 25,648 sa La Union, 20,628 sa Ilocos Sur, at 17,992 sa Ilocos Norte. Kabilang sa mga beneficiaryo, lahat ng enrolled kindergarten at grade 1 learners, gayon din ang wasted at severely wasted na grades 2 hanggang 6 learners. Ayon kay DepEd Undersecretary Fatima Lee Panuntongan, mahalaga ang wastong nutrisyon para sa attendance, kalusugan at learning retention ng mga bata. Pinalawig na rin ng DepEd ang feeding program mula dating 120 days hanggang 180 to 200 days na may hot meals o masustansyang pagkain. Sa 2 buwang bakasyon, patuloy na pinapakain ang learners na kabilang sa remediation program para sa mga wala sa paaralan. Nakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga LGU para sa pagpapatuloy ng feeding program. Ngayong school year may ponderen para sa 7,000 adolescent pregnant mothers sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunan ng TikTok ng bayan, ninyo pong makakasama si Sir Noel Medina. Magandang hapon.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw

0: billion dollars lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: TikTok ng bayan. TikTok. Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan. TikTok.
1: Magandang araw po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot po ng ating programang TikTok ng Bayan dito po sa Radyo Pilipinas, Uno Radyo Publiko. Mga kababayan, napaka-interesting ang ating magiging diskusyon ngayon sa ating pong special na panauhin ang aking pong suki, si Congresswoman Renee Ko mula po sa Kabataan Party List dyan sa ating Kongreso, na siya rin po ay isa sa mga spokesperson ng ating prosecution side doon po sa impeachment ni VP Sara. Pero bago po yan, ay tumungo po muna tayo sa unang bahagi ng ating programa at ang mga mahalagang paalala. Standby ka lang muna, Congresswoman Renee Ko. Alam ko kanina ka pa dyan, pero konting intay lang, ha? Salamat sa pagiging suki ko sa aking programa at paghahatid ng mga magagandang aral, pagsusuri at impormasyon sa ating mga mamamayan. Ang ating pong word of the week ay yung sikat na termino ngayon, parang naging abogado tayong lahat. Sabi nila yung Latin word na o Latin phrase na Amici Curie, yay, parang ganoon. Ako, sabi nila, paano ba ipopronounce yan? Huwag po tayo maging technical sa pronunciation, para pong apple-apple lang yan. Ang importante, naiintindihan natin yung ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin po niyan ay yung mga kaibigan ng korte na maaaring magbigay ng ekspertong opinyon. At naganap na nga nitong nakaraan sa atin pong impeachment court dyan sa Senado, na kung saan ay ang mga independyente at bihasang mga nakakalaan ng ating mga batas at may malalim na karanasan ay nakapagbigay. At ang sabi nga nila, ang score ay 3-1. Yung tatlo po ay contextual yung paliwanag. At yung nag-iisa po na si Justice Ascuna ay isa pa naman sa framers ng ating 1987 Constitution, ay siya lang po ang nagkaiba. Ako po ay gumagalang at may respeto sa kanilang lahat, pero gusto ko rin po magbahagi sa layman's point of view kung anong po ang aking pagtingin. Sorry po sa aking termino, pero ang pagtingin ko, he stuck out like a sore thumb among the best. Yung apat, sa kanilang apat, parang siya po yung naiba. Tayo na lang po ang magsuri, mga mamamayan, at mamaya itatanungin natin ang ating panauhin kaugnay ng isyong yan. So, yan po, ang Amici Curie, ang atin pong word

0: Phrase of the Week. Sa issue pa sa agad, naku, yung anti-political dynasty, kinumpel na po ng Supreme Court ang Kongreso dahil apat na dekada na wala po silang ginagawang batas. Ang tanong, gagawa po ba ng batas ang Kongreso ang mababang kapulungan at ang mas malaking kapulungan? Sabi nga nila, ito, o ang mas mataas na kapulungan, sila po ba ay gagawa ng batas para i-massacre ang kanilang mga sarili? Yan po ay malaking tanong at maaring maging topic natin sa mga susunod nating programa. Yung wage order number 27 and number 28, napaka-controversial po nito. Nagkaroon po ng restraining order yung wage number 27 at bigla na naman ngayon ay magpo-propose ng wage number 28 na para pong iba-bypass at pinababa yung napaka-konti na ng pangako sa ating mga manggagawa mula 60 hanggang 85 pesos. Mga kababayan, bukod po sa illegal yan, ang tingin po ng mga manggagawa ay kulang po ang ginagawang kilos at effort ng Department of Labor and Employment. Atensyon ha, Secretary Tolentino, ang dami pong nagagalit ng mga manggagawa. Pangatlo, ang atin pong nako ito no, yung kulong sa Pilipinas sa mga tiwali, parang napakahirap pong magawa. Parang tayo dumadaas sa butas ng karayom. Pero yung pagnanakaw para ang bilis, laganap na laganap, ang dali-daling magnakaw. At pag nagnakaw ka ng maliit, mas madali kang makulong. At pag nagnakaw ka ng bilyon-bilyon o daang milyon, ay mas mahirap kang makulong. Kaya ang panawagan po natin at ng buong sambayanan, bagamat may mga nakulong na po, ay ituloy, no, wala itong politika, usapin ito ng katarungan, usapin ito ng pananagutan, ikulong ang mga dapat ikulong. At Senator Cayetano, reminder lang po, kayo po ang pumupolitika sa usapin ng hustisya at mga proseso ng batas. Dahil sinasabi niyong persecution ang ginagawa sa inyo at ng inyong mga alyado ng kasalukuyang gobyerno, ako po, sa aking pananaw, kaya anong kampong politiko po kayo o politika kayo, basta kayo ay nagkaroon ng kasalanan o masamang ginawa o krimen laban sa ating mamamayan o laban sa ating bayan, wala pong kinikilalang kulay ang batas. Kailangan pong kayo ay managot. Kaya Senator Alan Peter Cayetano, ay itigil na po natin ang daldal, harapin na lang po natin ang kaso. At paalala po kay Senator Lacson, ituloy mo ang kaso, pero sana hindi ito personal. Sana hindi dahil ikaw ay nasaling. Sana dahil ito ay tungkulin mo, tungkulin nating lahat para sa bayan. Panglima, yung barangay elections. Naku po, mga kababayan, mag-ingay na po tayo. Nagkaisa na po ang kongregasyon ng mga trapo. Nagkaisa na po ang kongregasyon ng mga traditional politicians diyan po sa Kongreso at Senado. Buti na lang may mga tumutol na senador at mga congressmen. Pero naku po, eto po, napipinto na ang approval na naman ng delay ng barangay elections. Nananawagan po tayo sa Malacanang, nananawagan tayo sa ating Pangulo, i-veto po natin ang panukalang yan sapagkat yan ay bumabangga sa espiritu ng mandato ng konstitusyon. Ito na lang pong pagboto, ito na lang pong pagpapalit o pagluklok ng mga opisyal natin down to barangay level, ang kapangyarihan nating ordinaryong mamamayan ay tatanggalin pa ng mga trapo. Pakiusap po, mga kababayan, tutulan po natin ang extension ng term ng mga taong hindi namang hinalal para sa extension, hinalal para sa espesipikong takdang panahon. Yan po ang esensya ng konstitusyon. Yan po ang spirito ng mandato para magbigay ka ng kapangyarihan sa mga opisyal down to the barangay level. Mga kababayan, mag-ingay po tayo dito. Tutulan po natin yung postponement ng barangay elections. Yung mga pugante, nako ito, no, reminder, yung listahan ng mga pugante natin, Senator Bato, General Bantag, akala mo hindi ka tatantanan ng programang ito, ha? At ikaw ay kinakanlong ng maaaring mga makapangyarihang tao, sabi nga nila. At ikaw din, General Bato, naku, Secretary Remulla, baka pwedeng malaman namin sino yung mga makapangyarihang kumakanlong dyan kay Senator Bato. Hindi ba, kahit na mahuli natin si Senator Bato, the fact na may mga kumakanlong na mga makapangyarihang tao, eh sino po yung mga yan? Hindi po tayo papayag na may mga ganyang tao sa ating bayan. Hindi ba? Usapin to ng katarungan, hindi to usapin ng kapangyarihan ng mga maimpluwensyang tao. Ano? Bantayan po natin yan. Ano? Kasama na po si Atong Ang, si Saldico, si Harry Roque, no? Hindi rin na-approve ng asylum. At maaring madagdagan pa to, dagdagan pa po natin dahil baka tuloy-tuloy na yung magtakasan at mawala. Ano? Yang mga tiwali. Pinapaalala lang po natin, ang dami pong binanggit doon sa congressional hearing, ang dami pong binanggit kahit nung mga state witness na tinatawag, yung mga importanteng pangalan na galing mismo sa Malacanang at sa mga matataas na posisyon na ngayon ay hindi natin naririnig ang pangalan sa kaso. Umaapila tayo sa gobyerno, sa Office of the Ombudsman, sa mga makapangyarihang partikular na opisina ng gobyerno. Habulin po natin ang mga taong ito. Habulin po natin lahat. Wala pong itatangi. Kaugnay niyan, dapat lang ituloy, ano? Suportahan natin ang pagpasa ng Kadena Bill ni Senator Bam Aquino. Ito po yung pagdi-digitalize, paglalagay sa online, sa monitoring po ng taong bayan ng lahat ng mga transaksyon, kontrata, at mga dealings sa loob po ng government para po makadagdag sa kapangyarihan ng taong bayan sa panahon ng teknolohiya para tayo ay makapagbantay. Sana po, suportahan natin ang Kadena Bill ni Senator Bam Aquino. Yung NAIA PPP, inuulit-ulit po natin to, Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership, na kung saan ay hindi po tayo tumututol sa pagpapaunlad ng airport, ng mga serbisyo, pero bantayan po natin, araw-araw po, 300% to 1,000% ang itinataas ng mga singilin dyan sa loob ng airport. Nakakalagpas po yan sa pananaw at sa pagmumonitor ng taong bayan. At syempre, nalalapit na po, 21 sa Lunes, anibersaryo po ng pagkatatag ng batas militar sa bansa. Ang tindig po ng ating programa, ang tindig po ng ating mga mamamayan, kahit anong pampolitikang kulay kayo, hindi na po dapat maulit ang batas militar sa isang demokrasya. Pwede tayong mag-eleksyon, pwede tayong magtunggalian, pwede tayong magprotesta, pwede tayong mag-away sa politika, pwede tayong magdebate, pero never again, hindi po tayo papayag na bumalik muli ang diktadorya at ang batas militar sa ating bansa para po sa demokrasya, para po sa bansang Pilipinas. Anyway, sa ating pong balitang pipit, ano, mabilisan lang po, eh, hindi po pwedeng hindi ising ito. Ayon po sa ating pipit, sorry kaibigan Deo Akalma, ang iyo ay bubwit na gumagapang ang aking pipit ay lumilipad, pero kinopya ko lang sa iyo yan. Nagkaroon lang ng pakpak yung akin at bumalik po sa akin, ano, ilang tatlong beses na yung isang pipit natin na nag-report na mayroong isang malaking kumpanya dito sa Pilipinas hindi po nakontento sa end of contract, yung endo na 5 buwan. Ang pinipirmahan po ng manggagawa ay 4 months na resignation. Congresswoman Renee Co, paimbestigahan nyo to, no? Pumipirma ang manggagawa ng 4 buwan na resignation. Automatic yon. Wala nang end of contract. Basta resignation ng 4 buwan. Aba, hindi pa nakontento sa endo. Ayan, no? Nako, eh, dole. Ano ginagawa nyo, dole? Si Congressman Ka-Eli San Fernando, silipin mo rin to. Imbestigahan nyo to, no? Anyway, yung isa po nating balitang pipit. May isa pong, sasabihin ko na yung ahensya, no? Sa sinasabi nilang Municipal Social Welfare and Development Office, ha? Sa probinsya, dyan po sa isla ng Mindanao, hindi ko patutukuyin yung probinsya. At saka na lang po, pag ito po ay nagpatuloy, at ito po ay ginagawa yata sa buong Pilipinas, aba, ayon sa ating pipit, ano? Sumagot yung opisyal, head ng MSWD doon sa lugar na yon, sa probinsya, ha? Sumagot. Bakit? Wag na raw isama sa sulat na sasagutin ng gobyerno o ng national office yung kanilang pamasahe. Wag na raw ilagay kasi sisingilin daw nila yon doon sa... Aba, nako. Eh, napakasimpleng korupsyon, pero ang simpleng korupsyon ay bahagi po ng kabuuang malawak na practice sa buong Pilipinas. At yan daw ay, sabi pa, eh yan naman talaga ginagawa noong pa eh. Dapat hindi nyo na nilalagay yan para nasisingil. Ibig sabihin, mga kababayan, babayaran po ng isang government agency ang kanilang pamasahe o ilang mga gastos, pero sisingilin nila ulit ito sa kanilang local government. Ano? Malinaw na korupsyon. DILG at mga concerned offices of government, tignan po natin itong practice na to. Mukhang ito ay matagal na at ito po ay umaabot marahil sa daang-daang milyon din na nawawala sa kaban ng bayan. Ano? Sa atin pong programa po natin ngayon, mga kababayan, na inaalay natin sa mga sumusunod. Siyempre, ang pagpanaw ni Kawaldi Carbonel, isa pong patriotikong Pilipino at mamamahayag. Inaalay din po natin ito kay Bobby Troco, anak po ng ating dating Senador Raul Roco, sa kanilang pagpanaw. At siyempre, ang araw ng pagkakapaslang sa ating kaibigan at leader kabataan, leader mamamayan, Leyan Alejandro, na kung saan po ay siya pong pinangalanan ko ang aking anak, Anton Leyan, kay Leyan Alejandro. Saludo sa iyo, Leyan. At pinapaalalahanan po natin, showing na po ang EDJOP, ano, para po baka sakaling matuto tayo sa kasaysayan at karanasan. Panoorin po natin ang EDJOP, ang Edgar Hobson story. At siyempre, pasensya na, Congresswoman Renee ko. Ang dami nating kinakailangang batiin at ang dami nagpapabati kasi. Congratulations sa aking pamangkin, anak po ng aking pinsan, si Ate Norby Andrade Reyes Montañez, si Claire Montañez, ano, pumasa po, nurse, registered nurse na, no? Mabuhay ka. At siyempre, si Kuya Chris Pangilinan, isa pong kaibigan nating golfer from Sydney, Australia, sumusubaybay ang Filipino community dyan sa ating programa. At ito, nagpapabati rin ng bago nating tagapakinig at tagapanood, si Miss Mylene ng MG Green Hills. Ayan, mga bago po nating tagasubaybayan. Green Hills EDSA. At syempre, ang kaibigan ko, business partner ko rin, nakagagaling lang from abroad, si Miss Thea Reyes. Mabuhay ka! At happy birthday, syempre, advance happy birthday sa aking anak, Nayala Medina, barkadang Paolo Rojas, kaibigang Lisa Dacanay, pinsan Ate Ruth Medina, pinsan Imelda Manyapao, kaibigang Mike Rosario, pamangkin Nigel Dotaro, kumparing Ronnie Ambrosio, ang aking pong in-law, si Bombet Garing. O Bombet, ha? Painom ka. Siyempre, mga kaibigan natin, ang aking pong inaanak, si Ryan Bertuldes. Happy birthday! Ang kaibigan Villa Villarga, Kuya Rico Audencial mula po sa US. No? Happy birthday! Pamangkin ko, Lito Perez, Ate Onching, Medina De Lara, ang ano po, nag-alaga po sa akin yan, ang pinsan ko. At kaibigang Maynard Marilag, happy birthday sa inyong lahat. At ngayon po, sa ating interview portion, ipapakilala po muna natin at babati po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Wala pong iba, kundi ang isa po sa kilalang hindi lamang congresswoman, siya po ay people's rights, youth and students' rights and welfare activist. Siya po rin a human rights advocate. Siya rin po ay isang campus, dating campus journalist, at mula po sa University of the Philippines Law, at mula po sa Kabataan Party List. At siya po sa kasalukuyan ay isa sa mga spokesperson ng prosecution panel ng House of Representatives. Wala pong iba. Pabatiin po muna natin sa via Zoom si Congresswoman Renee Ko. Congresswoman, bati ka naman sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
1: Sir Noel, malandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pag-iimbita sa programa ninyo. Napakaraming issues sabay-sabay na nangyayari. Pero mas magandang pinag-uusapan natin. Nakikinig tayo sa TikTok ng bayan. At syempre, dinadala natin yung napag-aaralan natin sa ating mga pamilya, kaibigan, para makatulong tayo no sa pag-unlad at pag-resolve ng mga issue na to. So, ready na tayo for the questions.
0: Yan, okay. Congresswoman Renee, una, salamat sa pagiging suki ng aking programa. Dangal nga lang at hindi ka available kahit nasa alam kong malayong lugar ka, nasa isang meeting, isiningit mo ang pagpapaabot ng importanteng paliwanag sa ating mga kababayan. Sa issue, dalawang major issues tayo pero secondary lang yung ICC Duterte. Mas gusto kong madetalya natin ano, sa ating palitan ng pananaw at mga impormasyon yung nagaganap na impeachment. At least sa simula, baga sa ano, eh, kunyari ikaw ay aming resource person sa congressional hearing. And di ba meron tayong opening statement? Makapagbigay ka muna kung Renee, ano ba ang iyong general statement on the issue of BP Sara's impeachment itong nakaraan? Sige, Kong.
1: Sa mga nagdaang mga araw ay sinimulan na natin pag-usapan yung unexplained wealth. Ito na po yung ikatlong article of impeachment na nagbibigay siguro konteksto doon sa mga nagdaang dalawa. Bakit nga po ba si VP Sara ay nagbitaw ng mga grave threats sa mga matataas ding opisyal ng gobyerno? Saan ba napunta yung 612.5 confidential and intelligence funds na napakita na hindi napunta sa ni-report? Napakaraming anomalya, misused and abused. Ito po ba ay napunta or makakapag-explain nito yung hindi na maipaliwanag na laki, paglaki ng yaman ni VP Sara Duterte? Yan po yung gusto nating mas malaman, mas matignan yung pinanggalingan through pagbutbot ng mga SALN, ng mga bank records, tax records, at lahat po ng relevant agencies na may hawak doon sa mga ganitong klaseng record keeping yung maging mga testigo. At syempre din po, kung maaari, yung pag-explain ng mga businesses na may stake si VP Sara Duterte, bakit sila ay may kontrata din na marami sa Davao City, kaya rin po inimbitahan no, si incumbent Mayor Vaste Duterte. Marami rin po yan, mas pag-uusapan pa natin, pero sa dulo naman ito gusto nating no?
0: Ito ka, nawawala. Kung Renee, nawala audio mo, audio. Paki-double check, nawala audio mo, nawala. Ayan.
1: Okay.
0: Ayan, okay na. Okay.
1: Ayan. Yung grave threats, yung confidential intelligence funds, at even yung unexplained wealth. Lahat po ba yan ay anong implikasyon sa fitness to rule ni VP Sara Duterte? May betrayal of public trust ba nangyari? May violation of the constitution ba? Yun po yung gusto nating mas makita pa.
0: So, ang layunin natin dito, ilabas ng prosecution yung mga ebidensya, ipaliwanag sa taong bayan kung ano ba ito. You know? Hindi ito. No? Lumalabas kasi ang laging narrative ng kabila, lalo na ni Senator Alan Peter Cayetano, ay political prosecution daw. Parang persecution pala. Kinakalaban daw sila politically. Pero nakikita ko sa akin, bilang ordinaryong tagapagmasid at tagapanood, ito ay inaabangan namin mamamayan. Kailangan namin ng katotohanan. Hindi namin kailangan ng away. Ang kailangan namin, yung katotohanan. Pero ano, kung Renee, ang medyo dalawang usapin yung pumutok, ano, related naman yan, yung pagdating nung sinasabi na Amici Curie, no, itong mga friends of the court, at yung issue related to their statements, yung issue ng threshold. Pwede bang para sa kabatiran ng ating mga taga-panood at taga-pakinig, ayun po mga kababayan, ang kasama ko po ngayon doon po sa hindi nakakapanood sa mga nakikinig sa ating programa, ang kasama ko po ngayon ay isa sa mga spokesperson ng ating prosecution panel ng House of Representatives, si Congresswoman Renee Ko, kaya siya po yung tinatanong natin sa mga usaping ito. Pwede bang paliwanag mo yung pagdating ng apat na friends of the court at yung threshold issue na yan na paulit-ulit nang naipapaliwanag sa ating mga kababayan, pero mas magandang sa punto de vista ng isang spokesperson ng prosecution panel ay mapaliwanag mo.
1: yung nakita po natin sa mga nagdaang araw, inimbitahan po yung tao, tama, Amicus Curiae or Amici Curiae, kasi hindi siya isang tao lang, or Friends of the Court, kung saan sila po ay mga eksperto sa mga particular issues na legal, kinonsulta sa ano po ba yung ano yung sagot doon sa tinatanong paulit-ulit ng mga senator judges amongst themselves. Ilan ba ang boto kailangan for conviction? Klaro naman po kasi yung constitution. Ang nakalagay po kasi sa constitution ay 2/3 vote of all members of the Senate. So ang debate dyan ay paano mo bibilangin yung all members of the Senate? Yan ba ay regardless of participation and statuses ng mga senator judges, so 24 yung all members. Kung 24 kasi yung bilang, ang 2/3 at ang kailangang boto ay 16. Pero meron ang sa apat na inimbitahang amici curiae, no, tatlo sa kanila, tapos yung tatlong po ito ay Chief Justices. Si Chief Justice Davide Jr., Chief Justice Panganiban, and Chief Justice Puno. Sila po, ang opinion nila ay hindi po kailangan naka-fix sa 24 yung all members of the Senate. At hindi rin po fixed yung 2/3 vote threshold sa 16. Ito po ay dahil meron pong mga decision na ang Korte Suprema na ang pagbilang nila, no, ng all members ay kinukonsidera nila kung sino yung andun talaga, no, sa moment of voting, sino yung nariyan para bumoto. Hindi yung simpleng basta kung ano yung all members, lalo na't ang mga nagdaang nangyari, may mga absent, tas ngayon meron pong dalawang nakaditine, no, si Senator Judge Estrada, Senator Judge Marcoleta, may mga kaso sila. Si Senator Bato de la Rosa, siya ay nagtatago. Tapos abroad, si Senator Lauren Legarda for medical leave. And kung ganun, magbababa yung threshold. Kasi hindi sila nariyan para bumoto. Meron naman pong isa, isang retired justice, si Justice Ascuna, na isa rin pong framers of the 1987 Constitution, yung kanya naman, dapat naka-fix to 16 dahil 24 yung quote-unquote all members. So, ngayon, bukas pa rin yung matter na yan sa senator judges, no, hayaan natin yung Senate Impeachment Court na magtakda ng kanilang ruling, ganyan. Ito naman ay may ruling na preliminarily si presiding officer Senator Judge Chis Escudero. Pero yun nga, merong senator kaya ni Senator Judge Tulfo tinatanong at kinoconfirm kung yun na nga ba talaga.
0: Salamat sa pagpapaliwanag kung Rene, ano, pero kung matatandaan ko as bilang layman, ano, ilang buwan ang nakakaraan sa ilang mga panauhin, hindi ko alam kung kasama ka doon, na parang natanong ko to, ang isang paninindigan ko, no, ang isang teorya ko, dapat i-interpreta mo ang mga batas, pati ang saligang batas, sa point of view ng interest ng taong bayan. Hindi dapat sa point of view ng status quo, ng elite, ng mga makapangyarihan. Hindi ba dapat ang laging bottom line mo, pag may question ka sa batas, ano dito, saan dito makikinabang, ano dito ang kabutihan ng interest ng taong bayan? Ang tingin ko ang pinakamalapit dito ay nasagot ni Justice Panganiban, ano, na ang hinamon niya yung Senado na ang tungkulin nyo, hindi yung mga teknikalidad. Ang tungkulin nyo, bigyan ng hustisya ang taong bayan na umaasa na mabibigyan nyo sila ng hustisya. Kung anumang side kayo. Pero yun ang inaasahan ng taong bayan. So siguro tingin ko, akong Rene, baka maganda magtuloy-tuloy yung ganitong klaseng mindset, no? Nabubuo na ang isang trend o narrative na iniinterpreta ang batas sa point of view ng paghahanap ng taong bayan ng hustisya. Hindi ba? Hindi yung si natatawa ko kay, ano, sorry ha, bad top nature pa naman, ano, Senator Coco, kakilala ko rin si Senator Coco, biro mo itinali niya yung argument doon sa sumumpa, ano, sabi ko, anong klaseng, sorry, talaga ano, terrible disappointment ano sa isang bar top na chair, tapos itatali mo yung argument dahil lang sa pagsumpa as Senator Judge. Anyway, what's your take on this, Kong Renee?
1: Agree po ako kay Chief Justice Panganiban, at ang pananaw ko din po personally, syempre bilang spokesperson, hindi natin gustong pangunahan yung Senate Impeachment Court o kaya ang public prosecutors na gusto po natin ay hintayin natin no yung with finality na ruling. Pero ang pinapanguna ko rin po ay yung mga prinsipyo ng hustisya at pananagutan. At para sa akin po, salungat sa prinsipyo ng hustisya at pananagutan kung automatikong may pagpabor sa akusado dahil lang hindi bumoto o mag-abstain o umabsent ang ilang tao on impeachment day, tapos hindi na kayang makuha yung isang conviction dahil lang may mga umabsent, no? So for us, no, dapat the Senate Impeachment Court makes a stand, no? Is there a conviction? Is there an acquittal? Sige, pwede siya mag-abstain. Pero ang likelihood na absent, no, tapos yung absenteeism na yun ay maging basehan para may mag-fail na isang vote. For me, taliwas yun sa prinsipyo ng hustisya at pananagutan. Para po maging buo, no, yung ano ba yung katotohanan, matatakan ito, ano yung ibig sabihin ng mga serya ng mga gawain na to sa kakayahan na mamuno ng isang tao, dapat may pagtatak tayo at hindi yung by default hindi magagawa dahil may mga hindi present, diba?
0: Tama.
1: And sa dulo niyan, wala tayong kayahang magtatak, parang sure na acquittal yung mangyayari, diba?
0: Magusto lang akong laruing ideya, no? Pero hindi pwedeng mangyari ito kasi pag walang judge. Halimbawa lang, kunyari kung si former Associate Justice Ascuna ay may kaso sa korte, tapos yung judge hindi umaattend. Pero pag hindi umaattend yung judge, automatically canceled yung ano, 'di ba, yung hearing. Pero halimbawa, nagkaroon ng scenario na bigla na lang matagal na hindi umaattend yung judge, tapos yung susunod na hearing, mga susunod na hearing, dumating yung judge, hinusgahan na si ano, si Justice Ascuna. 'Di ba, parang yung judge, hindi mo naririnig, hindi ka umaattend, tapos bibigyan ka ng kapangyarihang maghusga, hindi ba? O kaya kapangyarihang maging bahagi ng fraction. So yun po, pero ito, another ano, no, kung papayagan ka, pero nagiging maingat din ako sa pagtatanong at pagtiga ng sagot sa iyo, Kong Renee, ano, kasi alam ko namang mahihirapan ka mag-raise ng 30 mil pa sa penalty, di ba? May penalty kayong 30 mil. Kaya yung dalawang kasamahan mo yata, ewan ko kung nasagot na yung ano, no? Ano ba yung term natin? Yung technical term na rin doon, Kong? May technical term?
1: May subjudicial rule.
0: Yung subjudicial.
1: Kaya public prosecutors.
0: Naiintindihan ko yung mga ano, mga safe na mga sagot mo. Naiintindihan ko yan. Pero hindi tayo handang magbigay ng 30 mil para sa violation natin. Ang tanong ko lang, halimbawa, based sa assessment mo, ano yung mga points na mga puntos na magagandang na raise, ano, in general, o kaya yung summary mo ng prosecution, at ano yung main critic mo objectively, dahil nangyari na doon sa paulit-ulit na nire-raise ng defense. Can you give a few words on this matter, Kong Renee?
1: Sa buong course po ba ng impeachment trial?
0: Buo in general, pero mas particular itong nakaraan, no? May mga, sa totoo lang, no, ako, no, sorry ha, bilang ordinary man, Kong Renee, sa totoo lang kay attorney ano, Pua, nauumay na ako, sa totoo lang, umay na ako. Pero gayon pa man, kailangan natin dumaan sa process. Anyway, ano yung pwede mong i-share sa assessment mo?
1: Well, ang sa atin, yung paglatag naman po ng ebidensya ng unexplained wealth, makikita po natin yan doon sa pag-isa-isa ng discrepancies sa SALN at sa existing records na hawak din ng gobyerno. Ito rin po yung kind of similar doon sa confidential and intelligence funds. Mm. Ako po yung highlight of the previous week. I would say ito yung paglabas ng mga documents on the other business interests na hawak ni VP Sara Duterte na wala po doon sa SALN, cannot be found anywhere. And so, mas hindi na-explain kung bakit may paglaki ng wealth, paglaki ng yaman, kung supposedly may business interests tayo or si VP, tapos lugi, nalulugi, diba? And kung hindi naman po proportionate sa salary, talagang papapaisip tayo eh, saan ang galing yung pera na yan? Mm. Diba? Alam namang lumalaki lang siya ng walang source or kulang-kulang yung source. Yun po yung pinaka-damning for me na na-raise ng prosecution. And syempre yung defense may limitation talaga yung kaya nilang sabihin dahil hindi pa ito yung period na nagbibigay sila ng kanilang counter-narrative. Cross-examination na yung pinaka-nagagawa at mga manifestation. Nonetheless, no, yun po yung dapat magpukusan natin, no, yung sa tanong na yun. At anong implication po nun? No, pagka yung mga public officials tayo, may expectation tayo, simpleng pamumuhay sila. Pero lumalaki yung pera nila tapos hindi ma-explain ng mga documents na binibigay nila yung paglaki ng yaman na yun. Tama. Hindi sana under the table ba yan, etc. Hindi natin masabi, hindi natin malaman. Iintay natin yung, syempre, yung answer ng defense.
0: Tapos sabi nga nila, nako, yung mga politikong yan, actually, yung dinedeclare nga nila sa SALN, baka ano lang yan eh, baka dulo lang yan ng kayamanan nila. Ibig sabihin, kung yun yung, kung totoo yung teorya na yun, ibig sabihin, yung dulo, dinaya pa, paano pa yung tinatabi? Paano pa yung hindi nare-record? So may mga ganyang spekulasyon ng ating mga kababayan. Pero sige, kung rin, balikan natin mamaya yan yung magiging direksyon ng ating impeachment hearing dyan sa Senado. Gusto ko lang mag-comment ka dahil ang dami na namang yung performative na mga narrative at saka mga propaganda nitong side ng Duterte camp. Nung lumabas si Pangulong Duterte at long hair at parang pero maaliwalas ang mukha at naka smiling face pa doon sa International Criminal Court, can you give your statement on this? Kasi ito ay matagal na nating nagiging topic eh, lalo na pag tinatanong kita sa EJK issues at iba pa, no? So kung hindi, pwedeng bahagian mo ang ating mga tagapakinig at tagapanood, ano yung assessment mo dito sa naganap na hearing ni former President Duterte sa ICC at ano ang maaring maging direksyon nito? Sige nga.
1: Well, ang laging tinatanong sa akin ay ano pong reaction niyo sa appearance ni PRRD, di ba, na nagpakita siya for the first time.
0: Mga Pinoy, hilig sa ganyan talaga. Hilig sa ganyan. Sige, sige.
1: I assume itong appearance ay hindi pa ito kasi yung start ng case hearing sa November pa po kasi. Mm. So, ang appearance na po ito ay pro forma or procedural. Nonetheless, mixed feelings na iintindihan ko yung pakiramdam ng mga biktima. Kasi on the one hand, siguro isang form of assurance or may some relief na makita na some level of hinaharap yung kaso. Tama, diba? Kumpara sa dati na tinataguan talaga. Mm. Pero ikalawa, buti nga po si PRRD andyan pa eh, yung mga kapamilya ng mga biktima ng pamilya ay hindi na po nakikita. Diba?
0: Wala na.
1: Kasi namatay na, hindi pa nabibigyan ng hustisya. Kasi hanggang ngayon, wala pa naman yung trial eh. Hindi pa natin nakikita yung ebidensya talaga.
0: Tama.
1: Ang ruling pa lang so far ay yung ICC mismo nagsabi na may bigat yung ebidensya, may merits yung case kaya sila magpo-proceed to trial. So, sa atin, long overdue ang appearance.
0: Uh-huh.
1: And ngayon, tuloy-tuloy yung paniningil natin sa gera kontra droga na sa katotohanan ay gera kontra mahirap.
0: Oh,
1: at gusto natin, may hustisyong makamit pagkatapos nito.
0: Tama, tama. Anyway, yung isa lang argument lagi ng defense, Kong Renee, wala daw ano yung sarili nilang assessment o propaganda. Eh wala daw sa sariling tamang isip si former President Duterte at makakalimutin na raw at hindi raw fit to stand trial. Pero ito ay pinabulaanan mismo ng ICC experts. Pwede bang isang statement on this? Lagi nilang dinadahilan yan eh.
1: Clear naman po yung several times over na ruling ng ICC na PRRD is fit to stand for trial. He is not insane. Naiintindihan niya ang mga sinasabi, naiintindihan niya yung mga aksyon, naiintindihan niya ang prosesong dinadaanan niya ngayon.
0: Tama.
1: At hindi po siya sickly enough na sabihin na magpaliba ng attendance o kaya yung pag-isa-isa ng mga hearings.
0: Tama.
1: Pero ay kailangan, kaya niya at ang mas important, kailangan na mangyari dahil sa dulo nito, hindi tayo tatahimik hanggat hindi makakamit yung pananagutan.
0: Tama.
1: Kung sa dami ng mga namatay, sa dami ng kinurakot, sa dami ng injustisyang nasagawa kasi mali yung pag-budget at mga may mas nagkasakit at kung ano man, kailangan pong may mangyaring pananagutan.
0: Tama. Salamat, Congressman. Pero alam mo, yun nga, yun yung irony, di ba? Parang yung taong tingin nating may kasalanan, ano? Yung suspect sa katauhan ni former President Duterte ay buhay, ano? At mukhang maaliwalas ang itsura at inaalagaan sa ICC at dumadaan sa due process. Samantalang yung mga biktima niya ay wala na. Ang panawagan na lang ay yung idea ng katarungan, yung pagkakamit ng katarungan, ano? So yan yung issue na yan. So kung hindi, balikan natin, ano, yung issue ng impeachment mamaya. Pero meron na, alam mo naman tong portion na to. Pero ikaw ang gusto kong, paborito kong tanungin dito sa, ano eh, para makita ko yung opinion mo politically. Ito yung ating QR code, yung kinopya ko kay Tito Boy Abunda, yung quick reaction code. Magbabanggit ako ng mga political personalities or officials. You can give one or two words to describe them. One or two words lang ha. Lagi kong chinichismis dito si Senator Kiko. Nung binanggit ko si Ate Shari, eh nagbigay ng tatlong paragraph. Sabi ko, Senador, dalawang salita lang ang hinahanap ko. Nagtatlong paragraph ka kay Ate Shawi, ano, talagang si Senator Kiko. Ano?
1: Ako rin naman parang lagi akong naghingi ng pasensya. Sorry, one phrase kasi.
0: Kaya nga.
1: Try lang natin.
0: Mabilis na sagot lang. Senator Cheese Escudero.
1: Forthwith.
0: Amy Marcos.
1: Pananagutan.
0: Senator Bato.
1: Never forget.
0: Senator Jingoy.
1: Pananagutan.
0: Bong Revilla.
1: Pananagutan din.
0: Joey Villanueva.
1: Pananagutan din.
0: Lauren Legarda.
1: Sana bumalik na.
0: Kiko Pangilinan.
1: Senator Judge.
0: Robin Padilla.
1: No to MACR increase.
0: Ayan. Risa Ontiveros.
1: Senator Judge din po.
0: Tulpo Brothers, ano? Pareho naman yung politics nila.
1: Senator Judge din po.
0: Villar Siblings, yung magkapatid.
1: Okay, pananagutan din po.
0: Ayan. And daming kaso, no? Ayan, ha?
1: Meron pong dumagdag ngayon.
0: Dumagdag, kaya nga. Alam Cayetano.
1: Pananagutan din po.
0: Pia Cayetano.
1: Ako, no to MACR increase. Yeah. Mga nakatuwang din po siya sa kampanyang to.
0: Yan. Bam Aquino.
1: Ayan. Si Senator Judge din po, maasahan.
0: Bongo.
1: Okay. Pananagutan din po.
0: Lila De Lima.
1: Prosecutor. Nag-label na lang ako.
0: Okay lang. Kung is joke, no?
1: Okay. Prosecutor.
0: Leandro Libiste.
1: Ayan. Bumalik na din sana.
0: Lenny Robredo.
1: Ayan. Pananagutan din po.
0: Bico Soto.
1: Ay, a good governance advocate.
0: Ayan. Okay. So, pinaka... Ang valedictorian natin ay si Vico Soto sa Butuan. And then, biro lang. Ayan, ha? Mayor, lagi kang top-notch up dito sa aking ano QR code. Anyway, sa huling bahagi ng ating programa, siguro kung maganda mapakita mo no sa atin, ano yung possible, based on the developments, ano yung possible direction ng ating impeachment process, ano, based sa mga developments? Ano yung inaasahan ng ating taong bayan? Ano yung tingin mo mangyayari sa ating impeachment process?
1: Sa dulo po nito, gusto nating makamit yung pananagutan at hustisya. Inaasahan ko na makamit natin yun. Pero hindi po yan mangyayari out of thin air. Kailangan po siyang mga iba't ibang sektor, lalo na po mga good governance advocates, nakatutok, nakaantabay, proactive, participative doon sa pagkamit ng mga prinsipyo na to at ma-ensure na na-observe siya sa impeachment process, rather sa constitutional process na ito. Hindi naman po ito in a vacuum ay nangyayari dahil as much as gusto nating sabihin na constitutional lang yung buong impeachment process, it is both legal and political at may mga political interests at play. Pero ang gusto nating manaig is yung political interest ng taong bayan. No, ang panawagan naman natin, lahat ng sangkot dapat managot. And I think kailangan natin panghawakan yun habang andito hinaharap natin yung impeachment process at malalapit na rin po tayo sa September 21 na ito po ay commemoration ng Declaration of Martial Law at hindi natin kinakalimutan ang korupsyon na ginawa ng Marcos family sa kasaysayan noon at hanggang ngayon. So, itong linggo na to, yung mga magdadaang mga buwan, panahon po ng pananagutan. Sa mga pamilyang Marcos, sa pamilyang Duterte, sa mga sala nila sa mamamayang Pilipino. I think kung matapos ng impeachment, matapos din lahat ng mga proseso na to, mas alam natin yung mga proseso ng pananagutan at na-forward natin sila, may maaasahan tayong isang sistema na mas kaya nating panghawakan na tatalima sa interes natin.
0: So parang itong process na to ay magiging magandang karanasan at aral sa taong bayan kung paano itulak yung pagtatanggol ng ating interes sa pamamagitan ng mga demokratikong institusyon at mga legal na proseso, no? Sa madalit salita, no? So sana po ang panawagan din natin sa ating mga kababayan, bagamat sabi nila masyadong nabobore na sila, masyadong yung legal calisthenics, no? Paulit-ulit na lang at ang kukulit daw nauumay na rin sila sa makukulit na naghaharap ng mga teknikalidad. Pero ang panawagan natin, Kong Rene, ay magpatuloy na magsubaybay at makilahok ang taong bayan beyond dun pala sa panonood. Dapat kung may mga protesta, may mga pagkilos, ay sumama sila. Pero may mga gusto lang ako, bago tayo magtapos, Kong Rene, may mga gusto lang ako itanong. Halimbawa, kung pwede mong sagutin at hindi magiging sub judice, ano? Ano ang iyong wild guess or teorya doon sa threshold? Ano kaya ang tingin mo? Pwede ka ba sumagot?
1: Siguro ako po, hindi na lang po ako munang makasagot dahil ayaw natin pangunahan yung Senate Impeachment Court. Pero at least ang masashare ko publicly, ang ruling po ni presiding officer noong July pa, ay it's pegged at 24. No? So, ang kailangan pong boto for conviction ay 16. Pero kaya nga po sila lalabas at nagpapas nagko-consult ng mga amici curiae kasi may mga nagbe-bring into reconsideration ng decision na yun. Kasi ang in-explain ko nga po, no, paano ba natin makakamit yung pagtalima sa prinsipyo ng justice at pananagutan kung mas greatly biased sa isang outcome, which is acquittal, basta umabsent lang yung mga tao. Diba? So, I think that won't serve the purpose of voting and the purpose of making a stand on the evidence available. For now, sana po, we make our inputs known din po sa pag dagdag sa diskurso, hindi lang sa online, pero on ground din po.
0: Pero alam mo, ang dami kong, may mga nakakausap din ako kasi syempre, tukoy ko na yung pro ganito, anti ganyan, tukoy ko na yan sa network ng ating mga kaibigan. Ano? Pero nagtatanong din ako sa mga independent analysts, yung mga non-aligned na mga, ang opinion nila parang mas malapit dun sa mga statement nila anong tatlong former chief justices ano sa panguna nila, Justice Puno, Panganiban at Davide, no? Para mas malapit doon yung argument nila na sana kapag magdidesisyon hindi dapat para pabor doon sa maakwit. Kaya nga may impeachment process dahil maghahabol ang taong bayan ng pananagutan. Tapos kaya ginawa yung two-thirds hindi para pahirapan yung taong bayan o yung proseso, kung hindi para lang matiyak na ito ay magiging mayoriyang desisyon, no? Para merong mandato yung desisyon. So sana ganun yung argument, pero itong paliwanag mo, Kong Rene, ay sagot na doon sa argument ni former Associate Justice Ascuna, no? Pero talaga ako nalulungkot ako sa kanya. I was not expecting that stand from him. Pero sabi nga ng mga political chismoso, dahil daw tao daw yan ni former President GMA. Ayoko namang sumandig lang sa ganung klase ng pagsusuri. Pero again, sa ating huling bahagi, Combine, ano ang panawagan mo sa taong bayan? Pero bago pala yan, yung schedule muna, ano yung sinasabi nilang magde-decide daw ang impeachment court sa 23? Pwede mo bang ipaliwanag dun sa threshold para maabangan ng taong bayan?
1: Well, ang schedule naman po next week, no, ang usual ay Monday, Tuesday, Wednesday, 10 to 3 p.m. ay impeachment hearings. Pero meron nga pong mga iilang discussions na galing po sa Senator Judges mismo. Na meron pong naset na oral arguments on whether the conviction threshold is 16 or hindi dapat fixed doon on September 23. May mga iilan pong mga nakita akong Senator Judges nagsasabi na baka kailangan pa ng mas maraming oras nila. Nonetheless, antabayanan po natin, hindi lang September 23, pero lahat ng araw ng
0: impeachment. Lahat, tama. Pero no, bago tayo maghiwalay, Kong Rene, papahabol ko lang, may dalawa kang fans. barkada ko, dalawang fans mo. Yung isa, kasamahan ko sa kadena dati, si Paul Galutera ng Pasig, pinapabati ka, no, sinusubaybayan ka nun. At yung isa ay kasamahan mo sa Kongreso, si Anthony Sanchez ng Comsec, ng sekretariat. Yeah. Kilala mo si Anthony, kilala mo na siya. Pwedeng pakibati mo lang ang dalawa. Pinapanood ka ngayon. Sige. Anyway.
1: Hello po, Sir Anthony.
0: Oh, yan. Si Paul at saka si Anthony. Ayan, Anthony, Paul, ha? Pinagbigyan ko kayo kasi gusto rin na batiin ka. So, magkikita naman kayo sa Kongreso. Anyway, sa pagkakataong ito, gusto po nating pasalamatan ang ating suki, ang miyembro ng Kabataang Party List, representative po ng ating kabataan diyan sa Kongreso, si Congresswoman Renee Co, sa pagbabahagi niya po ng maliwanag at malinaw na opinion sa impeachment process at yung pong opinion doon sa kaso ni former President Duterte sa International Criminal Court. Muli, nagpapasalamat ang TikTok ng bayan sa iyo, Kong Renee. Huwag kang magsasawang maging suki ng ating programa, pero sa susunod, sana dito ka na sa estasyon, ha? At siguro magsasabay ako ng may mga gustong kabataan from Pasig. Sabi nila, Canwell, isabay mo naman kami kay ano, yung mga leader nating kabataan. Gusto
1: ko sumabay. Kabataang Tambuli. Next time,
0: gusto ko makasabay mo sila rito. Anyway, yun na lamang mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga manonood at tagapakinig. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa TikTok ng Bayan, Radyo Pilipinas 1. Nagpapasalamat po kay Congresswoman ko. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.
2: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
4: Philippine Standard Time, 5 o'clock.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC nagbayad ng 104 million pesos sa insurance claims sa agri-sector na apektado ng mga bagyo at habagat. Si Ray Ferrer sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakapagbayad na ang Philippine Crop Insurance Corporation ng 104.1 milyong piso sa insurance claims ng 10,596 na magsasakat mga isdang naapektuhan na habagat at mga bagyo. Sakop na payout ang 8 rehiyon na tinamaan ng sama ng panahon mula Agosto 1 hanggang Setyembre 13. Pinakamalaki ang natanggap na Mimaropa na 41.1 milyong piso para sa 2,721 beneficiaryo. Sinundan ito ng Sentro Luzon na may 81 milyong piso para sa 1,435 claimant at Calabarzon na may 10.9 na milyong piso para sa 1,395 beneficiaryo. Pinakamalaki ang napunta sa rice farmers na 53.8 milyong piso para sa 4,772 beneficiaryo. Umabot naman sa 23.9 na milyong piso ang claims para sa mais at 15.7 milyong piso para sa livestock. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan ang mabilis na pagbabayad ng insurance upang agad na makabangon at makabalik sa produksyon ang mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Department of Trade and Industry tinutugunan ng mga usapin ng permits at paglalagay ng green lanes para makaakit ng mas maraming mga investments. Ang report live mula kay EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinatitibay ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga akbang upang matugunan ang magkakaibang permitting process ng mga lokal na pamahalaan at babawasan ang red tape. Kasunod ng mga reklamo nakakaapekto ito sa pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Sa press briefing ng ASEAN 2020 Economic Ministers Meeting, sinagot ng DTI ang katanungan kung paano nito tinutugunan ang mga habon sa magkakaibang requirements ng LGUs at mabagal na permitting process. Matapos sabihin na isang foreign company na naantala ang deployment ng kanilang electric vehicle charging stations dahil sa mga hindi magkakatugmang proseso. Ayon kay DTI Undersecretary Seferino Rodolfo, bago pa lamang ang EV charging industry, kaya patuloy pang inaayos ang permitting system, lalo na sa antas ng mga lokal na pamahalaan. Ating painggan ang naging sagot dito ni DTI Undersecretary Rodolfo.
7: First of all, of course, when you talk about charging stations, electric vehicles in the Philippines, this is a fairly new industry. So naturally, the permitting processes are not yet in place. So as we are developing the industry, we are also still working on the permitting processes, much more so at the local government level.
6: Dagdag pa niya, malaking tulong ang Green Lane Program ng Board of Investments upang mapabilis ang pagproseso ng mga proyekto at matulungan ang mga investor sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno at LGUs. Ating balikan si Undersecretary Rodolfo.
7: Very important is actually the investor facilitation. So the assistance that we provide to the investors when they actually decide to go here and implement their projects. So I mentioned earlier our approach towards attracting investments is based on policy reform. And the second one and very important is the easing of the permitting process. The third one is in terms of people development, human capital development. And the fourth is the actual promotion or marketing of the Philippines together with ASEAN as an investment destination.
6: Ayon sa DTI, mahalagang sabayan ng reforma sa pulisiya ang pagpapabilis ng permitting process upang mapanatili ang tiwala ng mga mamumuhunan at makahikayat pa ng mas maraming investment na lilikha ng trabaho at magpapalago sa ekonomiya ng bansa. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, EJ Lazaro. Sa iba pang balita, Senator JV Ejercito, ito binatikos ang pagbangga ng China Coast Guard sa BFAR vessel. Mayulat si Ninfa Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Binatikos si Senate Committee on Finance Chairman Senator JV Ejercito ang paniwagong insidente ng pagbangga ng

0: Infra Vessel at wala itong armas dahil bahagi ng misyon nito ang pagbibigay ng fuel subsidy, yelo at tubig sa mga mangingisdang nangingisda sa karagatan. Hinanong naman ni Ehersito kung ano ang ginagawa ng Coast Guard sa mga insidente ng intimidation laban sa mga barko ng B4 at mga mangingisda. Ayon kay Gavan, naglabas na ang PCG ng pahayag tungkol sa insidente para ipaalam sa international community ang nangyari. Tinanong din ni Ehersito kung inuulat ba ng PCG sa DFA ang mga ganitong insidente para sa posibleng diplomatic protest. Sinabi ni Gavan na bahagi ang PCG ng National Task Force on the West Philippine Sea kung saan kabilang din ang DFA. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, paliwanag ng China kasunod ng pagbangga ng CCG sa B-4 vessel sa Palawan, hindi tinanggap ni Rear Admiral Jay Tarriela. Si DK Zarate sa report.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Nakakagalit at napakasama itong reaksyon ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tarriela, matapos sadyang banggay ng China Coast Guard 21585 ang V-4 datum magansalamat sa 54 nautical miles of Palawan kaninang alas 11 ng umaga. Ayon kay Tarriela, nilagay ng CCG sa peligro ang buhay ng mga nakasakay sa barko ng Pilipinas. Imbis na tulungan matapos ang pagbangga, ay patuloy pa rin nagsagawa ng dangerous maneuvers ang CCG habang nagsasagawa ng online press con ng PCG. Naglabas ng impormasyon ng China sa kanilang Facebook account. Sinabi ng China na nagpapatubad sila ng batas at ang barko ng Pilipinas umano ang may kasalanan sa pangyari. Hindi tinanggap ni Tarriela ang paliwanag ng China at sinabing nangyari ang mga insidente sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at iginiit na walang kasalanan ng Pilipinas at hindi nag-provoke ang V-4 vessel na nagsasagawa lamang ng humanitarian mission para sa mga mangingisdang Pilipino. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mas pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278,
4: Sports Radio 918,
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko
6: 738,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
4: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: Parang pasabi.

0: Win, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
2: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3.

0: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. On Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
3: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
2: Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
3: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
2: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.

0: music and memories. Music and memories.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Tinigulyang Baseco Beach sa Tondo, Maynila para sa International Coastal Cleanup. Double-digit na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, nakamba sa papasok na linggo. Uplift Committee, posibleng bisitahin ang mga petisyon para itaas ang singil sa pasahe, kasabay ng paghahanda ng palibagong tulong sa mga lubhang apektado. At bilang ng mga Pilipinong nasa tamang edad para magtrabaho na umaabot sa 75 million, magsisilbing economic superpower ng ekonomiya. Ayon sa Commission on Population. Magandang gabi Pilipinas, bayan, nakitaan na umano ng St. Thomas ang inihinalang shooter sa pamamaril sa Bangan National High School sa South Cotabato noong pang-Abril.
5: Tinitignan na ng Philippine National Police ang mga nangyaring insidente bago ang pamamaril. Kabilang dito ang posibleng pagkalulong ng umano'y shooter sa dark web.
4: Samantala, target naman ng Department of the Interior and Local Government na ma-inspeksyon ang mga bahay na mga nagmamay-ari ng lisensyadong baril. Kasunod po yun ang panibagong pamamaril sa loob ng paaralan. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
6: Maghahain umano ng petisyon sa Korte Suprema sa Secretary of Interior.

0: ito sa pagkamatay ng tatlong estudyante, kabilang ang dalawang grade 9 students at ang mismo ring 14-year-old student na itinuturing bilang shooter. Maliban dito, walong estudyante pa ang nasugatan at kasukuyang ginagamot sa ospital. Anim sa mga ito ang nasa maayos na kalagayan, samantalang dalawa ang nasa kritikal na kondisyon. Ayon kay Secretary Mulya, mahalaga umanong ma-inspeksyon ang mga bahay ng mga nagmamay-ari ng licensed firearms upang matiyak na sumusunod sila sa tamang patakaran sa safekeeping ng kanilang mga armas. Lalo na't ilang shooting incidents na sa bansa ang kinasangkutan ng mga lisensyadong armas na pagmamay-ari ng mga government officials na hindi umano maayos na naitago. Samantala, ngayong araw din ay personal na bumisita sa Banga National High School sa South Cotabato si DepEd Secretary Sonny Angara. Iginiit din niya na kailangang bigyang atensyon ng pamahalaan ang mental health ng mga estudyante. Lalo na't bago pa man nangyari ang nasabing shooting incident kahapon, nagpapakita na umano ng mga senyales ang namaril na estudyante na humaharap ito sa depresyon. Natuklasan umano ito ng kanyang mga magulang sa note ng cellphone ito noong Abril. Agad umano itong inaksyonan ng mga magulang, kaya't hindi nila inaakala na abot pa ito sa ganitong uri ng krimen. Kaya layunin ngayon ng DepEd na mas paigdingin ang mga interventions para sa mga mag-aaral na humaharap sa anumang mental health issues. Janessa Felix, para sa Bayan.
1: Tukoy na ng Department of Interior and Local Government ang pinagmula ng baril na ginamit sa pamamaril sa loob ng Banga National High School sa Banga, South Cotabato. Epekto pa rin ito ng mga marahas sa online at dark web spaces, ang tinitignang ugat na karahasan sa paaralan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Kaugnay ng halos sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa mga paaralan, patuloy na iginigiit ng Department of the Interior and Local Government ang epekto ng internet use bilang isa sa mga pangunahing dahilan. Sa mga insidenteng ito, pare-parehong access sa violent online content at dark web spaces ang itinuturo ng kagawaran, batay na rin sa mga isinagawa nitong investigasyon. At hindi kaiba ang sitwasyon na naganap kahapon. Buhat-buhat palabas ng eskwelahan at nagmamadaling isinakay ng isang lalaki ang estudyanteng ito upang dalhin sa ospital. Batay sa pinakahuling ulat ng DILG, tatlo na ang kumpirmadong patay, kabilang dito ang dalawang grade 9 students at ang mismong namaril. Walo ang injured sa insidente, dalawa ang nasa critical na lagay habang anim na ang ligtas sa ngayon.
3: Upon investigation, he was heavily again into the deep dark web sa namin sa sabihin yung website, but again he was into the deep dark web which influenced him. According to his phone, meron siyang he left several notes detailing his depression at tuloy-tuloy ito. And it was discovered last April 2026 ng parents niya.
2: Ginamit umano ng minor de edad ang isang lisensyadong baril mula sa kanyang ama na nagmamay-ari pa ng tatlong licensed firearms. Patuloy namang nakikipagtulungan ang kapulisan sa mga magulang ng sangkot para sa mas malalimang investigasyon. Magsasagawa rin ng pagpupulong ang DILG kasama ang mga game developers para sa paglalatag ng mas mahigpit na polisiya, lalo na sa mga kabataan. Nagpaalala rin si Remulya sa mga magulang na mas higpitan ang pagbabantay sa aktibidad ng kanilang mga anak online.
3: Pakiusog ko po sa mga magulang, tignan niyo po ang mga telepono ng mga anak niyo. Tignan niyo po ang search nila. Tignan niyo po, it is not a privacy issue. Anak niyo yan, dapat alam niyo kung ano titignan nila.
2: Patuloy naman ang paalala sa publiko na maging maingat sa paglalabas ng impormasyon patungkol sa insidente. Elijah Canlas, para sa Bayan.
4: Hindi naman katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging bahagi ng buhay ng mga bata ang matakot na mabaril sa loob mismo ng kanilang paaralan. Binigyan din ng Pangulo na karapatan ng mga bata ang makapag-aral ng walang takot at karapatan ng mga magulang na ipaaral ang kanilang mga anak nang may kasiguraduhang ligtas silang makakauwi. Matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato, inatasan ng Pangulo ang Department of Education, DILG at Philippine National Police nang magulat sa kanya sa mga hakbang na isinasagawa matapos ang mga naunang insidente ng pamamaril sa paaralan at gawin ang lahat ng kailangan para maiwasan ang panibagong trahedya.

0: Nagutos rin po ng Pangulo ang masusing investigasyon sa pamamaril kabilang ang pagtukoy kung paano nakuha at naipasok na isang minor de edad ang baril sa loob ng paaralan. Nakiisa rin po ang Pangulo sa pagluluksa ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at iniyak na makakatanggap ng kailangang gamutan at tulong ang mga biktima. Nagpadala ng social workers ang Department of Social Welfare and Development para tulungan ang mga pamilya ng mga mag-aaral na naapektuhan ng pamamaril sa Bangas, South Cotabato. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
1: Sa panayam sa Ulat Bayan sa PTV, tiniyak ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na patuloy ang kagawaran sa paghatid ng psychological first aid at psychosocial support. Nagpadala ang ahensya ng mga social worker para sa mga pamilyang apektado ng insidente upang matutukan at agarang matugunan ang kanilang pangangailangan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: We will be providing medical assistance and burial assistance para doon sa mga pamilya na naapektuhan. Gayun din po, meron tayo mga social workers na trained sa trauma-informed care na magtutungo sa South Cotabato bukas. Sila ay from the central office. They will be assisting yung ating pong mga social workers sa field office. Nang sa gayon, marami tayong ma-assist and ma-provide ng psychosocial first aid.
1: Batay sa tala ng DSWD field office, umabot sa 16 ang kabuuang bilang ng mga biktima. 3 na ang kumpirmadong nasuwi, 1 ang kritikal, 6 ang inoobserbahan at 6 na ang nakalabas na ng ospital. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na otoridad upang matukoy ang iba pang tulong na kinakailangan ng komunidad. Azzy Roberto, para sa Bayan.
3: Sa pagkakataon pong ito ay makakausap natin si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso. Siya ang Executive Director ng Crime Investigation and Coordinating Center o CICC. Magandang gabi po, Yusek. Si Vel Custodio po ito at si Ryan Lisiges ng Ulat Bayan Weekend.
4: Magandang gabi po at maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong programa.
3: Okay, Yusek, ano po itong grooming at nihilistic violent extremism at ang posibleng papel nito sa mga shooting incident batay sa inyong pag-aaral?
4: So, ang nihilistic violence extremism po ay isang uri ng grupo kung saan ho, nagaganap yung tiyatawag nyo, yung dinidescribe nyo kanalina na grooming or yung paghihikayat sa mga kabataan natin na na-identify nila at ginugroom nila or ini-indoctrinate nila, na-radicalize nila para mag-commit at saka magsagawa ng mga karasan bilang sa paaralan but in general po sa community natin.
3: Okay, sir, may nakita ba kayong ebidensya na may online community na sangkot sa grooming at pag-radicalize o paghikayat dito sa mga menor de edad na gumagawa ng karahasan?
4: Tama, no? Nakikita natin itong behavior na ito at saka itong mga grupong ito na talaga tinatarget yung mga kabataan natin online. Ang ginagawa nila, pinoprofile nila at saka tinitingnan nila sino pwede nila recruitin doon sa pamamagitan ng online games or social media platforms. Tapos liyado lang ito sa mga group chats doon sa mga messaging platforms natin wherein they replace yung mga magulang, yung mga batang ito. Dahil kinukuha nila yung loob doon sa mga communities nila. Tapos nito, ginagawa na nila ng tasking hanggang magkaroon na ng radicalization or yung pag-i-indoctrinate sa mga bata na mag-umangat doon sa grupo nila at mag-commit ng iba't ibang mga uri ng tasking kasama na dyan yung karahasan.
3: Okay po, paano po kaya ito mababantayan ng mga magulang at ano po yung mga red flags na hindi dapat binabaliwala ng ating mga magulang?
4: So tama naman na kung ano yung pag-aaruga natin sa pag-aalaga at pagmamanman natin sa mga kabataan, sa ating mga anak. Pag nandito tayo sa totoong mundo or dito sa real life natin, ganun dapat yung pagmamantay at pagmamanman natin sa kanila pagdating sa online activities nila. No? Marami tayong red flags na dapat tingnan. Unang-una ho yung sudden change in behavior, nagiging irritable. Nagiging pasaway, nagiging violent yung bata. nagiging inclusive, hindi na tayo pinakausap at nagkakaroon na sila ng mga kausap online at kadalasan ang kausap nila, kinakausap nila sobrang aga sa umaga or sobrang late sa gabi kasi nga iba yung timeline. So ito yung mga red flags natin dyan. At saka pag nakikita natin na parang nagtatago na sa atin yung mga anak natin, eh malam ako na under the influence na sila ng mga grupong ito.
3: Okay, sa kaso po naman ng Gorbax at sa mga naunang investigasyon, may natuklasan na po ba kayo tungkol sa posibleng paggamit ng mga larong may matinding violent content bilang bahagi ng online influence sa mga bata?
4: Tama ho, gaya ng binanggit natin kanina, nakikita natin na itong mga larong to, pag nalalaro ng mga bata, nagiging desensitized, nagiging prejudicial, parang may inkling na siya, meron na siyang predisposition towards violence. No? So madali na silang ma-recruit at madali na silang mahikayat kasi nga, ito na yung hilig nila.
3: Okay, po dun sa mga nautang shooting incident, may nakita po ba kayong copycat behavior? At ano po yung mga limitasyon o ano po yung mga halimbawa doon sa pag-iidolo na ginagaya nila doon sa mga school shooters?
4: So hindi ito yung phenomenon ng copycat, no? Ito yung mga phenomenon, yung mga talagang nagko-commit na school violence. Ang tinatawag natin dito yung ideology at pag-idolize sa mga previous school shooters because of the radicalization and the indoctrination that's happening na parang pinapakita nila na itong mga taong to ang umaangat sa kanilang community, iniidolo nila to. Ang copycat naman kasi yung mga walang kaalam-alam, kinokopya lang yung mga gawain ng mga taong to or yung mga parts of the activities of these people para lang ho, para lang my experience nila, but it's not really because of the ideology or the yung thinking at saka yung pag-angat doon sa grupo na yun ang habol nila.
3: Okay, sa dami po ng mga kabataan na na-engage ngayon online, may kaya ba ang gobyerno na gawin para maagapan yung mga bata para sila ay mag-groom, ma-radicalize o mahikayat sa karahasan sa halip na kapag nangyari nga yung mga trahedya?
4: Ito naman, no, ay gagawin ng pamahalaan ng gobyerno at ibang ahensya nito yung kaya namin gawin. Katulad namin sa CICC, we would talk to the social media platforms to tighten up their content moderation at saka yung content appropriate activities. Iba't yan dapat tama rin yung age verification mechanism nila para kung ano na yung edad ng mga naglalaro sa kanila, yun lang din yung tamang content na yun ang makikita nila online, no? As well as, ito na, nagsisimula na tayo mag-hitbit dito sa mga iba't-ibang internet platforms, whether social media or gaming, even messaging platforms, no? Tinitingnan na natin yan at nag-formulate tayo ng policies at kibit natin dyan yung iba't-ibang ahensya ng pamahalaan. Like I said, katulad ng DepEd, andyan din po ang DSWD, PNP, NDI, CWC. So marami kami nagtutulong-tulong dito, no? Pero we have to emphasize na we can only do so much. Kailangan din ho yung tulong ng private sectors. Kailangan din, siyempre, yung tulong ng mga platforms. At lalo na kailangan din ho yung gabay at tulong ng mga magulang.
3: Okay po, maraming salamat po, Asek Renato Aboy Paraiso ng CICC.
4: Maraming salamat din po. Good evening.
0: Nagsimula na ang mga pulong para sa 58th Asian Economic Ministers Meeting sa Pasay City. Ang mga pagpupulong ay pinangunahan ng Department of Trade and Industry. Yan ang ulat ni Gab Villegas live. Gab.
5: Naging mabunga ang pagsisimula nitong 58 ASEAN Economic Ministers Meeting kung saan ay inilatag ng mga economic leaders ang mga direksyon ng rehiyon para sa patuloy na economic growth sa kabilayan ng mga matitinding hamon na kinakaharap ng pandaigdigang hamon tulad ng geopolitical tensions at pagbabago sa supply chain.
6: Sa pagbubukas ng 58 ASEAN Economic Ministers Meeting ngayong hapon, itinampok ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang matatag na posisyon ng ekonomiya ng Pilipinas at ng buong ASEAN region sa gitna ng hamon sa pandaigdigang kalakalan.
5: Umabot sa $4.4 trillion ang merchandise trade ng ASEAN, habang pumasok naman ang $245.7 billion na halaga ng foreign direct investments mula noong 2024. Mabilis din ang pag-unlad ng digital economy sa rehiyon kung saan 3 sa 5 Asyano ang bumibili online.
7: Our digital economy is advancing even more rapidly. In 2025, Southeast Asia's digital economy surpassed $300 billion in gross merchandise value after growing more than sevenfold over the past decade. Today, 3 in 5 people in the region shop online, with digital payments exceeding 60%. Growth raises the standard for what we must deliver. Our task as minister is to turn these figures into tangible benefits, deeper integration, and high-value opportunities for our people and enterprises.
5: Sa naging press briefing ngayong hapon, sinabi ni DTI Undersecretary Seferino Rodolfo na patuloy na nagiging kaakit-akit ang Timog Silangang Asya sa mga pandaigdigang mamumuhunan matapos magtala ang Asya ng $243.9 billion na foreign direct investments noong 2025 na pinakamataas sa kasaysayan ng rehiyon. Ito rin ang 5 sunod-sunod na taong lumampas ng $200 billion ang pumasok na FDI sa rehiyon. Ayon sa opisyal, karamihan ng mga pumapasok na investments sa Pilipinas ay mayroong kinalaman sa manufacturing, semiconductors at electronics. Ibinida rin ito ang tuloy-tuloy na pagtaas ng exports ng Pilipinas.
8: Philippines has been recording 19 months of continuous growth in our exports. This has been the longest growth streak in our export history ever since we collected monthly export figures in 1991. Very important also, if we look at our export numbers for last year, 2025, that has been the highest ever annual export level for the Philippines.
5: Sa pagtitipon naman kasama ang World Economic Forum, binigyan din naman ng kalihim ang kahalagahan ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na layong pag-isahin ang mga tuntunin sa e-commerce, cross-border digital payments, data flows at pagprotekta sa intellectual property sa rehiyon. Inaasahan naman na makatutulong ito upang lumago ang digital economy ng ASEAN ng doble, mula $1 trillion patungong $2 trillion pagsapit ng taong 2030.
7: By establishing a single streamlined set of regional rules for e-commerce, cross-border digital payment, data flows, and intellectual property protection, DEFA positions our 700 million strong region as a dominant global digital hub. We need to collaborate and work together to exhaust the full potential of DEFA. There's a lot of possibilities and opportunities for DEFA. For us, the Philippines, DEFA is important, or the e-commerce platform or digitalization is important, because we are 7,600 islands. So we need to move our products through the e-commerce or through the digital space. So definitely, if we exhaust the full potential of DEFA, for us, the Philippines, this will be an advantage for us.
5: Ryan, sa mga oras na ito ay inaabangan pa rin natin yung closing ceremony at handover ceremony ng Pilipinas para dito sa 58 AEM, gayon din ang 24th ASEAN Business Advisory Consultation dito sa PICC sa Pasay City. Bukas ay mga consultation meetings naman ang nakaschedule bilang bahagi pa rin ng 58 ASEAN Economic Ministers Meeting, kung saan nakatakdang makipagpulong ang mga ASEAN Economic Ministers sa iba't ibang mga trade organizations at ilang dialogue partners, at magtutuloy-tuloy ito hanggang sa Martes, September 22. At yan muna ang update mula rito sa International Media Center sa Pasay City. Balik sa iyo, Ryan.
0: Maraming salamat, Gov. Villegas.
3: Pinangangambahan na dumating ang panahon na mas marami na ang matanda kumpara sa mga nagtatrabaho dahil sa pagbaba ng fertility rate sa bansa. Pero sabi ng Commission on Population, hindi pa yan mangyayari sa ngayon dahil nasa golden window pa ang ekonomiya, ang dami ng labor force sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Kilala ang Pilipinas na mayaman sa ginto, mineral at yaman ng kalikasan. Pero paano nga ba kung ang mismong kasalukuyang populasyon ng bansa ang maging susi para sa pag-angat ng Pilipinas? Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, mas makapal pa rin ang labor force kontra dependents ng bansa. Kaya naman, isa itong oportunidad para sa mas maunlad na ekonomiya sa hinaharap.
10: Yung edad 15 to 64 tulad natin, Sir Joshua, no, yung edad na to ay mas marami pa rin naman para masuportahan yung dependent population, meaning mas marami pa rin naman tayong workers, no, dito sa ating population ngayon na pwedeng suportahan yung mga bata at saka matatanda.
9: Nagsisilbing golden window para sa ekonomiya ng Pilipinas ang nasa 75 million working age citizens ng bansa. Ito ay ang mga edad 15 to 64 years old na sumusuporta sa dependent population. Taliwas umano ito sa pangamba ng pagbaba ng fertility rate. Kaugnay nito, sumampa sa 44.5% ang modern contraceptive prevalence rate ng Pilipinas nitong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 41.8% noong 2022 at doble mula sa 25% noong 1993. Sa kabilang banda, humina naman ang traditional contraceptive methods gaya ng withdrawal at calendar method. Mula sa 16.5% noong 2022, bumaba ito sa 14.1% pagpatak ng 2025. Para sa pagpapatuloy ng positibong pagbabago, inilunsad ng pamahalaan ang mga kampanya para labanan ang misinformation sa usapin ng reproductive health. Ilan sa mga ito ang Project Laya at digital platforms gaya ng malayaako.ph at Ask Mara PH. Sa taong 2030, tinatayang 7% ng populasyon ang bubuo sa senior citizens, kung saan higit 12 million Filipino ang magiging edad 65 years old pataas. Kaya't bilang paghahanda, isinusulong ng CPD ang Life Course Healthcare Plan.
10: Dapat talaga mag-invest kasi yung older population should really feel na meron silang dividend or silver dividend, meaning na pwede pa silang mag-contribute, no, kahit na sila ay nakatatanda na. Yun okay. Talaga yung gusto natin para hindi pumastrain yung resources ng ating bansa.
9: Layo ng CPD na palakasin ang human capital development mula sa pagbubuntis hanggang sa pagtanda. Patuloy ring itinutulak sa Kongreso ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill para imulat ang mga kabataan sa usapin ng CSC o Comprehensive Sexuality Education. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, halos 6,000 plantilla positions ang inaprubahan ng Department of Budget and Management para mapalakas ang paghatid ng serbisyo sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Tututukan ng mga regular na empleyado ang paghatid ng serbisyo mula sa central office hanggang sa mga komunidad sa buong bansa. Aprobado na rin ng DBM ang nasa 21,000 contractual positions para masuportahan ang mga pangunahing programa ng Department of Social Welfare and Development. Ayon nga po sa DBM, kapag matatag ang workforce ay mas may kapasidad ang pamahalaan na mas mapabilis na may hatid ng maayos ang social protection para sa milyong-milyong Pilipino.
3: Pumili ng Department of Foreign Affairs o DFA na ipagpaliban muna ng APO Production Unit ang taas presyo ng passport. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
1: Mula 950 pesos ay tataas sa 1,500 pesos ang presyo ng passport. Ito ay mula sa naganap na budget hearing sa Senado ng DFA para sa kanilang 2027 proposed budget. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, iginagalang ng kagawaran ang hiling ng APO na itaas ang presyo ng passport fee matapos ang mahigit 10 taon nitong hindi pagbabago. Nais ng DFA na hintayin ang nakatakdang paglulunsad ng new generation passport sa kalagitnaan ng 2028 bago itaas ang presyo. Dagdag ni Lazaro, nasa kautusan ng Philippine Passport Act ang pagbabawal na itaas muli ang passport fee sa loob ng 3 taon. Nauna rito, sinabi ni Senate Finance Committee Chairperson J.B. Ejercito na nakatanggap siya ng sulat mula sa APO na nagsasabing posibleng ihinto ang operasyon kung hindi mababago ang presyo ng passport. Bunsod ng posibleng epekto nito sa mga Pilipino, lalo na sa mga OFW, panawagan ni Ejercito na ipaalam ng DFA sa Senado kung kailangan ng subsidiya sa kabila ng limitadong pondo. Gayunpaman, dagdag ni Ehersito na bukas ang APO na bawasan ang 1,500 pesos na panukalang bayad sa pasaporte at gawin itong 1,200 pesos para sa mga OFW. Azzy Roberto, para sa Bayan.
0: Sa aming pagbabalik, National Security Commission, kinundina ang panibagong pangharas ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas.
3: At mga ahensya ng gobyerno nagsama-sama sa paglilinis sa nalampasigan sa Maynila. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: PBBM at work. For our next food crawl.
1: Soup.
2: Sinook namin.
1: Binabad.
3: Ako sabon.
0: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: Normally, kung nakakain ka ng manghang, ang hinahanap mo matamis. Pero ito sabay sa may buhay.
0: It's fun. Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
2: Goosebumps.
1: Yes. Pag nangasarapan kasi.
0: Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Hinikayat ng Pilipinas ang China na manatiling mahinahon at iwasang pataasin ang tensyon sa West Philippine Sea matapos ang pagbangga kahapon ng China Coast Guard sa BRP Datu Magat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Iginit ng Department of Foreign Affairs na dapat igalang ng China ang karapatan at soberanya ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award, lalo't nangyari ang insidente 54 nautical miles lamang mula sa Palawan. Ikinabahala naman ng alyansa ng bantay sa kapayapaan at demokrasya na sa gitna ng lehitimong misyon para sa mga mangingisdang Pilipino, ginawa ang harassment kung saan binigyang diin ni Dr. Jose Antonio Goitia na hindi dapat magpatinag ang Pilipinas sa paraang profesional at disiplinado. Parehong tiniyak ng National Maritime Council at National Task Force for the West Philippine Sea ang patuloy na pagprotekta sa hanap buhay ng mga Pilipino at karapatan ng bansa. Napinsala ang barko ng Bifar dahil sa insidente, pero ligtas naman ang mga crew na sakay nito.
1: At muli nga pong nakaranas ng pangharas mula sa barko ng China, ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Bukod sa delikadong maniobra sa Japang binangga ng China Coast Guard, ang barko ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
2: Quarter! Collision!
3: Muling binangga ng barko ng China Coast Guard ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Magat Salamat. Nagganap ito pasado alas 11 ng umaga nitong Biyernes, 54 nautical miles mula sa Palawan na sakop ng West Philippine Sea, malapit sa Abad Santo Shoal. Napuruhan ang barko ng Bifar sa starboard o kanang bahagi nito. Sa mga kuha ng PCG, makikita ang nayupi at naputol ang main railings, na deform maging ang metal stanchions at supporting structure, habang nagkalat din ang iba't ibang debris nito sa deck ng barko. Hindi pa rito tumigil ang barko ng China.
2: 5 meters kupa.
3: Nagsagawa pa ito ng delikadong pagmaniobra, 5 metro lamang mula sa barko ng Pilipinas. Halos isang oras tumagal ang pangaharas ng China. Pagkukumpirma ni Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita ng West Philippine Sea ng PCG, ang BRP Magat Salamat na binangga ng China ang sharing barko na sumadsad nitong Webes sa Hasa-Hasa Shoal.
4: It was not a collision, it was an intentional ramming done by the China Coast Guard 21585.
3: Sa inilabas na pahayag ng China Coast Guard, ipinaglalaban lamang anila ang kanilang karapatan at nagsasagawa lamang anila sila ng law enforcement operation sa dagat na kanilang nasasakupan. Ibig sabihin, ibinibintang nila ang insidente sa barko ng Pilipinas, kaya raw nabangga nila ang likurang bahagi nito, bagay na tinabla ni Tariela.
4: Whatever name that they're going to put in those maritime features, if you're going to measure it, it's only 54 nautical miles from the nearest coastline of Palawan. If you're going to convert it in kilometers, it's only 100 kilometers.
3: Wala namang nasaktang sakay na crew ng Bifar. Magpapadala ang PCG ng karagdagang surface at air assets sa lugar para tiyakin ang kaligtasan ng BRP Datu Magat Salamat matapos ang nangyaring pagbahura rito nitong Webes. Ikinabahala rin ng Senado ang insidente ng pangaharas ng China matapos matalakay ang panukalang 2027 budget ng PCG sa ilalim ng Department of Transportation.
5: Tsaka ano na to, no? Talagang they're still becoming very, very hostile and aggressive na.
6: Mr. Chairman, we have to remember that BFAR vessel is manned by civilian sailors, actually. Hindi po yan armed. It's just there to distribute support to our fishermen.
3: Samantala, pinalagan ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ang panunuyan ng China na publicity stunt lamang umano ang pagigiit ng Pilipinas sa karapatan sa West Philippine Sea. Kalakip nito ang 2016 arbitral ruling na hindi kinikilala ng China.
7: May karapatan dapat sila magsalita kung nanalo sila ng arbitration, hindi sila sumama. Forfeited na yung kanilang karapatan magsalita. Hindi sila sumama, so pasaway sila.
3: Patuloy na minomonitor ng PCG ang pinangyarihan ng insidente at tiniyak din ang pagkilos para maprotektahan ang mga naglalayag sa dagat na sakop ng Pilipinas. Sa ngayon, wala pang napaulat sa PCG na pagtaas ng level ng aggression ng China Coast Guard sa ibang bahagi ng Kalayaan Group of Islands. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Nagsanipwersa ang mga ahensya ng pamahalaan para alisin ang mga basura sa tabing dagat sa Maynila. Bahagi ito ng pagdiriwang ng International Cleanup Day. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
2: Pasikat pa lamang ang araw, ngunit gising na ang bayanihan dito sa Baseco, Manila. Ngayong pagdiriwang ng 41st International Coastal Cleanup na may temang Clean Seas for Resilient Communities. Alas 5 pa lamang ng umaga ay unti-unti nang nagsidatingan ng mga voluntaryo mula sa iba't ibang ahensya, gaya ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, at iba pang ahensya ng pamahalaan na naglaan ng kanilang oras para makatulong, pati na rin ang Philippine National Police para sa seguridad ng pagdiriwang. Hindi rin nagpahuli ang mga estudyante, non-government organizations o ilang mga individual. Bit-bit ang kanilang mga gamit at kahandaang makiisa sa paglilinis.
8: For first time to volunteer as an individual not affiliated by any company.
9: Lagi-lagi po kami at araw-araw po kami nag-clean up sa basura.
10: Sana hindi lang pag-workout yung tinatry natin, running, hindi lang yung Pilates, hindi lang yung being per babe, per mom, ganyan. Sana matry nyo din mag-join sa mga foundation who are helping the Philippines, especially the people who are living in marginalized areas.
2: Bukod sa paghikayat ng mga voluntaryo, binigyang diin ni DENR Metropolitan Environmental Office North OIC Glenn Gustillo ang kahalagahan ng responsibility sa pamamahalan ng basura. Aniya, kailangang isabuhay hindi lamang ang 3 R's na reduce, reuse at recycle, at ang tamang waste segregation mula sa mga tahanan hanggang sa koleksyon. Kasabay ng tuluyang pagsikat ng araw, patuloy namang umigting ang bayanihan sa Baseco dahil bawat kamay na tumutulong may ambag sa mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Angelica Abrugar, para sa Bayan.
1: Nilinaw ng NBI na walang halong pamumulitika ang pagpapaimbestiga ng flood control projects sa unang distrito ng Davao City. Narito ang report.
0: Tila nag-aabugado umano si Davao City First District Representative Paulo Duterte sa mga contractors at DPWH officials na ipinapasabina ng National Bureau of Investigation ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Kasunod ito ng naiulat na 51 sa 100 flood control project sa Davao City First District na na-flag ng ahensya, kabilang na 6 na anila ay kumpirmadong may problema.
11: Ibig sabihin nito, hindi naman siya yung target at hindi ko alam bakit nga siya nagsasalita. It will appear that he will be lawyering for these people, for this group, pagka ganyan. Hindi yata tama yun na kung meron nangyayari sa lugar mo, na kailangan kang tulungan ng law enforcement, imbestigan, ang gagawin mo, tuturo mo pa yung kapitbahay mo.
0: Kabilang sa mga kontratistang nabanggit ni Matibag ay ang Genesis 88 Construction Incorporated na may 1.9 billion pesos award para sa mga flood control projects sa distrito ni Representative Pulong.
11: There are 3 contractors na nakakuha lang ng malalaki lahat na kontrata. And there's one contractor who got a total of 1.9 billion sa isang sa lahat ng proyekto doon sa Davao City.
12: What contractor?
11: Genesis 88. Iniimbestigahan natin yung proyekto na mga na-red flag na nakita natin sino yung mga contractor at base sa dokumento ng DPWH.
0: Sa isang social media post, sinabi ni Duterte na tinatanggap niya ang gagawing investigasyon ng NBI sa umano'y mga anomalya sa flood control projects ng kanyang distrito. Pero kwenestyon din ng mababatas ang umano'y anomalya sa flood control projects sa distrito ng asawa ni Director Matibag na si Laguna Representative Ann Matibag. Nilinaw naman ni Director Matibag na walang halong pamumulitika ang pag-iimbestiga sa flood control projects sa unang distrito ng Davao City dahil lahat ng distritong may red flags ay iniimbestigahan ng NBI. Hinimok naman ng NBI Director si Duterte na maghain ng reklamo kung mayroon siyang ebidensya labang sa umano'y ghost o substandard flood control projects sa distrito ng kanyang asawa.
11: Sigurado ako meron namang sariling paliwanag dyan. Kung meron man, ngayon kung si Congressman Pulong naniniwala siya na mayroong ebidensya at hindi siya nagre-rely lang sa vlog ng mga vloggers, ano, eh magpasok siya ng kaso para maimbestigahan din. I think it's an obligation of every Filipino na kung may anomalya, eh magsumbong sa otoridad para maimbestigahan.
0: Sinabi ni Matibag na handa siyang mag-recuse para maiwasan ang conflict of interest sa imbestigasyon. Vel Custodio, para sa bayan. Umakyat na sa Office of the Ombudsman ang reklamo tungkol sa umunoy palpak na serbisyo ng Prime Water Corporation na kontrolado ng pamilya Villar. Bukod sa masamang serbisyo, lumalabas na lubhang dehado ang mga local water districts sa pinasok nilang kasunduan sa Prime Water. Yan ang sentro ng balita ni Rod Lagusan.
12: Sinampahan ng 2 counts ng graft at administratibong reklamo sa Office of the Ombudsman ng Pamilya Villar at iba pang opisyal ng Prime Water, kaugnay ng mga joint venture nito sa mga local water districts. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation na ang reklamo. Kabilang sa inirereklamo ay si Senador Mark Villar, dating Senate President Manny Villar, dating Senador Cynthia Villar, Senador Camille Villar, Manuel Paulo Villar at iba pang opisyal ng Prime Water, gayon din ang ilang opisyal ng local water districts. Ayon kay Clavano, nangyari mga joint venture noong si Senator Mark Villar ay kalihim pa ng DPWH at miyembro ng Board of Trustees ng Local Water Administration. Batay sa ulat ng Office of the Government Corporate Council, nasa 75 local water districts ang pumasok sa joint venture agreement sa Prime Water mula 2015 hanggang 2022. Sa ilalim ng mga kasunduan, tutulong ang Prime Water sa pagpondo, pagpapaunlad, rehabilitasyon at operasyon ng mga water supply sa kani-kanilang mga lugar. 19 sa mga kasunduan ang nag-pre-terminate dahil umano sa kabiguan ng Prime Water na tuparin ang kanilang mga obligasyon.
13: It has reportedly failed to supply uninterrupted water resources and has instead provided poor drinking water standards among other complaints against it. The Office of the Ombudsman has found that the agreements of the PWIC with the local water districts grossly disadvantageous with the local water districts.
12: Batay sa datos ng Commission on Audit Local Government Audit Sector, nag-issue ng notice of charge sa ilang water district matapos makitaan ng adverse findings. Kabilang dito ang Quezon Metro Water District, 13 Maltere City Water District at San Pedro Laguna Water District. Una nang sinta ng COA ang Prime Water dahil sa hindi pagbabayad sa ginamit na materials at supply inventory ng local water districts na umaabot na sa higit 65 million pesos.
13: This is the initial list and there are still more water districts under investigation and expectantly more cases in the pipelines. We are piercing the corporate veil and holding the individuals behind the corporation liable for the non-fulfillment, non-compliance of certain obligations that they owe to the public.
12: Ani Clavano, ito ang mga reklamo mula sa publiko kaugnay ng hindi malinis na tubig at kawalan ng supply. Paliwanag ni Clavano, matagal na nila itong iniimbestigahan. Pinabulaanan din nila tinatarget umano ang mga minority senators.
13: From the time we entered into office, meron na ho tayong natanggap ng mga complaints laban sa Prime Water. No? And alam naman ho natin na ang publiko ay marami ding complaints para sa Prime Water. At hindi naman ho yun creation ng imagination ho natin. Ito po ay nararanasan ng taong bayan natin at marami hong naapekto dito.
12: Anya, hihintay nila magiging resulta ng preliminary investigation. Samantala, ayon sa payag ng Villar Group, kanilang nalaman sa media mga reklamong kinakaharap nila sa Office of the Ombudsman pero hindi pa nila natatanggap ang kopya ng mga ito. Dahil dito, hindi pa nila sila makakapagkomento sa mga paratang. Kanilang igagalang din ang legal na proseso at handa silang tumugon at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa tamang forum. Hiniling din nila na hayaang umusad ang proseso bago magbuo ng anumang konklusyon. Rod Lagusad, para sa bayan.
0: Mag-isang ginansilyo ng isang katutubong artist sa Baguio City ang mahigit sa 6 na metrong laki ng mandala. Kaya naman nasungkit niya ang Guinness World Record para rito. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
14: Isang Filipina crochet artist mula sa Baguio City na si Adelaida Guia ang lumikha ng giant crochet mandala na may sukat na 6 na metro o 19 na talampakan ang Diapro. Opisyal na kinumpirma ng Guinness World Record ang magandang balita noong September 17. Taong 2022 nang unang pumukaw sa damdamin ng publiko ang kanyang mga likha nang ipinamalas niya ito sa Session Road. Ayon kay Guia, inspirasyon niya sa kanyang mga likha ang American crochet artist at YouTube influencer na si Helen Trempton. Wala pang itinakdang seremonya para sa parangal, ngunit umaasa si Guia na magsisilbi itong daan upang mabigyang pansin ang indigenous weavers at mga lokal na artisan ng bansa. Azzy Roberto, para sa Bayan.
1: Sa ulat panahon, nasa labas na po ng monitoring domain ng PAGASA ang bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero magpapaulan pa rin kaya ang umiiral na habagat? Kumuha po tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay PAGASA Weather Specialist Lori De La Cruz. Miss Lori.
15: Magandang gabi sa Ryan at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Patuloy nga po nakaka-apekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Kapisiyaan. At ito yung tutulot pa rin ng mga pag-ulan sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, maging dito sa Palawan Province at Western Visayas. Samantala, sa Metro Manila at nalitrang bahagi ng bansa, generally fair weather, ang maranasang panahon iban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob natin area of responsibility. Wala rin gilawan na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybayin dada. Yan ang latest mula sa PAGASA. Ito po si Lori De La Cruz.
1: Maraming salamat, Weather Specialist Lori De La Cruz.
0: Naman ang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng tumaas ang 10 pesos ang kada litro ng diesel. Posibleng tumaas naman ang 4 pesos at 40 centavos ang kada litro ng gasolina at 7 pesos at 8 centavos naman ang dagdag sa kerosene. Ang nakaambang oil price hike ay bunsod ng patuloy na bakbakan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.

0: Agad na gumawa ng kasaysayan ng Philippine Women's Team bago pa man ang opisyal na opening ceremony ng 20th Asian Games matapos silang makasiguro ang medalya nitong Biyernes sa Aichi, Nagoya, Japan. Sigurado na ang podium finish ng Women's Soft Tennis Team ng bansa na binuo ni Southeast Asian Games medalist Bien Zoleta at Princess Katindig kasama si Shireen Salazar at Hilary Paas matapos silang makapagbulsa ng tiket patungo sa semifinals round ng torneo. Unang dinomina ng pambansang koponan ang Mongolia 3-0. Agad nilang sinigundahan ito ng isa pang panalo kontra Thailand para makuha ang isa sa dalawang semifinal seats sa Group B at ang otomatikong medalya sa naturang event. Ito ang kauna-unahang medalya ng Philippine Women's Soft Tennis sa kasaysayan ng kanilang paglahok sa Asian Games. Makakaharap ng Pilipinas ang Group A top seed at host nation na Japan sa semifinals ngayong Linggo, September 20, para sa pwesto sa gold medal match.
1: Ito, alamin naman natin kung sino-sino ang mga atletang lalahok sa opisyal na pagsisimula ng 28 Asian Games ngayong gabi sa Nagoya, Japan. Yan ang ulat ni Paolo Salamat.

50 mga atleta at opisyal ng Pilipinas ang nakatakdang makiisa sa opening ceremony ng 20th Asian Games sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium sa Nagoya, Japan. Pangungunahan ng delegasyon ni na Olympic boxing bronze medalist Ira Villegas at World Junior Weightlifting Champion at record holder Albert Ian De Los Santos na napili bilang flag bearers ng Pilipinas. Bahagi sila ng 446-athlete Filipino delegation na sasabak sa quadrennial meet. Ibabandera naman kinatawan ng Pilipinas ang isang barong na dinisenyo mismo ni Filipino fashion designer Francis Libira. Kabilang sa mga magmamarcha ang mga kinatawan ng fencing sa pangunguna ni na Olympian Samantha Catantan at Juliana Gomez, boxing medalist Carlo Paalam at Nesty Petesho, at mga weightlifter na sina Elrin Ando, Rose G. Ramos, Elia Frame Limong at Cristel Macrohon. Kasama rin

0: at decorations ang mga kilalang lugar sa Nagoya, kabilang ang Nagoya Castle, Nagoya City Hall at Aichi Prefecture Office. Isa sa mga highlight ng seremonya ang cauldron lighting sa pamamagitan ng pagpapasa ng flame mula sa nakarang Japanese host cities, kabilang ang Tokyo, Hiroshima at Aichi. Abangan din ang paglahok ni Filipino Olympic gold medalist Hydelyn Diaz bilang isa sa mga torchbearer sa magagarap na torch relay. Dadalo rin sa opening rites si Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako, kasama ang mga opisyal mula sa International Olympic Committee at Olympic Council of Asia. Paolo Salamatin mula sa POC Media, para sa Atletang Pilipino, para sa bayan.
1: At bago tayo tuloy magtapos, batiin ko lang well yung ating mga kaibigan dyan sa Camp Crame, si Police Captain Walen May Arancillo ng PNP Anti-Cybercrime Group, laging nanonood ng Ulat Bayan Weekend. At syempre, kay acting Chief PIO Police Colonel Alan Ray F. Ko. Magandang hapon, sir and ma'am. At syempre, ito na nga. Biruin mo yun, Ben. 97 days na lang.
2: Ang bilis.
1: Ang bilis. Pasko na. At bayan, isang araw na naman po ang nagdaan. Nahitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
2: Mga pangyayaring hubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio para sa bayan.
1: At ako naman po si Ryan Lisigas at inyong natunghayan ang
2: Ulat Bayan Weekend.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna, para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinaharap.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Radyo Pilipinas 1, together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time. It's 7:06 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
4: Celebrating life. Feel good. Be inspired. And truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings. Spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kinlan. On Sports Radio 918.
3: Hello, hello everyone. Happy Sunday. Maganda umaga po sa inyo lahat. Today is September 20, 2026 at kami po ay isa sa inyo hanggang alas 9 ng umaga. Kasama natin, syempre pa si Pastor Charlie Opina. Pastor, magandang umaga po.
5: Magandang umaga rin po, Sister Cecil.
3: Yes.
5: Palapit na nang palapit yung ano no yung Kapaskuhan. Habang naghihintay tayo ng Kapaskuhan patuloy pa rin tayong lumapit at patuloy nating kilalanin ng ating Panginoon.
3: Amen.
5: Para yung darating na Kapaskuhan ay alam natin yung ibig sabihin talaga nito.
3: Kung anong true essence ng Pasko.
5: Tama
3: and
5: po.
3: And thank God sa magandang weather, although umuulan pa rin, pero hindi yung tuloy-tuloy that will cause floods, 'di ba? So salamat sa Diyos no dahil although sana ang hiling natin ay wag sa gabi. Medyo mahirap po ngayon, talagang isa sa struggle ko 'yan ano. Pero hindi ako magrereklamo, ang aga-aga reklamo niya ano. Alam mo Pastor, napakaganda ng topic natin for today, pero bago natin ipakilala yung topic natin, 'yan. Kasi alam natin mga kaibigan na of course tayo nauulinigan dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa Sports Radio 918 and of course diyan po sa Radyo Magazine. And ang Asian Games is ongoing na.
5: Wow.
3: Pero maituturing po na ngayon po ang official start, day one no, ng Asian Games dyan po sa Japan. And I'm happy to announce that Judith Caringal is now in Japan. Yan.
5: Wow,
3: bumuwahi siya Friday, kaya wala si Judith today. At 3 Sundays kong mamimiss si Judith. At siya po ang tatayo na pinaka-official reporter po ng PBS o ng Sports Radio 918. So syempre, para naman na mabigyan din tayo no dahil tayo ay nagse-celebrate life and nagse-celebrate tayo with the athletes no. We are praying for the athletes Team Philippines na nandun po sa Asian Games. Ngayon tanggapin natin yung magiging ulat. Ang Team Philippines po ay sasabak na sa action sa formal na pagbubukas ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At ang ulat po mula kay Miss Judith Caringal Judes.
6: Formal na nagbukas ang Aichi Nagoya Asian Games kagabi kung saan pumarada ang Team Philippines sa panguna ng flag bearers Olympic medalist Ira Villegas at World Junior Weightlifting Champion Ian De Los Santos. Suot ang elegante na barong at kapansin-pansin sila sa 45 countries na nakalahok sa seremonya sa Mizuho Athletic Park sa Nagoya. Sa araw na ito, sasabak na sa kompetisyon ang karamihan sa 446 athlete delegation ng bansa. 14 na mga Pilipino ang lalaban para sa medalya o yung mga events na may final. Papangunahan ni 6-time SEA Games champion Agata Wong ng Ushu Taolu ang mga pambato sa kanyang pagsali sa Women's Taiji Chuan at Taiji Jan laban sa 12 pa ng mga katunggali katulad ng defending champion mula sa China. Hangad din ng Philippine Women's Soft Tennis Team na maitaas pa ang historic bronze na kanilang nasigurado kapag lumaban sila sa host at defending champion Japan sa semifinal. Kabilang rin sa magtatangka ng medalya ay ang mga swimmers sa pamumuno ni Olympian Kayla Sanchez, gayon din ang mga Pinoy bet sa karate, triathlon, shooting at sport ng tekbol. Patuloy rin ang preliminaries ng women basketball kung saan hangad ng Gilas Pilipinas ang win number 2 kapag sila humarap sa Hong Kong para makausad sa quarterfinal. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, para sa Radyo Pilipinas Sports Radio, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, Aichi, Nagoya, Asian Games.
3: Okay, maraming salamat, Pastor, no? Talaga naman, no? Kausap ko lang dito, nasa Japan na ngayon si Judith. 14 na atleta po ang sasabak ngayon for the medals, no? And ang medals po natin, the last participation of the Philippines ay 4 na medalyang ginto, 2 silver medals and 12 bronze medals. Sana nasa ulo ko siya ng tama. So 4, 2 and 12. Kaya ba nagpasan? Kaya. Dapat positive tayo, no? Amen. Naniniwala tayo. Although may kalungkutan na ilang participasyon natin, pero alam niyo mga kaibigan, talagang ganyan. We win, sometimes we lose. May mga pagkatalo na mahirap tanggapin, like nangyari sa Gilas. Mm-hmm. Kaagaran na-eliminate ang Gilas, mm-hmm. Pilipinas basketball men's. Defending champion tayo last time. Medyo mahirap tanggapin, ano? Mm-hmm. Pero alam niyo, huwag na lang tayo mag-bash, no? At tulungan na lang natin ang ating mga atleta, ang NSA ng basketball, na makabangon from this, as they call it, national shame. Ayokong tawagin ganun yun, ano? Talaga nadadapa, at sana lessons learned. Yun lang ang panalangin natin. Lessons learned, matuto talaga. Amen. Kasi laging ganun eh. Ganito gagawin, pag natatalo, tapos hindi rin naman. Minsan sometimes ganun. Kaya, medyo malungkot yon kasi basketball crazy nation tayo eh. Pero marami pa naman pong atleta na kababayan nating talagang they will fight for flag, for country, and ultimately for God. Kaya po, let's pray for them. Yan lang magagawa natin mga kababayan natin. We are one nation, no? Sabi nga, it takes a whole nation to produce an Olympic champion, an Asian champion, and a champion or world champion. Kaya dapat tulungan po tayo. Kaya Team Philippines, go, go, go. Yan.
5: Amen.
3: Okay. So maraming salamat kay Miss Judith na ngayon ay on the way na sa soft, oy, alam mo, soft tennis. Ah. Baka mana assured na tayo ng medalya, Pastor. Wow. History yun. Mm-hmm. Dahil dati hanggang quarter finals lang tayo. Ngayon lumalaban na sila sa semifinals. Okay. So ito na po, puntahan na natin ang Celebrating Life. Maraming salamat, Miss Hussein. Yan, kasama natin si Mark at saka si Arnel. Okay, so ang topic natin today is, where is God when it hurts?
5: Wow.
3: Nawawala ba ang Diyos? Lumalayo ba siya ang Diyos? Pag kasi nalulungkot tayo, parang nasaan ba ang Diyos? Parang pinabayaan na ako. Diba?
5: Minsan nasasabing, natutulog ba ang Diyos?
3: Natutulog ba? Diba kay Gary, no? Mm-hmm. Actually, napakaganda ng topic natin ngayon. Lahat tayo, we can relate to that.
5: Amen.
3: Because we experience grief, we experience pain, brokenness, emptiness, lahat tayo. Ang guest po natin mamaya ay kapamilya, kapatid dito sa PBS, no? Siya po ay si John Russell de Guzman. Taga ano po siya, PBS Research

0: Alam mo si John Russell, parang hindi naman sa apektado siya, syempre, nalungkot. Pero andun pa rin yung hope. Kasi alam niya, in this journey, kasama naman natin ang Diyos. Malungkot man. Kaya ang topic po natin is, where is God when it hurts? Yan. So, Pastor, ang ating pong verse ay?
1: Sa Psalm chapter 34, verse 18.
0: Yes, Psalm 34, 18. Opo. Yes.
1: Ang nakalagay po rito, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit.
0: Yun. So, brokenhearted. And ang mabigat dito, crushed in spirit. No? Parang ano ka na nun eh, dapang-dapa ka na, yeah, di ba? Okay. And I think we all experience that. No? Lalo na yung magiging guest natin mamaya. Mm-hmm. Wow. Mm-hmm. Na mawalan ka ng isang mahal sa buhay, napakasakit. Wow. I experienced that, right? Totoo, August 6, I lost my brother. This year lang, no? Talagang alungkot. Pero siya, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. No? Kaya sabi nga niya, nung in-invite ko siya, sabi ni John Russell, Ma'am, kakayanin ko kayo magsalita. Sabi ko, alam mo, witnessing for God, dapat excited tayo, no? To witness, o sabihin natin na, naramdaman natin yung, itong verse na to, no? The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. So, Pastor, anong context ng ating verse for today?
1: Ito kasing,
0: ang nagsabi nito ay,
1: si King David.
0: Yes.
1: Yan. Kung mapapansin natin kasi yung buhay ni David ay dumarating siya sa mga kahirapan, sa mga pagsubok, sa pagkabigo. Nasasaktan siya, parang ganun. Kaya malamang kaya niya na sabi ito eh. Kasi kung mapapansin po natin, si David ay malapit sa puso ng ating Diyos.
0: Yes.
1: Kung bakit nasabi nating malapit siya sa puso ng ating Diyos? Kasi lagi siyang dumudulog, lagi siyang nagsasabi ng kanyang mga kabigatan, ng kanyang mga pinagdaraanan. Kaya tinawag siyang a man after God's own heart. Dahil sa tuwing dumarating siya sa mga ganitong mga sitwasyon sa buhay niya, ang kanyang takbuhan, sumbungan, walang iba kundi ang ating Diyos na si Yahweh.
0: Ganoon naman dapat ang pastor, ano? Anything that we experience in life, masaya tayo, malungkot tayo, we are hurting, we are in pain, we are frustrated, we are, overwhelmed. Kailangan ang una natin tatakbuhan. Hindi makailangan, but I think the best thing that we can do is kay Diyos, sa Diyos, no? Kasi nararamdaman niya naman. Pero yung iba kasi, pastor, parang tingin nila, malayo ang Diyos. Parang tingin nila, iniwan na ba ako ng Panginoon? Bakit nararanasan ko to? Why do I need to experience this? I've been serving God. I'm a born-again Christian. I read the Bible. Why should I experience this? May ganun.
1: Misa nga, si Sir Cecil, dumating sa pagkakataon itong mga pinagdaraanan ng mga tao. Minsan yun yung nakakapagpalayo sa Diyos eh. Para bang nakita nila na para bang napabayaan ako. Pero hindi nila alam na merong layunin at plano ang Diyos sa lahat ng bagay.
0: Yes.
1: Kaya para bang mahirap pag-usapan.
0: pero 'di ba merong footprints in the sand?
1: Opo.
0: Na akala niya nung una naglalakad sila, 'di ba? Tapos bigla naging dalawa na lang sa sand.
1: Yung huli na lang, isang set na lang ng footprint.
0: Sabi niya, pinabayaan mo ko. Pero ang sabi sa kanya ng Diyos, hindi mo pa yun. Pa ako yun. Pinuhat kita. Mamisang ganun tayo, kala natin pinabayaan tayo. Na we ask God, mali, kasalanan bang mag-question kay Lord? Na, bakit Lord? Bakit? Di ba? Kasalanan ba yun?
1: Alam niyo po sa Biblia, maraming mga lingkod ng Diyos na nagtanong sa Diyos. Isa dyan si Elijah.
0: Si Elijah.
1: Opo. Nagtago nga siya dun sa bundok eh. Dahil pinaghahanap siya ng mga ni Jezebel. Teka, baka magkamali ako.
0: Parang di si Jezebel.
1: Baka magkamali ako. Saan nang palabas pala yan? Teka.
0: Tapos?
1: Dumating po sa pagkakataon na tinanong niya ang Diyos sa lahat ng kanyang mga pinagdaraanan. Kahit man si Haring David.
0: Pero si Job hindi nagtanong kay Lord, ah.

0: Pero dumating din po sa pagkakataon
1: si Job.
0: Nagkaroon din siya ng konting ano. Pero dumating din sa pagkakataon na na-realize niya na talagang sabi niya nga doon sa kanyang sarili, ipinanganak siyang hubad, babalik siyang hubad sa ating Panginoon.
1: Tingin ko hindi kasalanan, Pastor, di ba? Kasi tao tayo, may emotions. Nadadala tayo sa emotion. But when you ask that question, God has His special way of answering you in your sleep. Or minsan biglang, you get to realize, nare-rebuke ka ng Holy Spirit. I think it's the Holy Spirit rebuking us na, bakit ka nagtatanong, parang bakit ako? Ang sagot ng iba, bakit hindi ikaw? Special ka ba? Di ba? Ako nga bumaba ako, wala akong kasalanan. But, pero hindi ganun si Lord. Hindi siya nanunumbat, no? Kasi ginawa niya yun. Yun ang Father's will, kaya susunod siya, no? So, ganun din tayo, mga kapatid. Minsan, sabi nga, hindi mo maintindihan, but you don't have to understand. Lean not on your own understanding. Tama sabi po sa Proverbs 3:5, no? Minsan, Lord, hindi ko naiintindihan, naguguluhan ako, nalulungkot ako, but Lord, I will keep trusting you. Kasi yun ang makakapagpalakas sa iyo, hindi ka matutumba. When it comes to focusing on Jesus, pagtitiwala kay Lord, pagsunod sa Kanya, and looking back sa Kanyang promises sa atin, yun lang ang makakapagpalakas, wala nang iba, hindi tao, hindi music, hindi alak, hindi drugs. Di ba? Pag sobrang wasak na wasak ka na, try to pray hard. Makipag-usap ka. Manalangin ka. Ang pagdadasal, dasal ka. Pero manalangin ka. Talk to God.
0: Amen.
1: With all your heart. God is there. Sabi nga po dito sa ano is that God does not distance Himself from human suffering. Instead, emotional pain and grief draw His compassionate presence closer. The more na, sabi mo nga kanina, when I am weak, I am strong because of God. Aminin natin, Lord, di ko kaya to. Mahina ako. And then God will be there. Sasabihin mo na, ba't nakaya ko to? Hindi na ikaw yan, si Lord na.
0: Tama po.
1: Di ba, Pastor? Ikaw ba naranasan mo na sa buhay mong parang nagiging hopeless ka na?
0: Maraming mga pagkakataon dumarating yan eh. Oo. Pero ang nakakatuwa, sa tuwing dumating ka sa ganung sitwasyon, ay yung Diyos meron siyang ginagawa sa iyo eh. Yung bang matapos mong idulog sa Kanya, ihinga sa Kanya, yung iyong mga kabigatan, yung iyong mga pagdurusa, yung mga sakit na iyong pinagdaanan, merong kagaangan na siyang nararamdaman eh. Para bang merong isang tinik sa dibdib ang siyang natanggal nung nakikipag-usap ka na sa Diyos.
1: Yes.
0: Yun yung ano, Ma'am, yung
1: kaya may kakayanan si Lord to restore, eh, no?
0: Yes, Ma'am.
1: Your joy, your peace, di ba?
0: Doon dumarating yung mga tanong mo, di ba? Bakit ganun? Minsan, para bang susumbatan mo pa ang Diyos, eh? Para bang naglilingkod naman ako sa iyo, Panginoon, tama naman yung lakad ko sa iyo.
1: Pero sumusunod bakit, naman ako sa iyo.
0: Pero bakit ako dumarating sa mga ganitong sitwasyon? Pero sa kabila ng lahat ng bagay na 'yon ay ang pinakamaganda ron ay hindi ka nag-iisa.
1: At madadama mo 'yun, may kasama ka.
0: Parang ano eh, yung pang nag-iisa ka tapos nanahimik ka, parang na yung parang siyang nagsasalita sa iyo. Na pinahihintulutan niya yung lahat ng bagay na yon dahil meron siyang layunin at plano sa buhay ng bawat isa.
1: Amen.
0: Sa totoo lang po, hindi natin maintindihan at maunawaan minsan pag kayong may mga mahal tayo sa buhay, di ba? Hindi natin maintindihan ito eh, hindi natin maunawaan eh. Pero sa kauli-hulihan, doon natin marirealize na oo nga, tama nga ang Panginoon. Para bang minsan ang iniisip natin yung sarili natin eh.
1: Makasarili talaga ang tao eh. Self-centered talaga ang tao eh.
0: Hindi natin iniisip yung iba eh, di ba? Pero kaparaanan pala ng Diyos yun dahil gusto niya nang bigyan sila ng kapahingahan.
1: Yes.
0: Di ba? At the same time, ikaw makita mo rin yung kapangyarihan ng Diyos.
1: Yes.
0: Yun eh. Actually, yung kinikwento mo kanina yung magiging guest natin.
1: Si Russell. Opo. John Russell.
0: Talagang lalakad siya ayon doon sa kalooban at nais ng ating Panginoon sa kanya. Kasi wala na siyang tatakbuhan eh.
1: Wala.
0: Wala siyang malalapitan, kundi tangi ang Diyos. Ako nakikita ko sa kapatid ko, kapatid nating yan, merong dakilang plano.
1: Amen.
0: Ang Diyos sa kanya. Na pag yun ay nakita niya, marirealize niya na ang lahat ng bagay ay nasa plano ng ating Diyos.
1: Tsaka alam mo, as you are saying, no, as you are talking, I just realized na ang salita palang trusting God is ang pinakamalaking responsibility or ano tawag dito, magmamanipes sa atin yan pag nagtitiwala ka sa will niya.
0: Mm-hmm.
1: May kakayanang kang tanggapin yung kalooban niya, kahit mahirap.
0: Tama po.
1: Di ba? Mm-hmm. Kunwari, may sakit ka. Ang hirap tanggapin nun, eh, naghihirap ako.
0: Mm-hmm.
1: Ganito. Bakit? Pero ang tao na tinanggap, ito siguro talagang may purpose si Lord dito. Mm-hmm. Natanggap mo ng maluwag, mm-hmm, hindi ka nagtatanong. That is trust, no? Trusting God. Kasi hindi mo lang naman itatrust si Lord, hindi mo lang siya ipe-praise, hindi mo lang siya i-glorify. Pag masaya ka.
0: Opo.
1: Di ba, Pastor?
0: Mm-hmm.
1: The more, sabi nga, the more na, sabi nga, emotional pain and grief draw His compassionate presence closer. Mas nagiging closer.
0: Mm-hmm.
1: Parang ayoko pala maging close. Hindi, joke lang. Kaya sinasabi, ayoko.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ganyan, may mga test of faith eh. Parang ang hirap-hirap eh. Parang
0: pansinin niyo rin po yung sinabi niyo kanina na si Job.
1: No? Yes, si Job.
0: Actually, nung na-encounter ng ating Panginoon si Satan,
1: mm-hmm,
0: pinagmalaki niya si Job eh.
1: Mm-hmm. Tsaka pinayagan niya si ano, na i-test.
0: I-test eh, di ba?
1: Oo, i-test.
0: Kumbaga, talagang proud na proud ang ating Panginoon, ang ating Diyos, kay Job. Pero kung mapapansin natin, dumaan si Job sa napakatinding pagsubok.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, talagang nabasag siya dun eh, dun
1: yes,
0: sa pangyayari sa buhay niya eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, pero nakita rin natin doon na talagang itong si Job ay tunay na naniwala at nanampalataya sa ating Diyos.
1: Pero parang ayaw natin maranasan yung naranasan ni Job. Ayaw ko yun, ano?
0: Pero pansinin niyo rito, Mama, yung lahat ng bagay na nawala sa kanya, pinalitan ng ating Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Higit pa doon sa kanyang pangangailangan.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung pinakamaganda doon eh. Kaya, merong isa akong kapwa pastor dati.
1: Mm-hmm.
0: Nung alam niya may problema ako, sabi niya sa akin, Pastor, mapalad ka. Ano mapalad ako? Dumating ako sa mga problema.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sabi niya, matapos mo malagpasan yung mga pagsubok at problemang yan, ay merong naghihintay sa yung reward,
1: mm-hmm,
0: sa kabila ng mga pagsubok mong iyan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, pag dumating tayo doon, parang, ano yung gusto ng Diyos sa akin? Ano yung nasa kabila nito?
1: Mm-hmm.
0: Yun yung yun din yung magpapalakas sa atin na talagang ang Diyos.
1: Tsaka sasagutin ka niya.
0: Ayun po yun eh.
1: Pag may mga tanong ka, mm-hmm, sabi ko nga, God has His special way of,
0: mm-hmm,
1: answering you, na biglang pag gising mo sa umaga, parang malinaw na. Alam mo na yung mindset mo na,
0: mm-hmm,
1: kaya pala ganun. Ito pala yung purpose ni Lord. So, maluwag na tatanggapin mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Diba? Minsan, ang hihingi niya sa'yo, love life mo.
0: Wow.
1: Ang hihingi niya sa'yo, anak mo. Namatayan ng anak.
0: Mm-hmm.
1: O, diba?
0: Mm-hmm.
1: Parang, bakit mo kinuha? Ibinigay mo sa akin, tapos kukuhanin mo. Diba karamihan magulang ganun? Mm-hmm. Binigay mo, tapos kukuhanin mo pala. Parang dapat di mo nila ako binigyan. Parang ganun. Pero may purpose eh. May purpose pa rin dito. Yeah.
0: Eh, di ba pinag-usapan natin sa Sunday natin ngayon? Call for sacrifice.
1: Oo.
0: Ang bigat eh. Alam niyo po habang pinakikinggan ko at ginagawa ko yung mga sermon natin na yung pinag-aaralan natin. Ano? Nakita ko na na yung pagsunod sa ating Panginoon ay kaakibat yung pagsasakripisyo.
1: Mm, mm.
0: Dahil yung pagsasakripisyo
1: niyo. Lalo ka na pastor, alam mo yan.
0: Dahil yung pagsasakripisyo niyo, kasi meron kang pagkatawag eh.
1: Mm.
0: Hindi lang magsasakripisyo ka para sa sarili mo, kundi magsasakripisyo ka para sa ibang tao.
1: Yes.
0: Dahil ang panawagan mo, nadalhin itong mga ito sa paanan ng ating Diyos.
1: Iyon.
0: Kaya kakaharap tayo sa maraming sakripisyo.
1: Tama.
0: Kaya isa na rin yan yung mga dumating sa buhay natin.
1: Mm.
0: Yung mga broken hearted.
1: Yes. No? Crushed in spirit.
0: Talagang dadaanan natin yan bilang mga Kristiyano. Ako, yung bang kung bakit ko natatanggap itong mga ganitong mga pagsubok at problema. Minsan, dumating pa rin, marami rin akong tanong eh. Pero, kumbaga siya eh, katuwang natin siya o tulong sa atin para ipagpatuloy yung pagkatawag natin. Kasi sa pamamagitan ng mga bagay na yon, nagkakaroon ka ng panibagong lakas,
1: yes,
0: panibagong pag-asa, at nakikita mo na hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Diyos, nalalagpasan mo yung lahat, yes, ng mga
1: pansin. Hindi mo akalain.
0: Hindi mo akalain.
1: Eh. Yes, that's right.
0: Sa inyo, Sister Cecil, na kung babalikan natin yung mga pinagdaanan nyo, sunod-sunod din eh yung mga sitwasyon sa iyo eh.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Mahirap.
0: Kumbaga, yung una, yung
1: dalawa mong kapatid. Matter of 45 days ang
0: pagitan.
1: Tapos yung itong
0: pinaka-paborito mong kapatid, yun ang pinaka-mabigat, ano, na naging instrumento siya.
1: Naging guest natin dito ilang beses, no?
0: At saka instrumento siya para ikaw ay makakilala sa ating Panginoon.
1: Discipler ko siya.
0: Kumbaga, marami siyang nagawa sa buhay. Pero, kinuha siya ng ating Panginoon, pero nandiyan ka pa rin eh, nananatili kang matatag, ang isip mo pa rin. Para bang yung sundalo habang
1: nasusugatan lalo tumatapang. Oo.
0: Yung po
1: pero
0: huwag
1: na lang muna yung sugat, please. Anyway, Pastor, babalik tayo dito sa ating pagpapatuloy po ng ating discussion dito sa unang oras ng Celebrating Life. At patuloy ang pag-anyanya ko sa inyo hanggang alas 9 pa po kami ng umaga. We will be back.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Yusek, kunahin ko na, ano po ba ang overall vision ng Pangulo sa pagpasok sa framework ng Pax Silica?
2: Siguro para mas eksakto, balikan natin yung sinabi mismo ni President Bongbong Marcos doon sa SONA. Sinabi niya, "We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable, that is strategic and emerging industries that position our country in the global value chain." Yun yung overall context. Sa kanya binanggit na yung Pax Silica ay isang pamamaraan para matupad natin itong ganitong vision. So in short, ang talagang vision ni Pangulong Marcos dito ay hindi lamang maging taga-supply halimbawa tayo ng hilaw o unprocessed na materialist, kundi maging aktibong bahagi ng mga industriyang bumubuo ng mga teknolohiyang makakapagpatakbo sa ekonomiya sa hinaharap. Ang gusto talaga ni Presidente ay matransform ang Pilipinas into a modern and technology-driven economy. At ang impact nito sa ating mga kababayan na talagang gusto niya ay magkaroon ng malaking kita ang mga kababayan natin, mataas ang sahod at mas advanced ang mga trabahong magiging available sa ating mga kababayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life on Sports Radio 918.
6: 7:35 in the morning. Muli, magandang umaga po sa inyo. Patuloy pa rin tayo sa ating discussion with Pastor Charlie Opina. Pastor, ang title natin, ulitin ko lang po ulit, is Where is God When It Hurts? Yan. Pag-usapan natin yung verse, sinabi dito broken-hearted. Pag sinabi mong broken-hearted, Pastor, anong perspective mo dito?
7: Kasi pag tinagalog natin siya, no, talagang ano siya, yung parang durug na durug ka na, no?
6: Durug na durug. Yes, tama, tama.
7: Oo, parang
6: hindi ka buo. Diba, broken nga eh. Yun, yeah, hindi ka buo, di ba?
7: Talagang parang wala ka ng kakayanan sa buhay mo.
6: Yes. And this is what we call deep, ano to eh, malalim na emotional shattering, no, na tinatawag nila. Grief, andyan din nakapaloob yung rejection na sinasabi, and severe disappointment. Napakaraming mga bagay-bagay sa mundo na nagre-resulta dito sa mga dinescribe natin, Pastor. Ano, talagang while on earth, napakahirap mabuhay, no? Madali nga rin maging tao, pero mahirap magpakatao pag ikaw ay nakakaranas ng mga ganito. But, yung mga sinasabi natin, ano, rather than demanding people be strong, God meets them in their absolute weakness. Naiintindihan ni Lord, pag mahina tayo, alam naman niya yun eh, no? Na mahina tayo. And definitely, we just have to accept na, Lord, hindi ko kaya to. Sobra na to for me to accept. Kaya, Lord, I need you. I need you to be with me, Pastor.
7: Yun po yun. Alam mo po, dumarating tayo sa mga ganitong sitwasyon. Minsan pinahintulutan ng Diyos eh, para makita natin yung kanyang kapangyarihan. Para makita natin na siya ay buhay at nandiyan,
6: yes,
7: na tumutugon,
6: yes,
7: at nararamdaman yung ating pong mga pinagdaraanan.
6: Mm-hmm.
7: Kasi pag pinag-usapan natin yung broken-hearted, parang sa termino ng iba eh, pasan ko ang daigdig.
6: Yes.
7: Yun po yan. Eh. Parang lahat-lahat na parang ibinuhos na sa iyo, no?
6: Oo.
7: Parang...
6: Tsaka pag broken talaga, kasi ito heart ang pinag-usapan, mm-hmm, eh, di ba? Ang puso kasi, ano yan eh, although ang puso hindi natin dapat pagkatiwalaan yan eh, di ba? Sabi sa'yo, mahal kita.
7: Opo.
6: Bukas hindi na kita mahal.
7: Para sinungaling yung puso.
6: Sinungaling. Ano? Deception, mm-hmm, di ba? Medyo madaya, no? But sinasabi natin dito is that, minsan talaga tama yung sabi mo, we know that God can move mountains. Wala siyang hindi kaya.
7: Tama po.
6: Pero God opted us to climb the mountain.
7: Amen.
6: Talagang aakyatin natin. And while we are climbing the mountain, mararamdaman mo siya. Tama, buhay siya. Nandyan siya. Nakaalalay siya sa'yo. Di ba? Kasi kung hindi siya nakaalalay, marami po tayong hindi kakayanan. We are weak, we are broken, we are wicked. Ganyan tayo, sinful nature. Di ba?
7: Opo. Yung mga mountain climber, ma'am, pagka umakyat sila ng bundok,
6: yes,
7: marami silang hirap na pinagdaraanan.
6: Pero
7: pag nakarating na sila dun sa tuktok, na-appreciate nila yung, ano, yung gawa ng ating Diyos.
6: Oo.
7: Parang ganun din sa buhay natin. Habang nakikipagbaka tayo sa ating buhay, mahirap. Pero pag nalagpasan na natin siya, doon natin nakikita yung, ano, yung, oh, salamat Panginoon, talagang buhay ka, talagang ipinadadam mo na nandiyan ka, na hindi mo ako iniiwan ni pinababayaan.
6: Amen.
7: Yun yung pinakamaganda, yung sinasabi yung kinakailangan, akyatin natin yung bundok eh. Kasi doon sa tuktok, makikita mo yung lahat-lahat ng bagay.
6: Yes.
7: At doon ka nagkakaroon ng kapayapaan.
6: Amen. Kasi you have to really accept God's will. Eh. That's trusting God.
7: Mm-hmm.
6: No? Hindi yung, it's not your way, it's not your time, no? It's always God's way, it's always God's time. Kasi yun eh, di ba? Yun yung pinakamaganda. Now let's talk about crush in spirit. Medyo mabigat din yan, Pastor, ano? Ito ay dinidescribe as a state of humility, exhaustion, pagkapagod, or feeling completely overwhelmed by life's burdens. Kaya minsan, pag hindi mo na kaya, anong option ng iba? Magpakamatay? Into drugs?
7: Yan.
6: Or alcohol? Or maraming bagay na akala nila doon ng pagkatakas. No? Pero mali eh, yung ginagawa nila. Mas lalo silang, parang kumunoy. Lalo ka lumulubog. Mm-hmm. Diba, Pastor?
7: Mas, ano, mas nawawalan na sila ng kakayanan para makasurvive.
6: Yes.
7: Dahil nga, mas pinili nila yung mga bagay-bagay na masisira doon sa buhay nila. Kala nila yun yung magiging solusyon. Hindi rin pala nila alam na yung pala yung magiging daan para mas maging worse yung pinagdaraanan mo.
6: Yes. At saka pag-crush yung spirit mo, distracted ka eh. Wala ka nakikita, hindi malinaw, kumbaga sa salamin, malabo na. Marami ka ng mga blind sides, no? Hindi mo na nakikita yung magaganda nangyayari sa buhay mo. Wala yan. Naka-focus ka dun sa disappointment mo, o dun sa grief mo, o sa pagkalungkot mo.
7: Dun sa problema mo.
6: Sa problema mo. Yun ang nakikita mo.
7: Wala lang iba eh.
6: Yes.
7: Parang sa'yo, wala nang solusyon. Parang ganun eh.
6: But again, when you pray to God and ask for comfort, biglang ilalabas ka ni Lord sa kinakalagyan mo.
7: Tama po.
6: And He will make you see the bigger picture. This is my plan. This is my design. Dinesign natin. Kaya minsan talaga, trusting God is mahirap yan. Kailangan talaga meron tayong personal relationship for us to establish that trust na kahit anong mangyari sa'yo, hindi ka mayayanig. Hindi ka mag-i-stumble na ayoko na, hindi na ako magsisimba. Hindi ako magbabasa ng Bible. Ganon din lang pala eh. Diba? Ganon din, ang hirap din. Diba?
7: Parang doon natetest talaga yung faith natin.
6: Oh, ano? Yes. Natetest talaga yung faith.
7: Diba may awit noon, ma'am, sabi, God is watching us from a distance.
6: God is watching us.
7: Pero ang totoo niyan, hindi from a distance.
6: Yes.
7: Malapit lang ang Diyos.
6: God is with us. Emmanuel.
7: Tama
6: diba?
7: Po yun.
6: Yes,
7: wow.
6: Emmanuel, diba? Hindi lang siya nanonood. Kasi pag nanonood, malayo.
7: Apo.
6: Watching, no? Andyan siya. Kaya nga, sabi nga eh, whatever you're doing, nakatingin yan. Lagi mo sasabi sa sarili mo, nag-iisa nga ako, pero I know God is looking at me. Andito kasama ko siya. Diba?
7: Yan din yung nabanggit nyo kanina, yung footprints in the sun.
6: Yes.
7: Hindi niya alam na kinakarga na siya ng ating Panginoon.
6: Yes, yes.
7: Yun yung pinakamagandang tagpo na kung saan ay yung basag na tayo.
6: Yes.
7: Durog na tayo.
6: Mm.
7: Hindi mo napapansin, nandurong ka na pala sa mga bisig ng ating Diyos.
6: Mm.
7: Parang, ano ba yung
6: Inihele ka na niya.
7: Para magkaroon ka ng kapahingahan.
6: Mm.
7: Para magkaroon ka ng panibagong pag-asa.
6: Pag-asa. Dapat di nawawala yung pag-asa. If you are a believer, a follower of Christ, whatever it is, there is hope.
7: Yun po ang pinakamaganda. At alam niyo po, minsan pinahintulutan ng Diyos yung mga bagay na yun eh, dahil para lumapit tayo sa Kanya. Kasi nandiyan lang siya eh. Na mararamdaman natin, yung, kumbaga, yung lahat ng mga pangyayaring mapapait, hindi magaganda, pagka nandoon na tayo sa Kanya, mapapalitan na ito ng kapayapaan na hindi natin maintindihan at hindi natin maunawaan. Kaya magsasabi na lang tayong salamat, nandiyan ka sa akin.
6: Yes. Oh. O kaya pag talagang hindi mo na kaya, iluhod mo na talaga. Luhod ka, Lord, hindi ko na ito kaya. Hirap na po ako. Diba?
7: Yan po yung layo ng Diyos sa atin, yung panalangin.
6: Iluhod mo.
7: Opo.
6: Diba? Yun ang sinasabi ng ipsang si Pastora Lea Tira-Tira. Alam na alam ko sinasabi, iluhod mo sa Panginoon. So talaga iluhod. Ibig sabihin, humble. Pag lumuhod ka na, surrender, submit, nakaganyan ka. Ibig sabihin, wala na akong kaya. Hindi ko na kaya ang gagawin. Diba? So yun yung simbolo nun, diba, Pastor? Okay, sabi nga po is active deliverance. Ang sinasabi dito is not saving or rescuing a crushed spirit means God does not just observe human pain possibly, no. Ang sinasabi niya, he actively intervenes, no, lifts heavy emotional weights and brings inner healing and eternal hope. May inner healing talaga nangyayari na isang umaga parang andyan pa rin yung problema, andyan pa rin yung grief, andyan pa rin yung disappointment, frustration, but bakit magaan? 'Di ba parang kaya ko na, nakikita ko na yung kulay ng bulaklak, nakikita ko na yung paligid ko na maganda ng sikat ng araw. Dati ganyan ka eh, very bitter ka, 'di ba? Pero those moments, mga kaibigan, kumikilos na. God is in deep work sa buhay mo. Kasi tinawag mo na siya eh, hindi ko na to kaya, Lord. So tatrabaho na siya, kikilos na siya. 'Yun ang gusto niya, to be totally dependent on Him. Not partial dependence. Gusto niya total dependence and total obedience. Diba, Pastor?
7: Yes, ma'am. Ah, yes, Sister Cecil. May tagpo rin sa Biblia, eh, no, na yung 12 apostol niya, ay 12 disipulo niya, tatawid sila dun sa kabilang ibayo.
6: Yes.
7: Kasama nilang ating Panginoong Hesukristo. Eh, ang hindi nila alam, kumarap sila sa matinding bagyo. Na kung saan ang ating Panginoon Hesukristo ay natutulog doon sa kabila ng bagyo. At itong yung mga
6: panatag na panatag,
7: di ba? At luwapit sa kanya. Sabi niya, Guru, hindi mo ba napapansin na lulubog na tayo? Pero sabi ng ating Panginoon sa kanila, napakalit ng inyong pananampalataya.
6: Kasama agad, na nila.
7: Kasama na nila.
6: Tayo nga, hindi natin kasama ngayon. Ibig sabihin, hindi natin nakikita.
7: Ayun po. Agad tumayo ang ating Panginoon Hesukristo, sinuway niya yung bagyo, yung alon, biglang nandahimik.
6: Sabi, sino to? Nakakapag-uto sa hangin. Diba?
7: Hindi yun eh. Parang kung tayo, kung lalapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo, hindi niya naman aalisin yung mga, andiyan yung problema natin.
6: Andiyan pa rin.
7: Pero bibigyan niya tayo ng
6: kakayanan,
7: kakatahimikan, kapayapaan,
6: yes,
7: sa kabila ng mga bagyo at pagsubok ng ating buhay. Para bang sinasabi niya, hindi ako natutulog. Hindi ako walang pakialam sa inyo.
6: Yes.
7: Di ba?
6: May pakialam ako.
7: Nandirito ako na handang sumaklolo.
6: Yes.
7: Handang umagapay,
6: yes,
7: sa mga pinagdaraanan.
6: Although, yes, siguro sa mga nanonood, sa mga nakikinig, madali nyo lang sabihin yan. No? Pero pag kayo yung dumadanas ng mga ganitong dinadanas namin, alam nyo, naiintindihan po namin kayo. We validate, no, each and every one of you, yung mga nararamdaman ninyo. Meron din po kami mga ganong karanasan. Hindi kami spared diyan. Mas ano nga eh, mas maraming nararanasan. But what we are saying here is ang buhay po natin dito sa mundo, hindi talaga magiging madali. Pero ito ay gagaan at
7: Amen.
6: Kakayanin natin. Mm-hmm. At because matalino mm-hmm. tayo, mayaman tayo, or tayo, it's not us, it's mm-hmm. all about God. At mm-hmm. saka yung kanyang grace.
7: Mm-hmm.
6: Very, ano ang Panginoon, mabiyaya, sukdulang biyaya, mm-hmm. sabi nga ito sa awit. No? Mm-hmm. Yes, Pastor.
7: Ang pinakamaganda kasi rito, ma'am, no? Yung tayo kasi alam natin na merong Diyos na malalapitan. Kaya hindi natin ibinabaling yung ating sarili dun sa pansamantalang lunas. Di ba? Kasi yung tao, ano eh, para makalimutan ko ito, para mapagtagumpayan ko ito, ito yung mga solusyon ko eh. Na minsan, mas sinabi nyo kanina, mas magpapalubog sa'yo.
6: Yes.
7: Tayo kasi, walang taong di dumaan sa mga ano eh. Sa broken-hearted, crushing spirit. Walang taong hindi dumaan doon. Lahat tayo dumaan doon.
6: Kung hindi pa kayo dumadaan, oo, eh.
7: Well. Yung iba, pag may, kumbaga, kung hindi ka pa dumaraan, dadaanan pa rin natin ito.
6: Mm-hmm.
7: Pero ang pinakamaganda na meron tayong Diyos, siya yung magbibigay sa atin ng tama na dapat nating gawin.
6: Tahakin.
7: Opo, tahakin. Dahil concern siya sa atin.
6: Mm-hmm.
7: Ang purpose niya ay mapalakas tayo. Hindi tayo madaig ng mga bagyo, mga pagsubok, kundi ang gusto niya ay malagpasan natin ito, hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa Kanya.
6: Yes.
7: Dahil wala naman talaga tayong kakayanan. Alam ng Diyos yan na mahinang-mahina tayo. Ang totoo niyan, ang tingin niya nga sa atin, para tayong mga tupang naliligaw. Hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Minsan pagka nung kabataan ako, may mga langgam tapos maglalagay ka ng ano ng apoy. Yung mga langgam din nila alam kung saan sila pupunta eh. Parang ganun yung sitwasyon natin. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta sa panahon ng mga pagsubok, problema, lahat-lahat ng kabigatan ng buhay natin. Pero ang pinakamaganda ngayon, kung bakit natin nasasabi to, Sister Cecil, ay yung nakilala natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo, na siyang nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin.
6: Amen, no? Yun ang mahalaga lang, no, na may kasama tayo.
7: Ayun
6: at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mm-hmm. Sabi nga po, no, nabanggit din dito sa Hebrews 4:15, no? It assures us that Jesus, our great high priest, sympathizes with our weaknesses, no? That includes both the meaning of human suffering and the struggle against sin. Alam niya yon, no? Yung ating struggles na talagang maging kalugod-lugod sa harapan niya. He was tempted like any other man but remained sinless. Knowing that he understands and cares, we can draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Alam nyo, mga kaibigan, ang pagbabasa ng Bible is how Jesus or God talks to us. Pinapakilala niya yung mga utos niya, yung mga salita niya. Tayo pa nagdadasal, we talk to God. But how God talks to us sa Bible. So daan makakapag-establish po tayo ng personal relationship. At kung kilala mo ang Diyos, napakapalad mo kung kilala mo talaga ang Diyos at kinatagpo ka ni Lord. May personal relationship. Napakahalaga nun. Para pag dumating na ang mga pagsubok sa buhay natin, may foundation tayo. Not sa ating foundation, but foundation ng ating Panginoon. Di ba, Pastor? Sabi nga eh, ano yun? Living stone.
7: Apo.
6: Di ba? Na tayo ay nakatuntong, hindi tayo sa pader na nagigiba, but kay Lord tayo nakatuntong. Naaalalayin niya tayo.
7: Same cornerstone,
6: yes,
7: natin.
6: Yes, right, right.
7: Magdadagdagan ko yung ano yung kanina, yung high priest.
6: Sige po.
7: Kasi nung unang panahon, yung high priest kasi ang trabaho nila ay magdala ng kanilang mga handog sa ating Diyos Ama. Magdala ng kanilang mga, kumbaga yung pagsisisi sa ating Diyos Ama. Magdala ng mga bigatin sa ating Diyos Ama. Tanging high priest lamang po ang siyang nakakapasok doon sa pinaka Holy of Holies place na ibinigay kay Moses. Ngayon po, kung walang high priest, walang magdadala ng karaingan ng tao sa ating Diyos. Ngayon ang pinakamaganda, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang pinaka high priest. Kaya lahat ng mga bigatin natin, pinagdaraanan natin, nabatid niya, nakararating ito sa Ama. Hindi lamang ito nakararating sa Ama, kundi nagkakaroon ito ng mga kasagutan.
6: Yes.
7: Dahil merong nagpadala, merong namagitan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin at sa ating Ama.
6: Amen. So libre, ano na tayo, diretso na. Diretso. Diba? Malayang-malaya na tayo to approach and to ask and to seek God. Pag seeker ka na, alam na ni Lord yan eh.
7: Opo.
6: Nararamdaman niya yan na you are looking for Him, you are seeking Him, at magpaparamdam siya sa'yo for definitely, diba? So, ayan po. So, Pastor, anything in mind na gusto mong iwanan sa ating mga listeners and viewers before we go? Ito po. Hindi pa tayo tapos, mayroon pa tayo second hour, mga kaibigan. Yes, Pastor, go ahead.
7: Siguro yung hamon ko lang po, gaya ng pinag-aralan po natin, ang Diyos ay malapit doon sa mga taong nasugatan, dumaan sa mga kapigatian o sa maraming mga pagsubok doon sa kanyang buhay. At gusto ko rin pong malaman nyo na ang ating Panginoong Jesus ay concerned sa atin. Gaya ni Lazarus dito na kapatid ni Mary.
6: Yes.
7: Talagang umiyak ang ating Panginoong Jesus nang nalaman niya si Lazarus.
6: Jesus wept.
7: Opo. Yeah. Kaya ang ginawa niya, pinuntahan niya doon sa libingan at talagang hiniling niya na magkaroon ng buhay itong si Lazarus.
6: Mm.
7: Dahil nahabag siya doon sa kanyang kaibigan na si Maria na talagang umaasa na tutugunin yung kanyang mga panalangin. Ganyan din po tayo na kung tayo po ay lalapit sa ating Panginoon, lalapit sa ating Diyos, nakatitiyak tayo na tutugon siya, sasamahan niya tayo sa lahat ng ating mga pinagdaraanan.
6: Walang imposible sa
7: Walang
6: Diyos.
7: Imposible sa
6: Oo,
7: Diyos.
6: Lahat ay posible sa Diyos.
7: Amen.
6: Kaya po yun yung message natin this morning, no, na talagang hindi ka nag-iisa.
7: Amen.
6: Hindi ka nag-iisa. Tayong lahat, hindi tayo nag-iisa. We are always there. Si Jesus ay lagi nandyan. Kailangan talaga is, number one is personal relationship. Para talaga mag-manifest.
7: Amen.
6: Ma-embrace mo talaga yung relasyon na yan kay Lord. Aasa ka sa Kanya. Hindi ka aasa sa sarili mo. Yan ang pinaka-importante. Salamat, Pastor. Thank you very much. Lagi ka nandyan for us sa Celebrating Life. Thank you very much.
7: Maraming salamat din po si Sister Cecil.
6: Yan. Okay. So, mamaya po, no, ay meron pa tayong ikalawang oras, no, 8 to 9. Pero bago ang lahat, syempre, yung guest natin, nandito na, maagang dumating, ha? Si Brother John Russell De Guzman. Siya po ay kasamahan natin dito sa PBS, sa Research and Digital Division. Parang yung kwento niya mamaya talaga, grabe, no? Nakaka-inspire, nakaka-encourage. Kasi hindi dahil doon sa tragic na story, but ano ba, tatanungin natin, ano ba talagang purpose ni Lord? Why some things happened, no? Sa buhay natin. So dito titingnan natin yung coping, yung journey, no, ni Brother John Russell dito sa nangyari sa kanya. Mamaya po, napakagandang kwento para sa inyo lahat. In the meantime, please stand by for the news.
8: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, 7:56.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. ASEAN Economic Minister, sinimulan ang talakayan para sa mas matatag na kalakalan at digital na ekonomiya. Ang report mula kay EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pilipinas ang 58th ASEAN Economic Ministers Meeting sa Manila, kung saan binigyang diin ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque ang matatag na paglago ng ekonomiya ng ASEAN at ang pangangailangan maisarin ito sa mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan at negosyo sa rehiyon. Sa kanyang pambugad na pananalita, sinabi ni Roque na nananatiling matatag ang ASEAN sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang kalakalan matapos maitala ang pagtaas ng merchandise trade at foreign direct investment sa rehiyon. Aniya, mabilis ding lumalawak ang digital economy ng Timog Silangang Asya. Binigyang diin din ang kalihim ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kabilang ang tuloy-tuloy na pagtaas ng exports at sinabi na layunin ng pulong na maisulong ang mas malalim na integrasyon, digital transformation, suporta sa MSMEs at sustainable growth bago ang 49th ASEAN Summit sa Nobyembre.
11: Despite challenges in international trade, ASEAN is navigating from a position of economic strength. Our task as ministers is to turn these figures into tangible benefits, deeper integration, and high-value opportunities for our people and enterprises.
10: Yan si DTI Secretary Roque. Inaasahang maglalatag ang mga economic ministers ng mahalagang rekomendasyon upang mapalakas ang kalakalan, pamumuhunan, at competitiveness ng ASEAN sa pandaigdigang merkado. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Samantala, inaasahang patuloy na lalago ngayong taon ang halaga ng creative economy ng bansa, bunsod ng tumataas na demand para sa animation at game development. Ayon sa ASEAN Business Advisory Council Senior Advisor Juni Del Mundo, inaasahan niya na mas mataas ngayong taon ang halaga ng creative economy kumpara sa 2.12 trillion noong nakaraang taon. Batay naman sa datos mula sa PSA, ang creative economy lumago ng halos 7% sa 2.12 trillion pesos noong nakaraang taon mula sa 1.98 trillion noong taong 2024. At pawakas na balita, DILG pinayuhan ng mga magulang na bantayan ang online activity ng mga anak. Si Ray Ferrer sa report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inikayat ni DILG Secretary John Bicrimulya ang mga magulang na bantayan ang internet at social media activity ng kanilang mga anak. Ginawa ng kalihim ang panawagan kasunod ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato.